0: Salamat kay kasamang Edward Liga sa itong balita sa sports. So, sakto gid, wagin si Piata na balita gid ni kasamang Edward Liga. Nalalang sabi, huwag nakatubag, basan sila huwag insakto. Kinsa naguna nagkaroon sa series sa NBA Finals. Kaboy ni daog sa Game 1 kagahapon. Ang Knicks o ang Spurs. Ang atong pagutana kaganina, kinsa na may naguna sa serye karon nagtubag na ito ang Knicks. Maunay, sakto nga tubag. Ining ato nga napili nga winner, no? Kaya nakasakto siya sa answer sa atong pangutanang simple kayo bahin sa sports. O, ato sang gitanaw, pinagi kasamang Nems dire, Quiñones, sakto ang iyang pagka-follow sa atong Promo Mechanics. Naka-share sa Straight to the Point ka programa karon ni Attorney Rufiel. Ingon man, naka-share, naka-follow sa atong mga Facebook pages. Ang DYHP, Arimen Cebu, o ang Attorney Rufiel Fernandez Banyo nga Facebook page. Katong dunay blue nga check dire sa kilid sa iyang pangan. So, congratulations! Atong winner karon mauni si Kill U Ariza. Atong baliko na, atong winner si Kill U Ariza. Kaya sakto ngayon tubag, plus naka-follow pag yun sa atong Promo Mechanics. Busa, congratulations sa Sir Kill U Ariza. Paliog lang o gat siya itong balik ka, PM sa itong Facebook page kay aron imong mahatag dito ang imong correct nga name plus ang imong Gcash number. Ato na ito ipasa ang imong premium nga 200 pesos. Congratulations! Sinanalang ka sa iyo ng pag-appeal sa itong DYHP Answer to Win promo. At ang ini niyo ang laing hugna ni ini karon sang taon-taon ha or pipila ka oras gikan karon. So, ban pa na ito nga mga programa. Ato ning gituyo para pahalipay ingon man pagpadayag og pasalamat ngadto sa ato mga listeners sa IFM ug sa DYHP sa inyohang kanunay nga pagpaminaw sa tananta nga mga programa paghimo nato nga pabilin nga overall number 1 nga istasyon dinhi sa Sugbo. Salamat kay congratulations sa atong winner. Atong oras karon alas 8:07 na. Unya pabutan yung pagbalik na Attorney Rufiel karon taudada human lang sa atong pipila ka mga pahinumdom para ipadayo na mga isyu mga komentaryo. Standby. Para ko dress control kasama nga cases mania, Nems Quiñones sa Gerald Albius. Ako sa inyong Radio Mankan Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw ug maayo nga buntag.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alas 8:07 na.
2: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Isip usa ka magsisibya, kinig yung pagtabi maupod ang numero uno na ton trabaho. Gikan sa pagsugod ug lingkod nako, dire hangtod mahuman ang programa. Maunang importante gyud nga malikay kita sa makahasol nga ubo. Disturbo kayo na sa atong pagistorya. Sama anang mangomentaryo ko, kinahalan ko muhunong una kay muubo. Maunang importante nga makainom dayon kog tambal nga dali ra kayo kong maulian. Maupod ni gi-advise nako sa akong mga higala. Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tangtang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tulo hangtod sa lima ka adlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
5: Charm, zap, con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang, sa bangon ng charm.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, noamoy kulob.
5: Bangong kumbaka bloom sa Charm!
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
7: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag-rest time drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag?
8: Rest time to the rescue.
9: Unilab quality yan.
7: Simeticone is the generic name of rest time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Maayong adlaw mga kasama. Ako si Radyoman Jane Galliardo. Kiningbahina, hatod ka na to sa pinakamakasaligan, epektibo o aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule, the Wonderfood Supplement. Maukini ang herbal nga makatabang o alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-lain gamot o gliso sa mga tanom. Sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng o dandelion leaves. Makatabang kini nga mapausos ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon, Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang ang ato ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule the Wonderfood Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
11: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
12: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan unpa ko, taas ang grado sa akong mata. Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, ya bi maigmata sa bumiad.
13: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
14: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
15: In 5 meters, turn around.
16: Ha? Asa ko no?
17: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imulawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
19: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
20: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FDEB254286 series of 2026.
21: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
22: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
23: Smart 2.
22: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
23: Smart.
22: Tanggaling for everyday.
21: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
23: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
22: Tanggaling-galing mo.
23: Smart Dishwashing Paste.
21: Heavy duty linis bawat pahit.
24: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
25: ACS.
26: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
27: Hello, Washi.
28: Hello, Mommy.
27: Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
28: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
27: Mula noon hanggang ngayon.
29: All you need is Pride. All you need is Pride.
26: Pride
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin may balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas, kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa tasa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
2: Wala kay sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kay sa sandwich ko. Yummy na chicken.
3: Wala kay sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
2: Lady's Choice Chicken Spread.
3: May yummy na egg, yummy na chicken para umega sigla with proper diet and exercise.
2: Patikim! Wow! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 66 Omega 3 and 6.
3: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
4: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han.
9: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
9: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
18: Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos ng vitamin D3 level sa tondugo, nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikin ang taas ng insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3, mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breast feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
25: Balik-balik na lang ang sudan.
29: Pongshi!
25: Angeline!
29: Sulayi!
25: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: nutri needs ulam na. Sa midisarap o sa kadaghan sa choices, daugyod ka.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galas 8:18 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Na ato sa tagad pagdagad mahigala ng atong hindi pa tama ito sa isgutanan mahigala stressful kay mga panghitabo sa atong nasod karon mga kaigalaan. Ari usakta mga sukid di paminaw sa atong mga winners. Mga nasakpang naminaw sa DYHP o IFM busa makadawat mga pahalipay gikan sa atong sibyaanan. Bugas og suriso. Last linya ron si kasamang Lailin Rabanis Arigadas. Yes, kasamang Lailin.
1: DYHP. RMM Report.
4: Mayong buntag kasamang resume na ito ni Rufiel. Mayong buntag sa tanang suking tigpaminaw ni atong stasyon, DYHP. Live kita ron sa Cebu City South District. Dilay na sa maswerte makadawat sa itong mga pahalipay. Nga bugas o chorizo. Isip pasalamat silang kanuna at pagsuporta sa itong stasyon, DYHP. Sila Junicio Cogos, Tosi Santa Rosa, Evelyn Pumar, Danilo Hakalan, Marina Labesti, Leo Balsicas, Tito Lariosa, Agnes Calasimante, og Nelimar Ituhat. Pero sa ikasinggitin niyo sa DYHP!
2: Okay! Arita may galas atong exercise kabuntagon!
5: Straight to the point!
6: Straight to the point! Walay likuliko, balita klaro, walay libog-libo!
2: Asawan sa Idol Beos Julius Balili? Ang mga tinuduan ni Idol Boyke?

0: Taga Sam, salamat sa mga nasakpan na Minos DYHP pawa sa ato mga higalang stress sa kabuntagon. Gumikan sa kadaghang mga balita sa ato nga nasod mahigala por bida. Naon sa man taong Pilipinas mga sukitig paminaw. Ang ato ba, bisag pag way politika hay lang, wala tayong objective lang taba. Gusto ta nga labit ng mga subuanon nga mapadayon gyud ang investigation sa flood control project.
1: Kung sakto-sakto, mauna ang estilo nga gusto sa katawan gyud. Pili ka magduka kung siya na'y mo istorya, usahay mo kanta pa.
0: Nga naman, kita'y naigo sa Sugbo, manggod, mga kagalaan.
1: Puno sa kasing-kasing para sa...
0: Kita'y daghang patay dito eh. Kita mo'y daghang nga missing, napay mga nangaangol.
1: To the point, walay liku-liku.
0: Nga, subong pamalandungon o kita mo pakpak lang tamahiga lang way investigasyon.
1: Ayaw na paglangay, kay si Atty. Rufil Banyog na'y nagban...
0: Naunsa naman ang kalakiha. Muna nga, di malikayan. Ubay-ubay sa mahigala nga pariha-pariha na itong simpatiya na gusto itong mga higala nga doon nag-investigation labot ani. Okay, standby mahigala sa itong pagbalik. Kung malamang sab sa pipila ka mga mahinundan o pahinundom alang na sa itong mga komentaryo o mga balita. Alas 8.24 na.
2: This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
2: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: Maayong adlaw! Makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
5: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naadaw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo kabulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
6: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
3: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
3: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique
3: Max Alaga. With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
5: ECS. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I BioFlu na.
6: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong atak na alas 8:28 na mga higala sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ug inyong tulumanon.
1: Straight to
2: kiling
1: the point.
2: Kiling portion tungkol ato mga higala sa Life Extension Vitamin D3, ang regular nga pag inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang pagbalikon sa itong immune system, dipinsa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 sa itong dugo, makafunction sa pagmaayong atong mga cells, makaproduce sa mga panagang, makapatay sa mga viruses sa di pa ni musulod sa atong mga cell wall. Busa inom ka na adlaw sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% kaginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number one nga tatak vitamin D3 din sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika doon sa inyong mga lugar o sa Life Extension Clinic din sa Cebu City nga nahimutang sa Osminia Boulevard doon sa Cebu Doctors Building o sa Consolacion Branch sa may ADM Building, Barangay Kansaga Consolacion na fronting Jollibee. O kinisag niya portion ay galatod ganito sa Super Fiber, ang regular nga pag-inom sa Super Fiber, makatabang paglimpyo sa tuntinae o kulon. Kini aromalikayan ang magpundong mga hugaw, nga may makaingon ang mga kulon polyps, unay mutubo sod sa tuntinae o ulceration. Ang matawag na ito mahigalag pagkasamad ining intestinal lining o kaalabing seryoso masakit o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sa atong colon. Labing maayong imnon kini sa buntag o bakaha sa gabi. Sa upat nito sa 8 oras lang human sa pag-inom sa Super Fiber, imo na matagamtaman ang kahupay sa imong colon, tiyan o sa lawas. Mao makahatag din kini kahupay mga kagilaan. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon o rekomendado kini sa mga doktor. Ang pag-is pag-inom, magwala kay usa ka sachet sa Super Fiber, mag-isagol usa ka basong tubig, imong kutawon mayo, ishake kong mayo, og unya imong imnon. Mas epektibo pa yun kung imong tulakan sa Life Extension Vitamin D3.
1: Straight to the point!
2: Ni ay apong nituok sa lulo, gipa priso sa Inayawan Police. Kung sa baning klasiya, sa apo in town, may gala kawabos siya, batasan. Ang yung lulo may ang gituok, mga higala. Dasto linya karon si Radio Man Paul Lauro. Paul?
1: D-D-D-Y-H-P Tata! RMN Report!
3: Radyoman, Atty. Rufiel, live taron sa Inayawan Police Station 7. Ipaluap na ito. Kininya, may size anyos niya apo. Kay ituok man niya ang iyang 35 anyos na lolo dito sa ilang dapit sa may Aytabura Pardo. Gapo ni Sapo, no? Niya na sikok ni siya sa paluap na yon sa ato sa pulisan. Kuma nila madawat po kining na og alarma. Kining suspect, ato lang taguhon sa nga niya Jojo. May isa-isa anyos na may living partner, doon ay isa kabuok anak, na may parama ni iyang anak, dos anyos, niya iyang lolo, sa 65 anyos. Ang report, at umasihan kaliyot kining witness, na mga nag-assist sa itong kapulisan, mga rin niya nakita niya, gituok ni sa suspect iyang lolo, kain intervene sa away nila sa iyang live-in partner. Sa mga nagkatinood, kung sa mga nagkatinood, kung ang imong mag-yapin imong lolo sa away, ibadlog na maghato imong lolo.
4: Dili ganang ang storya nila to sir kay nag-away ang akong buwan, akong lulo, akong lulo.
3: Dili ka mo sa immunity?
4: Dili ka akong living partner. Ang akong living partner, rigura ni buwan, i-tatlong na ko ba na ayaw nila. Na igura sa buwan ni buwan ba? Nanda kaya ang lulo, yung haga na manggod. Niya ako na kayong tingog ba? Siyempre akong lulo namin, nag-i-pamatik.
2: Good morning, Joe. Pulbida na hinay ka ni mo tuok tong imong lolo?
4: Oo, na hinay ka lagi attorney.
2: Sus pastilan. Ano mo lang na kuan mo lang na putong na lang sa kakadugayan?
4: Daw na putong lang dito attorney ay kuan mo gud ang asing dugay na dito na mga issue ba. Ano sa yang kuan dito ang pastay o kuan ba? Asing pride ba?
2: Oo, pastila no. Yeah. Hinay ka ni mo noon.
4: Akong lula magsigira sa paubos ba niya. Mo na amo to ako yung rog silbinisaw na lang.
2: O sa muna na imong lolo, initon na nag-ulo imong lolo?
4: Matagana, dude, attorney.
2: Medyo initon sa gulo niya. Timingan po, ikaw saan mo lang, may peke initon po ka, so nagdaabot, yun mo?
4: Oo, oh, nagabot yung attorney.
2: Oh, pero kanang imong lulo, sa man manapat na si imong lula, deh? Dili po.
4: I don't know, bispo, sa una, siguro.
2: Pero,
4: una,
2: siguro. Oh. Pero wala po, kaya wala man mareklamo imong lula sa barangay. Wala man saan.
4: Oo, oh, wala man. Wala raman saan noon.
2: So noon sa man imong lulo ron niya, imo mo na hinaikan og tuok, noon sa man siya ron?
4: Bawal lagi na, attorney. Something labuta. Iya, dilagi ko na kung ikuan, kayunan, yun.
2: Oo. Oh. Unsa may sagad eh, ngawayan sa imong lulo o imong lula?
4: Yawi ra gud sa e-bike, attorney.
2: Ngano man, kisa may mag-drive sa e-bike dahi?
4: Kuan, nang nangabang ra sa amo ba?
2: Unsa may hitabuag na ito? Unsa may hinungdan sa away nga na-trigger makapagpanook sa imong lulo?
4: Kanang kuan na ito ni, kanang nakadungog lang ko sa CCTV ko na labi kay murag followers ba niya, ganyan niya akong lula na ay katugaw, dili na naman mahumanin yung trabaho.
2: Hmm. So, sumoro tayo manasukan nga tungod sa foul words nga iyang gi, unsa man iyang gisingitan imong lula, iyang gisukan?
4: Oo, oh, oo, oh, asin dako di gagtingo ka tayo nila.
2: Unsa may exact words yun? Ayaw og?
4: Ang ako, kanang ako lang na dungog sa CCTV ka tayo nila, bro. Gitawag ito niya, ang na.
2: Gitawag ka?
4: Gitawag niya akong lula og tanga na ba?
2: Tanga. Sumoto, unsa man ini sa usa ka balay nag-ipon ni magbalay diha?
4: Oo, oh, nag-ipon ra mi attorney.
2: Oh. So tungod kay nakabati ka nga ang imong lula giing nagtanga motong na init sa ka.
4: Oo, oh, ang ako mong lula attorney kay nagpaubos ra gyud sir mi ba, bro. Iya lang bitawan tusto na attorney.
2: Mm.
4: Na asapo dili asapo mo gud na nagpadakpo nako dili sa lalim ba na anan na bitaw.
2: Oo, oh, oo. Oh.
4: Para lang anan na nabutang ba nganong misfil man nananaon bitaw.
2: Mm. Oh, okay. So kini ni ang diha sa maong balay, kisa man ang balay, balay na si mong lulo ug lula.
4: Oh, ilang atoy.
2: Ilang balay na unya? Nao sa may tabo ang imong ginikanan, isa may ilang anak, ang imong mama, ang imong papa.
4: Oh, akong mama atoy.
2: Imong mama, asa man ang imong mama na karon?
4: Oh. Naara sa dito sa kuan sa balay.
2: So nag-ipon na magpuyo diha sa imong mama.
4: Pero ang akong mama attorney na din ay kaipon sa Luyo Rosad.
2: Sa Luyo?
4: Oo.
2: Oh. Oo. Pila man kabuk anak sa imong lula na yung lulo? Pila kabuk sila anak? Mga igsuon sa imong mama?
4: Duha sila attorney.
2: Duha. Pero ang ipon o puyo sa balay, ang imong lulo, imong lula o kamo ng ipon mo?
4: Oo, oh, kamera. Niya ako ang mama kay maglabang-labang.
2: Oo. Oh, oh. Pila imong pangidaron nun,
4: Joe? 26,
2: attorney. 26? Naakay partner na?
4: Nana ko'y ka-live-in attorney.
2: Ka-live-in?
4: Nana sa'yo isa ka anak.
2: O, nakay usa ka anak. O, sa may trabaho ni mo, Joe?
4: Kuan, kaming tabang ra sa family business attorney.
2: Ah, family business. Mayo noon, no? Okay, tabang-tabang ka. Kinsa man nga business?
4: Sa akong lulo attorney.
2: Sa imong lulo?
4: Oo. Sa akong mga puhan.
2: Oo. So muna, nga naapo ka, nakasabalay ra, giipon na ka si mong lulo. Pila man mo kabok nga nangipon si mong lulo? Ang imong lulo, lula, na adiha, o ikaw, o imong live-in?
4: Ako ang live-in na turning, ako ang anak.
2: So, lima na mo kabok sa balay?
4: Akong igsuon sa gusto na turning.
2: Ah, pila man mo kabok igsuon di ay?
4: Kuan, dumara.
2: Ah, so kamong duha ka man nagsuon na amo diha ipon sa imong lulo, lula?
4: Oo, ipon ra, oo.
2: Kung sa manin yung business, imong lulo?
4: Kuan, ganing kananan ra gud attorney.
2: Ah, nasa'y kalenderya o restaurant?
4: Oo, oh, anan na ba, kalenderya na.
2: Hmm.
4: Napabang talagang e-bike.
2: Oo. Oh. Ah, maayo kayo, negosyo-negosyo dahil po na imong lulo?
4: Oo, oh, mawag ni attorney.
2: Oo. Oh. Niya, ang problema ni Ron kay nahinaikan man hinuon ni magtuok ni. Katuloy mo naman na init sa ka kay iyang giinan ang imong lula nga tanga.
4: Oo. Oh.
2: Unya ano saman imong giduol imong lulo nagkalalisay pa mo una nimo sa gituok?
4: Moto na moto ni anak ko na dinsa din imong si mama pa na nganong anan naman nganong dagko mo dayon tingog man mo na nya moto na nagbinantuan na nagtingog puro.
2: Mm.
4: Na moto to ni nagalalis na ba?
2: Nagalalis na nya hantod pagkalalis moto na hinay ka nimo na tuok kinuon nimo.
4: Oo, moto.
2: Ang problema ni Ron kay imong lula tuol ba milaban sa imong lulo?
4: Mawagan ni attorney.
2: Oo. Nya, karon og mo imong lolo, sa may kwanon, tiwasan ka sa mong lolo pasaka kaso, da imong servisyohan sa bilanggo aning imong kalaki.
4: Attorney?
2: O, sa man, wakay plano, mangayok kagpasaylo si imong lolo, or di gani?
4: Tawar di ata, attorney, mangayok kagpasaylo, attorney.
2: Oo. Kaya may tabuan ni Manggod, kinini ang imong lolo, pila to edad si imong lolo?
4: 65.
2: Imong lola?
4: 66.
2: 66. Unya limang kanak, pila katuig sa mga nag-ipon, basinog na anad na sila nga mo inang silutian ba? Basig mo singga, aklabi na mga tiguang na. Unya ni-interfere ka dito. Nahinay ka na noon ni mo.
4: Oo, anan na na din na si Papa Atom. Ikaw bata ko, ibagtong mo ba?
2: Oh, unya imong lola kay wan mo reklamo, man mo reklamo ganis barangay na. Basig na anad na lang po na sa imong papa.
4: Oh, mao gani attorney. Maloy sa kusong lola ba kay. Mora maginilong. Hilak lang kali.
2: So unsa may tawag niya man lolo, dili lolo lola, ay mo tawag mama papa san.
4: Oh, mama papa kay. Mao man ang nagpadako na ko attorney.
2: Oh, mo ang nagpadako nimo.
4: Oh.
2: Oh.
4: Mana ko ba? Mana ko.
2: Oh. Basig tiniguang lato ilang lalis-lalis ka nagkugtingog. Nya, humana, ni-interfere ka dito.
4: Di, tungkol na dito sa yawi sa ibay ka, Tony. Kaya gipapangita, dito.
2: Kisa may gipapangita sa yawi di ay?
4: Ang akong lula.
2: O nya, wa, makitis mo lula, doge, nakitaan.
4: Oo, no, doge, nakitaan daw niya. Mawala dito, nag-sininghagay na.
2: Nakitaan na ka, doge, yan?
4: Baka sa JAB, attorney, nakitaan ba dito kay ngako naman lang na kaptaan nagpanaw sa JAB kay mao na to. Itong part na anak to ba, kay siya ibibanghaga niya, gilabay niya mga yawi, ibundak niya mga yawi.
2: Oo. Ang problema ni karon kay among gi-check dito sa imong lulog lula, ang imong lula to aman laban si imong lulo. Mao na problema ron.
4: No. Mao ka ni attorney, bawaan pa lang din na nanang Korea, may pareg, wala lang na po siya doon.
2: Pero man ka magpalaban imong lula ni mo, nganong imong man itong iduol na yun, na init lang yung kag-imong kagalingon?
4: No, nakakuha lang dito, nakakuha lang dito, attorney, eh, maloy, sabi ako sa ako ang lula.
2: Wa ka kainom ato panahon, ha?
4: Ah, wala man attorney, eh, di mo kumuinom.
2: Oh, kay tungod ba sa ilang kadugay na sa panag-ipon ba? Naswitong na sa kadugay na nag-ipon. Unya pagkahuman, basi nana ilang sinultian, inana kadinag ko ilang tingog. Wata masayod, kay dugay na ko ng panag-higugmaay nila niya, naapa silang duha niya punto doon.
4: Ila, doon ni, samua, natural na nagpugtingog, pero unusual na masigay na doon, ng ultimo kapitilingan nila, makadungog ba? Oo, sabihin na sa part.
2: Oh, maupod.
4: Nakulang, napamunsan noon ra.
2: Basin tiniguang na itong ila siguro ang pagdagkog tingog.
4: Basin. Basta ko yung idea na attorney kay gadakpo ang mga nanan na dito ko mapuhan.
2: So wala ka makainom itong panahon na? Dili ka bagong mata itong panahon na?
4: Puan, ganang gika na sa minangaon sa kumpare sa attorney.
2: Ang imong pares, wala ka badlongan sa kumpares? Anong hindi ka mahinayak? Unta?
4: Hindi, na gibadlong ito sa kumpares na nadagin ko sa kainit.
2: Nadakas kainit? Kay kon magod, ka na ang mas may tatawag na kalma lang taga ba, bahala na lang sila, total magtiayon man sila, ilan ang kuan. Kaya inani ka ron, saan na hinoon eh? Prison na hinoon ka?
4: Mawag na ito eh.
2: Oo. Kaya kung maunay treatment si mong lolo sa una, dakog tingog si mong lola, niabot man sila ka ron, 68 na edad si mong lolo, 66 imong lola, 65, 66, mula og dugay na lang panag-ipon. Nakagwanta lamang imong lola si mong lolo.
4: Oo, mawag na lagi ito eh.
2: So, unya sa may kwan karon, imong mama ni bisita na nimo sa bilangguan.
4: Meri mo gapo na attorney.
2: Unsa may sulti sa imong mama nimo?
4: Dilong ay. Dilak ron daw kung mama.
2: Unya imong lola, ang bisita nimo diha.
4: Wala man.
2: Napadala man ka sa init sa imong ulo, sus Ginoo ko. May tatugwa kang padala sa init.
4: Daan lang sa Dios kaluoy attorney ba. Mau benay ginakpan ako na binikanan.
2: Oo.
4: Maloy lang sa buwak.
2: Pero kanin yung tato, kay labi na imong lulo ba ng business, niya tabang-tabang ka, mukalma-kalma lang itaka kay imong lulo man imong amo.
4: Mau ganit. Mau ganit ako sa iyo, mga attorney.
2: Oo. So sa man, wakam mo ka sa mululo, nga mga inyala kagpasailo sa mululo, kung nasa tiwasan, dayunan kagpasakag kaso, na mapriso kag yun.
4: Mayor ang sabog pasailo at ang niya. Iyakaman yun, kaya di naman yun na nagawa
2: Kailisod ba kayo? Kay live-in partner dito? O niya dayon ang imong anak? O man ma-priso ka dahil? Isod nang ikalaki ha?
4: Malagay ang bata. Sige na pangita na ko.
2: Hmm. Wata ka pa dahil sa imong kainit sa imong ulo?
4: Malagay, attorney. Masasayot na ko ba?
2: Oo. Kaya kanagod na magtiayon, maglulog-lula, sa ilang kadugay na ba? Di man na malikayan nga, doon ay lalis-lalis, wala kakasabot sa ilang style sa ilang lalis. Para ikaw, huwag mong live-in partner, doon na mo'y lalis o sahay. Kada man nag-uya, maglalis mo gina, pero wala kakasabot sa ilang style ba? Pwede na lang ta kami interfere. Okay, na-prove naman ang ilang hinigugmail, alam mo kayo naniguang na ko sila. Oh, sige Joe, salamat kayo sa paghatag panahon sa DYHP o ka FM Joe. Okay. Okay, Paul.
5: Tony Robin, wato si Jojo, no? Ang website news nga po na nireklamo sa iyang lolo nga regidad o presidency ko news kay Kito o Kulisya naman sa ilang gamay nga promotion dito sa Aitabura, Barangay Pugasun Pardo.
2: So, ang problema ni Paul, kung naunsa to iyang lolo ron, Kito o Klabataon to.
5: Sama mo lolo na Jo. Okay na.
2: Da sa hospital?
5: Doon ka na. Ora wa man to ma report niya nagrabihan na to nero pero natuok yun nimo grabe yung pagkatuok ani mo do ito man di lubong yun nimo
4: sana na muro na kumpre ay mo na kumpre do ana tumba ko do pero wala man dali sa hospital man ato wala ra mo
5: ah okay so nakatumba lang sila pag action niya tuok attorney Rupin no sa iyang lolo. So morning, ang gipaloot na to na kaso, diri, nangayo lang ni Seth Matailo siyang lolo na total na magdagay. Siya na mag-apoy matiman sa mga apuhan kay maumay ipon dito sa ilang balay. So hinaot lang na dunggon po kaya naminaw o diway it's pinaturo ng apuhan dunggon ang iyang paghahangyo. Hindi na lang siya dayunan o pahil ang kaso at Attorney Rupil. So live diri sa Inayawan Police Station 7, ako inyong Radyo Man po, Lauro, DYHP, Batak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo Boy Nationwide!
2: Okay, salamat Radyo Man po, Lauro, sa imong report. Stilan mga higala tong hitabua oi. Kana bang nanang relasyon no? Kana na prove naman sa ilang gugma kay lima kag 65 na edad ang usa 66. Nya kana ba business ubas ang lolo sad? Ginoo ko. Ang galon kana imong lolo ang kalakiha usab. Kana imong boss ba kana imong amo ug mahimo pag pasensya kag gamay kay sa kay ikaw pay haud hinon sa imong amo. Lolo pa amo pa no? Lulo na, amo pa, ha? Ikaduha ka na mga magtiayon, ana. Doon na naiaway ang kaugalingon ba nga? Away, tantaon na, mag-uli naman na, ha? Ah, ski on, sinya ski na ko. Mag-away ko no, tantaon, magkuan ko no, niya mag-uli. Ako'y panayon ng tantaon, may higala standby lang sa uman lamang pipila ka mga pahinomdong. Alas 9, kurintay size na.
7: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
8: In 5 meters, turn direct.
9: Ha? Asa ko no?
10: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Kainit sa panahon pero usahay mukalit lang poduguan maunang usahay muresulta ni sa ubo-ubo. Hustle kayo. Disturbo sa trabaho labi nag magdalanig labad sa ulo. Apektado atong inadlaw nga gibuhaton ug kung dili gyud madala maka-absent pata. Gawas nga maglisod ko og focus sa akong trabaho, maikog pagyud ko sa akong mga kauban labi nag magsigitag paghot tungod sa kagahi sa ubo. Sa ubong dunay plima, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplima, doon na pa'y zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but 2 heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
12: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FDAB 254286 series of 2026.
13: Wala si Mom!
14: Don't worry, Dad's got this.
13: Wow! Fries with dip!
15: Egg sandwich! And mac salad!
16: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
17: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish may amazing with Ladies' Choice.
18: Wala kayo sa baba ang sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
19: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na chicken.
20: Wala kayo sa baon ko. Sandwich na may Ladies' Choice Chicken Spread.
21: Ladies' Choice Chicken Spread.
20: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
21: Patikim!
22: Panalo sandwich with Ladies' Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6.
23: Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
17: Ladies' Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Ladies' Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
24: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
25: Puhata na!
26: Pag Enervon C+, aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon C+.
27: Unilab yan.
26: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon C+. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
29: Sa una, halos din ina gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
30: Mas klaro na ba bisan gabi?
29: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
31: Sulayipod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawas sa anumang uri ng sakit.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na may galalas 8.52 na sa atong pagbanuban karon ining atong tulumanon og inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Nautagaanta sa pagtagad mahigala ang atong lugang mga hisgutanan robotaga. No, kini nga portion, hatod ka na to sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Muna importante nga mga pisa ta, idol boy ko. No? Kini mga higalan, perfect coffee for you. Usa sa mga active nga sagol ini, mga kaigalaan mo kining rose hip, nga dunay pain relieving properties o anti-aging properties. Mutabang sa banolibuhan ang sakit hatod sa arthritis. May pagtunsab nga napakita nga makatabang kini sa fat loss. Ingon man, i-improve sab ni ini ang imong heart health. Gawa sa rosip, doon sa kini native purple corn, arabica, ginseng, ginger, turmeric, ganadurma, mangustin, malunggay, kanila o bayabas. Mauning importante mga kaigalan, dili basta-basta nga kape. Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan o gluten-free maong recommended sa mga healthy coffee lovers. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mapalit sa mga butika o mga grocery stores, duol sa inyong mga lugar.
1: Straight to the point.
2: Alas 8:53 na sa atong pabanuban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
2: Now, atong balik-balikan mahigala ang nahitabo sa Senado kagahapon. Ang kinimangod mga kagalaan sa ako nang giingon, ang katawhan interesadong masayod sa pinakadako nga korupsyon sa nasod nga mao kining flood control. Mani pinakadako nga korupsyon ha sa atong nasod. Unya, mali-malitang kwarta. Gusto mga tao masayon anay naunsa na ning kalakiha kay kwarta guna sa katawhan. Samtang dunay mga tao mahigala ni ata sa media makigalaan natay mga reports matagbuntag tibok adlaw nakatutok ta sa mga reports kay bao ta dunay mga kabus nga to mga igsuon nga ato mga nanggi pangtabangan mahigala mo ning lahi ang DYHP lahi sa Rufil Banyok lahi kita mo. Di naman ganit may kutob lang sa report. Maluoy magunta, mahigala mo nang mutabang ta. Katubit itong gitabangan dali sa Kwanday. Ang uban, ikuha na mag-report. So, okay lang. Ba't kami kuha report plus ni tabang ta? Pinaagi ninyo ang among mga listeners. Katong sunod-sunod niya, nangay tagtabang ninyo, salamat kayo. Nahatag yun na ito na yun. Katong sa kumbitaw na yun. Atong yung lula bitaw sa niya na sunog. Nasunog ilang balay. Nahatag naman ito na yun. Live man ito na. Pinaagi ni kasamang Aida Tampusan. Naa, ang balay mahigala taon, na, karton magi higdaan. Samantalang day uban mahigala, mali-malitang kwarta. So muna nga concern ta na, tibok nasod ko ikaw, tinood ka nga concern nga Pilipino. Concern ta nga, ipadayon ang investigasyon sa flood control project.
1: Straight to the point.
2: Nga diin, wala mga higala kini, lapsaw ang investigasyon ni Senator Ping Lacson. Satisfied na imos investigasyon ni Ping Lacson. Waman matandog ning ato sa Sugbo. Kausa naman na patawag si QM dito mahigala. QM ba ito day? QM no? Kirante? Juan? Kausa naman ito na patawag dito. Nga katong mga na-involve. Nga uban? Nga nungaan naman lagi. Kausa naman ito during the time nga si Senator Rodante Marcolita pa maoy chairman sa Senate Blue Ribbon Committee.
1: Straight to the point.
2: Kalo na ilog ang leadership mahigala Tito Soto gibutang Ping Lacson. Pero meron na ingon ta, okay. We will give Ping Lacson the benefits of the doubt. Kay PNP chief sagod na manghigala. In fact, may abiba man ta. Pagpirmiro manghigala, kadugayan magkabantay magunta eh. Di ta magpiyong-piyong sa itong mata, no? Di ta manghigala magpakabuta bungol. Kabantay ka ni Likoy na. Ingo mito siya nga, atong sundan kung asa pa doon ang ebidensya. Nga karon. Niabot ang ebidensya manghigala at the doorstep sumala kanyang. Wa man naman mo padayon si Lacson.
1: Straight to the point.
2: Kadto sa sigutisa.

So, unsa man, kayo, panalitan, maingon ka, pasangin lang ni mga destabilization plot ni 18 Marines, maing kang wak ni kwan, ipatawag na niya, kaya pasakaan ta ng Piljuri, kundi man tinuod na ilang isulti. Ha? Sumo ka na nga, karon o, ila namang gikuha ng liderato sa Senado, dalisunon pa ng dako, ha? Pero, muna kong ingon, ubalaod mo yung atong isgutan, no? Panako ni, reserve pa na nga isyo na pita, giunatan yung mga panghitabo gahapon. Kinsa may legitimate yun niya, dapat mudumala sa Senate, may gala si Alan Peter Cayetano ba o si Win Gatchalian. Kininduha ba ya actually, wala tayo personalan ha, kininduha mo ari man na nato sa si Bianan, may interview man ta nila rin. Si Alan Peter Cayetano, mo ari sa DYHP na, personal na itong interviewon, okay. Kamu ako mga listeners, kaya ba mo na? Kini si Win Gatchalian, saan mo ari po na ito ni sa DYHP? Kini akong komentaryo, patas lang na niya, base lang, unsabay, klaro ba? Ha? Kaya kini mga senador god, tinuray lang, kamo mga ako mga listeners, mara man na ito na, ang amo ari si Win Gatchalian og unfair ang akong komentaryo niya. Kasabot siya mismo nga kining atong komentaryo o si Peter Cayetano ni subay tas klaro ba? Ha? Pero mo nagingon, daghan man lain-lain mga opinion ato lang respetaran tong uban. Pero kita dire sa DYHP ako mismo nga naka-experience ta sa Bagyong Tino, naka-experience sa nakakita ta sa aktual nga mga nangligdas gumikan sa nangamatay sa Bagyong Tino, lahi. Lahi, malahi ang atong opinion. Straight to the point. Kaya naman tayo emotional aspect nga na-attach ta mga higala anak. Muna nita mo sugot nga, puyo-puyokon lang ang investigasyon. So katong klaro ang investigasyon, panahon ni Marcolita, klaro ang investigasyon, ilang gipulihan, okay lang. Kaya nailog man nila at the time ang leadership sa Senado. Klaro man gina, nailog nila si Tito Soto ang gibutang. So si Tito Soto nagtudlo ng tukang Ping Lacson. Hatag-tag. Tay mang higalang Ping Lacson. Kadugayan ng kabantay tamuro maglikoy. Makabantay makasimple raman ni mong bantayan. Si Lacson mismo may niingon sa si Amina Pangandaman, try give Olaybar, sila si Jojo Cadiz. Kaya Lacson may itong expose day. Nga naman, iya man itong expose. Wa naman niya ipatawag. Nga, kini bang, presuming ba, we will give the presumption that Lacson is an expert investigator considering that he was once a PNP chief, mga sukintig paminaw. Straight to the point. Nga mo ni hatagan tang investigasyon nga inana. Cebu ni. Kita'y naka-experience unsay ni tabo sa Bagyong Tino. Ang ito ba, klaruhan lang inyong trabaho. So karon na ilog balik ang leadership ni Alan Peter Cayetano. Gitudlo mahigala si Pia Cayetano nga maoy mo dumala makigalan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ila pong ibalik og ilog mahigala dayon. Di man madag ilog. Nga makakuha sa mahigalag 13. Abahala 12, pahauman ta lang. Ngita lang tag pahaom nga. Adamay, kaya lang na. Doon ay kaso na Abilino, kana lang ibutan. Astilan. Ato, i-discuss ko pa ng dugang ha. Kanang napita di ha. Ang legalidad mga higala. Pero, sige lang. Unahon tala sa mga panghitabo kagahapon. Kaya, naggurung-gurung man. Sabi, kadlukan ninyo kung may isa, anang, kung na, mga guest ba na kanang 18 Marines. O muingon ta mahigala nga, doon ay internal problem ang Senate. Internal problem na kung kinsa mahigala yung leader, mabot na skurte. Pero dili inang pulsahan day. Kay, we are here in a civilized society. Nga numulaman og naas kalasangan. So nitabo, nagurung-gurung mga higala kay, mawala gina, day, pasundon mo na. Kung sabay ko na ng mga bisitar mo na. So, pero mo na kong ingon, og balaod mahigala mo hisgutan niya, klaro-klaro ba, na amo pabor ni Cayetano. Prangka lang aha. Pero ang gahom, back up mahigala sa Malacanang, nag-recognize sa Malacanang si Win Gatchalian man, sila'y haod. So, sa nitabo gapon, even ang digital team sa Senate, matay ha, ang digital team sa Senate, wagod mo cover, wagod mo kiri, ang digital team sa Senate. Kinsa mang Facebook atong gigamit, kang Alan Peter Cayetano, kang Amy Marcos, kinsa pa to nag-live dito, ang signal, wapay Clarex, tagbaw pa ta mahigala nga maayo ang signal. Nga naman to, nalibog ang mga empleyado sa Senado, kinsa ilang tuuhan, asa tarapit mo follow? E, Ms. Cayetano, o mag-arita, kay mag-Senate Blue Ribbon Committee hearing, nimingong pusgat sa yan, banguli na mo, alas 10 na, work from home. Kini ba nakakuan na bitaw? Medyo ngilad paminaon mga higala.

Para way lalis bitaw, way lalis ba? Kuha mo og pagbira pa mog laing senador, kana kung kayang mabira. Pero mura mag naay mga prinsipyo na ninhabilin na di naman imo pabira siguro. Para matrisi. Kung matrisi, ako mismo ko, okay na. Nailog naman. Pero kana kung do sila'y nakuha, dakong lalisunon magod na. Unya, si Caetano mustang yun siyang ground sa mga higala. Because naas konstitusyon na under Article 6, Section 16, Paragraph 1, ang pagkapili ni Caetano isip Senate President. Ha? Pero unya, tara, tiwaso gisgot. Atong tiwaso gisgot sa mga higala, mas katawanan man eh. Ang mga tao gud mga higala, mas intisado man nag-tinukmuray kagahapon niya. Ingon, John Vick, waha ko na sa munokmod, oy. Ang iya ko na nigawas ra ko na siya, mga higala, unya, unsa man siya man ko na igitukmo. Kana mga technical unya na tawtao da kisgutan tan technicalidad sa balaod pero kinato programa gud pasinsa mo gamay kay sagol man ini apay mga reports ato masang i-accommodate mga reports kay ato man dinhi man sa ato local reports plus natay mga sponsors ana nya diha pud mga higalay ato mga commercials mo na nga usahay ma ko na atong komentaryo unya usahay pud mga tawo mas ganahan sa nindot duot dapay usa may kagilaan sa investigation final investigation hala sige bisigal sa mga malimalitang kwarta wa kayo mga react. Pag ingon nga doon ay gidelibira ang babae, bidang react. Medyo may pagkasagol mariti sa good mga higala. Wakay good mga tawa na, okay lang sa malimalitang kwarta na. Pag ingon pa nga, dili lang malimalitang kwarta ang gidelibira, hasta babae, gidelibira sa react. Mura magdaga interesado hinoon kayo kay. Kasi mga mamolds mo kung mga babayhan nang gidelibel dai kay. Atani padayon mo mga pero kani oh. Dot-dot na dot-dot. Ang video lang ti pakita para klaro. So si Pia Caetano ato liwan gamay dong. Lima ka Pia, okay? Tugod lagi dito pa lang sa gate daan. Giharang na sila. Wa siguro magdahom si June Vic dai nga mo ni mahitabo nga nakasud yon. Ang gwardiya ko sa gate pod. Actually tinuulay lang no. Nanim ko na. Katong gwardiya sa gate sad mahigala mga sinit kuan ko na. Usa ba? Ang usa asad mo kuan na hugot na dito kay gi-instruksyonan gud pero pag-abot dito si Ruben Padilla mo inaa og si Senator Pia Caetano tinulay lang dai mura pa sang maikog sad. O mura pag mo kuan ba nga la mga senador sa guna pasudlan na akong guest. So mga gisugot ba mga di pasudlon. Nya kalon to naman personal man gisugat man ni Pia Caetano og ni Ruben. Kinsama mo mga gwardiya sa usa lang pod nya kuan ikog sa kay ato ba mga boss ni. Ah, magpangikog ka ba? Magpangikog sa ka. In fairness, mga gwardiya sa usaa, ha? Mga gwardiya sinit. Pag-abot nito, agbayan ni Pia, aron niya makasood lang yun. Purbidang gubuta. Ha? Nagdut-duot, may nagdut-duot. Paghuman, atong balikan, analisaron itong maayo, kaya magdut-duot, ha? Niya taon-taon, pa-interview si June Vic, lahi po niyong Pia nga interview. Asa man niling duha ka-interview ang atong angay tuuhan. Standby, human lamang si Pipila, kapahinom doon. Alas 9:04 na.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang.
2: Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga, og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Uyak lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Basta kabag,
4: Rest Time to the rescue.
5: Unilab quality yan.
3: Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung moingon si mama nga,
7: sige kagaw, imnanani mong tambal.
8: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
7: Han, nakalimtan na po ni mo imong vitamins.
6: Ang iyang buot ipasabot.
7: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore. Ginhawang
10: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan, New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na, New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
12: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: 99% sa bacteria o virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.

0: Broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
4: Atong takna mahigala alas 9:10 na sa tumuan uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Kini nga portion may gilatod kanato sa Sed Liniment Oil. Mga kapanyawan, pait ang kahimtang sa panahon karon. Apan dunay maayong balita gikan sa pait kana ang Sed Liniment Oil nga may muhatag og kapayan sa tunggi antos nga mga balatian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, mga piang-piang, makitul kanon sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, buni, pinakan sa gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok, dili makaduol o dili makapaak. Ang sakit ni ringgi, malikayan usab. Busa gamit na mga kapanyawan sa Sed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Sed Liniment Oil ginama sa Sed Pharma o giapod-apod sa Sed Marketing. Basta Sed Marketing, tatak magaling.
3: Straight to the point.
4: Alas 9:11 na, mga higalas tuban-uban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
4: Atong paminaw ng interview ni John Vic Remulla. Ah? Human sa insidente mga sukit ng paminaw. Atong paminaw si John Vic Vega, gamay lang. Asama to dong names. Paman ko no sa ingon niya nanok, mga kwan. Yan ang babag. Yan ko no nga siya man ko no yung natood ko no. Sige, kine. Ito, paminaon.
5: Yes.
6: Sir, reaction lang po. Parang natulak daw mo kayo ni Senator.
5: Yeah. Palabas na ako eh. Nag-usap lang kami ni Senator Win.
4: Okay, sige. Yamay lang ha.
5: Eh, kung hindi ko protect na sarili ko, sa may pintuan na yan eh.
6: So I had to pumipigil.
5: Hindi. Siguro they were mga 50 sila eh. 'Di ba? Pumunta ako dito para mag-confirm lang kay Senwin regarding security procedures. Nung paalis na ako, biglang nagdilubyo na rito. I just had to protect myself. But there was no exchanges, there was no punches, wala. Hindi pala nasaktan. But I did know. Hindi ko alam na parating sila, di ba?
6: Tinulak ba ho daw kayo ni Senator Padilla?
5: Hindi na, I wouldn't say tinulak niya ako, pero siya yung nasa harap ko. Nung parang isang wave ng tao biglang nasa harap ko. Nagulo talaga ako eh. Kung hindi motivated ba yung katawan ko, nahulog na ako nun eh. Kasi tapat ko yung pintuan mismo yung door jam eh. Papuntang door jam na eh. So, baka nasaktan pa ako.
7: May chance pa kayong mag-sorry? May sino man ang magsusorry?
5: Hindi na kailangan. Trabaho lang nila yun. They were doing their job. I was doing my job ako. Palabas lang ako. No feelings hurt. Physically, I wasn't hurt. Diba? It takes more than that to hurt me.
6: Sir, what can you say when the Senator Villa saying that you
5: didn't
6: block them?
5: No. Well, makita nyo naman, wala akong kasama. Tingnan nyo lahat ng video ako lang mag-isa. Palabas na talaga ako. Diyan nakaparada kotse ko, diyan sa labas eh. Mag-isa lang talaga ako. Ang blocking force, dapat mga 100 kayo maghahanda. Pwede ba ako mag-isa mag-block ng isang batalyon ng tao? Diba? Hindi ko kayang gawin yun.
7: Sir, kung yung top para siguruhin na Dutchalian group ang nakapangyayari in the building, it's their committee, it's
5: I'm here kasi nagkakaroon ng parehong factions on left and right of the building. Diba? Ang iniiwasan namin, mag-clash yung dalawang yan. So nakiusap ko sa kanya, diba, let's keep things down, diba, the rhetoric down. And then we agreed na nagkasundo na kami. Nung paalis na ako, bigyan na ng boom, sumabog na may parating pala sila.
7: External security sa madaling sabi.
5: Oh, external naman na role ko. I have no role here in the Senate.
7: But then why are you inside?
5: The two will talk to, kinausap po si Senator Gatchalian. Nasabi ko, I asked him na doon kami sa labas, diba. Yung sa loob, wala kami pakialam dito. Totoo naman eh, wala tayo. O sa ang head dito eh, diba? Wala kami pakialam. So, and you can see, walang pulis eh. Diba? Walang pulis dito. I was alone. I came here alone. I was almost trampled upon. Buti na lang, malakas-takas pa katawang ko. Kaya, kinakaya
4: okay.
5: Ko naman.
4: Sige, pause daw. Okay. So, muna yan, pamahayag ni Junbik ha? Wala man siya ko, no? Ito sa sulod bang kagilan, pag dayon niya ang gawas, nakita sa daghang tao, siya mo ay na-push mga higala. Ah? Muna yung pamahayag ni Junbik. Asa man itong kampiya, be? Atong tanawon ang kampiya, mga higalang pamahayag, sad. Dayon atong balikan ang video, may galakisyan niyan duha, nagsultis tinood. Okay, okay, sige dong. Ang kampiya kay Tano kuno dong. Ang kani. Audio, audio.
8: Ayon, and in a few minutes, I will go to my Ways and Means committee hearing tungkol po ito sa pagbababa ng income tax. But before that, lumabas na rin ako dun sa Blue Ribbon committee hearing. Ako po yung chairman ng Committee on Blue Ribbon, and I opened the hearing, and then I turned it over to the subcommittee. So, gusto ko lang ikwento sa inyo yung mga nangyari today. This morning, kasi ang hearing namin nakaset at 10 a.m., and then I'm not sure kung around 9 a.m. Kami nakatanggap ng information, and I'm not sure was there a memo issued regarding wala daw papapasukin na resource persons dahil wala daw hearing ngayon. Pero kagabi, sinabi na tuloy, alam niyo, sorry ah, balikan ko kasi ang hirap ikwento na kahit akong nakikwento, gulong-gulo ako sa kanila. So first of all, Sherwin Gatchalian is saying that he is the acting Senate President. Yun ang talaga sa kanya ng mga kasamahan niya. Okay? So, yun yung basihan niya kuno ng paglalabas ng mga kung anumang issuances or orders na yun. Okay? Na siya daw ay acting president. Ito lang gusto kong maliwanag sa ating lahat. Okay? This is the 1987 Philippine Constitution. Sabi ng Constitution natin, Article 6, Section 2, the Senate shall be composed of 24 senators. And then, Article 6, Section 16, 2 says, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. And then, may rules din kami. Rule 2, Section 2 of the Senate rule states, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. So, to be clear, itong officers ng Senate, ito po yung Senate President, yung Senate President Pro Temp, pati po yung Sergeant of Arms, Secretary, etc. So, clear din sa rules namin na the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Ang ma-elect po dyan is Senator Alan Cayetano as the Senate President, Senator Loren Legarda as the Senate President Pro Temp around 4 weeks ago. Hindi pa po nagbago yon. So kung may bagong ma-elect by a majority vote of all its members, then you need 13 votes na magkaroon ng bagong Senate President and Senate President Pro Temp. Clear po yon. And they never had 13 votes. Kung magka 13 votes sila, sinabi naman ni Senate President Alan at sinabi din ni Senate President Pro Temp Loren, ibibigay nila. Dahil bakit naman hindi? Eh, you need those 13 votes for you to continue being that officer. Kasi ganun po ang patakaran namin dito. So, itong pagturing nila na active Senate President si Sherwin, hindi ho pwedeng mangyari. Wala silang karapatan na i-elect siya dahil hindi ho sila 13. Tapos siya rin, no? Nung naging acting siya, naging Senate President Pro Temp siya, eh may Senate President Pro Temp pa tayo. Diba? Hindi ko napapahabain yung diskusyon na yan. I can if you want more because very clear din sa rules natin kung kailan papalitan ang President. Kung patay na siya, kung nag-resign at na-remove siya. So, hindi naman nangyari. Yung incapacitated, hindi niya makayanan yung trabaho. So, hindi naman po nangyari yun. Kaya, hindi na kami magkasundo sa mga polisiya, pero hindi wala akong nakalagay doon na pag hindi kayo nagkaroon ng polisiya, mag-acting president na kayo. Hindi ho. Kung hindi kayo nagkasundo sa polisiya, palitan nyo. Bumoto kayo ulit. Pagka makabuo kayo ng 13, palitan, walang problema yon. Kasi that is in our rules. Ayaw man ng Senate President umalis. Pag naka-13, alis. Pero walang nakalagay doon na pag hindi kayo nagkasundo sa policies, gagawa kami ng acting kahit 12 lang kami. Wala mong ganun. So having said that, yun supposedly ang basihan ngayon ni Sherwin Gatchalian na gumawa siya ng mga ako. And you can capture that in many news coverages that have that captured it. May nakita ko sa GMA7, ano? Parang NTV5, kinover nila nung pagbaba ko, tapos kinausap ko yung Senate staff, and nag-thank you nga ako sa kanila after, kasi they're just doing their job, na inaalam nila kung sino ito, and syempre, I'm sure nalilito na sila, kasi may nagsabi nga sa kanila ni Sherman na huwag silang papasok. Hindi ko yan maintindihan kung ba't mo ginawa yun. Now, itadagay para Secretary of the Republic of the Philippines, pati na kami sa first floor, biglang nandyan na si Secretary Remulla at hinarang niya ako. Sino ba siya dito sa Senate? Yes, you are a Secretary of the Republic of the Philippines, but this is the Senate of the Philippines. Senator ako. So bakit mo ako hinaharang? Hindi ko yan maintindihan kung ba't mo ginawa yun. Now, idadagdag ko kasi I have pahingin ko sa staff ko ngayon. Meron din nilabas na instruction si Senator Gatchalian. Ito ba 'yon na sinabi niya na sinabi ni Gatchalian na pinapunta niya dito si Secretary Remulla for ano reason to
9: help security.
8: Anyway, pangarap ko yung statement because hindi ako yung nagsabi ng statement niya, siya. Pinapunta niya dito. Bakit? Ba't kailangan siya papuntahin dito? May Sergeant of Arms naman tayo. May security naman tayo. Maayos tayo dito. Ba't mo siya pinupunta? Siya yung nanggulo. Hindi niya ako pinayagan. Okay ba sa inyo yon, mga senators na kasama ko? Okay sa inyo yon? Nang isang senador, pipigilan? Hindi man tayo magkasundo sa policies. I will not allow somebody to do that to you. This is us. 24 senators. We are allowed to be here. Why would you do that? So ito, babasahin ko sa inyo. Quoting lang naman po ako sa Inquirer, sabi dito, Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla went to the Senate on Thursday upon Senate President Pro Temp Sherwin Gatchalian's request. Gatchalian confirmed during a press briefing, I personally sought the assistance of Secretary Remulla to ensure order and that the Senate premises is well protected. O, ano nangyari, Sherwin? Ako yung hinaharang. May kasama akong guest, yes. O, ba't kailangan gawin yun? So, yun ang isipin natin pagka gumagawa tayo ng kung ano-anong mga instructions. Di nyo iniisip kung anong nagiging consequences. Ako yung hinaharang na makapasok dito sa sariling opisina. Anyway, so nakapasok na tayo. Thank you again to the Senate staff, to the media na nakatulong, nakarating tayo dun. So, okay na. Okay na, I did my opening statement dun sa Blue Ribbon Committee hearing. And then, nagpaalam na nga ako because magpe-prepare na ako for my next hearing. Tapos, nakakita na naman ako ng another announcement. Patingin ulit. Babasahin ko sa inyo. Ito, I'll just show you na lang sa... mahirap makita kasi maliit, pero I will read it. I will read it to you. So, this is coming from the... from Sherwin Gatchalian, Senate President Pro Tempore. Uulitin ko, hindi ka Senate President Pro Tempore, si Loren Legarda ang Senate President Pro Tempore. She was elected by 13 members. 13. You were never elected by 13. Alam mo yan? So, Senate President Pro Tempore si Loren, hindi ikaw, Sherwin. Anyway, so ito ngayon ang in-issue ni Sherwin, where he is imagining that he is the Senate President pro tempore. Sabi niya, shorten work hours for June 4 today. Since no official business has been scheduled today. Doon ako nalilito. Kasi sinabi kahapon, tuloy yung hearing ko. So ano ba talaga? Ano ba talaga kayo? Yung Blue Ribbon na wala kang karapatan na i-cancel, kinancel mo, pero hindi namin na binibigyan ng validity yung statement mo. Yung ways and means ko, sabi mo tuloy, pero ngayon naman, sinabi mo, since there's no official business...
4: Okay, katsa gamay ha. Kinindapita, may galamone nakakuan. Sus, Ginoo ko. Muna, karon daghan kayo, lain-laing opinion, pero sige lang, relax na mo diya. Muhatag ta sa tong kagalingong opinion, may gala, no? Labot aning mga panghitabo, mga sugid ni Paminaw. Lain-lain man, ala, pero ato lang respetalan sa nang uban. Sa ilang paghatag og opinion. Lahi ang ato sa DYHP kaya ang ato mo guide ta sa mga tao unsay klaro, unsay naas balaod. Oh. Kasi sa mamalibog na mahinunta ng ladaghan mo ni mo na libog mo tao asay tuntuhan. Dinis DYHP, gailan mo na mo. Unsay klaro yun. with due respect ni Sherwin Gatsalian nga ato sa nang bisita dere og ni Alan Peter Quetano. Kamin ko, once makakuha mo 13, okay. Wala na yung problema. Ako mismo maingon ko, okay, sakto na lang kang win. Kanon pa makakuha 13, dahil lisod na, oy, my God. Niyata sa society, mahiga lang civilized. Constitution, under nasa provision sa constitution na. Even ang Senate pro tempore mga higala, naasa Senate rules, but connected niya po na sa Constitution. Under Article 16 niya po na. Nga ni-connect nga to sa Senate rules. Atong isgutan na tiwas ha, pero ako lang giuna sa aning kang Pia o kang June Vic. Standby lang sa karoon mga higala. Standby, humalamang sa pipila ka mga pahinomdom. Alas sa 9.25 na.
10: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
12: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
11: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
12: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isunayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
13: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi

0: Anlin. Karoon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligun sa Anlin na nasa 12 pesos SRP ra. Anlin,
1: barato na kayo. Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Tanggaling-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko. Smart 2. Pritong ulam na masebo. Lato ang kaldero. Smart. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. Maulan man? No worries na amoy kulob ang damit.
6: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Bangong kumakablog sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS! Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
11: Atong attack na alas 9, imidya na sa atong uban-uban karon ng atong tulumanon, inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
11: Kaya nga portion to ganito mahigala sa DTX 500, taas mga presyon sa mundugo, ikaw ba doon ay hypertension, basin taas mong sugar, basin may diabetes ka o niyawara ka mahibaw. Ang taas ng level sa blood sugar kung glucose ang napagahi sa arterial walls o nagapalapot sa mundugo. O sana kalason, nga nung nagka-hypertension ka o gitawag nga ni taas ang mundugo. Ang diabetic hypertension morsulta ka na sa pagkabuta, pagkadaot sa mong kidneys o daghan pa mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayos sa samad, pagkaputol sa tiil, bisan pagani ang pagkaimputin sa mga lalaki. Busa iyo na hulata pa nga makagrabe imong kondisyon. Mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500 dunay challenge tinggi ka sa paliya nga nagsuhid sa insulin function, kumubo ang blood sugar, kontrolado po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot sa matulog, makapugong sa hyperacidity. Gerd fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
12: Straight to the point.
11: Okay, at ipadayon itong discussion mga kagalaan ha. Kinsa may inyong tuuhan, si Pia or si Junvik? Si Pia, natural gina mo anak na, kasi nadur man na, ila man ang balay. Ang Senate, Congress man na. Ang basic mga higala nga principle sa itong constitution, ang three branches of government, independent ni matag-usaha, ang executive department, legislative department o judiciary. Si Junvik nga taga executive department, unsa man yang tuyo nga ningadto sa legislative department, dakong explainunon kana ni Junvik. Og dili kinahanglan mo explain si Pia ana. Nganong na amang kanhi Pia? Ano mo sabi? Because taga dinhi ko. Amo ning balay. Amo ni senador ko. Amo ning balay dinhi sa Senate. Ikaw Junvik dito magkasapikas nga executive department magka. Nganong ni abot man ka dili speakers? Dako nang explikaronon. Unya, kada ko ba yun nga gi-invite ni Wayne Gatsalian, sa'yo naman lang ko na himuon na ikahumanday. Okay, granting. Granting for the sake of argument. Nga, ipaadto ni Wayne Gatsalian. Ang Senate ba doon ay kagaling yung security? Internal problem niya sa Senate. Nga nung ni-interfere man ka dito nga, gikan man ka sa executive department. Alter ego man ka ni BBM. So kanay og imong pugngan nga muhimo ang senador sa iyang trabaho nasama kana nga ni interfere si BBM kay ikaw alter ego man ni BBM ni interfere ka diha sa mga kalihukan sa senador.
12: Straight to the point.
11: Imong pugngan ang senador, imong diktahan ang senador. Medyo kay kanagong lihok ni John Vic Rimulya, lihok na ni BBM. Ngano man alter ego man siya ni BBM. Kana secretary ka alter ego man ka sa presidente. Tiyaw mo na. So, ako nga na, klaruhan tani ha, si Pia dili kinahanglang mo explain nganong mo anha siya sa Senado because tagadiha siya. Nganong niabot mga sa Senado? Of course, because Pia, upangutanon nganong niabot mga sa Senado? Of course, Senado lumang ko. Amo maning balay. Pero si John Vic, nganong niabot mga din ni John Vic? Dako kayong explain ko nun.
12: Straight to the point.
11: Ah, si John Vic, may angay mo justify. Nga ikaw pa mo ay mo hinaw diha sa dili si mong balay ngilara sa mga higalang paminaon.
12: Straight to the point.
11: Kana klaro-klaro ha nga kuan ba? Kana klaro-klaro la nato ba nga analysis ba? Si John Vic under kini sa executive department. In fact, alter ego siya may gala sa presidente isip secretary sa DILG. Ha? So ang executive department sila may execute sa balaod. Ang legislative department sila may muhimo balaod. Lahi mo si palit mo. Atong itan-aon ang separation of powers. Ang Supreme Court lahi pod. Na magka-justice ka sa Supreme Court. Ikaw justice ka sa Supreme Court. Nigsuod ni mo harangon ka og taga executive department kang iladsan. Ha? Panalitan ang Chief Justice Supreme Court or bisag usa sa mga justices lang. Nganong naamang ka naabot mga Supreme Court? Of course, taga-dinihin ko sa Supreme Court kay justice ko. Ikaw nga taga-executive, panalitas John Beck dito sa Supreme Court, ikaw may dako karong explicaro doon, nganong niabot ka diri. Nga doon na may dako kining wall, ha? Imagine ninyo ha, dako kayong wall ha, sa executive department, legislative department, o judiciary. Magkamuadto ka sa Senate nga dili imong balay nga ikaw pa mo hinao dito.
12: Straight to the point.
11: Kung samantaan yung kalakiha, nata sa civilized mantang lugar. Oh, ato na yung tagag-pagtagad. Kumusta ba na dahi? Okay na dahi? Okay. Gamay lang kayo mga sukit di paminaw. Kini nga portion may higala. Alas ata. Ang inabuhi sa tagadali. Kini nga portion mga kaigsunan hatod ka na to mga kaigalaan sa Sugar Troll. Daghan karon mga dunay gipamati, dunay mga balatian sama sa insomnia, constipation, high blood, ingon man diabetes. Kung ikaw na ani ini, dunay herbal food supplement nga para nimo kana ang Sugar Troll. Ang Sugar Troll food supplement dunay kini A, B, C, D formula. A para sa palaya, B para sa banaba, C para sa kamuti ug D para sa duhat. Dinggikan gyud sa ilang mga dahon ang gigamit isip herbal medicine nga makatabang sa mga naglisod sa pagkatulog sa maining insomnia, constipation, ingon man makapugong sa pagsaka sa blood sugar level nga may hinungdan ining diabetes. Busa sama kanato matag adlaw nag Sugar Troll.
12: Straight to the point.
11: Atong takta mahigala alas 9:36 na sa atong baban-uban karon ing atong tulumanon inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
11: Atong balikan ha. Kini ni ang kon magunay mga higala kada bang ang Act of John Vic is an act of Marcos, act of the president. Kay kanang secretary ka mahigala ikaw maoy alter ego sa presidente. So but pasabot ni abot si Marcos dito sa Senado ug yang pugngan ang mga kalihukan sa Senado. Bati. Ah, bad optics. Ah. Di lang kayo mapaklaro o da, John Vic, saan mo paklaro man po doon. Ayaw lang kayo paklaro o taba. Ha? Na, stilan mga kagalaan. Okay. Ibalik to gamay itong kwan doon. Kanang video doon. Asa may nasulti nila anig kwan doon? Mo ni? Ang katong pagtuntun ba doon? Kay bingon siya nga ng gitun. Nga nung, oh, kanin, tuntun no? Inani o? Duot. Unya pagduot na kung ang iyang muagira siya, ang iyang muagira man kuno siya dai. Ngano dai mo padaplin na sa siya? Kani o? Eh sige, audio ko no dong. Ah, sige, gamay lang ha. Actually, si Jun Bika, in fairness niya, doon na niya siya katalungan sad. Padung na sa gawas. Unya, kana na ang sera masad usa. Ang mga pulis to as gawas. Malagmit, nagdahom ni siya nga doon na naman, under instruction naman ang USA. Ang USA, under instruction na, hindi kayo pasudlon. Basiwa ni sa kabantay na kasud, mangyod. Nga naman, ang USA, magod may gala, in fairness nila, kanabang sa Senate Sergeant at Arms, hataga na mag-instruction, okay lang. Pero sinado naman niya ito. Gisugat man ni Pia o ni Ruben. Ugo pa ito sugata, malagmit ito mga gwardiya dito, okay na ito. Kikinig kong gwardiya, mahigala, maikog, masana ato o ba mga amo ni mga senador. So gisugat ni Pia kay Tano ug ni Robin. Kini si John Vic kuno magdahom nga nainani ni kay may man pagka instruction dito. Ang instruction ni Sir Wayne Gatchalian, ang senador pwede makasod but ang resource persons dili. Diba? Kamantay mo sa iyang preskon. So, nagdahon ni John Wick na okay na dito. Paggawas niya na aman, nagtinudlo na ni God. Kay kung dili pa na ito, may galakan John Wick, nga naman nga iya mag-isugat, tumiagi ra ka, pwede magkadaghan masal kayo. Nga mo nagigit kami yung panaplin, kaya di man na imong bay, sinit man na. Bay man na sa mga senador. Duot-duot yun eh. Nagdahon po siguro siya nga ang mga pulis, mutabang gisad niya. Oh. Muning hitabu ang mga sugitin po mo na, okay. Kung dili pa na duot-duot, pagkasya na yung nakalusot, nang anong isurod man siya. Tara, mabatayin yung mayong video ha. Pag humag-dot-dot, balik kang dot-dot sa names. Gamay names. O, kani-kani. Naasa ang audio ko, no? Kana, o. Iharang niya, ni. O. O, gubot pa hinuunin ka laki, ha? Kangil at paminaon. Sige, sige, pala yun. Tanaw. Oh, uwa pa, siya may musunod. Musunod ba siya? Okay, pause, pause. Pause, ha? Kini, atong tiwa sa gisgot ni kanon tataod, mahigalabida. Alasan 9.39 na suban-uban kaloning atong tulumanon, inyong tulumanon.
12: Straight to the
11: point. Nimaulasa may galas dilipatang padayon sa itong dugang isgutan na ito sa tagagpagtagad ba kagilaan kay na ay announcement sa gamay ang taga Department of Migrant Workers sa Central Visayas Region. Importante sa ni Mahigala mo na nga akong tagagpagtagad sa itong linya ron si Ms. Luchel Sinarlo Tanisa, ang Supervising Labor and Employment Officer. Atong tagagpagtagad ka sa importanteng announcement sa mga sugit ni Puminaw. Ms. Luchel, good morning. Live daron sa DYHP, RMN Cebu o IFM.
13: Good morning, Atty. Rofiel. Good morning sa itong tanang mga sukupipaminaw sa hindi kaya nga programa. Dahil salamat, Atty. Rofiel, sa inyong paghatag ng muog time, karong buntaga. Ang mga pahibalo di ay, Atty. Rofiel, nga we are ongoing nga ito ang pag-collect, no, pag-accept sa mga application para ito ang Likhang Marino Business Plan Competition. So last time, Atty. Rofiel, no, ito man itong gipahibaw po sa panan nga ito ang Likhang sa babaihan business plan competition for the female OFWs nga Lanbay. Kapag naroon at Sir Rafael, doon na nasa taipahigal ng business plan competition para nagyug sa mga seafarers, babae or lalaki, nga nahiabot na diri sa Pilipinas. Sa tabitang ni Gisidel, nagyug at Sir Rafael nga they will stay for good.
11: Mm-hmm.
13: So, ang ngayon lang yun na hinumduman at Sir Rafael, na ang ilahang latest arrival in the Philippines, dili earlier, meaning to say, later than or on or after December 30, 2021. So, mo-qualify kayo sila sa pag-appeal sa atong business plan competition.
11: Mm.
13: Unya, doon na ni nagpaabot na dagko kayong papremyo kung mahimo silang regional winner, no? Sama atong nabitabo sa Likhang Kababaihan Business Plan Competition, automatic makadawat sila og 100,000 pesos. Unya, they will qualify to join a business boot camp dito sa Manila. Unya, they will be competing, no, against the regional winners of all the regional offices. Unya, kung mahimo silang third placer, meaning to say sa national level na ni, they will receive 200,000 pesos.
11: Mm.
13: And second place, makadawat og 300,000 pesos. Unya, ang national champion ani Atty. Rufil, makadawat dito 500,000 pesos on top of the 100,000 pesos is it regional winner.
11: Mm.
13: So, mauni among giawhag
11: ang... So, padayon ang pag-collect ane, sa mga interest nila kato gusto mo apel?
13: Yes, yes, Atty. Rafael, padayon ta.
11: Hantod okay, ganos amanay kutob, mo silado ang inyong pag-collect o mga mo intra pa ane, Shell?
13: Yes, ang ato ang naset nga deadline, no, sa ato ang DMW Central Office will be on June 15.
11: Hmm, hapit na di ay.
13: 2026. So far, Atty. Rafael, kaya nag-check mga lista film, no, kadaadlaw sa tracker na may gini mga tracking sheet. Doon ay napulo na sa mga seafarers from Region 7 ang doon ay mga applications, no, submitted to the Central Office. But kami lagi din sa DMWRO 7, doon yung motuol na maurani ang doon ay capacity, doon ay abilidad na masalmot, no, yung naanay nga mga business plan competition. Ang importante rin yun nga viable, feasible ang imuhang business, unya, unsa may naaana na nung kita kami ng mga konsumidor, muanha man mo. Mm. Muanha, buto ang buhaton. Unya, di igit sila magpanyo po si Rufil o tawag sa ato ang opisina tungod kay kami ang dami sa paghatag ng guidance. We may not be businessmen, but doon tayo mga tips tingali nga pwede natong ma-share nila. All they have to do is visit our office or give us a call. Kaya, ang ato ang business, ang ato adi ay Facebook page, Attorney Rufil, ato, tubuti ko Attorney Rufil, ha?
11: Yeah, oo.
13: Oo, ipahibaw. Tungod kay, sa yung nagbid kaayo, all they have to do is click the link, no? Nga naadiya sa ato ang post sa Likang Marino. Unya, they will be reverted to the online portal. Tungod kay, ang submission sa application, online na. So they don't have to travel, they don't have to email. Dito na, doon na lang mga prompt questions na ilahang tubagon. Unya, kinahanglan po nga, sa higayon na sila mo submit na sa ilahang business plan or any business idea, kanag yung medyo makakompetensya, yun, no? Kaya, paano naman eh, competing against the best of the best naman eh, nagabutan dito sa Manila. So, kung tuguti ko sa pag-awag sa itong mga sekunting paminaw, nga, mo-follow, mo-like, and mo-follow sa amo ang official Facebook page sa DMWRO7, ang Department of Migrant Workers, Region 7, tahanan ng OSW. Akong usbon, Department of Migrant Workers, Region 7, tahanan ng OSW. Naamid head post at Senerofil regarding Likang Marino Business Plan Competition. Doon ay link diha na clickable, very user-friendly, na makabariverted din ito sa online portal. Then again, the deadline of submitting the applications will be on June 15, 2026. Mm-hmm. Okay. Oo, daghan siya kayong salamat. Kaya ba kung daghan naman siya kayo sa guest na inyong programa kay Pinaminora Manila Binidef.
11: Puriyabuyag. Oh. Salamat kayo sa imong announcement, Chil. At least doon ay daghan nga mga marino na to nga mag-appeal aning inyong pa-contest din hapon, no? Nga yeah. Sagol lingaw-lingaw, pero doon na po'y pa-contest, makakuha sila o ga-premio, din makasugod pagin sila sa ilang mga negosyo.
13: Silang negosyo. And this is part, Attorney Rufil, of our reintegration program. Para sa mga OFWs na nakadesider na gano'n mo, stay for good. So, wala lang tayo focus sa mga land-based OFWs at kung itanggaan ng igong atensyon ang mga seafarers, ang mga sea-based, no? Kanya ito ang mga marino. Timing po kaayo kay karong bulan na atong sa ulugon ang Day of the Seafarer. So kani para gid ni sa mga marino, babay o lalaki kinsa nakadesider na gyud nakahukom na nga pinamo balik og palayo sa ilang pamilya kun dili mang negosyo na lang.
11: Mm-hmm. Okay, sir, salamat kayo sa paghatag panahon nato sa DYHP og IFM.
13: Daghang salamat sa Sir Phil, sa kanlang sa mga regional director at si Director Joaden G. Lucero, ba mo ang Assistant Regional Director Attorney Rex A. Tadena. O magpasalamat sa higayon na gihatag na po sa DYHP sa DMWRO7. Thank you and nagang salamat.
11: May buntag. O ito may gala si Ms. Lucille Sinalo, no, ang atong Supervising Labor and Employment Officer sa Department of Migrant Workers dire sa Central Visayas Region, mga kaigalan. Okay, standby sa ating padayon. Kalon atong dugang isgutanan naman lamang sa pipila ka mga mahinungdanong pahinumdum. Alas 9.46 na.
14: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
15: In 5 meters, turn direct.
16: Ha? Asa ko no?
17: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
18: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kada adlawon pa ang uplan tabang, walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
14: Ang nailanimong Alaksan Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
19: Sir, health testimonies.
20: Health testimonies.
19: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisanding sa Sed Cogon Herbal Capsule o Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
21: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik apay. Wala naman kung ibati. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa kogon o panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta nakapin. Sabay na bisita.
19: Set Health Testimonies.
20: Health Testimonies.
19: DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
22: One time kasi nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
19: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
23: Kung moingon si mama nga, sige kagaw, inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
24: Ang iyang buot ipasabot.
23: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
24: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
25: If symptoms persist, consult your doctor.
26: Mommy, makahilumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhod stress. Dili ni imbento. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc sa Straight to the Point.
11: Atong attack na may gala sa 9:51 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
11: Okay, now ato mahigalang dugangan sa pag-explicar kining nahitabo mga kagilaan sa sinit kagahapon. Si Jun Vic mahigala medyo sabot sugod siya ana. Medyo foul to kan Jun Vic dai. Foul. Ano yung magunihan? Tagantam example pala sa yon sabton. Kining sinit nagka dunay problema ron sila. Internal problem ni Daikin. Internal problem dunay Kaitano Black. Diapoy Wingat Salian Black. So internal problema na. Ilan ang sulbaron ang ilang internal problem? Ikaw taga Executive Department, dili ka mo adto sa Legislative Department kay lahi man na separation of powers man ang ato. Parebas mga justice Supreme Court sa may magdebate sa sila dai. Ha? Ilan ang internal? In fact, mahigala sa many cases sa Supreme Court gani, may nga man na, dili mo interfere sa Senate ba? Dili mo interfere sa Congress? Kaya, that is a political question. Daghan man ang hitabo asad. Nga, wa may jurisdiction na na. Although, doon na expanded jurisdiction ang Supreme Court karon for grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. But, kini mga higala, simply, balik ka na to ha, ang separation of powers sa Executive Department, Legislative Department, o Judiciary. In fact, ang atong 1987 Constitution, back to basic lang ta, dunay specific articles ana nga gi dedicate ining maong tulo ka mga departments. Example ka ng Legislative Department, Article 6 na, tibuok Article 6, mo gina mga higalay, gi-dedicate na for the for the Legislative Department. Ang Article 7 may galagi, dedicate na for the Executive Department. Ang Article 8, gidedicate na for the Supreme Court, all the way down to the lower courts, nga mao ang judiciary. So, kining tulo ka mga departments, doon ay gitawag separation of powers, kay doon naman po check and balances nga himuon mahigala. Nga di ba, malikayan ba nato, martial law ba, malikayan ba nato nga, gidumala lang usa ka tao mahigala magbutbuot, at least ang Executive Department, kung nasubra na na ay judiciary nga makabadlong, o na ay Legislative Department sa mahigala nga makaingon dili na mayo. So doon na mga higala ay separation of powers o ato mga higalang exercise din ha sa tulo ang principles of checks and balances.
0: Straight to the point.
11: Karon si Jun Vic, taga Executive Department pa ni. Kay kanang Executive Department, kanang President, Vice President, mga Cabinet Secretaries, all the way down. Secretary, Undersecretary, Assistant Secretary, all the way down. Naana sila sa Executive Department. Ang Legislative Department muna ang Senate o ang Congress. Ang Judiciary lahi sad, muna ang Supreme Court all the way down sa mga lower courts. No, nindot niya itong gihimo nga diagram, kwanem, names, para ma-explain na tumayo. So, karon kini si Jun Vic Lamulia under sa Executive Department, taga dito ka sa Executive Department, ang inyong leaders BBM. Ang Legislative Department, ang leader mga higala, ang Senate President sa Upper House o ang Speaker of the House sa Lower House. Ang Judiciary, ang leader ng Supreme Court. Ang Supreme Court Chief Justice. So si Jun Vic Lemulia, taga Executive Department, muadto ka sa Legislative Department, ayaw paghinaw dito, kundi man ang imong bahay. Kuhanin mo, okay? Simple nga explanation ba? Si Jun Vic, taga Executive Department, in fact, alter ego siya ni BBM. Kay Secretary man siya. Alter ego siya. Ang iyang lihok na ni BBM, pinaagi sa iyang alter ego. Ayaw adto sa Legislative Department nga, ikaw pa mo ay maghaw-haw dito. Kaya nita mo ini, wa kay labot outsider ka sa Legislative Department. Kinsa man insider na ang mga senators, nasa'y lang kaugalingon nga Sergeant at Arms, doon nasa'y usaa. So kung ato ning himuag analogy mga higala, anay unta ni pag analogy ha. Ako kay example dekin. Pwede na banday no? Ikaw in dekin, example tika. Pero gaaway ning senator na faction man kang Kaitano o kang Kaitano o kang kini ni ang Wingit Salian. Okay, ako example si Ken Galinia. Si Inday Ken Galinia dunay balay. Dunay duha kabuk anak. Kanang imong duha kabuk anak dai. Butan ta na nag-away sila. Kay mga bata kun mag-away man sa kuno usahay. Pag-away nila, fiesta sa inyo, Deken, naa may bisita ang imong anak nga lalaki, ang imong anak babay na po'y bisita. Pero kini sa pulos bisita. Fiesta man sa inyo, fiesta. Dala, kaon mga bisita, anak. Kalun, kining mga bisita, magtarong mo kini man ang inyong balay. Pagtarong mo diha kini man ang inyong balay.

usa ka anak, iyang sukmagon ang bisita sa mga usa ka anak. Uy, maghimo kag binu kuan dito nga dili man ang balay, di ba ka tagadiha? Samot na ako, ikaw may magsinaw dito, di mo pasundon ang tagbalay. Kaya, oh, example ha, kini mga higala, example ko na sa panimalay ba? Sa inyong balay, namoy mga anak nina, doon na, bisa pag mag-away-away na mga bata, mag-uli man na kadugayan sa mag-away, inigfista sa inyo, or doon na mga activities, na may mga mama, man, ako bisita ma, ako mga classmate, doon ka buok ni. Ah, na usa ka buok akong bisita ma, akong classmate, ninyo po sa, man, ako bisita, 18 ka buok. Akong bisita. Ayaw siya, pasundla din eh. So, kamong pulos mo mga bisita. Usapot pasabot nako. Doon ay faction si Caetano, doon ay faction may gala si Wingat Salian. Doon ay bisita si Wingat Salian, nga mao si John Vic. Doon ay may bisita po ang si Pia Caetano, nga anak po sa Senado, kanyang tagadiha. 18 Marines. So, pariha mo bisita. Ano mang harang man ka sa usa ka bisita? Nga ikaw, pariha man mo bisita. Di mo mutaga din ha, bahay man na ni Caetano, bahay na ni Caetano, bahay na ni Gatsalian. Ilan ang balay? Doon na sa internal problem, doon na sa internal away ba? Pero parihas na nag-invite o bisita. Man ako example, sa fiesta, na anak ni Dekin nga babae, doon ay bisita. May anak ni Dekin babae, ma, anak ko'y bisita, 18 kabuok. Na mga marines na ba ni ma? May nga po yung anak laki, ma, nasa ko'y bisita, 1 kabuok, taga-DALG na ba ni? Sa laktod ka mo, ang inyong level, parihara mo bisita, kadili na inyong balay. Kangilad sa paminaw, ang bisita si mong anak usa, iyang harangon ang bisita si mong pikas anak na, kangilad sa doy. Ngilad sa doy. Labi na ngilad ka ron, o ang imong anak na, kinay ang bisita sa imong anak, harangon ang imong anak usa, dili pa sudlon. Uy, ala. Kangilad ba ng kalakihag mauhon? Ha? Mabutang ka na nga way batasan ka na. Wa kay batasan. Kana mo adto ka nagbalay dili man inyo walay. Hunahuna ka la dili. Si John Vic na pagadto na sinit ra bani. Dili ni among balay. Kay taga executive department baka. Ang tagbalay si Pia tagbalay na. Bisan si Wingat sa lang tagbalay sa na. Sa Laslakson tagbalay na kay sinit man. So si Win do na bisita, si Pia do na bisita. Ayo paghinaod sa bisita ni Pia nga dili mo pasudlon. Di ba katagadiha in the first place? Labaw sa tanan, si Pia mo hindi mo pasudlon nga tagadiha mana. Mana ko ingon, diba? Ang imong usa ka anak, doon ay bisita. Ang bisita sa mong anak, di pasudlon ang mga bisita sa pika sa mong anak. Hasta ang imong anak na hindi nagkasun. Pag-respital, pag-respital, ha? Mag-respital na gamay. Labi pag magdapa, kaghumba, inigya uli. So, unsa may level ni John Vic niya? Ang level ni John Vic, bisita ra siya ni Selwyn Gatsalian. Nga naman, di man sa tagadiha. Executive Department pa siya. O, ang level po sa 18 Marines, bisita ra po sila ni Caetano. So, magtarong mo 18 Marines, magsuri niyo, magtarong mo, kini ninyong balay. O, ikaw po, John Vic, magtarong kini ninyo. Ay, pagkaranghalang niya, naunsa ka man tao. Muna, simple lang kayo ba? Simple lang kayo. Bisa pag di pata mo add to this balaod, kaya inghisto to balaod o technical man, ipandam ko naman yung article ko, kaya ako i-explain ng balaod. Pero di pata mo to balaod ba? Bisa ang imong pamatasan, musulti na ni mo dahil unsay sakto sa dili. Day. Ha? Bisa di pa ko mo dive sa balaod, dive bunta ng article 6, article 6, section 16, paragraph 1. Dive bunta ng paragraph 2, paragraph 3, paragraph 4. Dive bunta ng Abilino versus Quinco. Pero sa di pata mo dive, anak, bisan sa pamatasan lang, eh, sa tamahisgot balaod. Ikaw, John Vic, bisita ra ka diha sa Senate. Kadili na, taga, di ka taga diha. Taga Executive Department ka. Legislative Department na. Pareha sa 18 Marines mga bisita mo. Pagtalong mo diha sa inyong balay nga, dili na inyo. Ha? So, hain man ang pamatasan ni mo, John Vic Limulya, ni Anang Kalakiha. Ha? Hain man. Eh, klaro lang ba? Pareha mo, di mo taga diha. Kanang 18 Marines, di na taga diha. Ayaw pagharanga kay bisita na sa tagadiha. Ya, ikaw po bisita na po ka. Ngilad po ka ng bisita na ka. Ya, ikaw may mag-haud-haud din ha. Din upasulo ng bisitang lain. Uy, kangilad ng istoryaha. Sa dili pata mo dive gadto sa jurisprudence Supreme Court. Sa dili pata mo dive sa Constitution, mga higala. Bisan sa sugo lang sa maayong pamatasan. Bisan sa sugo lang sa maayong pamatasan. Maayo unta, nga imo ka ng

0: mahuna-hunaan.
1: Not just number one, simply dominant. De kalibreng talakayan, de prinsipyong komentaryo, Attorney Rufiel Fernandez Banyok, sa Straight to the Point.
0: Atong tatnga alas 10:02 na mahigala sa banuban karon ning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
1: Straight to the point.
0: Kini nga portion na kailan tud kanato sa the original Koi Herbal Dietary Supplement. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement do na kini nagkadaiyang bitamina ug mineralis nga haom alang sa pagpalig-on sa atong panglawas ug ingon man sa atong immune system. Do na kini vitamin A, E ug C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium ug thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ini ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug ang luya. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement ginama kini sa mas advanced pharmaceutical company o gidistribute kini sa Belgian marketing o FDA approved. Bisan sa bagong karton o mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12 pesos o 50 centavos lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Ang original Koi Herbal Dietary Supplement.
1: Straight to the point.
0: Alas 10:03 na may gala, ato sa kuhon ang update sa investigasyon may labot sa pagpusil patay sa usa ka 20 anyos nga lalaki din sa may Banawa. Agudalupin ang dakbayan Sugbo. Mula na dakpantong nagpusil day. Nasunin niya kalon si kasaman Jane Galliardo. Yes, Jane?
1: D-D-D-D-Y-H-P. Aha! RMM Report.
2: Yes, Rajaman, Attorney Rufiel. Aduna na igikuptan ang kapulisan nato din sa may Guadalupe Police Station. Mausa sa mga suspect na dunay kalabutan sa pagpusila ni ining usa ka 20 anyos malalaki din sa may barangay Guadalupe, siyudad sa Sugbo. Ako lang taganog background gamay, Attorney Rufiel, ang nahitabo. Patay na ni nga nadangat ang kining 20 anyos na lalaki. Human nga gipauwanan kini og bala sa riding in tandem. Mga alas 9 pasado ni siya nahitabo sa gabi, Attorney Rufiel. Ang kining biktima, nailhan siya nga si alias Ace o mas naila sa ilahang lugar nga si alia, nga si Istong. Ulitaw, walay trabaho o residente sa sitio San Roque, Barangay Guadalupe ning Dakbayan. Sa investigasyon sa Guadalupe Police, matod sa mga residente nga kalit lang niabot ang riding in tandem ng mga suspect o kalit lang namusil sa makadagang higayon nga to sa biktima nga nag-istambay sa maong lugar. Dalinga kasibat ang mga suspect sa dapit apan na-recover sa mga kapulisan ang 8 ka mga kabahang o usa ka tulag sa gigamit nga armas. Sa dugang pakisusi nato sa ato ang kapulisan na Tony Rufiel ang kanyang pahigayon na dahil ni sila o follow-up operation. Matod pa nga, sa wapa na kalasning biktima, kaya nadala pa man ni siya sa tambalanan na Tony Rufiel, nakamensyon ni siya o usa ka pangana. Mautong nakalid sa ato ang mga kapulisan na ilahan ni i-trace ang katong na-mention sa maong biktima. So mautong ni pahigayon-gayon sila o follow-up operation. Sa susamang gabi, na nila, na-trace nila ato ni Rufiel, mga alas 3 ni siya pasado sa kadlaw na nasikop sa mga otoridad ang usa ka 29 anyos nga gialiasan ng usa ni nila Jet Li, ato ni Rufiel, usa ni siya katato artist na mao'y gitudlo sa biktima sa wala pa ni namatay. Sumala sa dugang investigasyon na si Jet Li ang giingong nagsilbing intermediary nga mikumbinser sa biktima nga moadto sa lugar diin nagpakaron inlon kini nga mopalit siya og illegal nga drogas at ni Rufiel. Apan anaa na dai dito gahuat ang kadtong riding in tandem nga mao jud ni pusil sa maong biktima. So dihang angbot ang biktima sa maong lugar, gipusil dayo ni sa riding in tandem niya. Katong si Jet Li at ni Rufiel nga murag ni Hilo sa maong biktima nga kadtoon dito sa maong area, kay nakasibat ra dayo ni. Pero siya ang una nga nadakpan sa atong mga kapulisan, kay siya man ang na-mention sa biktima, kay iladyo ra man dayo ni si Jet Li at ni Rufiel og kaning biktima.
0: Aha.
2: So siya ang natudlo, pero ang kaning nadakpan ron sa atong mga kapulisan.
0: So dunay dying declaration pagabot sa mga pulis, nakahatag og dying declaration pa kini maong biktima kasama nga Jane nga mao'y naka-trigger sa kapulisan, nag-lead sa kapulisan aron madakop kini nga Jet Li.
2: Ito Atenero Phil, sa dimension mag-give ni siya kay kailang man po dahil siya sa biktima. So, mautuan ni Trace niya, matid pa kay ang kaning kasuha Atenero Phil kay under investigation pa man ni, kay tungod ang kining riding in tandem, maupan ni Ron ang gisusi or gitrain sa ato ang mga kapulisan. Pero malagi na, doon ay kalambigitan po dahil sa illegal na drogas Atenero Phil. Maunang gisubay pa ron sa ato mga kapulisan, aron po na masiko po ni nila ang kadtudyong nagpusil. Bali, ang kaning na priso na to ron o nakuha sa ato mga kapulisan na gitanggong na ron dere sa Guadalupe Police Station, maura ni ang murag ni Hilo sa maong biktima apan na giklaro sa atong kapulisan mabisan pa man nabili siya ang nagpusil yun mismo sa maong biktima. Usa siya sa mga hinungdan po dati ni Rufil, hinungdan niya ilahan ng tanggong lang sa karon din niya sa Guadalupe Police Station. Gani atong gihangyo nga makahinabi ng maong si Jetley at ni Rufil, nga nagingan lang ni siya Jetley, matod pa kay makaparipariham na ekonomik na o aning nga mga ratihay ni si Jetley at ni Rufil.
0: Aha, modern na gianggaan o Jetley kasama ng Jane?
2: Maong gianggaan natin ni Rufil, pero maong gihapon, nasikop raman gihapon nagdali sa atong kapulisan.
0: Nadakpan si Jitling, si Jackie Chan, wapa?
2: Jacket siya natin ng film Jet Li pa lang ni ang nakakaroon din ni bilangguan gani gisuwayan po ni nato o guha sa iyahang habig apan di yun matubang nato atin ni Rufil ang kaning si Jet Li basin pa di ay makapa-autograph sa atin ni Rufil pero wak man ni atubang nato dihang-dihang ni o yun nato nga mo kuha sa iyahang habig nga nung ngayon ato pero siya mangginanggitudlo at ni Rufila sa biktima usa ni nawadan gyud o ginhawa diha nga nakaangkon siya o daghang samad pinusilan sa nagkalain-laing parte sa ang lawas at ni Rufila kaya walo ka kabahang ang nakuha sa ato ang mga kapulisan nga gani atong nasayran usa sa mga bala at ni Rufila gitso gyud sa iyahang kinatawo moya dito na igo gyud at ni Rufila so moto tungod sa kadaghan nga pinusilan magihinungdan sa iyahang hinanaling kamatayon at ni Rufila so pagkakaron giklaro sa atong kapulisan na padayon gihapon ang ilahang investigasyon may tungod ni ining mga suspect pa nga gipangitapan lang sa pagkakaron diin giandaman na pud nila kasong murder at ni Rufila. So far, mauna ang ato ang nakuha ang update ni tungod ni ining pagpamusil sa usa ka 20 anyos na ulit o din sa may barangay Guadalupe. Kauban ako sa itong RMN Patrol at Speed Pilot Rajiman Jesse Simampong. Ako sa dangin ni Rajiman Jane Galliardo, BYHP. Sa top, RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Raja Boy, Nationwide!
0: Okay, salamat kasama Jane Galliardo sa mga report. Hindi nga po, sunatod ka na ito mahigala sa Genitox Plus Herbal Capsule. Mga tema ilhan nga ikaw doon na mga toksin sa mong lawas, maong dili karegular nga makapagawa sa mong hugaw, dugay kang mahilisan o magbutod ang tiyan. Magkasinati sa insumya, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o lutalutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems o ang pagkaluya sa tibok lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa mulawas aron maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
1: Straight to the point.
0: Okay, ni mga orasa mahigala at sa dagag pagtagad ni mga winners sa tubay mga nasakpang naminaw sa DYHP o GFM. Busa magkadawat o mga pahalipay, bugas o suriso. Sa atong gikan sa atong sibianan. Dastulin niya karon may gras kasamang Lailin Rabanes Alagadas. Yes, kasamang Lailin, kumusta diya? Kasamang Lailin.
1: DYHP. RMN Report.
2: May buhay sa kasamang regimen attorney Rufil balik diri sa Cebu City South District. Dili ang grupo na usab kadawat sa atong mapahalipay nga bugas og chorizo. Salamat sa ilang kanunay pagsunod sa mga programa sa DYHP. Sila Desiree Saladaga, Rosan Torres, Manuel Incajo, Lisa Sincero, Lorda Humawa. Huwag pa lang sa ikasingin ninyo sa DYHP.
4: Number 1.
2: Sa 3.9 IFM, sinusika sa mga Lailin Rabanes Arigadas, DYHP.

mahigala. Wala tayong oras mga sukid di paminaw. Magtiwas ng taubang adlaw no kay Pulbida. Medyo daghan pa tayong mga diskasyonon mahigala ang kinini ang mga technicalities aning dapita mga kahigalaan. Pero ato lang gihinahinay lasa kay doon naman mga higala ay mga panghitabo gud. Ya may atong gitagad pagtagad. Okay, unya pahibalo alang sa kapalintihan o mga higala si RG Maria Escabas sa Cañete del Castillo. Namatay na itong Miyerkules hapon o gihaya na kini sa Cosmopolitan Lapu-Lapu City. Okay. Naminaw sa karon ang taga University of Visayas sila si Gerland Sidavia Rachel This is Myla Bacasmas, Kimberly Pipito, Jean Remedio, Ma'am Lovelin from Rina Labang. Naminaw sa taga 360 sa Mambaling, sila si Kayla Torres, Maria Irene Candilanza, El Canino, Joshua Kilantan, Shane Ibril, Jessica Villaflores. Good morning, may papaminaw sad na shout out nga to sa taga University of San Carlos. Yes, may Talamban Campus. Ang ilang mga guardia dito, o yes, may accounting nila mga higala, nga kanunay sa naminaw dahil sa

0: Daghan pagkatag mga angles, may gala, mga topics labot, anay, purbida. Hinahinayon talang ha, o discuss mga kagalaan. Kaya pasinsya lang mo, kayo naman tayo daghan po nga i-insert god nga mga reports, naman tayo mga commercials, o guban pa nga mga isgutanan, kaya naman tayo mga sponsor sa dana, mga higala. Okay, naminaw sa datoron ng Nodalo family sa Dawis, Bohol. Sa nga nalas kinitibok ang puwersa sa DYHP, RMN Cebu, atong Studio Technical Partner Krabotaga. Kasamang Quezos Minya, kasamang Nestor Domicilio. Ito sa Transmitter Sites, kasamang Jerome Yap. O gingoman na sila kasamang Rubel Buisel. Sa ito News Department, si Inday Ken Galinia and Marisa Abadies. Kasamang Names Quinones o si kasamang Gerald Albius. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Panamilit ka ninyo Pinegres Pagingon. Sa tanang panahon o sa tanang higayon, dalay gun ang Diyos. Maayong buntag Pilipinas, Tata RMN.
1: Not just number one, simply dominant. Inyong napapakinggan ang Best Radio Commentary Program ng 20th Cebu Archdiocese Mass Media Awards. Straight to the point ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
2: In a country with 7,107 islands and over 110 million people, one radio is favored by all.
3: Tata RMN!
4: All the time, RMN kami!
3: Tata RMN!
2: One radio is favored by all.
3: Tatak RMN all the way.
4: Loyal kami sa RMN.
3: Tatak RMN.
2: One radio network conquers all.
5: Number one.
2: In the latest KBP Kantar official survey, Rajomo nationwide retains its dominance all over the land. Remains to be the overall official number one. Number one. Radio station in Metro Cebu. Daghang salamat sa inyohang suporta. Ang inyong pagtitiwala ay ang aming inspirasyon sa patuloy naming pagbibigay sa inyo ng walang kapantay na serbisyo ngayon at sa mga darating pang pagkakataon. Maraming maraming maraming salamat po.
6: Makakarating pa rin sa'yo.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno, Tatak RMN.
8: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon.
9: Kun ako'y pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
10: Kun ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa Linatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
8: Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: This time check is brought to you by Anirvan Z Plus. All new best ever Anirvan. Anirvan Z Plus.
1: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. Sulfur, zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
2: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
3: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
4: Karong May 27 to June 5, 2026.
5: Alas 8 sa buntag, nganto sa alas 4 sa hapon.
3: Kining a free check-up, maoy first-come, first-served basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 ug EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
10: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
11: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
13: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
14: Uy, nga naman, Marie.
13: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
14: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininigusyo, ha?
13: Yun sa man ninyo, Marie.
14: Nag-unifis mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifis na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifis, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindupagil kayo ang tubo sa baboy.
13: Unifis?
14: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
13: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
14: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Danay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
15: Mapalitan kompleto mga produkto sa sa Unifeed sa Tarangeyan Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
16: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
17: Ay, hello mga kasama. Kiniga po ninyo, Kuya Joel Benzi, kauban sa kumpartner. Andi tayo, magumusta ka ninyong tanan. O sa tanong mga eksunan, mga kasama. Awagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Coco Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala, mga kasama. Ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Marje. Kini gibotag duha sa radyo ni Ri Arellano. Kay kalaan ang atong magtatampo si Marje.

Kini akong bana, bisan og simple ra kay ni siya, di hambugiro, buutan, matinabangon gyud kay ni siya. Pero naunsa ba nga ang iya pagka matinabangon na problema naman hinuon siya? Og kun nganong na problema, ingon man gud ini ang mga paghitabo.

0: Ang Marie! Tanging pag-asa!
1: Uy,
0: si Marie Ed naman, Roy. Ngano ka? Marie, ngano ka, Marie? Naunsa ka, Marie?
1: Marie, si Tulyo. Tabag taon mo, Marie.
0: Hala nga, Roy, ngano ka, Tulyo? Uy, ako ang toon, be. Marie Ed na, ngano di ay Marie, uy?
1: Mare si Tulio, mare, tagsa na lang mamilok.
0: Nga naman na, kadiyo sa ako sa katuon si pare ni mo sa turha, basta magkatabang siya, kadiyo lang mare.
2: Noon sa pare Tulio?
0: Na, tagsa na lang ko naman milok. Lakaw ang tuas ato kadiyot, makailuot kas mariid na. Uy, sige, taw gila.
2: Usa, mariid, kadiyo, mga ilis ko. Mamurol sa ako kadiyot.

0: Pri, asam ni paminaw naman. Okay na ka, Pri?
1: Okay na, Pri. Salamat, taon. Dain na sa kong bati niya.
0: Panuhot, ramang gutol. Huwag ka makahungaw, huwag ka makapahungaw ba? Hindi dito ka mawarsan kung dito makahungaw.
2: Nga na dito siya, dung uy.
0: Oh. Ay, naligo, manggulat siya. O niya, huwag mag-ilis o brief. Ipasagda lang nga. Mauga dito siyang lawas ang brief. Makapanuhot mo na, makadaot mo na sa lawas.
2: Ay, anak, dahin na?
0: Sunod, Pri, no? Maligo ka na ka. Pag-ilis na yun. Ayaw pag-usulob ng basa gyapon. Kasi siguro hindi lang makapanuhot. Huwag na yung gisulob niya, maugalas yung lawas. Panuhot to, hindi ka na. Ay, gani kay, naay panyawan, haplasang na ka, kaututin ka, di ba?
2: Kring, kring! Alam niya, sakit gida ka ayaw, Pri.
1: Kita lagi nga na, Pri. Ah, Marie, sakit kayo, kada pislit si Ritgod.
2: Mao ba?
1: Kukliok.
2: Aw! Mula ito giingon ni Marie Edna, nga tagsa na lang ka mamilok.
1: Ha? Sige, salamat inyo, Marie, ha?
2: Ay, way sa payan, Pri.
0: Okay, Pri.
2: Kisa may magtinabangay, nga kita ramang managsilingan.
0: Moron, moron.
2: Mga nga ayaw ko na ho na, anak, Pri. Ang importante, luwas ka. Sige, pahuway na lang noon, diha. Dong, tanadong.

0: Kuya Juan bayat dyo ko ganina niya dong. Kay pag-adto na ko, primero nagsiga na lang yung matang pari tuliyo. Unya, tagsa na lang lagi sa tinuod mamilo.
1: Oh, basta yung nana. Sakit yun kayo. Di kaliho ko mayo. Inigliho ko gamay, masakit yung mayo ang tiyan. Mau nga, diling hapit ganit makatingog ang tao. Ano.
0: Maubo, no?
1: Mau na.
0: Pero di na siya makamatay dong.
1: Makamatay na, eh.
0: Na, kuya Juan, manggod.
1: Oo. Sabi nagdiigyod ka hungaw. Delikado na. Kaya mo-implikit mo na lang siya. May ang sakit. Mangdamay ba? Mga nayuban mo, matay ko daan away.
0: Pero wala lagi ko makadungog na ay namatay alang sakita.
1: Ay natural, itago na. Kaya mauwa man sila. Ikabay-balita nga, namatay sa panuhot.
2: Ha?
0: Huh? Masan mo lain kayo, no?
1: Hmm. Manisultis migo na ko. Kana siya may usa sa pinaka-worst na sakit.
0: Worst na naman.
1: Naikauban ko, misultin ako ba? Ingon siya. Abi ni mapre, lisod og sakit kaayo ang palandungon nga alirungan ka sa daghang mga tao. Unya, kaututun ka? Pero di ka kautot. Pwerte di mong pugong-pugong sa mga utot.
0: Amaw, makadungoy.
1: Mao nang lisod yun na sa kita. Libi nang imo pugong-pugongan. Na, makahungaw na. Murok, na, murok. Naigo ka, bumbag ka sa siya.
2: Ha?
0: Mao nga, dili ka siya angay kumpiyansahan di Aisa.
1: Mao.
0: Hala no, may gaya na tabang ni mo, nadali ni mo ba?
3: Pre!
0: Uy!
1: Saan?
3: Presador!
0: Murag si Parikanor man ron.
3: Pre!
1: Unsa?
0: Naunsa man ron?
1: Pre! Saan no magkahawi?
0: Naghilak man na!
3: Pre!
1: Oh, no man?
3: Pre!

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no kanias.
2: Nawala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Ito na higit pa matinig.
1: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
2: Karoon ka, nakainom mo po yung ma'am. Ito na yung masama natin higit pa matinig na rin.
1: Dili na kayo kapoy akong lawas. O na nga, kinalanjo ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamati sa kong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
4: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. O ano, maninda ko niya. Niasaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, majuni ka kapoy ma.
3: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na to ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
7: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
8: Bili, di ko kaklaro, bista layo, hasun kayo sa adyaw, adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, yabi imaigmata sa bumitan.
9: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy, o sa inyong mga suking butika.
10: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol ni mo.
11: Dok, pa-check up ko. Mga usa na magkasimana nga wako kalibang.
12: Sir, kung nakakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
5: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: Believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako Believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX-traordinary with MX3.
4: Seth, health testimonies. Health testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
5: Kinas ayaw akong tiyan nga grabe ka tuwad na ko sir. May gani kaya ato nga tayo mga kong said wapagid po nabihi. Dahil pagpag-abli, mautos siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Amy Duyag Pakarat of Pagadian.
4: Maayo gani kay nigamit sa said liniment oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
6: Bayutro Herbal Capsule.
7: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
6: Bayutro Herbal Capsule.
7: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
6: Bayutro Herbal Capsule.
7: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
6: Bayutro Herbal Capsule.
8: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
9: Naluhoy manggugo ni Lola Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko grayoma, mitaas pag yun ang yung blood sugar.
8: Lakaw dayon nga do sa butika, pagpalit dayon og Bayutro Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Bayutro, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
9: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Bayutro Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
11: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
12: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
13: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
11: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
14: Igala, nakakape na ka?
15: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
16: Uy Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
17: Uy, nga naman Marie,
16: nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
17: Mauna diya Marie, mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
16: Yun sa man ninyo Marie?
17: Nag-unifins mi Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo Marie, sa matagsako sa unifins, makasin, mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
16: Unifins?
17: Kaayo Marie. Imagine na Mariha, sarap po kabaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
16: Kadako di ay Marie, tudlui ko.
17: Oh, dahil feeling guide Marie o, nanay number sa ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
18: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.

0: Pre, ano ko tawang agad? Anong nga hilak maga? Gusto may naitabo ni mo, ha?
1: Wa, man.
2: Yung anong gahilak lagi ka, pre?
1: Kuhan man, good pre. Mari, may anhilang ko kay basig na ituyo si pare na ko ba? Mga, may anhilang yun ko. Pero, wa magkakaituyo na ko, pre.
0: Wa man, pre.
2: Wa na lang utaka mo, ari, pre.
1: Ha?
0: Bitaw, pre. Kay, kung na pa ko tuyo ni mo, ako may mga atos inyo.
2: Bitaw, pre.
1: Sige lang, pre. Huwag wa kay tuyo na ko. Ako na lang.
0: Ha?
1: Ako na lang. Ako na lang ay doon ay tuyo, pre. Wa magkakaituyo na ko.
2: Pero nga na, pre, oy, maglibog mo sa kutaw na ito nimo. Sa magituyo din nimo, pre?
1: Buwan lagi, Mari. Pre, ang among kurinti ba? Ang butong ngano na?
2: Ngano man di ay?
1: Abisa kung saan ako pisli sa switch ba? Di magiging musiga.
0: Huh?
1: di magiging musiga, pre. Murag doon na i-diferensya.
0: Ang inyong electric fan sa man, diesel mo tuyok?
1: Diesel, pre.
0: Oy, parihas na sa amo, pre. Hasta galing ang mga rave, di naman sa galing mo under.
1: Mau ba, pre? Nganong ko na siya, pre?
0: Naputlan man.
2: Ha? Ay, naputlan din mo sa kuryente, pre.
1: Uy, mau ba, Marie, pre? Uy, wali ko kuibawa na. Di din sila mananghid, mamutol sila.
2: Ay, di na sila mananghid. Uy, huwag na sila mga batasan.
0: Ha?
1: Mau ba, Marie?
0: Mau na, pre, mau na. Katong umuha, naputlan sa mi, uy.
1: Giyahag na. Sao, may nakurun, pre. Narami yung mga bata. Di may mong electric man kay mapurisyo ang mga bata. Alimutan. So, may sulbad na ni pre, Mari.
2: Ay, sorry, sulbad anak, pre.
1: Unsa man, Mari?
2: Hindi mo ginambayran.
0: Ha?
1: Di ka bayad ni pre, Mari.
2: Ay na, mo na iklaro ni mong problema. Mo nang angay ni mong sulbaron, pre.
1: Asa man taon ko kwarta niya, eh. May untag na yung mga tao nga malumog kasing-kasing ba? O, paon mo ko kwarta?
0: Oh, pre, pila mo liberal na ninyo, pre?
1: Mga 5,300 pre.
2: Pila?
1: Mga 5,300 pesos.
0: Balik duha na kabuwan, pre.
1: Oh, pre, anak yun.
2: Oh, nahibaw. Di kang putlan na hindi ka, pre.
0: Ha?
2: Imposible kayo kakahibaw. Uy, nahibaw mga hindi kang pilaan mong bayranan. Ang putlan na nabahin mo nang wani mo mahibaw, eh.
1: Mo lagi. Pwede kami ay di.
2: Starting
0: na ima. Pre. Tabangan tara, pre.
1: Ha? Yes.
0: Tagaan na kagparabayan niya. Ilis sila, pre, ha?
2: Sa tour!
3: Nakabantay ko sa mga liwag ni Pare Canor nga murag klaro kay inartista ba. Hilak siya, huwag iluhang igawas, naong ragi naguba. Abi niya, huwag ko makamatikod, pero naglagot ko sa kumbana kay mudayon maghatag. Di ba klaruhon una ba? Huwag ba magbinuang? Murag taphaw kaayo. Murag kami giilad ba? Pero nakadag yung kanahan kay gitagang sa kumbana. Pero ang problema, mubayad ba ka ha? O niya to? Ikaw ba? Awarag ng kinaiyan ni mong muhatag dayon ka. Uy, naunsa man ka na yung mga igtabang hatag dayon. Murag ikaw na siya giilad.
0: Huh?
3: So, klaruha una kung ang tao nga muduol ni mo, murag luoy siya kaayo o gipangwartahan ka lang.
0: Ay, pasagli lang na sila, uy. Ang importante dahil kita, mitabang da.
3: Ha? Mitabang lagi? Pero dili man tanan nga imong tabangan maayo. Na may uban nga nagpahimus lang. Abi kay dali magkay kang mudugo, duulon dayon ka, pangayuan kag tabang. Mapahimus lano ng uban.
0: Day, mutabang ka nita. Dito magtanaw ko noon sa ilang reaksyon o mga binuhatan. Kung doon naman sila yung mga binuang, ilan ang tulubagos ginoo. Basta kita, wa tayo laeng tuyo kundili na nakatabang na. Kinuuray, bahala na to.
3: Ay, ulag yun. Ay, kasabot ko. Pero ang mahitabo, good ana, ang mga tao, muhimo na lang hinuog binuang, kahit tanaw nila na may tao, madali kang ilaron, mauna!
0: Sa ilaron ba? Ako bang buti mo ipasabot nga ilaron?
3: Ay, kinsa na ilain?
0: Dahil ilan na problema. Wa na tayo labot, ana, basta kayang ato, ang pagtabang sa itong isig kataw, mawaya itong gihuna-una. Kung kinsa man na sila nga nagbinuang na to, aw, ilan na problema? Sila ray manubag ana sa Ginoo.

0: Dong. Tara na, tara, tara.
1: Tara, tara.
2: Pre!
1: Oh, Pre Pedro? Oh, sami. Anong nagtaki ang utaw ka? Ano ka?
2: Oh, pre, sakit eh kong tiil, pre. Tabangi ko ani, pre.
1: Kalagsik ni mong tinutian sa niya sakit eh. Nung samday ka?
2: Natunok.
1: Sami na katunok ni mo?
2: Ah, tamsak.
1: Ha?
2: Huh? Tamsak ba? Kanang murag payo nga gamay.
1: Ha? Huh? Tamsta? Tamstak?
2: Sangang?
1: Tamstak.
2: Ang tamstak, di ay na.
1: Surun sa mo kapi loy.
2: Tamstak, di
1: ay na. Gitambala na ni mo.
2: Ah, ngita po kong martilyo.
1: Sa kumil mo ng martilyo?
2: Akong ibo sa tamstak.
1: Ha?
3: Abali ay, ayabag na magkadrop. Di magtuloy mo na, lansang na.
1: Ha? Pwede na may ibo.
2: Papa, sakit kayo.
1: Bebe. Ako ibo talaga, bebe.
0: Hama, uy, pagtarong mo, ana, uy.
1: Bebe. Hama, ro, bebe. Pwede mo ro, ro.
3: Pre!
1: Kade?
3: Oh. Pre, presator! Tapang pre! Setolyo, pre! Tapang taon!
1: Usa ko no, de?
0: Setolyo ko no!
1: Usa mo sa setolyo! Tana de! Atuna to setolyo de!
0: Tana nung!
2: Pre! Usa ko na kong tel, pre! Presator! Biyaan nang ko ninyo, oy!

0: Sandal, ang Super Sandal.
1: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni nisanding sa Set Kogon Herbal Capsule o Set Panyawan Plus. Siya naulian.
2: Kidney yun ayo akong kilid na nakahilig yung kogon. Mautong nakadungkumangkuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na kaloy sa Diyos na wala. Wala na ako nakapatik apay. Wala naman kung ibati. Nakahantog ka rin. Nagmintin ako. Antog ka rin. Ayaw na ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa'y sinta na kapin. Sabay na bista.
3: EXL Coffee Mix 17 in 1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17 in 1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
5: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
4: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang atong bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
6: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhis, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
7: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Ito na po yung hiniram kong pera tulad ng pechang na pagkasunduan.
10: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
11: Ganyan ang Pinoy!
12: Ang Pilipino may isang salita.
13: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
14: MX3, dito ako believe.
15: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
16: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
17: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Tapos sa pambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating ngani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. mao na itong pagtik na ko ng duha ko pa, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilag-bilay rebel capsule ni Lugwa ang dako na bato.
18: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
17: Oo.
18: Aha.
17: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
18: Ah,
19: asin.
18: Okay.
17: Uh-huh.
18: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
17: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, two lines man, pero malabo ang linya.
18: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
20: Oo.
18: Aha.
17: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
18: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
17: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
16: Unsa sa unsa mang balatian at dunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
22: Ano sa si Paritulio, mare?
23: Pre, gatake, pre. Wala ba'y tingog? Nagsiga na lang ang mata.
22: Hama, pre. Paritulio, buhi pa ka, pre? Pre.
19: Dung, buhi pa. Buhi pa. Nay, nangidhat mo na ako sa Paritulio.
22: Ha? Ang pre, ha? Ako na asawa tao, noy. Naibu ko sa asawa na ako, pre.
23: Tabangi tao ninyo.
22: Kargatani sa kinanday, ta.
19: Uy, di ko kadaog ano, ay bukat ka na sa nan.
22: Kasi may pagkataba na ko, ano. Iba, di ba madaan ako lang kung usa.
19: Ay, Nas Pedro, ay!
22: Ha? Bro!
24: Ay! Ikaw yun! Wapagiri maiputing damsak kong tiin. Lamoy!
22: At doon lang sa pital, bro. Ipaybuta dito, kapel. Tabangi ko din, yung mo na ito, Paritulio. Ikargan na ito, skinan. Naro, madaan na ito, pital na rin.

0: Nadagi na mo sa labing duol na ospital si Paritolyo. Unya, wa na mo damha, nga mauni resulta. May gani kinadali pag itaong kapre.
1: Salamat inyo, Mari. Salamat.
2: Ay, salamat kayo ninyo, Mari, ha, pre.
3: Ayun, nagunaunaan ninyo, Mari, pre. Ang importante nga, maayon na Paritolyo. Naulian na gamay. Ayun, oh. Dili na kayong nguhal si Musulti, di ba, Paritolyo? Pwede naman kuno na siya makagawas gani ko, no, karon, ingon ang doktor?
2: Ako sa nga tuon ang billing section, pre, ha? Ako sa ang pangutanon kung pilay bayaran na namo, kadit lang.

0: Pang may hipo sa landaan sa inyo mga butang diyan pare. Mare, kay magawas mo kataron. Hipo sa lamutan.
1: Pre? Dari kalawahan ko pre. Ambil kalawahan mo. Sige, kang mama.
0: O madari mo pre. Likay lang yun.
2: Ay, nanas mariit na ay. Mare! Gitabangan na mo gipos daan ang inyong mga butang ni Paritulio Mare. Mugawas na mag-git kaha mo ron. Ngano ka, Mare?
0: Ngano ka, Mare? Ngano ka?
2: Mare!
1: Nay. Inay, pilan do. Pilan, nay.
3: 120,000 piso!
0: Sa?
1: Kanako.
0: Kanako, gulit.
1: May pay mo toon kong tamsta.
0: Inugo, pre! Pretulio, pre! Tagay na ito, inugo! Tagay na ang doktor! Dali! Tagay na ito ang doktor! Tagay! Tagay na ito! Daku, ako na niyong bayaran na ang gano'n.
3: Oh, ikaw gano'y sadaan na inintanan, pre. Ganong din naman mo gidang akong bana nga mahal man kayo kayo na din yung ospitala. Ganong din naman mo gida.
0: Eh, huwag magkukumakunaw na sa bayranan, Mare. Ang ako ba nga, madali og da tambalanan si Paritulio. Maluwas na yun.
3: Hindi nga naman ni Ron, be. Tungod sa kadakul sa among bayranan, hagatakig balik akong bana. Kamu mo na kayo, ane?
0: Ursa! Ursa!

Mo na among problema kay kami naman hinuisad-an. Imbis kami mo initabang, kami na nuisad-an nganong giatake iyang bana. Maayo ka ha ni? Murag ikiharab ako no mi. Unsa matay among saoy? Unsa may kasulti ninyo ani? Unsa man ug kamo ang pasultihon? Margie.

0: sa tanan mga namatay na to karoon. Thank you. Good morning na to tanan. Lord, thank you kay Lord. Mamamiri salamat sa mga pag-apo. Ate Jinjin!
1: Magpasalamat ako, Kuya Alan. Pero sa ato ang mga mama, sa ato mga papa, sa lolo, sa lola, sa auntie o sa uncle, kay ilang ipalit yun ang Don Pepe Tablia para taas ang energy!
0: Happy!
1: Happy, happy, Pirmi, ang mga bata. Kunya ang mga dagko, syempre, ma-happy sa sila kay mupalit man sila og Don Pepe Dark Chocolate. Kunya, niugom-ugom sila sa Diamond Yema. O Yema Espesyal, ipalit sila kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker ug ang Paulitos Macaroni Crunch.
0: Wow, the best kayo, mga dagko. Kung mag-shot-shot din ha, lami kay sumsum na to, Paulitos Macaroni Crunch o Tasty Fish Cracker. Nindot kay na, nindot ito slob-tuslob sa suka. The best kayo kayo niya. Ganahan mo mag-chat-chat para dili kay luod na to yung ato ba-ba ugum-ugum sa OBMA Special o Diamond Yema Special. The best kayo kayo na. Not kayo alam mo. Good. It's both kayo sa itong ba-ba ng mga Yema-Yema Special sa Diamond Food Trade Incorporated. Labi na yun sa ato ang mga baragi na naminom yun ta o Don Pepe Tablia. The best kayo kayo na. Happy, happy, happy ka kung mo inom ka Don Pepe Tablia mga bata. Sama sa inyo mga ikanan kung buwan to sa Happy Mart, Wadluna, Kunod Tabunok, Ugmaktan. Happy po kayo dito. Kaya na dito ang mga paliton nga barato kayo. Polo, t-shirt, pantalon, blouse sa kabataan. Basta na dito sa Happy Mart, tanan. Nya, doon na po yung donuts or us. Nga kilid sa Happy Mart, Magtan. Doon na po yung donuts or us dito sa Banilad. Tanawar, tanawalan nyo. Pagitaan na ninyo. Nara na diya. At Bangras Country Mall na yung donuts or us diya. Excuse me. Og sa tanan po nato mga kaisonan, labi na yun sa mga tao ni former Kapitan June Ramos nga nagbuhat siya Miguel Pulyar Fertilizer. Good morning ni Boyacap. Sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, si Ricky Asnar, si Ryan Kanki, Ma'am Casmer Arrao, og ingon man si Consul Francis Espares, og ni Consul Lister Daan. Og sa tanan ng mga tao ni Vice si Kuya Nick Pipito, basta tulido Kuya Nick Pipito, Dong GR Pipito, og sa Brumich PS ni Inday Shen nga ang ilahang gipanggamit nga kape ang ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Ipaglaban yung ganing said panyawan coffee mix kay nindot ni nato imnon kondisyon ta paningtong talabi na yung daghan kang mga trabaho sa opisina. Dili ka magdoka kung maginom ka sa ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Ate Press!
2: Okay, huwag ako sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon ron. Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katutasog sugar, ingon man ka ng bukul-bukul nato sa itong lawas, ato ng imnan ng Said Panyawan Herbal Capsule kada adlaw, katulusa sa kaadlaw inom. Sa buntag, ura kamukaon sa imong pamahaw, inumdaan ako sa kakapsula.

0: Nagpani ito ni mo maugyapon sa gyapon ka kapsula sa sepan yawan herbal kapsula mong imnon una kamukaon. Sa mo pani ito. Mausap sa imong pagpanihapon, inom na po daan ko sa kakapsula sa sepan yawan herbal kapsula. Ug alang na ito na problema aning kidney o UTI ay yaw mukahadok na. Tungod kayo na naman katambal, anak. Kinimawaan ko gon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa kugon herbal capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa kugon herbal capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI kugon herbal capsule. Basta kogon, lawas, bas kogon.
1: Daghang salamat at ipres o sa tanan na itong mga isunan ng bigamit sa ito ang Said Liniment Oil. Salamat kay ninyong tanan. Kamu ang naghimog number one sa tinuon ng mutabang na ito. Muwagtang sa itong panahot, pamaol, parakit sa kalawasan, varikos veins, katul-katul, kuto sa kabataan, ilikay pagyuta sa digi. Kung manghaplas na sa ito ang Said Liniment Oil, atong dapi-dapi nga magsakit mo sa itong pagdrive ng mga dipasiruan, kanang inignaw na ito, sakita na itong buko-buko, hawak, atol na ng paplasan sa Said Liniment Oil sa itong asawa, nga tinuon nga mutabang na ito, pero sabota anata palit sa butika, di ba rin?
2: Tinuon na sa butika na kita makapalit, pero naagi Facebook page ang Said Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ilalangit tayo pang Panyawan Herbal nun niya makita tanang produkto dito sa Said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan one coffee mix. Mm-hmm. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, eh, kay natas kabukira ng puyo, yawa sa tayong kasakyan ng motor, pwede rin kita mag-order sa Shopee.
1: Shopee lang kay Hatod Pass inyo, ha, Bam?
3: Thank you! Mga garden duty sa BPI Bank, matod pa nag-monitor ka na ito, Lloyd Golfan, Julius Arcelias, Adonis Briones. Ingumanusaba ang mga garden duty sa Port of Tobago, Mike Banluta, Jeffrey Buncalis, Juliet Gisihan, Stephanie Lahira. Salamat kayo sa inyong pag-monitor, ha? Ayaw ko makalimot. Talibin na kanimo din, ha? Sa inyong mga staff, Sir Sammy Lauron and Ma'am Myrna Lauron, Summers Hughes, Valladolid Carcan, Sir Celebrity Kutik Beauty Soap with glutathione and papaya extract. Sir Celebrity Kutik Beauty Soap, doon na kanimo mga sangkap nga matod pa inigamit na ito. Magpabilin kitang batanon, magpabilin kitang younger-looking kutis artista o kutis porcelana. Doon na ba kami ka ng murag pugis-pugis, murag doon ay black hits, mga itom-itom imong naong Said Celebrity Kutik Beauty Soap. Unya, mga utana lamang mo sa butika para dili ka mo mailad sa mga dili tinuod pasig dili original inyong mapalit. Mas maayo imo talaga mo sa abdula may kinisiyo nga nakabutang diha sa iyong sudlanan, Said Marketing. Said Celebrity Kutik Beauty Soap para sa itong beauty care and skin care. Thank you.
1: Og salamat kay Bam, salamat po taon kayo. Sa tuang presidente sa Guardian, si Dags Rica Blanca diha sa
4: Atatudo. Kabyangon pinamuhan.
1: Kabyangon pinamuhan. Salamat kay nimo diha sa thank you kayo. Unya mga isunan, kinintuksin, maugin mo daot sa tuang blood cells sa lawas sa tao. Ang cover og putos sa atong blood cells, may daoto no niya. Kanang cover og putos sa atong blood cells, importante na. Kay maumanay ang atong blood cells, no, maunay tighatod sa oxygen, nutrients, og tubig. Sa atuang kalawasan, ini kadaot sa cover putos ana, bustikim, bulapot ang atong dugo. Mauna inundan nga, mga daghang mga sakit, major pag yun nga mga sakit, ang mutakboy na to, sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst, uguban pa na itong balatian. Constipated pa ka, unya ingon man kining atuang kidney problem. Maunang kinahanglan yung kamo inom o G-Detox Plus Herbal Capsule. Kaya ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usaka natural nga detoxifier. Natural nga remedy, tigwagtang sa balatian. Puno kinisa nutrients kung may makapaligoon sa itong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa kun gusto kang mawagtang kanang mga toxin sa imong kalawasan, nga mo inumdan sa imong balatayan o karon ligon kanunay ang atong vital organs, inom gyud ta matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog kay number 1 kini mo tangtang sa toxin sa tuang kalawasan. At impress.
0: Okay, ang sendo na ito karong adlaw.

0: Ato sinde natin prese inday Margie. Kuha natin prese ang yang bana nga si Dudong Sator ba na Dudong Adro?
1: Ha?
0: Yang bana Sator?
1: Sator.
0: Si Sator ati prese buutan kayo matinabangon kayo bisag unsag yung mga silingan tabangan yun niya. Ang last niya murag nala siya hinoin na dautan katong iyang gida sa hospital nga mahalon. Kaya iyang sugtuyo ati pres nga maluwas sa taon ang bana nakabil man tao 120,000 at ati pres mao na nga porti hilakas asawa
1: sila may gibasol noon
0: sila mo gibasangilan nga kamoy nakaingon ani ganong gidaman ninyo diri sa akong bana taon asa bi dad una day imong asawa ni say pagana tulyo asa bi gusto nimo dad on adto sa kanay inighat inigadto nimo patay diretso. Samra siya eh. Sakto na kang Sator gibuhat. Iya na gibuhat kay para maluwas sa iyong bana. Ang naluwas magali pero oh, suma. Ana, ngungu, alam pero okay na kayo. As kalabing wapato dada niya. Maulian ba ka to?
1: Nung makitaan ng kwarta eh.
0: Oo, makitaan na. Huwag magili ng mingon, Pedro nga. Stage pila to yung mga dok?
1: Stage libin.
0: Stage libin.
1: Wala akong balik sa Toroy.
2: Ang maho.
1: Stage libin ako nga ingon.
2: Ang maho man ka eh.
1: Ingon akong bayaw nga pa. Nangamatay man stage 5 gani. Dili nga, stage libin na ka. Paasa ko nyo.
0: Awa, naulian eh. Yun rinong kakaroon. Nambok na ka.
1: Wala akong balik sa Toroy. Mga patanong kay mga doktor, wapar ba unta?
0: Ha?
1: Pag-iwan ako eh.
0: Pag-iwan stage 11, binunguang stage 11.
1: Ay, pa'y masakit ang stage 11 ka to si GC Baril, kaya badlungong kayo.
0: Sila nanik.
1: Sila nanik.
0: Beta, pres, unsa ating mga sulti, ani ating pres, unsa ikasulti na to, ani yung asawa, o yung bana nga, unsa man, ato lang nun nga, ayo kay palabi po sa imuhang kuan, dong, kay Basin Og, ka, ang diskwido ka.
1: Sila naman yung problema hinoon.
0: Sila yung problema hinoon.
1: Dako nang si Tumainte.
0: Kay naam ko yung plabi kag buta niya abusaran hinoon ka. Diba? Bam? Di ba? Bam do?
1: Masahir ko, bam?
0: Bam. O ka nang mo plabi kag kabutan. Abusaran ka no?
3: Kung ari ka diri sa basahon sa Sirak size.
0: O ka naman
3: dati. Kapitulo 16.
0: Oo.
3: Gingon diri nga, ang usak ka maunungon nga higala sama sa usak ka tambal nga mag-amping kanimo gikan sa sakit.
0: Mao ba ba?
3: Ha? Alam kay ni Kalugan ha? Ang usak ka maunungon nga higala sama sa usak ka tambal nga mag-amping kanimo gikan sa sakit. Diba na usahay nga og naa kay mga kaguol adto kasi mong suod amaam nimo murag mahupay ang imong mga kasakit imong mga kaguol.
0: Oh.
3: Kani ang ilang panagsuod isip higala sobra pas amaam sobra pas hapuhap kay primero gitagaan man sila kuan ang hilabang bayad kuryente. Ya muto nga giatakil gi dala sa ospital only nga ang ospital na nadadan ospital nga mahalon.
0: Mahalon lang.
3: Oh, kanang na ang akong isier lamang ani nga tagaasa ka mo kay ako ni bawaan gulyat kung ani ka sa Cebu unya butanti ka din he rehistro ka din sa Cebu daga ma agencies nga mutabang nimo di pres na mo nga tuwa may ma rehistro sa Oslo bula magkayo may nang gitawag og champ
1: ay dai din siya ninyo naman
3: di bang nang champ ba sa Cebu roman na kailangan ng kanang naadire sa kanya
1: sa man champ pansam
3: dili ka nang sa kuan bitaw gulyat sa kuan ba na kang Delmar sakto ba na
0: sa congressman congresswoman Ria Delmar
3: lahi kung tuan sa province kay ay madula ni Miss Province pwede ra sa LGU tingali ug sa kanang kanang na ang congressman gihapon pero mas daghan ng ari dire sa syudad imo kuan kay naa may kanang sa LGU local sa city dire so pero kung asa ka mong dapita ingon ani nga dako nga bayranan ang inyong buhaton kanang sa asa nga mga city or mga syudad murag adto man ang dangop Goliath sa WD niya indigency
0: ang sa syudad champ
3: niya kanang naang malasakit ingon ana
0: malasakit probinsya
3: sa probinsya og sa kuan unya interviewon man kamo kung tinuod ba nga wa kamoy nahimo wa ba jud kamoy mahimo ingon ana kay pananglitan og moingon nga sa to ga hisgot nga murag mukiha
0: mukiha ikiha lagi sila
3: kay panglitag ikiha kamo Okay ra mo tubong mo sa barangay kay mo timbang-timbang mo sa nang kapitan ug kinsay sadaan. Kamo bay sadaan.
0: Mga tinuod na.
3: Oh, nga dako man mo tabang na himo. Ug pagdala sa kuan, padala sa ospital, nagbahay man to yang asawa ngano dinidad ah. Siya nga asawa, kay ba mo siya kani, ospital, mahalom, ningon nga, akbali lang ta dito, ayaw lang, di lang ta mo dayo, diri, ni anak ta siya daan.
0: Mau yun, tinoda.
3: Kita mo sa dagway sa ospital.
1: Mahal mo na.
3: Oo, ano mo sa jumo, ano mo sa jumo, ingon daan.
1: In anak ba mga siya, bas, wala pa pag yung hungan ni doktor, patiyan lang na, uy.
3: Ikaw lang. Kapunlon, magtabtax.
0: Ayawan, ipapatay.
3: Oo, unya. Kaysa akong gibasa dire, iyahan ang nahimo ang iyahang buluhaton isip higala. Iyahan ang natuman ang iyatulman isip higala. Ibayad sa inyong kuryente. Huwag pa mga nitingali mo kailis.
0: Opa. Lai po ito bayad kuryente. Bam. Lai po ito iyang amigo. Katotokosa. Si dakor o siya itong usaw
3: niya. Katunog tamtax?
0: Dili itong lain po ito. Katunog na yung, katunog si, kani si Kuan, si mga tulyo, muna ipermiro na patabang niya. Katunog na ngayon siya, sa ipagana itong unang gipatabangan niya ni Kuan Tulyo.
3: Ang ako na lang matambag din rin mo, ang ako na lang kasyan ni mo din ha, sir, ma'am, babae, Miss Cinderland.
0: Si Inday Margie. Ang pirmiro ang gitabang, katong sakit yan ba, nga nakautot siya?
1: Si Tulyo.
0: Si Tulyo. Mauto, pirmiro niya patabang, sakit yan tiyan. Biligliok. Nakautot siya, kay kaplasag panyawan, mauto nga, naulian.
3: Ang naging nag-atake karon ron, mauni.
0: Oh, sa to.
3: Ay, magsatunog-atunog, tamtak, speed room man to.
0: Oh, kaning maan nga, ngayong tabang sa iyang kuan.
3: Speed room na.
0: Dili, si Pedro. Si Kuan eh. Ayaw na. Sator. Uy, Pedro Sator. Pre. Sator. Oy, si Pre-Kanor.
3: Kanor.
0: Si Kanor. Matoy na ngayon tabang niya.
1: Ano ito? Tantas, Pedro.
0: Pedro, tantas.
3: Kanina lang, ang atong masyir, ano lang yun eh, kanang doolo mo diya sa kinsay makatabang. Pagpunta na mo kinsay makatabang kay naamay mo tabang sa kanang wag yung mahimu bitaw. Pagpunta na mo diya yung mga silingan kinsay makarecommend ninyo diya kinsay makakuan ninyo mahitungod ane kay naamay mo tabang sa kanang wag yung mahimu
0: bitaw.
3: Ang masag magpapreso mo ko din ko ba. Kada ospital, musabot, musad na.
0: Musabot.
3: Musabot. Matagaan mo nagpromisory note kung sa iba aton. Huwag man tingali ospital nga nakapapreso pasyente kay huwag ikabayad.
0: Mag yun.
3: Naaman eh, depende mo na sa kung mudangot mo diya sa kanang social welfare o kung sa, no? Kay kanay party mo naging una aning gi-atake niya. Ningun mo ko siya nga may pamutunan lang sa tamtax o mauning dako kay bayranan. Kay dai ako silingan gulyat nga giputlan og TL. Wa sa kabayad bisag piso.
0: Di ba?
3: Oo, oh, lang silingan diha ay.
0: Ngano man? Ah, di mi siya paputol.
3: Di kaning atong city hospital, wa siya gitawag niya zero balance. Giyon sa siya. Kana lagi muduol ana mga
1: sakit. Na, mga sakit.
3: Muduol kay ni mga ensya nga makatabang.
0: PhilHealth naampo dai na bam no, PhilHealth. Oo. Oh. Nya diri sa tuwa, ang atuang kining atuang cham. Nga ni Mayor Nestor Archibald sa tanan ga sa daan sa syudad.
3: Oh, ana na lang mamaka.
0: Si Francis Paris do ulan na ninyo kay matabang na basta cham-cham.
3: Oh, mao na mo kay share ha kay sa ako nang gingon kanang na ang apa nang katapusan din yung duulon si tuas taas.
0: Oh, kana.
3: Si gingon og kanang og sa tagabukid.
0: Tambal nga way bayad ba
3: sa amo para sa tagabukid mananambal nga way bayad dangop ta ni bunguton.
0: Oh, kana.
3: Muna ilang pong, no? Usala pa pa nga dito lumang noon.
2: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
5: Naya ba ka, Angel? Wala ba tayo hilap, Tiha? Abi pa lang sa makadungog, giunsa di ka?
6: Maupitaw akong tuyo. Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo ani sila, o irak ang kulatahon.
5: Usa!
6: Sige na! Sige na! ay nakalimot. Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero wag ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Oh! Oh, kung magkontrabida yun ka, pagdahog na lang nga daog-daogon yun ka. Ay, salamat. Nahumanagid ko sa akumisyon ni Irene. Tapoy sad, uy, makaugtas. Maunga nakadecide ko nga mo pahuway una ko. Ug ako na sang self ang akong atimanon.
7: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
6: Hmm? Usa di ibong giampo?
7: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
6: Unsa?
7: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
6: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao!

0: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
1: Karong May 27 to June 5, 2026.
2: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
0: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang.
4: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy niya kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
5: This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
6: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
10: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
12: Og karon mga higala, di ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of fortune.
11: Right now it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
13: Ganong dili sayon og dili dali. Ha, Mervin?
12: Ang-ang. Pwede man niyang ipanguntra na to ang atong pagdetene niya.
13: Mausad. Di ba milyonarya man ko? Di ba di ay makapasayon sa kaso ang akong milyones? Ha, Mervin?
14: Hala, oy. Kontrabida lagi ko paminaon at to ay.
12: Pwede man sagit ang imong giingon. Magkapadali tuod sa kaso ang imong milyones.
14: Ay na lang, oy. Ipapriso na lang to siya tulog kabuwan, patagam ba? Basta ikaw na'y bahala.
15: Daghan na kayo tog sa atong babayhana.
14: Bitaw.
12: Oh my God.
14: May napatagmon gito.
12: Oh, sige. Okay.
14: Nausa ka, Irene?
12: Irene? Nanglusbad lagi ka? May gipamati ka?
15: Nikalit maglain ang akong kuto-kuto. Excuse na ninyo ha.
12: Uy, hala. Nabugnawan?
14: Patay.
12: Ano siya patay?
14: Haskag.
12: Haskag, unsa?
14: Haskag, guntis siya.

0: unsa man kay resulta. May lag nasayop ko. May lag dili siya buntis. Hello, Irene?
1: Angel?
0: Oh.
1: Sakto ka? 6 weeks na?
0: Butang eh!

0: rin na kung magkakot yung magkamot. Ay, bisan wa na to gi-expect. Pero, blessing sa baya na. Niya, sa may plano ni mo.
1: Huwag ko mahibaw, Angel. Naglipog pa ko.
0: Ipadayon lang na, uy. Ako'y ninang anak ni katawa na. Pamanahan anak kong milyones.

0: Uncha. Oh, my God.
1: Pero, ayaw pa na si mong gibati. Masaangay ka nga careful kayo, karong panahon na. Dili angay ma-stress si Irene.
0: Pero, attorney, gusto kong makakita niya. Gusto kong...
1: Nakasabot ko nimo. Pero dili ka ginangay nga magpada sa imong excitement. Sila ang huna-huna. Sila ang imong priority.
0: Happy mga ko, attorney. Pero, nag-uulsa ko kay di pa magbumakapaduol nila.
1: Sige lang, ampo lang. I-update lang sa niya, tika, unsa may kalambuan. O kung unsa may pwede ni mga mabuhat.
0: Okay, attorney. Salamat kayo, attorney.

0: Alam mo? Eh, kalangtuan ang radish. Pagi lamian kay ka.
1: Lami man.
0: Nalagod, ikaw kun. May nalasan ng radish imong gipangaan eh, kaysa uling. Doon nabi ako na yung mga buntis nga mukhaon og uling.
1: Ganaan sa kong mukhaon og singkamas.
0: Puti, ganyan niya na imong anak.
1: Oh, naitaw.
0: Tanaan sila ko sa monitor, ha? Oh, uy. Nagpa-deliver ka?
1: Ha? What man?
0: Rider lagi na.

0: sliced radish o singkamas.
1: Sure ka? Nga wa ka mag-order ini?
0: Wala ki. Pero mag-order man ko nga na may daghang skarbon. Pila raman si pagpanit o dili naman kinahanglang slice ba?
1: Kisa din nagpa-deliver ni?
0: Basig ikaw ra ha?
1: Diwi! Honest, oh.
0: Oh.
1: Oh. Uy lang. Naman di ay note oh.
0: Ha?
1: For my wife and baby.
0: Oh.
1: Oh. Gika ni Ryan?
2: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Ang galing! Pang matagalan!
1: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
0: Babe, ano ever best decision mo in life?
1: Siyempre, building a home with you.
2: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
3: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
4: Mami, undami ang drama.
3: Angeline!
4: Na ako'y na-discover nga timplado na, lamig!

0: masyadong sarap, kaugdyan ka!
1: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
5: Kung kay baluka nga naasi mong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimot nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan magsed panyawan. Sed panyawan garlic capsule. Angko ng ahos, banaba o panyawan herb. Sed panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling!
6: Oh, ilabay ni?
7: Ayaw.
6: Oh.
7: Ano kun man sad?
6: Na magkadagang radish og singkamas.
7: Gwapo man tanawon kod. Naibog man ko.
6: Oh.
7: Kalami ini.
6: Ipunatan man dahil. Ay, maragdigyan ko sa utok sa puntis. Ay, di cute.

0: Buwan na lang ko malalis. Kaya may ubus unya.
1: Sakto rin yung gibuhat.
0: Pero makalagot mo gudun naunaon. Ang tanang atraso atong tawana, maabswil to lang sa singkamas o radish?
1: Sabtan lang gud ang buntis.
0: Ay, himot lang mo eh. Ang bisang saon akong sabot. Di ko kasabot ang sa tanan niya mga gipanulti. Murag nawa ang tanan. Ang kuwang na lang no, makikita siya itong kanahan nga Ryan. Bisang ganyan yung giingon nga magpalayo siya. Nawa, oy! Wa na hiskot! Ay, lisura, gisabton sa buntis.
1: Kasabot ka raon niya.
0: Nah, di ko kasabot ano eh.
1: Kasabot ka raon niya kung ikaw na siya mabuntis.
0: Nah, simba ko! Simbako.
1: Kakiyot kaysa kong pinanggaw eh. Pinasakap ang kilay. Masasakay gama no kung siya na'y mabuntis. Na, musamot yun siguro kamal dita. Ma-imagine yun ako. Ay, igor kita ang kus pag-imagine ini. Igor kita ang taon.

0: makakawas ka na, Rona.
1: Oh, salamat! Salamat, sir! Salamat!
0: Sunod na ako kay Dona Kapay Pirmahan. Huwag nag-WhatsApp nimo si Atorte.
2: Huwag ka na isulte.
1: Salamat.
2: Sinji lang ang ngayon mo nga pasalamatan. Nga iyan na lang gi-withdraw ang kasubatok nimo.
1: Magpasalamat raon niya ko niya.
2: Wala kinahanglanan nga magpakita ka pa niya.
1: Ha?
2: Ako rin mo padangat niya sa imong pasalamat. Tod, bisag nakagawas ka na, wali magpasabot nga libre ka na sa nga bubuhatog dili maayo. Kung ako nimo, magtarong ka na sa imong kinabuhi. Second chance ni nimo. Usba ng kinabuhi nimo. Likay na ang mga butang o mga tao nga nakapaguba nimo. Kasabot ka?
1: Nakasabot.
2: Tuod, di na ako maglugay. Kay daghan pa ko kati manon. Gibayaran na ni mga pagkaon. Kung di nimo mahulot, oh, pwede na nimo i-take out. O, dawatan eh. 50,000 gamit kayo na sa imong pagsugod. Gamitan na. Good luck.
1: 50,000? 50,000 ra? Bayad sa ilang pagprovision ako? Bullshit sila.

0: Niresign na dai ang bisit na Irene sa iyong trabaho, ana. Ugway palita ang iyang mga kauban kung nibalhin ba siya uwa. Ah, dinilang ko dool sa mansyon mo pwesto. Manayming ko kung mugawa siya. Si Ryan!
1: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
2: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagkong pirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa eyeberry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
3: Salaypod ang bagong produkto eyeberry gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalaga pa lang ang eyeberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawa sa anumang uri ng sakit.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosolo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
8: EQ Dry for comfy sleep from day one. I-continue mo!
9: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
10: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm!
11: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumaka bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
12: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
14: Ang galing-galing mo!
15: Smart,
14: Smart Dishwashing Paste ko! Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
13: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
14: Tanggaling-galing mo.
16: Smart dishwashing paste.
13: Heavy duty linis, bawat pahit.
11: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS.
17: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to.
18: Mga igala, atangi ang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording editor, Lloyd Gabiana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
19: You're made of fortune.
0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuwa ni Francis Eliaga Ispares.
2: Abay mo siyag! Lugway mo siyagit! Kamaya! Lahayag siya na ang gwanta sa mango! Pagdali! Ang gwanta! Grip! Fa!
9: Nidagsang ang tulisan.
6: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
9: Kidnapping. Kahilayan.
1: Joy! Joy!
15: sige ba? Bakit ami sa hupo mong lawas? Kano?
20: Yes! Oh, yes!
15: Oy! Oy! Ganong ipaw ng musika? Kinsoy!
21: Down the master!
22: Maskara. Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara. Direktor Francis Ilyagay Spares. Musical scorer Randy Nakurdat Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio Editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
23: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
24: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
25: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
26: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
27: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
28: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTAB 254286 series of 2026. Mag-o!

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Unsa ang ambisyon nimo?
4: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.
3: Ipa

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Pero tanaw na ko, murag, tinipsing aking kwartas premyo ni mobile. Hey, abi ni mobile, nalipay ni mo ang nakalipay ko ni mobile bill kay bago ako siya.
2: Ang unsa man.
1: Kabantay ka na? Doon ay lang nakalipay do.
2: Ang unsa lagi, unsa man. Ha, nakabantay ba ko? Wa man.
1: Ang pag-akos ni Charity ni mo sa pagchula nila yun.
2: Binding.
3: Sa pwede yun, aday chula di ay.
1: Awa dito?
3: Para matoy kwintang akong gakos, good.
1: Ang gakos na dito? Haging-haging na dito. Probida. Nga nung taon, probida.
3: Dito mo, Spark, kay parihas mi sa among pagbati. Pagbati sa usa ka babae.
2: Charity.
3: Di ba, Yads?
2: Yeah, daw na mo. Binding, Charity.
1: Awa, kabantay ka? Ha? Lakaw sa iyo, Bayabil, nga huwag mo ikid. Lakaw noon to, noon sa...
3: Nga, unsaon taman.
1: Huwag, tiyali to. Yung sultihagin na to.
3: So, unsaon din ako pag sulti di ay, ha? Unsaon?
1: Oh, wala kang bilhin siya yung ipakita ng bilidad.
3: Oh, syempre, saludo ko.
1: Oh, maubaw niya.
3: Kuto, brady, ha? Kay bisag unsaon pa na ako ang pagdayag niya, unsaon taman. Mahuyang magkasing-kasing.
1: Oh, tsa.
3: Lalaki siyang makig-away, pero tuyab man. Unsaon mo na nimo?
1: Oh, pretty.

0: darling.
1: Oh.
2: Nene. Gato din ni Ola ang duha ka maleta.
1: Oh, okay, okay.
2: Ang hilalit din ang duha ka maleta?
1: Akong iso sa dakong vault, Marga, darling. Ini sa kong kwarto.
2: Kuya, wan man ko anya, eh.
1: Hmm? Wag ka nga ikabalakan. Ha? Ni amang kini sa akong bahay.
2: Rafael, darling.
1: Ay, why na sayod? Na aduna tay duha ka malita nga kwarta.
2: Pero sa dihang na dawat nimo ang maong kwarta. Doon na ba din ilang inihibaw? Magkita lang man. Ikaw, ako, si Federico o si Ola. Pero, nga nung nasundan pang kita tulisan.
1: Marga.
2: Oh, si? Hasta ikaw, nakulat ka.
1: May punto ka. Nga nung nahibawaan ka, may kwarta tanda.
3: Galing tao to ni Mr. D, daddy. Kabantay nga na?
1: Federico.
3: Daddy. Tingalig. Tao to ni Mr. D. Kabantay ko na. Gitubol krus ta. Gitubol krus ka.
1: Usay buot mong ipasabot.
3: Ani na hindi ay. Ani na. Tao to ni Mr. D. Nga una yun karas pagtulis. Dubol krus ba? Dubli igo. Maiya ang yuta ug mabawi pag yun niya ang kwarta.
1: Federico.
3: Oh, saman. Imposible? Ha? Imposible ba? Na di na imposible tadi oi. Kay karong panahuna. Kalibutan na karon sa mga maro. Pantay ka na di.
1: Federico, iho.
3: Dili ba? Posible gyud ang akong gisulti dali. Di ba? Tao to ni Mr. D. Una yun kagtuglis.
1: Buangkon ka ha siya? Nga iyang tao ang gustong mo tulis na to.
3: Dari, why maro nga mo angkon oy?
1: Iho,
3: Dili ginamita mo nga mo angkon siya dari. Kay karong panahon na di. Ang labing ligong dipinsa sa mga pasangil sa pagdawat o malita, maoreg yun ang pagpamakak.
1: Pwede rin ko, iho.
3: Uy, kawatang yung mutugan na di. Bisikin na klaro na kayo ba? Pero muli mo dyan na.
1: May punto ka, Pwede rin ko.
3: Ato na yun. Ato na dyan eh. Kabantay ka? Nagining kwarta na di. Asa man ni mo ibutang, ha?
1: Ato na ko ipabutang sa dakong vault.
3: Asa ni mong dakong vault?
1: Naasa kong kwarto.
3: Good.
2: Pero nahadlo ko, Federico. Basin o tuliso na po.
3: Ay, kabalaga! Ni ako! Wa mo'y pagsaling nago! Ni ako!
1: Dili ka ka makuyapan, Federico.
3: Daddy!
4: The Original Koi Herbal Capsule.
5: Ako si Rosal Gita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng anal, niya ang doktor na operahan niya. Wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koi, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, wala rin yun, nagpadayon ang guiter sa akong liog.
6: Wala na bukol man.
5: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
4: The Original Koy Herbal Capsule.
7: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bilabila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako.
7: Wow.
8: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yuko aninya.
7: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag guwanta pa.
9: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
0: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambition o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka, make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
12: Tunay Natural at Original.
11: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
15: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
16: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
17: Isip ko sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
18: Mas klaro na ba bisan gabi?
19: Mas kaan na ang matisa akong mga mata ug mas klaro nagyud bisag gabi eh. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
20: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
21: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
23: ACS. Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
24: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
23: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
25: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGA. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Bingo Plus! Bingo sa saya! Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
27: Happy Fiesta!
28: Kinahanglan, extra ang anda.
27: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
28: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
29: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
28: Wow! Mas maayo pa?
29: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
28: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadereta.
29: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
30: Unilab quality yan.
31: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
33: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
34: ACS.
33: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
34: ACS.
33: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
0: ACS. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
3: Pida, sadoy! Pida! Ha! Ikaw ba sa kong kahimtang dali? Gipukpukan, pukpukas ng kugos, puas armas. Ha? Nga ikaw pag yung ako apapangig. Kawantay ka na rin. May burot ang ako nga bill.
4: Ain. O, nakabantay ko eh.
3: Ah, daan pa ko? Out lagi. Matiya sa daan ng pagkasultiya ba? Bantay ka na rin. Dali na kong magkuyapan. Matiya na isang yaha eh.
4: I'm sorry eh.
5: Sir, nanapain.
4: Ah, nga no, ula.
5: Sir, kini... Kuan, si Abel ba? Kuyog si Inteng?
4: Oh, mao ba? Naas sila. Oh.
3: Kuya, ganong, di paano yung mangyunaan mo si Abel dali? Ha? Ganong?
4: May importante kung toyo.
3: O, saman?
4: Paminaw niya, ha? Este, una, sige, pasudal sila si Abel o si Inteng.

0: painting?
1: Hmm.
0: Bitaka, na ko mo nagbayo ni sir?
2: Bitaway, takuwa o. Propita, hindi pa yung mga tanong sa kilikili doon, mamahalo na kayo. Ah, natural yung siguro na ba? Yung mga milyonaryo yung sila, di ba?
0: Ah, bitaw sa no. Nila ito magdugay din, kaya ba sino mangita na ito, Sir Mangkaw?
2: Oh, tingur ito, Sir Ting, nawag Sir Mangkaw, buwan na ikon after guns.
0: Hmm?
2: Oh!
0: Oh, mau ba? Mau. Oh, sige, mas may tingaling ang mau nga magdali ta.
2: Oh, sige, sige, mas mayo. Mas mayo yung magdali ta. Ta, uy, kaysa may nigadong din ito. Oh,
3: Ting, pasudlon ko no mo.
2: Pasudlon ta?
3: Oh!
0: Sige, sige. Dali ba, magdali ta.
2: Tara, tara.

0: chocolate. Sir. Sir, course may tabo.
1: Ay, oh, sir.
0: Oh, bago pa kong nabot kika sa Manila, sulti course na itabo din
1: eh. Oh, sir. Ingon ani, sir.
0: Oho. Nere pag yun sa itong istasyon na itabo?
1: Oh, sir. Sila si Don Rafael ang mahimontang biktima sa tulis.
0: Mao ba? Si Abel? Mao'y nakaluwas.
1: Oh, sir, si Abel. Way ko kahadlo ka nakig-away sa mga tulisan, uy. Nakuha man niya ang arma sa gwardiya nga napusilan. Mo'y yung gigamit. Pagsukol sa mga tulisan, sir.
0: Oho.
1: Ay, sukol siya, uy. Napusilan niya ang mga tulisan. Pero, wapatya. Gipaalang. Unya, giigo ang kamot nga nagunit sa arma, sir.

0: Abel, o sa gani ka ito yung mong apelyedo?
1: Ito ka na yun! Kitig dalis dali! Oh, liro-liro bang mata ni mo? Ito ka na yun!
2: Kuan sir, kining Abel, Abel Sarmiento.
0: Sarmiento?
2: Sir. Oh, sir.
0: Doon na ko'y katabang aging anlan o Juliet Sarmiento.
2: Juliet Sarmiento, sir?
0: Juliet Sarmiento. Pero dugay na katong panahon. Dugay nang nahawa. Mga 25 na katuig siguro.
2: Juliet Sarmiento, sir?
0: Juliet Sarmiento. Bisag ako lang tong katabang, no? Pero, napili itong ray na sa piyesta. may aum gani kato sa iyang lips?
3: Oo, mauna yung nanay, sir. Mauna.
0: Unsay man?
3: Oo.
2: Oo, sir. Ako ng nanay, si Nanay Juliet Sarmiento.
0: O kinsa man niya yung imong tatay?
2: Pinaanggan man si Nanay Juliet. Mao nga, ang iyang apelido, muray akong gida, apelido ni Nanay nga Sarmiento.
0: O kay Igsoon?
2: Bugtong ramang ko, sir.
0: Wa ba'y kisulti ang imong nanay, ha? Kinsa ang imong amahan?
2: Wa, good, sir.
0: Ako ang imong amahan.
2: Oh.
4: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic. Bye!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwat ug ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Iba ni bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?
2: Bakakon!
3: Ha? Nga ano ka, oy? Kung mawa ko, ma'am, pangitaon ba sa kunin mo?
2: Siyempre. Kay estudyante man ti ka.
3: Kung di pa kunin mo estudyante, umawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
2: Dili. Klaro, Ana.
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako kini Dennis.
2: Piolo?
3: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
2: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kini niyo duha ang tinuod na si Piolo?
3: Ako, ma'am. P.S. Love you.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-iskwela niya.

0: tinuod man yun nga dili ikaw si Paolo. O sari ako ikasulti. Ang sama ninyo kitsura, way kaayuhan nga ikahatag na ako. Maunga palayo na nako og ayaw nagpakita aron magmalinaw na nga akong kinabuhi. Please lang. Muhangyo ko nimo. Hunungin ako.
1: O kung dili ko.
0: Pwes ako ang mulihay nimo. Mibiya na ko sa among dapit. Mubiya na sa kuya ni dapita.
1: O, unsa? Ayaw. Di na kinalang mubiya ka pa. Ako ang mulikay nimo. Pero usa lang akong hangyo.
0: Unsa ka na?
1: Mahimo mailan ako imong pangan? Pakapi nila na sa og picture aron ako unlanan.
0: Dili ko. Bisan imo pang ihabol.
1: Miss. Miss Beautiful. Miss. Wapakunin mo hatagi sa imong pangan og litrato. Miss.
0: Ganos ang ba magpalinaw ng akong kinabuhi? Ganong hangto din, ikisamok magyapong ko sa imong panagway, Paolo. Dili na ko, di ba? Pero ganong kung asa man ko na amang kihapon ka? Midagook na lang hinoon ang akong tiyan o galit. Huwag pa man na ikumukaon. Mulahos na lang ko sa kusina. Ikaon ko na lang ng akong stress. Malambok makakuha ni di oras. Pag-stress eating man ko. Bahala na. Kaysa mapas mo. Oh. May nanghaon pa sa kusina. Huwag pa din mahuman o kaon sila si Kapitan o si Potensyano. Oh. Hala. Basig ng hukas na lang hinuon ang tikawang. Imposibleng si Potensyano may nang hukas. Si Kapitan Kitingali. Kap! Biyain na diya, Kap! Ako na yung hugas, ana! Kap! Ako na... Ngayon niya ka? Unsa yung pag-ibuhat din eh?
2: Nagkaon.
0: Giunsa ni mo pag-abot din eh?
2: May hagdanan uportahan lahos din eh sa kusina. Agis luyo. Mao nga, nagkalahos na sa ko din eh. Saka. Mas una pa kung naabot ni mo. Ani, ngaon ta?
0: May kaon ka nga wakaagda ha?
2: Pagsaka na ako din eh ganina, nabitan pala ko si Kapitan. Ingon siya nga, kaon na niya. Dahil niyang talikod. Mga, nga, may kaulasab ko. Kalami. Bisa yung luto. Kalami yaw eh.
0: Itlog na nang ikaw ni mo. Ayaw pala big pa OA di ha.
2: Itlog na ni. Pero, lami nga pagkatimpla. Doon na pa'y, kuan, na pa'y lamas nga tamatis o Bombay. Wah, ako ni paborito. Ikay nagluto ini. Eh.
0: Ako?
2: Sakto na.
0: Sakto nang?
2: Ay lang, maawaw ko.
0: Naawaw pa ka ng purma, ha? Dagko magkikagungit?
2: Dili sa bahag, grabe.
0: Unsa lagi?
2: Bahala ka, ha? Mugos ka, ha? Sakto na ligigig ka.
0: Ayaw na lang. Naibawan ako si Muntubag. Karaan. Sakto nang magminyo, no? Unya, maingon da yun ka nga mga sawa ka na ako. Sus! Ay na lang ko ninyo mga lalaki. Parehas ramong tanan. Kung makakita ganigi kayon, muhirit mo da yun.
2: Ha? Dili mong...
0: Mga dokirok mong dagko.
2: Dili, ha? False ako...
0: Accusation? Ha? Og ako pa karon ang nagpataka? Oh, sige. Hotda na lang ng pagkaon diha kay lami mang kaha. Hotda kay ikaw may nagluto, ana. Sakto man ka na stimpla.
2: Gani. Huwag ka na ni gusto na ko isulti. Sakto na kay kang manimpla. Patudloon takog ko ng panluto ni mo aron nga malipay akong nanay. Unya, sirit pa ang baba ni mo.
0: Oh, ha?
2: Pero, gusto ka. Sakto na kang pangasawon. Unsa dai mo pangan?
0: Ay! Bahala ka diha.
2: Uy! Ano masukot mo ito siya pangutan o siya pangan? Wala yun manig talikod. Ah, bati tingali pangan itong bayan na. Ay, kwapahan niya eh. Bisa magminal dita pa siya. Gwapa lang yapon. Iguad na baking sampot. Unya, ikid pa kaing amulakaw. Unya, cute kaig simod. Murugig lubot sa manok kung magkibot-kibot.

0: Nauaw na lang hinoon ko sa kong gipanulti kanina. Makalagot yung tawhana da. Isa mo talang hinoon, ugbuk ka lang akong dugo sa inyong tsura. Dako ang akong pagmahay kung ano nagpadapa ko itong dagwaya. Mangingilad. Baka ko na. Bisag maggubat pang tibo kalibutan. Tili naging kong magpailad pa sa samang panagway. Nungka. Never.
1: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
2: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
3: May triple advanced power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag-Birch Tree Advance na.
2: Same nutrition, half the price.
1: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance, same nutrition, half the price, versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
4: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin, na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Protect Chan.
8: Yaku.
7: With 8 billion live LCS.
8: Yaku.
7: That may reach the intestines alive.
8: Yaku.
7: Helps improve digestion and boost immunity.
8: Yakult!
7: With proper diet and exercise.
8: Yakult!
7: Kaya panalo ka dyan!
9: Kung muingon si mama nga,
10: sige kagaw, inanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
12: Ang iyang buot ipasabot.
13: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
14: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kaya ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tunay, natural, at orihinal.
19: Lumbi, pudding San Miguel Litro. Share-share taning litro ha. Uy, Carl, palihog sa kinilaw, bi?
20: Carl, palihog gani sa litron.
21: Carl, palihog po ng bupis, please.
19: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, bi?
22: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
19: Ihatagan ni Carl ang bill.
21: Carl? Asa man si Carl?
22: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay tabay. Drink responsibly. Kada

0: Andin. Karon available sa Abot Kaya pa para sa kaligon sa Andin na nasa 12 pesos SRP ra.
1: Anlin, barato na kayo.
2: Tatag ng Anlin, Abot Kaya na.
3: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
4: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinue mo.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa akin protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: AC-

0: White Rose Papaya.
1: Na ay double whitening sa papaya extracts with vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom, puti ka, White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
4: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
6: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
7: Bingo Plus! Bingo Sasaya Plus a Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: Well, di ka na ba yun magpapugong?
9: Kap, naaraman sa bitaw gihapon ko si Mong Duol mag-abang. Bisag unsay oras, mahimo ra gid kaayong duawon ti ka dinhi. Kun way klase, ani unti ka? Lutuan ti ka?
10: Unsa man? Gusto ka ako imuadto nimo aron dili na ka mahago?
9: Ah, ayaw lang. Okay ra ko.
10: Okay ra man sa ko.
9: Ayaw na lang lagi. Maikog ta nimo.
10: Ay lagi ikog na ko gud. Dili man ka maikog ning umaabot nimong pamanhunon.
9: Potensya no. Nakuwang kas kape no.
10: Ha? Kape? Awa man. Katulo ko mga pisaw sa kadlaw. Kuwang mo ba na?
9: Basin. Kaya wa mo ko kikulba. Kanarapyos at panagsaba.
10: Hindi ko eh.
9: Bahala ka. Ah, Kap, ato na ko. Dadon ko na ning ako malita sa kwarto nga akong iabangan.
8: Eh, o siya magka-potensyano?
10: Ako lo?
8: May ayaw ba bang potensyano rin eh?
10: Na ano? Ikaw, potensyano senior. Eh, junior man ko ni mo. Hambot lang eh, kung anong, ngano yung maog na imong gingaan sa akong inahan. Ha? Batik ang kinapanganal, ho?
8: Hmm. At sabay, batik kong pangan. Batik kong pangan, pero nindot kong buhat. Tumantay ka na. Ha? Di ko magkapitan og dugay sa atong dapit. Ha? Di ko magkapitan sa dugang panahon ng dapit, kundi pag kumayang tao. Ha? Tumantay ka na. Inang o.
10: Oh.
8: Gani. Oh. Amot lang kung anong, ang akong pangan ramay mong nakuha, ha? Di man ang akong buhat. Buhat ang pasultihon. Kapantay ka na. Lalakaw na, lakaw na. Sunda si... Kitsa ganito nang naglakaw.
10: Saba, Looy. Kapantay ka,
8: ha?
10: Kalintano na sa ka. Pagpapagani mo nagatubang, nalimot na sa ka. Ikaw ba, lo? Uy, nakina yung pagkalintano, Looy. Aluang mo nagigka?
8: Simba ko. Layo na ka ng sino, simba ko.
10: Layo! Kalimot mag ganit ayon kasi pangan? Iyang pangan, lo, Dinis!
8: Gani. Oo, ala, Dinis. Sunda na katong kwan, katong babae nga naglakaw. Dinis.
10: Kapuyan ni mo, Looy!
8: Ha? Kanong naglulo man ka na ko? Kabantay ka na? Sus, huwag na. Kuan pa, lang yung paminaw. Nakita mga pag-apo, ha?
10: Imo, lo, imo!
8: May aborego?
10: Na, klaro, ana! Ako!
8: Aw! May aborego? Aw! Asa magkamaliwat doy, nga batik ang magnaw?
10: Unsa!

0: ああ。うん。
1: うんしゃねない。
0: あぶれへおくたんあわ。
1: Mga notebook o uban pang mga gamit sa eskwelahan. Ano napalit pagkainin, nay? Bumalik kag eskwela, nay? Agay, nay! Agay, nay!
0: Usban, Usban! Nakalikay ka na, ha?
1: Nagagay ka!
0: Ha? Nga nung ako man ko rin bumalik kag eskwela, do, ha?
1: Kaya ikaw may namalit o gamit para eskwela?
0: O yung mamalit ko para ako na di ay!
1: Pagkakil siya din, ha? Nga? Kita namang duhang nagpuyo din hinining baya.
0: Ay! Usahay no makapangutanag yung kusa kong kaugalingon. Anak kagyud kahas imong inahan, Piolo? Nga intelihente man tong inahani mo? Bisag pobre to? Sa gugmar ang magitintahon tong nabugo?
1: Kay nga nom din ay. Unsa man gideng akong amahan ay, ha? Nga nung ingon ana nam naginang imong sinultihan batok sa kong amahan ay.
0: Oh.
1: Kaya nga naman, sa mali pagkatao sa kong amahan?
0: Ah, kalimti ang akong gisulti. Hipusan na ka ng imong mga gamit para sa eskwelahan.
1: Mawag na ipirmi ni mong isulti, nay. Mawag na ipirmi ni mong buhaton. Muli kay dayon ka kung mangutanan ako mahitungon sa kong amahan. Bugtong ang pangan lang sa kong inahan ang akong nahibawan. Pero huwag ikamusultin ako sa pangan sa kong amahan. Nay, panahon na tingali nga makaila ko sa kong amahan, nay. Bisa sa pangan man lang. Diyan ay pangan sa kong papa, nay. Buhi pa ba siya? Hay man si karon. Ganun ko siya makita, bisan sa tibok na kong kinabuhi, bisan kausa lang. Diyan ay pangan sa kong amahan, nay. Sulti ko na si Dis, kay gusto ko makaila niya. Diyan ay pangan sa kong amahan, nay.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu!
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan.
8: Phenylephrine, HCL, chlorpheniamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Naa-eleksyon, humba, adobo ka direkta!
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan!
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
14: Oh shucks! Oh shucks!

0: Kaigalan, ayaw sa'yo pasabog paminaw upan pang masumpay na itong sudilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Alvarez, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Joel Pense. Recording dito, Randy Tayad, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, ay sa kining
1: ibati ko. RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headlines sa itong mga balitang lokal, Cebu City Transportation Office mo padayon sa istriktong patas kapagkatuman sa mga traffic rules and regulations dili sa syudad. Samtang amahan, gibunalan kinig 2x2 sa iyang anak ug namatay dito sa lungsod sa Badian. Samtang sa kauluhan, Senator Erwin Tulfo nagplano karon nga mo pasagag kaso batok sa kani Marines nga miakusar kaniya nga lakip sa gihapdan og kwarta. Samtang mga motorista maka-expect og mixed konsagol nga movement alang sa presyo sa mga produkto ng petrolyo karong sunod semana. Yun ay mutaas, doon na po'y muubos nga presyo. Samtang tropical depression nga si Esther ni pabilin sa gikusgo ni ini, samtang nag-irugini paingon ang ito sa southern Taiwan. Hindi ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Ini nga oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
7: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nagsigi na lang ni siya glaag? Labiha na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhat ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
1: May buhay sa makabuhay.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
9: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na patong.
8: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-bila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-bila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
11: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
12: Sukad pa sa una, kabaluta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Nation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
14: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid tanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
19: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
2: At oras karon, alas 12:44 na.

0: Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, ato nang ipadang ato sa baglain na sa natong hugna sa DYHP Answer to Win na promo na ini mga oras sa para ma-remind ato mga listeners kung sa mga pamaagi nga maka-join ni ini na masaktog yun. Oh, magsilbi lang na ito, kapahinom doon ha, kay Karantonton, bumatag na nabata sa ato nga simple kaayo nga pangutana para man yung tubagon, unya kun masaktong inyong tubag, plus naka-follow pagin mo sa atong promo mechanics. Dawat ninyo ang 200 pesos nga Gika! Ilang buhaton, motubag lang mo, no? Simple lang kayo nga itong mga pangutana, kaya ito rin gikuha gikan sa atong mga balita. Unya gawas nga correct answer, kinanglan nga masunod po ang mga pamaagi sa atong promo. Importante, naka-like, naka-follow, naka-share ka sa atong mga Facebook pages. Ang DYHP RMN Cebu, Attorney Rufiel Fernandez Banyo nga Facebook page, nga katog yung Dunay Blue nga mark check diya sa kilid sa pagani Attorney Rufiel. Kaya na itong official nga Facebook page. Unya, i-follow o i-share po kining atong nag-live na programa karon ng Metro Ratsyada para yung mga friends, mga Facebook friends ninyo makakita po sa atong nag-live na programa sa atong mga balita, ha? Unya, maka-appeal po sila sa atong promo. Ang DYHP Answer to Win na promo kay Moni atong mga pamaagi na kamo din ha, mapahalipayan o mapasalamatan. Yung kanunay nga pag-subay o pagsunod sa tanantaga mga programa diri sa DYHP. O, pabilin kita nga number one overall. Nga number one nga estasyon sa radio. O sa karong taon-taon, mupadanga ta o question, ha? Paminaw mo maayo para masawad gin ninyo o matubag ninyo correctly. Plus, kinahanglan nga maka-follow pod mo sa promo mechanics na to para sigurado nga saktong tubag. Sakto ang pagka-follow equals 200 pesos nga GCash. Sige, balikan ta lang ni karong taon-taon. Siguro alang daan din na nga na-follow na nimo ang atong mechanics para unya ang inyong buhaton mauna lang ang pagtubag sa atong question. Namina na to si Marina. Sa man ni Marina? Ah, okay. Duhay Alimpo. Saga Tubigon, Bohol. Cha-cha Boyles. Sa namina sa nato karon diya sa Ubay, Bohol. Alas 12:47 na, taas bang presyon si Mondugo, ikabadunay hypertension? Taas bang imong sugar o basin may diabetes ka, niya wara ka may bow? Ang taas nga level sa blood sugar, magkapagay ka na sa mga arterial walls, mapalapot si Mondugo kung saan nakarason? Nga na magka-hypertension ka, umutaas ang atong dugo. Ang diabetic hypertension mo resulta kini sa pagkabuta, pagkadaon si mong kidney o daghan pag mga complication. Sama sa stroke, heart disease, dilipagkay sa mga samad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotence sa mga lalaki. Busa ay nagpabuta ang magrabing yung mong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500, dito kini charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin na function. Kun mo bo ang imong blood sugar, katulado sa bagi mong BP, kapag inom sa DTX 500 matag-adlaw, magkapanindot ni simong katog, makapugong pagkita sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. O bistaw sa magklinika, di alternativo, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation. Gagamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakinimi mo tag sa Media Kosolim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. O karo sa detalye na sa atong mga balita, ang Cebu City Transportation Office mapadayon sa istrikto og patas nga pagpatuman sa mga traffic rules and regulations dinhi sa syudad. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Kining maong balita, hatong nato sa Life Extension Vitamin D3. Ipadayon sa Cebu City Transportation Office kung CCTO ang stricto o patas na pagpatuman sa traffic rules and regulations sa syudad. Kaya dalawas ang dawat yung mga pasangil sa maong buhatan. Nasagad pangdakbo nini maulang ang mga nagmaniho o butosiklo na nakalapas sa balaod trapiko. Matun sa labaw sa CCTO ng Sir Kyle Arce na sila hugot kinitamot sa direktiba ni Mayor Nestor Achival. Kining maong stricto o pagpihig na pagpatuman sa traffic code sa rakbayan o pagdakop ni bisan kinsa nga makalapas niini. Awag sa labaw sa CCTO gadto sa tanang motorista nga matamod lang sa traffic rules and regulations sa syudad aron dili makatubang og problema. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa bumayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, di pa nimusod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nasibutang Lungsod at Bonsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
7: ACS.
8: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Ganyan ang Pinoy.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
11: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
12: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata o problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap ug puno kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa pang hagit sa kinabuhi, maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
13: Makabuhay.
14: May buhay sa makabuhay.
15: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer, 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 256629 Series of 2026.
16: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka nahibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Be extraordinary with MX3.
13: Breast cancer, ang delikado o mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
0: At oras karon alas 12:55 na. Ang musunod na balita atod kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Mga timailhan ngayon, adunay daghang toksin sa imong lawas, mundili ka regular nga magpagawa sa imong hugaw. Dugay ka mailisan, magbuto ni muntian, magkasinati kag insomnia. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kinsa kalawasan og lutahan. Dili pa ginhami sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Ang man ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa, magtaga ka na mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ang maayo nga panlawas. Pag-inumatagadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalitan G Detox Plus Herbal Capsule sa nilain ng mga butika dili sa Sugbo. Inumanasab sa banpag ng mga lalawigan sa Kabisayan o Mindanao.

0: Sa dili pa sa duga nga mga detalye nato, naminaw nato karos Jess Borja din sa Muabog Pilar, Isla sa Camotes. Nga to na ta sa ato nga pangutan na ha, kay para taas-taas mo o higayon nga makapili kung sa'y agay nga ito ba sa atong answer to win na promo nga sa DYHP answer to win na promo nga duramoy chance sa makarawat og 200 pesos nga GCash. Sa yun na region sa atong pangutan na karon. Duray, giboritor ang pag-asa nga tropical depression. Ang sa may pangan, ani, kay nakasud naman sa Pilipinas at upadunan na siya'y local nga pangalan, ha? Ang sa may ngaan ko nabi sa tropical depression nga naanas Pilipinas karon, pero di po ni siya magdugay, kapaduman ni siya Taiwan, no? Pero nakasud gid siya sa Pilipinas. Munang doon na siya'y local name, kagihatag ang pag-asa. Hala! Tubag na din ha sa atong comment section, ha? Kay karuntan to na ito ng Lilion, naman ni Rika Oban ako sa kasamang Nems Quiñones. May muli-ili sa inyo mga tubag kung nasakto ba na din na o naka-follow ba mo sa ato ga promo mechanic. Hala, sige, padayon lang mo din nagtubag, ha? Samtang, pupadayon sa ta sa ato mga balita. Kaya ito ng tanaw na niyang taon-taon. Alas sa 12:58 na. Padayon ta sa itong mga balita karong mga oras sa kaday amahan. Munalan tao ni 2x2 sa iyang anak ko nakabsan gis kinabuhi. Ito ba po niyo eh? So may sa tao sa maning amahan maniniya yung maning gipuspusan. So baka hinungdan ani grabe ka ayong kasuko niya ni resulta ra bagis kamatayon sa amahan. Dito ni Maitabo sa lungsod sa Badian. Ato paminaw ng report gikan ni Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP Tatak RMN report.
2: Patay gid ko sa ka 82 anyos nga mag-uma human ni Bunal Bunalis ang 43 anyos nga anak karito sa Purok Dao barangay Basak.

0: alas 11:45 ang takna sa Budanga kagahapon. Ang biktima ang nakapsangyo sa kinibuhi mo si Dimisio Binirito Libron na 82 anyos nga nagpuyo sa Bayporok 5, Barangay Taytay, Lungsod sa Badyan. Ang suspek nga miunay sa pagpatay kariya, mara po ang iyang anak na si Climaco Espanyol Libron, 43 anyos sa doon ay living partner, tricycle driver, nga sedente sa Purok Gis, Barangay Taytay, Lungsod sa Badyan. Sa investigasyon sa kapulisan sa Lungsod sa Badyan, na sayran, base sa pabahayag sa mga residente sa repeat, na samtang nag-istoryahan ay kiniga amahan o giyang anak, kalit lang nagkalalis ng duha. Tungon sila hangga grabing nga panaglalis, ang suspek may kuha kini o ga 2x2. O gibunalan sa makadaghan gayon ang biktima tumong sa iyang ulo o sa iyang niog na may resulta sa iyang hinanalig ang kamatayon. Dari nga may responde ang mga sakop sa Badyan Municipal Police Station sa Dapita o sa ilang pag-adto ilang darakpan ang mga suspek ka sa siya panibay diha rapod sa Bawga Dapit. Gidala pa ang biktima ngadto sa kininiang tambalanan sa mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office apa na nakabtan yung kinista kinabuhi. Kaso nga parisay ng gandam karon sa Badyan Municipal Police Station batok sa suspitsado. Kasama mo sa Badyan Municipal Police Station ang Raja Manal Busaman 3YHP. Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide.
2: TYHP RMN Cebu. The official overall number one. Number one.
3: Radyo mo nationwide.
4: This time check is brought to you by iBerry.
5: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, inaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
6: pagbalik sa mga butika.
5: DTX 500.
7: Ako si Janice. Dugay kayo muman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbano ako. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
6: DTX 500.
8: Pabali sa mga butika.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: School days are back with Metro Supermarket. Back to school ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
12: Said Health Report.
13: Health Report.
14: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Pa, sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
15: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sayon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Mga igala, may adlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: Don Pepe Tablia! Charap ni bay! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
2: Idagan ako siya sa hospital, na-check it siya ang diabetic it siya. Pagpuan sa dugo is 485 gitang niyang sugar. Motong nang palit ko ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Igi 3 times a day gitang ko siya. Wala lang niabot og 1 week, nakita na ko ang alip niyo sa humisis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gitang niyang pamati. Ako dahil si Noel Dumalagan, Barangay Bansa, Butuan City.
1: Tinuod nga epektibo, diabetes pwedeng matabangan.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
5: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglatad. Sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
4: Hindi po kayo gumaling?
5: Oh, hindi. Hanggat sa lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling lang dahil sa Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: At oras karon ala 1:05 na sa kahaponon. Ang mosunod nga balita aton kanato sa Vita D Plus Coffee Mix, mga pikagani ayog kalimot. Ang imnamo ginang Vita D Plus Coffee Mix kay gawas nga matagbaw kas kalami nining maong kape unyon man ang kahumot sa aroma ni ini. Ang labing importante kay makakuha pagyog kag dugang nga mga health benefit gumikan usab sa sagol ni ining Vita D Plus Coffee Mix. Duna kini shy matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix duna kay 200 ayong vitamin D3. Mao na magkakapi na ka magka vitamin D3 pagyod. Plus rich mushroom extract adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga gitawag kining mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagyud kini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kini dali ka pagadaos sa tubang cellula gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas. Mao na mga pigaritay kalimot Vita D Plus Coffee Mix giyon. Magkakapinan ka magka vitamin D3 pagyon. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika ha kada mga napabordi na siyang tagsatag sa mga lugar. Unya pwede sa ninyo mapalit diri sa Life Extension Clinics. Samtang dugang pa nato nga balita, si Senador Erwin Natulfo nagplano na karon sa pagpasaka og kaso batok sa giingon nga kani Marines nga miakusar kaniya ug uban pa nga mga magbabalaod nga nakadawa to ga mali-malita nga mga kwarta. Matod ni Tulfo ang allegation politically motivated. Matod ni Tulfo nga wala siya ingon nga na-offend o nasakitan sa mong akusasyon o gani na surprise sa pamankini o nangangha sa mga pasangil bato kaniya. Matod niya nga nahimot siya nga nagtanaw kagahapon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Matod niya wa siya ma-offend apa nagkatawa siya. Matod niya nga kung doon na ay mga hinimo-himo lang nga mga istorya o ka-minarites, natural lang nga magkatawa ka nga magtanaw ni ini. Matod pa ni Tulfo nga gusto niya nga ang iyang mga namasangil bato kaniya magkapresentar og igo nga mga ebidensya og adtog yun sa eksakto nga forum. Diya kining gihagit nga kantong mga nipasangil kaniya mupasakag kaso bato kaniya ngadto sa ombudsman. Samtang sa pikas nga bahin ang mga motorista, maka-expect o lain-lain nga movement sa presyo sa mga produkto nga petrolyo karong sunod simana. Pinaagi sa pagtumbok sa Mino Plat, Singapore, nga trading, inguman ng foreign exchange, sa niaging upat ka mga adlaw. Nakita nga dunay mixed nga movement sa presyo sa mga produkto petrolyo karong sunod simana. Ang diesel, gibanabana nga hike, deni kay mutaas man. 4 pesos nga to sa 4 pesos ug 50 centavos matag litro nga pagtaas ha kay hike man ang nakabutang. Para gasolina, more rollback o piso nga to sa 1.50 ang matag litro. Inimaoy ma expect sa mga motorista karong sunod simana base usab sa niaging upat ka mga adlaw nga trading. Samtang sa pikas nga bahin nakasakmit ang mga otoridad ug mabalor 13.3 milyones ka pesos nga kush marijuana sa Ninoy Aquino International Airport dito sa Kauluhan. Matod sa Customs Bureau na diskubre nila ang 8.91 kilos nga kush gikan sa bagahe sa usa ka Pinoy nga pasahero yung sa kanig sulod. Gikan kinig Bangkok, Thailand, dihang nakuha ang illegal nga droga. Ang droga si turned over nga to sa hingtungdan nga mga otoridad alang sa dugang pakisusi ingon man ang imbestigasyon. Alauna, nuwebe na sa dugang panato nga balita ang tropical depression nga si Esther ni pabilin sa gikusgo ni ini samtang padayon kini nga nag-irog paingon sa southern Taiwan. Si Esther katapusan nga nasigpatan 230 kilometers north northwest sa Itbayat, Batanes nga nagdakini og hangin nga 45 kilometers sa matag oras duol sa sentro ni ini ingon man ang unos nga mabot og 55 kilometers sa matag oras. Tungod nini ang signal number 1 giisa ngadto sa Batanes. Si Esther og ang southwest monsoon kun habagat maoy mahimo nga hinungdan nga dunay mapaabot usab nga mga pag-uwan sa La Union, Pangasinan, Zambales dito sa Luzon. Samtang ang habagat maka pakusog usab kini sa hangin ning mosunod nga mga lugar labi na karong adlaw, ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Metro Manila, Calabar Zone, Occidental Mindoro, ingon man ang Oriental Mindoro. Samtang og mga adlaw, Hunyo 6. Ang Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Isabela, Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabar Zone, ug ang Occidental Mindoro. Ibrabana usa nga makagawas sa Philippine Area of Responsibility kon PAR kini si Esther adlaw nga Sabado og paingon kini dito sa Southern Taiwan sa iyang direksyon karon.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one.
7: Radyo nationwide.
6: Atong oras karon alauna 11 na.
1: DYHP abroad ngayon.
6: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigamaw tiga para pud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, niubos na usab ang fertility rate sa Japan nito miaging tuig ngadto sa bag-ong record niini. Inibase sa datos sa kagamhanan sa Japan, taliwas pagkonsidera sa maong nasod nga ikaupat sa labing dako nga ekonomiya sa tibuok kalibutan. Ang total fertility rate sa Japan ay ubos og balik 0.01 nga marka gikan sa natala nga 1.14 sa milabayng tuig nga ikadapo na katuig nga niubos ang maong fertility rate. Nasairang nga ang Japan gikonsidera na nga usa sa labing ubos nga birth rate sa tibuok kalibutan ingon man itala usab kini sa pagtibugsok sa ilang populasyon ug mas taas nga aging population o mga tiguwang nga miresulta sa kakuwangan nila o mga trabahante. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies. DYHP tataka Arimen. Kadtong maong balita ang hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigamauti nga pod sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ug bang balatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diya na ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Sed Panyawan Garlic Capsule. Ang Sed Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine ug ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa Sed Liniment Oil. Mga higala, ang naila ng kayong epektibo nga liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto Sed Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Epektibo sa mga Sed Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga tsikiting ug Sed Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Panyawan Garlic Capsule ug ang Sed Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar. At oras karon alauna 13 na. Nala, padayon mo din na og tubag ha kay karon tontod magpili na to kun kinsa maoy makadaog sa atong 200 pesos nga GCash. Good guy, nakatubag sa atong simple kay nga pangutana plus naka-follow pagyod sa atong promo mechanics. Ato nang tagal pagdagan karon taon-taon. Samtang ayo kalimot pag inom og 2 to 3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3. kay makahatag kayo kini og dakong kaayuhan labi na gyud pagpalig-on sa atong immune system. Kay kung taas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, ang atong mga immune cells maka-function usab kini og maayo, magka-produce kini og mga panagang mopatay kini sa mga viruses na dili pa kini makasulod sa atong mga cell wall. Muna kadalaw gyud paginom sa Life Extension Vitamin D3 kay recommended ni sa mga medical doctors. 100% din mo sa America sa Life Extension Foundation og number 1 kini nga tatak nga vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung magkilalan ka nga mapakonsulta, pwede ka makavisit sa mga Life Extension na medical clinics. Kay muhatag kini libre og quality consultation. Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado, gikan sa alas 9 buntag ngadto sa alas 5 sa hapon, open ang mga Life Extension Medical Clinic. Lain-lain ni sila location, pwede rin ka mupili kung asay mas pabor din na sa inyong tagsatag sa kamangang lugar. Dini sa Cebu City, nani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dok o Cebu Gospel Church. Din na sa Consolacion, pabor din ang mga taga-norte. Nani may mutang sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Dumaguete City, apil na mga taga-Sikihor din na. Kung makalabang mo diri sa Dumaguete, pwede mo makavisit sa Life Extension Clinic. Kaya nani may mutang sa may House of Taft Building sa Tafta Street, Barangay 8. Dul ka na sa may Kamanhak Terminal. Onya, pwede mo magka-visit din na, ha? Lunes, hangtod sa adlaw nga Sabado. Pwede makontak ang hotline sa Life Extension Clinic para makapadangat mo dito pangutana kung doon na may gusto nga i-inquire or katong gusto magpa-deliver ng Life Extension Vitamin D3. Din na siyang tagsatag sa kamaga panimalay. Contact lang sa 416-1655-0917-318-1161. Samtang sa pikas nga bahin, di apoy good news ha, para itong dali kayo nga makonstipated o makasinati constipation. Labi nagpalakaon kayo, unya why lihok-lihok ang lawas, no? Dili maka-exercise, sige lang lingkod-lingkod. Tagad ni Ana, makonstipated. Mauna, para makalikay ni Ana, pag-inuman yung super fiber. Ay number one, sa kini nga pangontra constipation. Unya, sino kayong andamon yung super fiber? Kay sachet manisiya powder sulod ani. Imulan ning imix sa kabaso nga tubig unya pagkahuman pwede kag moinom ani before kunari sa buntag before breakfast. Kunari sa gabi ika na before pud kag matulog ya para mas tindot pag ang epektos pag take nimo sa super fiber. Dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber mapalit ni sa mga butika ha, lakip na usab din na sa Life Extension Clinic.

0: Yan na, makadawatong 200 pesos kay nakatubag og insakto sa atong pangutana plus naka-follow pagyud sa atong nga promo mechanic. Isa paglangan. Congratulations ngadto ni Rashapi Ferolino Quezon. Ato balikon ha, nakadaog karon sa ato nga 200 pesos kay nakasakto siyang tubag plus naka-follow pagyud sa atong promo mechanics si Rashapi Ferolino Quezon. Congratulations, Ma'am Rashapi Ferolino Quezon. Unya, palihog tag contact og balik, ma'am, ha? Or message pagbalik diri sa ato nga Facebook page para ma-send nimo ang imong correct nga name. Kay ato ra baning i-send through GCash plus ang imong GCash number. Tinana lang ka sayon ang pagdaog sa atong DYHP Answer to Win na promo. Paminaw lang gid mo sa atong mga balita. Gikas buntag, ari sa udto, ari sa gabi. Uy, balik na sa dinika o kahapon, apila na. Kay nara din na nato gikuha ang atong mga simple kay nga mga pagutana. Ug labaw sa tanan, importante nga maka-follow ka sa atong promo mechanics. Ginanglan naka-like, naka-follow, naka-share sa atong Facebook pages. Ang DYHP RMN Cebu. Lakip na sa bang Facebook page ni Attorney Rufil. Attorney Rufil Fernandez Banyo. Kunya katog yung dunay blue nga mark check diya sa kilid sa pangan, ha? Kay mo ng official Facebook page. Ini nga DYHP Answer to Win promo. Pamagi ni nato mapalipayan o mapasalamatan na itong ato mga listeners. Sa DYHP, ngun man ang IFM. Kay kamo mo himo gihimo nakadako og kontribusyon nga nahimo tag nga overall nga number one nga istasyon sa radio dinhi sa Subo. Salamat kaayo. So, tangin ninyo ha, ang line na sagahog na sa DYHP Answer to Win na promo sa masunod nga mga oras. Wala man tayo nga oras, uban po na ako din sa control. Kasabang Nestor Homicilio, Gnemskin Yonel. Ako sa inyo, Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpaminaw. Unya at tangi kay karong taon-taon. Musunod na po ang aton drama, kini ang akong suliran.
1: Radyo mo nationwide.
0: At oras karon alauna, 18 na.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
3: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
4: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
7: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may ulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
2: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
5: Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran.
2: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Ider Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
8: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
9: Uy, yun naman, Marie.
8: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
9: Mauna diya, Marie. Mahal mangkog kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Wagid mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininigusyo, ha?
8: Yun sa maninyo, Marie.
9: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
8: Unifins?
9: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kapaktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginan siya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
8: Kadako di ay Marie. Tudloy ko.
9: Oh, di ay feeling guide Marie oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
10: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa Tanang JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.
11: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
12: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
11: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
14: Breast cancer. Ang delikado o mamatay ninga sakit niya cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.

0: Super Singing Diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 Capsule. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
6: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na ang pagkalubog sa mata. Og makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
9: Ayo, good guy, regimen ni sir, no? Ma-recommended na akong isa nga sabon. It's because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo yung kausaban. Basta kayo takuha kay mga few days lang siya, may nakita na na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun sa inyo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa inyo ang skin nga. Musmooth siya, tapos basta mag-logid ang inyong skin kung mo gamit kanis. Barato rin yun kayo ni siya.
8: Said Celebrity Beauty Soap.
10: Said Celebrity Beauty Soap. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
15: Biotrop Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
16: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
12: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
13: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
14: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
15: Biotrop Herbal Capsules.
13: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
15: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
16: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
17: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
18: Bugas-bugas, ug katul-katul,
19: DTX 500 na!
18: DTX 500,
19: aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
18: DTX 500, mabalik sa pinakadul nga butik sa iyong lugar. DTX 500.
20: Ako si Janice, okay kayo maman ako menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na akong menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
18: DTX 500!
19: Pumali sa mga butika.
21: In 5 meters, turn direct.
22: Ha? Asa ko no?
23: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
10: This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
19: Nawant ang nabakaugana sa kama? Basin og may diabetes ka?
18: Mag DTX 500 na!
19: Ang DTX 500
18: adunay powerful extracts
19: nga phytochemicals
18: og antioxidants
19: nga gigan sa palaya
18: og desugared sugar cane
19: mga organic compounds
18: nga epektibo
19: batok sa sakit nga diabetes.
18: DTX 500
19: mabalik sa mga butika.
18: DTX 500
19: ang tubag
18: kontra sa sakit nga diabetes.
19: DTX 500
18: epektibo
19: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
18: DTX 500
19: imo sa desugared sugar cane extract
18: og anti-diabetic property
19: gigan sa palaya.
18: DTX 500
19: garantisado,
18: highly recommended
19: sa mga eksperto.
18: Mabalit, pinakaduol nga butika sa iyong lugar.

0: Mayong adlaw kanayong tanan nga nagpaminaw karon ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, doktora ni Obra, ug attorney Ellen Batahan. Ingon man sa mga artista nga paghatag kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jason, 17 anyos. Usa ka batan-on. Nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Aron yung isabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Wa pa gihapon ang imong amahan?
0: Wa pa man gihapon, ma.
1: Ay, kakaapoy na ba yung kinabuhi, ah, eh. Nakasiguro kong inig-abot ato, hubog na sadto.
0: Iguto na ba yun si Dudong Kinit, ma?
1: Sige lang, nak. Napamay sobrang abuad ganina. Kato nalang ipasudan, una sa imong manghod, ha?
0: Oo, ma. Sino doon lang sa may akong unahon.
1: Oh, sige, sige. Ati man na usa ang imong manghod, ha? Kimulakaw ko.
0: Asa man ka ba?

0: Nabuso ka na kadong?
1: Oh, manoy.
0: Ah, pasensya na kadong ha kung buwad na pirmi mayusod an na to. Unsaon mangkod nga wagi kwarta si mama, si papa pod, upa na uli.
1: Okay ra manoy. Kalami ni buwad daw.
0: Sige lang dong. Pohon-pohon. Makasut anaw niya taglami.

0: Huwag naman gimauli sila si Mama at Papa. Asa naman ka sila?
1: Manoy, gutom na ko.
0: Dong, adin lang sa kasabay, dong, ha? So, ayan ako nga, mangutang sa tindahan nila ng sabila.

0: Wa na manguli sila sa mga papa ni mo?
1: Unang?
0: Uy, naunsa man ito ng mga ginikana ni mo, uy, Jason. Oo, kini, oh. Sardinas. Niya, tagaan na lang po takagbahaw para makakaon mong tarong. Ay na lang nigbayre.
1: Salamat ka nga.
0: Uy, sa payandong. Agad yot lang ha. Kuhaan takagkanon bahaw.

0: Manoy, di na tumba ulit sila si mama at papa.
1: Huwag ko kay Barong.
0: Luya na din ato, Manoy, sa. Huwag na tayo mama at papa.
1: Ayaw ka bala ka nung. Ni ako. Dilit ikap sagdan.
0: Di. Katulaw eh.
1: Nonsam ka.
0: Dalit nagkatulaw ko lawas na eh.
1: Oh, ha? Ano mo na?
0: Huwag lang. Nagkita kayo naman ni. Huwag man ni mawajod.

0: Naunsa? Basin ba yago asan may ligo-ligo?
1: Maligo kami nang, pero usahay ra kay saong masagod nga wala lang sa may sabon pang kaligo.
0: Hain naman taong tumagi ni Kana ninyo eh, Jason. Huwag yun sila maghuna-huna ninyo.
1: Ambot lang nang.
0: Tagaan tamog sabon ha. Kinanglan kadaadlaw mong mga ligo. Og apilan sa takag ointment. Ipahid ni si mong manghod.
1: Salamat kinang.

0: Kumusta rong?
1: Katong gihapon ay.
0: Wag yun din mo talab ang ointment nga gipahin na ito ni mo?
1: Wa man ay. Katulo ay.
0: Dong, isa kong nang gisulog di mo ba? Katong tanawon? Oh, ginuo ko nung. Naunin sa muling panit ni mo. Nagpaksut-paksut naman ni unya. Nagsamad-samad.
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdom gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Said Health Report.
3: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
6: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
8: Namagog ko'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka nang murag perminti, kumadunlan, inigaon. Pagpa-check up na ko, mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na ko'y take na itong seed panyawan capsule. Okay, karoon, dili na kayo kumagpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
6: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagkini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
9: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
10: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang gyud nya, paragis bila-bila. Maimon to kay pagkapi nimo buntag sayo, kapi. Nya og to mapag-inom na pugko. 3 times idi kapi jud ko nga paragis bila-bila.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang Zed Liniment Oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
11: Kinas ayaw akong tiyan nga grabe ka pagtuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya na akong gigani. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
6: Maayo gani kayo nigamit sa Zed Liniment Oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
12: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
13: Uy, nga naman, Marie.
12: Ni Barato, napod ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
13: Mauna diya, Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, sunsikinsi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun min makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo, ha?
12: Yun sa man ninyo, Marie.
13: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Tiaw mo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindro pagyun kayo ang tubo sa baboy.
12: Unifins?
13: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sarap po kang baktin nga among gibuhi sa kwinta-kwinta na ko. Nakasave na ko 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imo maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
14: Kadap ko di ay Mari. Tudlogi ko.
13: Oh, dahil feeding guide Mari oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
15: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanan JM Poultry and Livestock Supply Bohol Branches. Sa Carmen Bohol, matawag sa telephone number 0385107214. Gindulman 0385001528. Hagna 0385020748. Sagbayan 0385000135. Talibon 0385107176. Tubigon Bohol 0385086213. Ug sa Ubay 0385001686.
16: Mga igala, may adlaw kanatong tanan. Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya ang Don Pepe

0: Aray! Kung makatilaw ka, magpangita ka!
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Seth, Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
3: Kas ayaw akong tiyan nga grabe katuduan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagin po nabi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigani. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Amy Duyag Pakarat of Pagadian.
2: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw yung biing maigmata sa bumitan.
8: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas!
11: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
10: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
12: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
13: Kapoy, kayo niya. Talagay magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid doon eh. Gano'y ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ano ay. Pwede na
14: lang.
13: Ano ka, nabinta na ka.
12: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
15: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika na ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako believe.
16: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
17: Dr. Limuel Espedal, optometrist, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapoy na akong lawas, so wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-interview ko EXL Covinix 17-in-1. So akong itry. Ginitin lang siya sa tiyan, dili siya acidic. Ginahan ko, introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covinix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule kay Moni siya ang nakakagayuhan sa atong panglawas. Dili pa ulay ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Daghang salamat.
18: May buhay sa makabuhay!
19: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu.
14: Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: Naluigay ko sa kong manghud nga nagsamad-samad iyang panit o nagpaksot-paksot. Wa mi may baw kung asa ni niya nakuha o unsay hinungdan ani. Gipahira na ni namo o nagakasiklaseng ointment, pero wa magyaw pa ipikto. Gani, mas ni grabe man. O mas naluoy ko sa akong manghud, kay katagabi eh, maghilak naman siya. Unya.
1: Di ka na allergy ng sa imong manghud, no?
0: Allergy ng? Sa unsa man sad?
1: Basig sa pagkaon. O sa may kasagaran ninyong kanon di ay?
0: Kuan nang, kung dili ka muhatag og dilata na mo ng buwad na yun, o baka itlog. Mora mong ko'y medyo barato nang?
1: Mautingan lang na hinungdan. Uy, kikatul man ng mga pagkauna. Di kayo lang sa kununak, di.
0: Unsa nang?

0: abdos kay kong lawas na eh.
1: Oh, umsa lang?
0: Abdos kay yun, yung katal kayo. Tabang eh, gunoy.
1: Tinuukod lo. Kung saan umatikas pagtabang.

0: pasensya na, Nuyo. Nakadungag pagigusin mo una-unaon.
1: Dong, ayaw pag una-una, anak. Iksuunti ka. Ubisag kung si may tabo, dilit ka pasagdan.
0: Nakuy na-una-una, anoy. Ndiyak, ano, magpakilimos na lang, tanoy. Unya buban ko ni mo. Kanang magputos lang kung maayo. Basin pa din na'y maluoy na to.
1: Maayo ka, dong?

0: baal lang ka na ako dung, ha? Te, ayaw bigin na abang, te.
1: Aloy ka naman, te.
2: Ay, ginawa ko, eh. Nansom yung panit ni mo. Ay, pagdoon ako, ha? Tingnan, patakdan ko ni mo.
1: Noy.

0: Luoy na gid kayo to dang panit sa mong manghot dong Jason. Kinanglan mga yung mautabang sa gobyerno dong. Ay pasag din nga mas mo grabe pa na sitwasyon sa mong manghot.
1: Nagsabihan. Nabalaka kay ko sa kahimtang sa kumanghod. Ug naglibog mi, ug asa mig pwede makatabang namo. Ang ako mga pangutana mo kini mo sunod. Unang pangutana. Unsa may hinungdan aning pagpaksot-paksot sa panid sa kumanghod? Posible ba nga allergenic pagtaon? Kung allergy lang, normal ra ba di ay nga magdugay siya sa panit sa usa ka tawo? Ikaduhang pangutana. Sa kakatul siyang panit, nagsamad-samad na ni. Ug usahay, naadyo yung mga gabi nga maghilak na siya sa kaabdos. Unsa maghanis sa kita? Kaliwat ka ni? Ikatulong pangutana. Maluoy kayo sa kong manghuda. Kaysa iyang kabata, apektado na kay siya. Dili siya makairayan ng pagigduwa sa laing bata, kaya mura maglikay niya kay basin ko nung matakdan sila sa sakit sa panin sa kong manghuda. Makatakot ba rin? Ikaupat, huwag tapos ang pangutana. Asam ko pwedeng muduol ani? Aro matabangan ni pinansyal sa kong manghud. Aro mapacheck up na ko siya. Aro mahibaw ang yun na mo kung unsa ni. Palihog, tabangig kambagi ko. Kini ang akong suliran, Jason.
2: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano yan sa bako? Si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related ka mga problema. Kaya usaman ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, usa ka drug addiction specialist. Klasiklaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa itong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page o diba sa mong buhatan sa third floor UCR Martinez Bilingos Minya Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga ang atong makutlo nga pagtulunan when life goes harder, challenge yourself to be stronger. Mao na, sulayan kita unsa ta ka isog or ka kusgan no or ka tatag nga mo sagubang matubang sa mga problema sa kinabuhi no. Ang atong matatampo karong adlaw si Jason, 17 years old, taga Cebu City, punto medical of course no, murag may allergy. Musta naman day mining sabay akong i-greet sa Cebu City ha. Si Walter Pabalan diya sa Pardo, Cebu City. Ang atong mga staff sa Psyker diya sa Pasak, San Nicolas, no? O atong staff sa Brotherhood Health Center diya sa San Nicolas. Musta naman mo diya, no? O mga taga San Nicolas Parish na under ni Father Ed Bintik, no? Ng Caritas Volunteers. Taghanar ba mo, no? Ako lang basahon yung mga pilido, ha? Lagapa, Laurigao, Baiza, Padilla, Ibarzabal, Abilia, Subing, Paradiro, Manha, and Humawas, no? Ug niya din si mga Burha family, si Jess, si Paulino, Prince Nazareth, sa Moabog, Pilar Kamotis, no? Kasunok lahog, mga ampalayuhan family, Lino, Tis, Ses, ug Mark, no? Musta naman Brad Abela, Rinerio og si Noibert, Bunsukan, ha? Nelia, Bunsukan, Mendoza ni sa una. Nga itong mga butungan diya sa Bagakay, si Bunga, o Denisa Ruel og si Monique. Si Cesar Ernie Monsanto, nga itong regional director sa itong National Bureau of Investigation with Wilmer Gamutan, Dave Istorco, Dr. Dave David, no? No, Dr. Dave Baron, Dr. Buni, David, Dr. Iman Trusio, musta? Of course, si Gilbert Ultimari de la Serna sa Talisay, Henry Ortiga, akong namit ni siya sa Talisay, o si Lourdes Munay Arien, Momoy, Lourdes Momoy Arien, o si Lee Impasis diya sa Talisay, no? Mayong pagpaminaw. Mga raso pamilya diya sa Dumanog, o mga taga Ormoc City, akong sabon, mga Racho family. Mamantin barangay sa Talisay, no? Mga Luanya family, Dikit, Duti, Argoncillo, Kilyubi. Ya sa Maghaway, Tapol, Haklupan, Lubas 1 ug 2. Manipis ug Campo City, pubila na mo mga lugar nga lagyo na kayo, no? Wapag, no, first time ko nakanagida ko ni Iper Luan niya. Thank you kayo, President Iper, no? Magtulisyo na eh, bago na tong presidente sa Cebu, Maguino Lions Club. Atong Lion President Iper Luan niya. Ug si Lupi Luan niya sa Mili, no? Congratulations. Okay, so going back to our sender, si Jason, punto medical ang problema ni Jason, no? Murag pareha tag problema Jason, kaya ako probina antud pa ni gamay pa ko sa bata pa ko nanig ko anong problema ha allergy unsa may hinungdan ani pagkaspaksot sa panit sa akong manghud sa imong sayang manghud ni yang kwan diligid kay siya no ganina batin to sa drama posible ba nga allergy ni sa pagkaon kun allergy lang normal ra ba diay nga magdugay siya sa panit sa usa ka tawo so daghang kayong mga klaseng mga skin problem no like seborrheic dermatitis na eczema na scabies, na mga dagan kayo, no? Si Dr. Buiser, ang Doktora Buiser de sa Veles Hospital, may expert niya ni. O diyan sa Mabulo kuan, skin clinic, dagan tayong mga doktor niya, no? So, dagang klase na mga allergy or skin problem, no? May contact dermatitis, atopic dermatitis, scabies, tindagana. O, niya, so, muingon ko nga ako na ani-ani. Kaya every time mukaon ko pasayan, batang lamiar ba ni mga pagkauna? Crabs, mangatol ko eh. Munang mainom na lang ko ganda histaminik para nga ganahan ko kumkuan. Yung sa may tabo kong mag-allergen ako, mag-running nose, kumurag, mag-sigig, tutuwa akong ilong, niya, sigig atsing, mag-rashes. So, mauna ang problema. Pariyatag problema, Jason? So, sunod nga pangunta na, sa katol-katol sa iyang panit, iyang, so sa iyang soon lagi niya, no? I repeat, nagsambad-sambad na ni, o usahay, nagyud mga gabi ng maghilak na siya sa kapdos, unsa man kahaning sakita, kaliwat kahaning namo. Akong suggestion, Lini, nga to si mong manghod, nga to sa Mabolo, si Busiti namang mo, Mabolo Skin Clinic, bayad dia kay government, doc hospital mana or clinic ipatan-aw ning sakit sa imong mangod nga siyang panit na nagkatol-katol natay mga anti allergy nga mga topical ointment ang common ani gyud ang common ani kanang kaladril mo na over the counter nga para katol-katol effective ba na siya zinc oxide na siya no effective ba na siya may butang or pwede nimo butangan nimo powder yeah, after cleaning nya in the worst scenario tinanglan ninyo kag steroid no or antihistaminic nga mga topical sagara na ko iresita sa mga pasyente nga naay mga nan problema kaning cetirizine no cetirizine sa may Zyrtec Zyrtec or Loratadine pwede na sila Claritin ang kon kaning si Tirisin na ni Berlix na ni Zyrtec. Dili ko sure kung makapalit ba kaniya ni sa butika o guay resita. Pero mas maigog na analay guay resita. No? Ikatulong pakuta na maluwi kayo ko sa akong mangod kaysa iyang kabata, daghan kayo siya napiktuhan. Dili siya makayano-yano o pagigduwa sa laing bata kay murag may malikay niya kay basin matakdan sa iyang sakit sa panit. Maligi sa iyang mangod ko, no? Makatakod ba di ay ni depende sa klase sa sakit sa panit lini ang imong mangod. So abli ko nako mas maayo imo na ipakita sa Mabulo Skin Clinic kay kun magtagna lang sa godere wa ko kakita dili sad maayo. So kung depende kung makatakod ba dili maputingal ni siya Hansen's disease or leprosy no mga scabies baron whatever no. Kung naa mi mga scabies cases sa among ward sa una kung ingnan mga nurses nga pagbubukal mong bayabas nga ang tubig sa gikan sa binukal nga bayabas may mong gilimpyo sa mga scabies ay naayo eh effective ning bayabas kay kun di mo madag palit og kanang topical ointment kay mahal man kayo nya daghan kayong pasyente to so, tubig gikan sa binukal nga bayabas mo'y gihunad natuyo naayo so pakita niya. Sunod na pangata na, asa mong ko pwede mo doon? Mana? Cebu Skin Clinic sa Mabulo. Ha? May bawaan kung isang klaseng tambal o isang klaseng skin disease ang naasin mong mangod o mahatagan sa sakto nga tambal. Alright, sinout na ka batika asa Lini or rather Jason mupa konsulta sa imong mangod. Okay? So once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Makanunayon niyong pagpawinaw sa itong mga Ariman program. So from all of us here, sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatak Ariman. Daghang salamat ug maayo.

0: mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inumatag adlaw o G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan.

0: Plus.
1: Ako si Butch Gerrit, usa ka branch head sa cargo padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Detox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR-80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita natin ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw, tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, mas gipalawman pa sa BIR ang pagsusiniini sa mga lagda alas pagtangtang sa mga corporate entities o pagkansilar sa mga tax registration o pagsuta sa usaka fast track system nga mupamubo sa panahon ngadto sa tulo ka working days alang sa mas gagmay mga enterprises. Ang tax agency ni issue sa Revenue Memorandum Circular number 47-2026 ubos sa Ease of Paying Taxes Act sa nasod nga usa ka legislative reform nga tinguhang mupakunhod sa administrative process nga dugay nang nakapiktar sa local business life cycle. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kun nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kini tungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape, adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

MN Drama presents Handu Manan So Sa Ka Awe. Anupadal sayang ka agi karon. Mukining usaga babae nga taga Cebu City. Ang atumatatampo, nagdahal sa nga Carmi.

0: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa disugar sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DTX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
1: Mabalit sa pinakadulong ng butingan sa iyong lugar.
0: DTX 500.
2: Ito si Rochelle. Ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh. DTX 500. Dua lang kakapsula. Kadaadlaw. Sulod sa tulo kasimana. Nawala judayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Mabalit sa mga butika.
3: Ang maski pa epektibo ug maski panindot nga Catalyst ointment ngayon yung gidayeg sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay ka epektibo, kay ka maayo, kay ka maraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
4: Life Extension Vitamin D3.
5: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
6: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
4: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
7: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
9: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. Gaagay, sakit kaayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang.
11: Hala, luyan nimo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
4: Super Fiber. Ang bag-o nga produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog ka. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang anda.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita? Kajut lang!
11: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na.
4: New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Tubag ako.
1: Hindi ka po yung kagtubag din mo.
0: Ha? O basig di lang ka makatubag kay sakto ko.
1: Bilin ako ganyan mo tubag kay kapoy na sige balik-balik. Bisa kiso dali dudahan ni mo. Bisa kiso dali sa losa ni mo. Wakay salig na ko.
0: Ipakita na ko kakasaligan ka.
1: Okay nga naman. O sa mga gibuhat na ko, Austin, mawakay salig na ko, ha? Onsa?
0: Oh.
1: Onsa na? Dali ka makatubag. Kay bisag way rason, magsalos ka.
0: Carmi.
1: Austin, dili na ko. Undangon na niya to. Gikapoy na ko.

0: Kapiyo.
1: Ha? Ngano man?
0: Pakita sa mong naong nga magwa kay tog. Aon sa man, di ka makatog tungod sa pagsigunahuna tong imong ex nga wayayo?
1: Ay, ambuti mo, Jonas, eh. Mahatag na lang ganit kag kapino, dekan pa kayo pakapin nga story, ha?
0: Kaya masakit ang magugumagtanaw ni mo nga gingon ka na niya. Hindi mo deserve nga ingulana, eh. Carmi.
1: Jonas.

0: Nakagusto mo na si Jonas ni Mukut.
1: Ha? Sure, uy.
0: Hala no. Huwag ka makabantay, ana. Aw, hinuoy. Hindi ka makabantay kay nabuta man kas imong grabing gugma ni Austin.
1: Saba ka diha, uy.
0: Tinuod pito. Okay, baw ka. Buutan ba na si Jonas? Siya mo, uy, angay ni mong hatagan sa imong grabing pagmahal.
1: Eday.

0: sura gid isa kayrong orasa. Uy.
1: Carmi.
0: Oh. Jonas.
1: Mo uli na ka?
0: Uli gi pero lisod ba kayong sakay, uy?
1: Lisod yun kay tinguli na mga mga tao. Manya po na tanda na.
0: Ha? Sa asa man?
1: Na may karindiriya na sunahan eh. Mas may nang mga untadaan para kung dugay tang mauli, at least busog ka.
0: Bitaw no? Sakto sad.

0: Sige, lagi mo kuyog si Jonas, day. Kamu na?
1: Ha? Huh? Di pa uwi?
0: Ah, dili pa. Subuti pa sa buwit. Uwa pa rin mo sagta.
1: At sa uman ako pagsugot. Gawa mo siya manguyab na ako.
0: So, kung manguyab, imusugtun?

0: Yes.
1: Yes? Gusto ko tukuri mo?
0: Ojones.
1: Yes!
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagharaog tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: Be MXtraordinary with MX3.
5: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
6: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
5: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
6: Oo, kaayo. Mabati gyud nako nga naay support ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, naay peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
7: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg Lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nila intinado, puro patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pounding sa doktor, interregion, kay kinahanglag operahan. Wala ko'y kwarta ibayad, kay 30 mil man. Motor kong ingon nga, ginutunduhi ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makamuhay nga hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabutas yun. Na klaro na yun na ko, may na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa ako ang interregion. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinabuhi.
11: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
12: Sir, health testimonies.
13: Health testimonies.
12: Si Sir Pablito si Mudla nakasinati og kidney problems ni sandi sa Sed Kogon Herbal Capsule ug Sed Panyawan Plus. Siya naulian.
14: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dayon ko awan ah, ni kaloy sa Dios nawala. Wala na ko nakapatik apay wa na magkuy bati nya ka antok karon nag ningin ako. Antok karon ayo na ko gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan amon isa sinta nakapin.
11: This time check is brought to you by San Mig Light. Live light, drink light, San Mig Light. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Agad-agad na rin nahitabo ninyo? O sa palang gani mo kabuwan?
1: Eh, ana na maghihapon na padunggod. O gusto pa, naanam sa misa hustong edad.
0: Mm-hmm. Hinoon sad.
2: Kahit sa kabuhi. Kino ko. Talita.
3: Ha? Mabdus ka?
1: Oh, Jonas.
3: May noon. Gusto na kong mag-check up ka. Atong siguroon nga healthy ang bata. Huwag hasta ka.
1: Sige.
4: You're 2 months pregnant.
1: 2 months, Doc?
4: Yes.
3: Two months? Pero buwan pa lang sukan nga na inihitabo na to. Sa to pa, dili ako mayaman.
1: John, sorry.
3: Ayaw pag sorry. Hindi na limo sa...
1: Wa ka masuko.
3: Ngano masuko man ko? Bisag dili ako kanang imong mabdos. Pero ako yung mga mahana na.
1: Salamat, Jonas.
3: Usa man, paibawo na ba natin yung imong mga ganikanan na ni?
1: Ayaw.
3: Ha? Nga naman?
1: Not in good terms, misa ko mga ganikanan. Maong, please. Gusto na ko nga kitara mo yung matubang ani.

0: part-time. I-assign kong lahing na office na to sa Luzon.
1: Ha? O niya ako. Dako na binikunti yan.
0: Maulagi. Pero, di pa magkarumbuhan na ang ipaabot ng mga anak ka, di ba? O, mas nakusad ang rate dito. Kinahalan kong maganda magkwarta para sa imong pagpanganak. Mong kinahalanin na kong dawaton.
1: Mao ba? Sige.

sila naman kaadlo nga. Huwag manawag sa Jonas na ako. Masinubisi lang kayo siya dito. Nahiba akong dili sa kunya pasagdan. Nahiba ako siya nga dako nang akong diyan. Ako lang paaboton nga manawag siya.

Pila ka si Manan, ha? Pero pagyapon ko'y balita niya. O balik pa kasi, ha? Dili ka, ha? Nakarealize na siya nga dili siya ang ipangamahan sa dili niya, anak. Nga nang nila akong paman ko niya. Dili pwede nga mga anak ko nga ako, ha? Upauli na lang tinghali ko sa among probinsya.

0: Ni pauli ka pero mabdusa ka.
1: Dong sakto na.
0: Patugag layas-layas. Udya mo pauli, ramaday din, he?
1: Pa! Nak, ayaw na paghilak. Lakaw na siya mong kwarto para makapahuway na ka. Sige na, ako na'y bahala ni papa ni mo.

Maayo na lang gani, kay wala ko sirad ing akong utok ug kasing-kasing. Gipaminaw na ko kung sa rason ni Jonas, ug nakasabot ko niya. Dili lalim ang iyang gisunlan. Pero kada adlaw ni niyang gipakita na ako, nga mahal ko niya, ug gitratarigid niya ang bata sama sa tinuod niyang anak. Dinhi na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ilong Ranger?
4: Tingin mo ano yan? Sipon o disipon?
3: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
4: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
4: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
5: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mao kada mga higalaan kaagi ni Tarmi nga taga Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo. Awit kada kalahan, mahal kita.

Ang mga kaagi, gibata na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada. Sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd Floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. Ubaka ipadasa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyo. Bye.

0: Guma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang dangilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiana. Dalit sa RMN Production Center. Patak RMN Eskwadro!
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
2: Karong May 27 to June 5, 2026.
3: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0
4: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Zed Health Report.
6: Health Report.
7: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabutag o skabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag ayongon Negros Oriental.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Zed Health Testimonies. Health Testimonies.
8: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zed Panyawan Plus.
9: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng humo konti il maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko mahuhupong mo siya mayo. Ginaim naman po na ko Zed Panyawan with Magusin. Dadan o mga lokasimana pag nakabaklay-baklay na kong sugod at nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. taga Poblacion Hagunoy Davao del Sur. 40.
4: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
10: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
11: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, capsule o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
10: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: This time check is brought to you by Anlene. Tatag ng Anlene, abot kaya na.
8: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likay ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-Zed Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang panyawan herb, garlic o banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Zed Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Zed Marketing Incorporated. Tatak magaling!

0: og garong sa laig sumpay ng atong sugilanon. Isquadro!
1: Basta talay, Dol. Aw. Patay!
2: Dabati ba ni mong isulti ni Madam Ching, Lieutenant? Kamatayon yun alang sa traidor na protektor sa grupong Markang Dragon. Pangat sa ilong. Sorry, Lieutenant.
1: Awan! Tuasik na! Ay, kanan nakuha na po ang mga talay, Dol.
2: Oh, Madam Ching. Anam-anam mo na ito, ughagpat ang mga dunot. Ganing anasagul sa organisasyon.
1: Oh, kanakanakana, Medjol.
2: Lieutenant Dominguez, kabaro na yun unta ika. Apan wa ko'y pupanaganang mo bugto niya itong balapason o traidor.
1: Ha! Kana wala patasan. Ana siyap talusot upan mga shipment ba? Dagan ko ang iya di ay kawat.
2: Dali ko magabuhat na ng gihimo nining tawhana, madam. Tungod kay lunod patay ko sa akong gipanumpaan sa pundok.
1: Ah, okay. Ikatanastod ha. Uban ka sa ako kita sulti importante. Sila na kanabalay po sana palalabay at tulayo.
2: Okay, Madam Ching.

0: Kilik-kilik-kilik. Kasalamat ay katagay tabaso sa Madam Ching o sa Major.
1: May Ricky. Yangu-yangu man lang. Believe ba na kung anong tawana?
0: Oh, medyo gaspal. Gamboy!
1: Gamboy!
0: Oh. Talon ikaw, Minaw, ha? Minaw ikaw maayo, Mitchell. Matang pizza at tilis, eh. Mga ka na lakid des sa mga dalagod ba?
1: Lucky day sa mga dragon ang matag pizza trees eh.
0: Mau ako bay ako ato China. Ako atend ako secret meeting ng mga kadaguan talaya tibok Asia ba?
1: Mau ba, Madam Ching?
0: Oo, Mitchell. Kana pa mga lidil sa Underworld, sabot-sabot pa. Kami kanahi mo pinakadako laboratory. Ana artificial isla kana sa South China Sea.
1: Ha? Tinuod ka, madam?
0: Tinuod ka na. Mao ka na ako, lakaw. Ha? Biyahe si ako. Paladyan ako kalihukan sa pizza telese at to mainland China.
1: Aha. Nga sa ato pa rin ay. Magkadako o magkadako pag yun ay kining atong organisasyon, Madam Ching.
0: Oo, Mito Gaspal. O ka na ikaw, swilty ba? Swilty kayo ikaw ba? Kay ka na ako bilib man sa imo.
1: Oo. Kailunod pa tayo gilagi kay ko, madam.
0: Lika. Lika, ikaw ka na tagay pa kay ako gusto ko hubog. Hubog ko pala ko na ko hubog na. Ako, hinabigda na ako hubog na kwalto. Kauban sa medyo gaspal ba?
1: Bangag sa ilong.
0: Ako ka na gusto lipay. Ako ka na santik kay mudugahan. Midyol, ha?
1: Midyol, ha? Oh, sige.
0: Ikaw ka nasabot.
1: Saan bigla, Madam Ching?
0: Kini ako gusto pa. Ako gusto ko, kita duha ka na hubog pa. Kanya ikaw ba? Kana ikaw bugha sa ako, aba? Piti. Ambikan na imong kamot, Mijol. Sige na, Mijol ba? Ambikan na imong kamot.
1: Kana yung akong kamot?
0: Gusto ko ba? Kinipay mo tudlo ba?
1: Dako ako tudlo.
0: Kana duha ko yung mo iba ka na. Tuslo ka na sa ako, bangag. Sa ilong ba?
1: Bangang sa ilong.
0: Ako kinagana ka ba? Tuslok-tuslok si ikaw sa ako. Bangang ba? Sa ilong. Kana bagagilok-gilok ba?

0: malipay sa ako ba? Sa matamcheng?
1: Oh, madam. Lipayon ko ikaw. Kini... Ah!
0: Nakagilog man ko'y
1: ate. Oh, so gusto ni mong romansa, Madam Jane. Ganang gag pinakatay. Minol di pinakatay.
0: Mitchell, ako ka na gusto pa. Ka na sigsag.
1: Oh,
0: kagilo, kagilo.

0: Grabing kawal ining insika daro sa kama. Mabalitok-balitok man. Matuslok mas ilo. Kaya, da, hagok lagi sa kakapoy. Nangangapang ka na. Mamaya, kayong paslakam. Uy, maya, nilihok siya. Pe.
1: Mechol. Mol pa, be.
0: Ah, mol?
1: Mechol, mol pa.
0: Mol?
1: Mol pa, mol, please. Mol pa, pa.
0: Ah, ah. Niyo, panos ba? Ah, eh.

0: taud-taud nang wa magamit kaning armas nga iya sa bigilante.
1: Itaguan ko doon ka na. Kailimo ka na, Misael. Sumpay ka na si mong kinabuhi.
0: Toy Magno.
1: Ilha kung si Kinsagyod ang matuod na kriminal ni Kenel Baloyot nga maoy nagkapabilang kunin mo o duha katuig kapin.
0: Dili na ko gusto mo kutloong kinabuhi sa tao. Dili na, Toy Magno.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kani adto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sa Laipod, ang bagong produkto iBerry Gold, na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katulkatul sa panit.
7: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kati ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam o Masbate.
6: Ang Set Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
8: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapuy kayo, sir. Pago akong trabaho niya, kapuy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. So ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Isulay mo liba. Mawalay mo ka kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Kanang gigas sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ani. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
3: Na-absweet ko tuod ka sa kasumorter. Apan wagi hapon ka makakuha og hustisya sa duha ka tuig kapini mong pagkapilanggo. Kay wa man maili ang matuod nga kriminal ni Colonel Baloyot.
4: Ilhon ko paghihapon siya kung kinsa man siya. Loy maglo.

0: Nagloib na bagay day mo nako, Bajam? Oh. By Sarge?
1: What taon, by amubus agawon mi sa ilo eh. Dito na may mo eh, so naman to na.
0: Mau ba? Salamat, kung mau ka na.
1: Nauwa mi si Bajam nga, magkikita ni mo bay, kay huwag mi matambong sa katapusang hearing sa imong kaso.
0: Kaya ano? Hingpit na bagay ninyo gibaligya ang inyong mga kalag sa demonyo? Nga Major Gaspar?
1: Bay, amubus agawon mi sa el.
0: Sabton ba na ako? Nga mibalik mo si Bayjam sa pagbuhat o dautan?
1: Oh, daon, eh! Oh, my God! Sakay-sakay na lagi, me. Di ba mo na yung gitambag na mo?
0: Mitambag ko na mo, anak. Apan wa magpasabot. Nga hingpit na lang yun mong paulipon niya.
1: Ulipon mi sa mong kadlok, bay. Wa mi masayod kung unsay maayo na mong buhat ton.
0: Naragi na ninyo. Kung mohimo ka magdautan. Pero, kinailangin ang timan ni my Sarge. Balambigit na gani unya mo sa illegal nga drugas. Isipan na lang ganyan yung daan. Na 50-50 ang inyong kinabuhi.
1: Bay.
0: Igalagyapon ko ninyo. Bisan pa malog, may distansya na muna ko, by Sarge.
1: Sana man tao ni eh, bay amubus agaon, magyapon ka na mo, good. Sama na.
0: Asa si Bayjam, by Sarge.

pinamong ha, mawa na mong kadlog ni Sir Major na. Karoon nga, gawas no na si Bay Amobus agaw misail. Tili, madi ay. Kay murag, di ba siya makahimo sa pagpanipod na mo? Usa lang na siya kagayaan ng tawagod nga nagpagabuhing talawan.

0: Hello.
1: Hello. Kumusta ka na, daddy ko?
0: Unsa naman sa bang imong tuyo, ha? Huwag ka bayong lingaw. Nga ako man mo imong gikabongan. Ay ko gabong eh. Pilya ang tao ngay mong kalingawan. Kung si kinsa ka man.
1: Daddy ba? Kalma na ko, Dad. Mudayon na din na siya kasukoy.
0: Pakita na ko.
1: Naaraman ko sa imong heart ko, Daddy.
0: Ambot imo. Eh,

0: Salamat kay Uwad, ikaw eh, makalimut ako din eh, among sahil.
1: Higala ko na ikaw, Boy Bangad.
0: Today, ang bayan sa kong gipamalihog mo, amo.
1: Oh, nagsugod pala ko sa akong mga pagpakigsusi bahay niya. Sa pagkakaroon, negative pa.
0: Isalig ko ni mo ka ng bahay na, amo. Kamang yun ang nasgawas.
1: Okay. Magkalaom ka, Boy Bangad.
0: Salamat, amo.

0: Iha, aliha. Naaot ako'y isugyot. Hinaot nga, makaoyon kanini.
1: Ha? What's it gonna, Daddy?
0: Gusto kong safe kagad kanunay sa imuhang mga lakaw. Unsa kahay maayo kung si Misael mo'y kuhaon na itong imong driver bodyguard.
1: Daddy?
0: Nauna-una ko lang. Nga mas luwas ka kung kaoban ni Musiya, iha.
1: Dad, mariti, sab. Daghan mo na kontra si Misael, dili ba? Daghan ang nagtinguha sa iyang kamatayon, Daddy.
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa said marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nagplano ang Estados Unidos o Pilipinas pag-establish aro 4,000 acres o dulaan sa 1,619 ka-hektarya nga industrial hub dito sa Luzon, nga tinguha mo palig sa supply chain sa alang sa critical inputs. Sigon sa US State Department, ang proposed site nga nahimutang sud sa Luzon Economic Corridor, i-designate kini isip usa ka economic security zone nga gihulagway isip usa ka bag-o first of its kind model alang sa AI native investment acceleration hubs nga gidevelop ubos sa PAC Silica Initiative. Katong mga balita gihatod kanato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap mga kasama mao ang labi epektibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk na ilang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione nga ilang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit og gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queens Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang. Ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain o Diyos ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagi ang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabbiana. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Ucho man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon, gikan sa kulunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa ba na inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka, kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag og tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka so kaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidad. Ubos sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
10: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
11: Zed Health Report.
12: Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. Sugar nga, nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 117 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
10: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
14: Life extension, vitamin D3.
15: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
16: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
14: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
17: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o ganing mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
18: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
9: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you MX3 Capsule. Dito ako believe.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: MX3, dito ako believe.
10: This time check is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
22: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Nga naman kung imo man ang kilinyas bangko ang mga pictures ni lolo ni Mopilo?
2: Ako na silang gito na anog maayo, abay. Nga nung maura man ni pictures nga gibili ni lolo na ko, no? Nga nung pulos man picture sa musoliyo?
1: Nahibaon ako.
2: Oh. Nga naman?
1: Una, upat lang sa unom ka mo si Leo ang gipicturan nga na ang imong lolo Pilo.
2: Upat.
1: Buot ipasabot nga kanang upat ka mo si Leo lang ang importante para niya.
2: Kurika abay.
1: Unya, sa matag mo si Leo, nasa pawa na og lubong ang uban. Gawas lang ining Escolastica Amador, karaan na kayong lubong pero way sapaw.
2: Husto, gabon nga.
1: Unya, ang gitudlo ni lolo ni mo, lubong nga may sapaw ng nicho sa ibabaw.
2: Tuod, no?
1: Pero ang iyang gitudlo part, mao ang lubong sa mga tiguang. Tiguang nga mga dato din sa iyong dapit sa unang panahon.
2: Buot ipasabot nga, importante ni lolo Pilo ang maong mga lubong.
1: Suod tingali kaayo niya?
2: Usasara.
1: Siyang sepulturero og tigmaintain sa mga lubong sa minteryo. Buot ipasabot
2: nga kailan niya ang maong mga tao. Labi na nga, tigkuha na siya ining dapita.
1: Hala?
2: Masayala.
1: Hala? Wa kaungo asa imong lulo ang mga nitso nga iyang gitudlo?
2: Unsa?
3: Soltis ni Lord Poldo. Giaksyonan na mo og kit-kit ni Johnny?
4: Ubos dito.
5: Sa ato pa. Ungo gyud ni si Johnny?
4: Padunay gyud sa pagkaungo. Kay doon na naman kunoy langgam nga gusto mo gawas yung baba.
5: Tinuod ka?
1: Johnny, abay, nausa man kabay.
6: Johnny.
5: Nausa man ka.
4: Piso. Gusto mo gawas ang piso sa umbaka.
6: Abay, nausa ka?
4: Yao, dawat ang piso. Mas gusto siya nga anak siya sa imong lawas.
5: Tinuod ka? Kagawaso na ang piso sa baba ni Johnny?
4: Oo. Mao nga, nanaga na lang mi si Tia Alicia. Kay kuya uman kun, ari mo balihin na mo ang piso sa langgam nga isuka ni Johnny.
3: Tinuod gilang imong kisulti?
4: Oo, lagi boss. Tinuod lagi.
3: Natira.
4: Wala ko magkapangarati ni Johnny. Maywi ko magarati.
3: Oo.
4: Nahadlo ko nga ako'y magkatuon sa piso sa langgam.
5: Timpa. Nga nung doon na may piso sa langgam nga magawas sa baba ni Johnny?
4: Matod pa nila, basta maungo na ka, doon na may piso sa langgam nga itom nga magawas sa mong baba. Mani siya ang mahimong kikik.
5: Mau ba?
3: Tay, Bargod. Unsa man say gamit anang langgam nga kikik sa balbal?
4: Mao kuno na sila ang mangita og biktimahon sa ungo na ilang agaon.
5: Kakuyaw ko din ang Johnny.
3: Muna nga ikaw, Milche. Ayan nagpadool ang Johnny. Ungok na gila siya.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alibyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP, Cebu City.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, nakoy allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangato.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwaitsurgao del sur. Kapay akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Yung akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabunta ka to. Nakabati de sa radyo. Ito, pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule.
8: Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
9: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kong gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabii?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
14: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
15: Ang lamig!
16: Tika, yakapin kita.
15: Sarap ng feeling.
14: Everest Air Conditioner.
15: Han, ano ever best place mo in the world?
16: Siyempre, right here with you.
15: Aww.
14: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
17: Ang atuwang immune system, kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naana kita og super fiber. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang ko na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ugang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
14: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
18: Bitaw, ma'am. Ayaw nagpakisood, anong dyan, eh?
19: Mao! Kuyaw ka, ayaw kong balbalon kang tawhan, na.
18: O sasab na sa among nahuna-huna ni Tia Alicia, ang bata nga gikuhaan o kasing-kasing nga gilabay sa sementeryo, posible nga si Johnny nagbalbal ini. Kinanglan nga mapalaya sa ginatawhan na inindapita.
19: Kana! Ato na pagitaan pagi!
15: Pero... Dili man mahimong inyo siyang palayason kay wa man may ebidensya nga ungogid siya.
19: Aw, oh, samkay. Mo na itong buhaton karon ang pagpangitag ebidensya nga ungogis dyan eh.
3: Mao ba? Ay taghanaday tanganagon ako naon saon nga mulaya si Johnny ining dapita?
18: O, tiyak. Kaabi na natos dindo.
11: Ah, maayo hinoon. Nalipay kay ko anak imong ibalita karon Poldo.
18: Ebidensya na lang sa pagkaongo ni Johnny ang among pagitaon.
11: Mutabang ko ninyo. Sultihi ang imong agaon na mutabang ko.
18: Naibaw na siya nga kaabin tatya. Mao nga, magdinabang nga ita.
11: Kinahang lang makuha na to ang katungod ni Anang Payag dool sa minteryo, gikan kang Johnny.
18: O, tiyak.
11: Gisultihan ba ni Mus Dindo pater bahin sa mga alkansiya ni Papa nga atong nadiskubrihan?
18: Wa. Bahin na ganit sa kwarta, kinahanglan nga kita lang ang mahibaw, tiyak. Wala sila ilabot.
11: Ah, maayo. Maayo kay gigamit sa nimo ang imong utok.
18: Ah, permi man gina, tiyak.
11: Ay, dili perbe, oy. Hmm? Usahay malupigan kagit ni Johnny. Maong nga mas pinangga ni Papa si Johnny kay nimo.
18: Kung pinangga pa ni Lulo si Johnny, nganong ang iyang payagraman kilid sa sementeryo ang iyang gibilin ini?
11: Ah, mauna ang misteryo nga atong sulbaron, Poldo. Kay bisan unsaon, dili gid ko mutuo nga way gibiling dakong bahandi si Papa kang Johnny.
18: Kung mulayas na si Johnny, tiha, dugmo ko na to ng payag ni Lulo.
20: Kinsam gud ka ang pundakir ning litrato ni Lulo, no? Buhi ba kasi, ha?
21: Monay nindot kayo maila na to, abay.
20: Pero kinsam may angay yung pangutan na to, ini?
21: Ang kapitan.
20: Ah, ha? Ang kapitan?
21: Oo. Siya man ang gitugon si imong lulo nga ikaw gyud ang papulihon niya sa pagkasipulturero dinhi, di ba?
20: Oh, to no. Mayo din nga mangutan nata niya.
21: Og ba dayon abay? Mangutan nata sa kapitan.
22: Hey, mga. Dali, sud mo.
23: Salamat kayo, Kapitan, ha?
22: Oh, na.
21: Dakoa din ang mugbay, Kapitan, oy.
22: Ay, ako nang sinunod akong ginikanan. Dili bunga sa akong pagkapolitiko.
23: Di man bahin sa politika ang among tuyo, Kap?
22: Daman di ay.
23: Duha ang among tuyo, Kap? Una, mangutan na ako kung... naibaw ba ka kung kinsa ang mipatay sa... Batang gilabay sa minteryo?
22: Pag-i-suspect na sa maong krimen. Matot pa sa doktor nga nag-atiman sa lawa sa bata. Patay na kining daan o nag-ilabay sa minteryo.
21: Kuyawas ang utok sa kriminal, eh. Sa minteryo man yun niya gilabay?
22: Oh, maulagay. Mingaw mag-o dito. Mingaw kay dito, mingaw. Mautingali na ang iyang rason.
21: Luyas bata, eh.
22: Oo, oh, eh. Usaman, lainin yung tuyo din, eh, ha?
23: Kuan, Kapitan, kuan ka ng tulog yun yung akong tuyo, Kap.
22: Oo, oh, usaman, ikaduha.
23: Ikaduha, wapa ba'y balita, Kap, bahin sa nagkawat sa patayang lawas akong lulupin, no?
11: Nanaawa ninyo ang lubong ni Papa. Tabang mo! May bago na git si Papa siyang lubganan. Tabang mo!
24: Panablin mo! Kaya pulmuto na lungo ni Lulupilo pagawa sa pansyon!
11: Pa! Ganong may bagon man ka, Papilo?
24: Ganong man eh! Kinsa man ang mipasipa sa pagkuha ni Lolo Pilo, gikan sa iyong lubganan.
18: Buhay nagbinuang ni Lolo eh. May bangon yun na siya.
23: Nagtuo nga kung igagaw iyaan nga may bangon yun si Lolo, Kap. Pero ako, nagtuogid ko nga gikawat ang patayng lawas ni Lolo Pilo.
22: Amo, pinag-ibasubasig maayo. Pero... Why, may idea kung nahay na ang patayang lawas sa ibong apuhan. Lawas na ikatulo ni mong tuyo. Saman o saman.
23: Ikatulo.
22: Number 3.
23: Kap, kuan. Sa buhi pa si Lulo ba? May picture siya? Kiniay.
22: Ay, uy, wala. Nagpa-picture siya sa musoleo.
23: Oo. Ang akong gustong mailhan, Kap, kung kinsa ang nag-picture niya?
22: Oh!

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pag yun ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dit kanang kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gid siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin pod sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ako din nang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pod ko 3 times ini kape jud ko na paradis bila-bila. Lisa Heron Prausos. Kuan ako 5'7".
0: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila.
4: That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus, all new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
5: My budget. So

0: plus papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of two.
0: White rose papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White rose papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
5: Walang bibitiw. Mag Farrix B araw-araw.
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
7: Mangyapon, kinisikasamang Eli Balonos, ganitong Britanyang urasa sa kapulun. Nato sa Koi Herbal Capsule. Giila na ang gapin sa kadalanan sa takbay sudbong at amnan o mga kahoy sa masunod ng mga adlaw. Kinisubaysob sa tinguha ni Consel Alvin Azilia alang sa Urban Mass Tree Planting. Tumungini, mga bakataguglan nung sa kadalanan ang gawa sa papalikon sa mga lakang sa syudad batok sa baha. Matun na Arsilya ang alakip sa mga daan ng tamnan o mga kahoy na sa North Reclamation Area, Carbon Area, Manalili, Kulon o Guban pa. Dugang konsyal nga ang ilang ibabot karon mauna lang ang markings ngay moon sa City Architects Office sa mga rapit ng mahimong katamnan o mga kahoy. Mga kasama, patahan ang pag-inom kanunay sa original Koi Herbal Capsule Matag-Adlaw, aromalikay itong karawasan sa herbayang sakit. Kini mga tabang usap, paghatag-alibyo sa dekang balatian, sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, may mga guwetra, insomnia, migraine, ulcer, aruran, astroecolosis, diarrhea, biribiri, dysmenorrhea, skin infections, o kuman pa. Kinitukod kang original Koi Herbal Capsule na isagol nga palia. Kamunggay, luya, aos, ginseng. Gabas nini, ang original Koi Herbal Capsule na isagol sa organic vitamins o minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, calcium, calcium, iron, o daghan pa. Ang original Koi Herbal Capsule may mong imong katulog sa kadlaw o sa kaura sa tunga sa dikpamukaon sa mga tag-usa sa kapsula o sa kabataan. Sa tag-dose 50 lang matag-kapsula kini garansadong katamang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamin ninyong mga balatian. Ang original Koi Herbal Capsule nag-iila. God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong labrapod sa Belgian Marketing. O sa pinyong libaabot. Palit na!
6: RMN Newsbreak. Newsbreak.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Nor Sinigang. Asim kilig sinigang? Basta Nor, kaya mong iluto yan.
9: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpukrak Gaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
2: 10 years kay kan karon. Pabutong gyapon ko nimo.
3: 10, 20, 30 years. Magpaabot pag gyapon ko.
4: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mi si Inday nimo. Balik na namo.
2: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nakong gipakita. Ang contentment, ang satisfaction, ang tanang buta nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan tanaka. Giabandonar. Gisalikway. Gikalimtan. Pero ngano ni akagihapon dini? Naghuwat. Nagpaabot. Na akong balikot.
3: Giswayan ako magkalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagahapon. Sama sa usag ka ninyo nga dili mo biya ka na ko. Maunia. Gipaabot pagyapon ka. Ubalik ka na ba? I'm still waiting
1: at the door. Anino sa kagahapon. Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon. Tagsulat Martis Parba Albores. Director John Caracapuhanis. Speder Joel Bense. Recording Editor Randy Tayad. Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon.

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: In 5 meters, turn direct.
5: Ha? Asa ko no? Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
6: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Danet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagan kong gipamati sa lawas eh. Hapit na na, napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dito, kataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
7: The original Koi Herbal Capsule.
9: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
10: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, ngayon glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, masig maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging paglayan ng kabuhi.
9: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
11: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
12: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
13: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
12: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
13: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang mga sangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao na pinakaningkot nga desisyon nga akong nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
14: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
15: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng
16: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Babe?
1: Nasayod ka na ba?
0: Sa unsa man?
1: Nga mo biya na si Jenny. Si Elena lang dayang ang wa masayod. Naglibog ko. Ay, sangin akong buhaton. Wa ko masayod kung unsa una ko sa pagpasabot ng akong anak. Nga kinala na sa bisang bihaan sa gila niyang inahan.
0: Dave.
1: Sakita na sa bisintay. Nakabangon na siya sa pagbiya ni Amy. Sa pagbiya ni Amy niya sa una tungod kay diya si Jenny. Pero karon mubiya na sab siya. Masakita na sa mga akong anak na eh. Og ako.
0: Dave.
1: Nagsulti mi kanina.
0: Nasayod ka na sa rason?
1: Oo. Unay. Gusto na ko siyang pugnan, pero... Pero ang saon? Magkahimo ba ko sa pagpugong sa gusto niyang pagbiya na to? Kung alang rasab kini sa iyang kaugalingon?
0: Dili ka mawili ni Jenny?
1: Mawili na eh. Sobra.
0: Awili ka, Giyod. Kay saod mo sa higala. Kung naanad ka na, nga naasya ka na naiwan ni mo. Bisa naman ako. Gusto ko sab kaayo sa pugan. Pero unsa may akong gahon sa pagpugong niya. Panahon na sad nga iya ra sab nga nakaugalingon ang iyang atubangon. Anugon lang. Anugon kay mawa lang siya nato. Mawili ko. Mawili kay ko na bata. Babae mo pala nga ako'y mupili sa babae ngayon mong hikugbaon. Pero, dili ko na bahay mong buhaton kay may kaugalingon ka mang pangunauna. O dili ako'y nagkupot sa imong kasing-kasing anak. Dili ko bahay mong ipamunggos di mo si Jenny tungod lang sa kawili. Unfair na imo. O unfair sad sa kabahin ni Jenny.
1: Nay.

0: Sorry, Josh. Pero unfair usap para ni mo. Kung gamitun talang kaaron malimot ko ni Dave. Mubiya ko din hinga magsugod ang pagong kinabuhi. Tingali. Tingali kung makabangon ako. Kung malimot na ko sa kong kibati para niya. Ug naa pagihapon ka. Basin pa ka nang higayo na. Hatagan ko naghigayo ng akong kaugalingon. Nga mahigok man nasab ni mo, Josh. Pero sa pagkakaroon, ang ako nang kaugalingon ng akong unahon. Misoda si Dave. Gusto kong mabangon, pero ingunog sa nanggahi na sa pangakong kalawasan sa iyang presensya. Mihunong na siya tungod sa iyang kama. Maghintaan na mo ni Elaine. Milingkod siya sa kong kilid.
1: Jenny.
0: Kihikap niya ng akong api.
1: Jen. Kung may mo palang.
0: Ayaw buksang imong kaugalingon, Dave.
1: Kung may mo palang.
0: Ayaw buksang imong kaugalingon na mahalon ko. Labaw pa sa usa ka higala. Kung dilikikan mismo sa imong kasing-kasing. Kidawat ko na, Dave.
1: Jenny.
0: Kiyak ka niyang akong abdang.
1: Mahal di ka, Jenny.
0: Dili. Dili ka mahimuto, luha, ha? Masayod si Dave na nagmatapa ka. Dili ka mahimuto, luha, please. Salamat. Ni-vibrate ako sa pangang cellphone. Mubalikwas ko aran. Iingnon nga nakamata ko.
2: Ako to cellphone ang ni-vibrate.
1: Nakamata ka?
2: Nakamata? Hindi ako cellphone. Isa'y nanawag.
1: Dira. Si Josh ang nanawag. Huwag akong gipahong.
2: Ambi ako cellphone, B.
1: Siya ba ang imong ubanan?
2: Huwag ka nilabot pa, anak.
1: Siya ba?
2: Kung siya man, huwag na kay labot, anak. Ambi ako cellphone, B. Kay magawas na ko din sa inyong kwarto.
1: Gamito ni mo siya?
2: Siya pagtuunin mo na ako. User? Good night.
1: Jenny, magsulti pa ta bahin ini. Jenny!

makapila kay gayon. Hey, makapila gib kay gayon nga dili na tubagon ang akong mga tawag. Gano man, unsay problema, Jimmy? Shit. Dili din noon ko may mutang. Gusto ko siyang makasulti. Shit. Kung wa palang ko'y mahinungdanon nga meeting kaganina, giadto ko na unta siya sa probinsya. I don't care if I drive long hours. Makita o makasulti talang ka, Jenny. Igun ko ni anak kabuang o kaseryoso di animo. Damn it. Igun ini di ay ang batiun kong mainlove. Climb every mountain and swim every ocean just to be with you. Now makes sense. Aling so sa katao nga in love. Shit. It hits me now. Musubi akong buhaton. Arun maako ka, Jenny. Arun mutuo kang seryoso ko ni mo. Ug andam kong buhaton ang tanan. Alang ni mo. Oh. Jenny. Should I kidnap you instead?

0: drink responsibly.
1: Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init.

Kalain sa kong gibati nga nagsakay na ko ni ining bus paingon sa probinsya. Ingon usa nang gimok ang akong kaunoran. Ingon usa gusto na kong muatras. Ug magmahay kun nganong mihangyo pa ko sa driver nga pasakyon ko. Karon nga nagkaduol na ko sa akong paingnan. Nagsakol ang akong gibati. Ikuyawan ko. Pero sa samang higayon, may bati usap ko ang excitement niya makita pag-usap sila si Dave o ang akong anak. Pero unsaon ko sa pagsugod sa ngayon akong isulti nga ito niya sa among anak? Unsaon ko siya sa pagpasabot sa akong gibuhat? May igo bang rason nga mahimo kong himuong katarungan haron iya kong hisabdan sa akong gibuhat kay pagpiya? Huwag ang among anak, si Inday Elaine. Madawat pa ka ako niya pag-usap. Si nanay. Diyos ko, tabangi ko. Tabangi ko. Nasayon ko na kung kaayo kong dahimong sanga to ni Dave. Pero please, Lord. Pangayoon ko paghihapon ni mo ang imong panapang. Please, help me. Mihunong nausap kining akong kisakyan nga bus. Unang trip kining ako nasakyan paingon din sa South. Ug pipila ka baryo na lang. Ug maabot na ko dito sa amo. Mas bisabot pa hinoon karon ang gibati na kong kakulpa. Diyos

0: Nana, nabutagan ako ang mga pagkaon sa lamisa. Aron inigbangon nila, igo na lang unya sila sa pagkaon. Unya na lang sa kumukaon kung mamata na sila aron magkadungan ming tanan. Kinsay na sayod. Katapusan na namo kining panag-upan sa pagpangaon. Mingawon siya ko ining buhata. Naanad bangkod ko nga buhato ni matag sayo sa buntag. O kung mupalayo na unya ko, ako na lang usa sa syudad. Kamingaw na cute. Ay, Nay! May buntag!
1: Ay, mapangita na niya ako iniimong gibuhat para namo.
0: Nay.
1: Anak?
0: Ayaw, Nay. Sa'yo pa kayo sa buntag. Tingalik magkinilakay na sad ta. O, pagani ko makabiya, maghilak na ta. Musamot pa nga. Magpangwili ko ninyo.
1: Jenny.
0: Ingon ako si Dave unya ha, nga siya ang mubangon og sayo, kung wa na unya ko din eh.
1: Ako di ay good. Mangit sa day ako buhat ka ni Anto pa. Gawas na lang di ang miabot ka.
0: Ay, dili good, Nay. Idara na ka. Angay lang nga siya na yung servisyo ni mo.
1: Mugi, Nay. Kawilihan ako, Nay.
2: Good morning.
0: Good morning. Wa pa mo mata ang bata?
2: Wa pa.
0: Ah, dali, painit sa...
2: Mangauna na ta. Mamahaw tago na.
0: Mumata na karong taod-taod ang bata. Magdungan na lang ta sa pagkaon. Sa'yo pa man sab, di ba, Nay?
1: Mm.
0: Mas maayo nga magdungan sa pagpangaon ang pamilya.
2: Hmm? Magdungan sa pagpangaon ang pamilya, pero mubiya ka.
0: Dave.
2: Ako na. Ako na. Ako na lang. Basig si Abay siguro. Padayo na ako aron magpamahon na lang sab din eh. Sa magsaba-saba si Abay. Milagro. Abay? Oh.
3: Dave?
2: Amy?
4: Itang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: bygone, 100% knockdown.
1: Oh, what nasad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang? Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
2: Unilab yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak.
5: Mayog hapon ako si Radyo Manda, si po sa JQ Canosto Ganyos, pregura po na hatulog ito sa Delta XL5 and Reed. Pwede bang mabatalon ang naalay inaan mag Delta XL5 and Reed ka. Ang Delta XL5 and Reed ang mas superior at advanced na maoy grapatik na sa mga sinyula. Apin mas kinsulos, patok sa naramis ng free radicals, o gimurabi sa solusyon, yung rin sa bisyo sa mas pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa itong balita, patay, giniusag ka, giniuga rider, magiging bangga o na pasok sila ang sasaka isa sa Europe. Dito ni Maitalo sa may National Highway sa Barangay Ilihan dito sa siyudad sa Toledo kag hapon sa hapon da. Ang biktima kinsa na matay nilhan sa pagalag Faustino Maganay Kilang, 49 adios. Ang paligon o kasamta nagpuyo sa barangay populasyon sa Mauga siyudad da. Samtang ang driver sa Isuzu L o Isuzu Truck, gimaniyo sa Saka Jorvik Makang Viloso, 33 adios sa paligon o lumulupyo sa barangay Tahaw, lungsod sa Pinumungahan. Sigon sa investigasyon sa kabilisan sa Toledo City Police Station, kining biktima, gingong na panungi sa takbayan sa Toledo, gikan sa panungi sa may proper sa Toledo, gikan sa barangay poblasyon samtang kining isusuel na praktikan sa lungsod sa Pinabugaan o padungi sa nakbayan sa Naga apat matupag dihang abot sa diskutat kaya lugar ang kining motor isuwe kini sa pag overtake sa laing sekeran hangtod nga wani maka kontrolar na sa pagmaniho ang biktima inulang kini na bangga o napasok sa isusu truck ang resulta sa grabing pagkaangol dini. Isuway pa sa tamalang kinig ang biktima apan luay swerte kay gidiklar kini nga dead on arrival. Patong news break karuga po na atong pinapo sa Delta XL5 and 3 ang Delta XL5 rate kampiyon nga proteksyon na nai 1.3 million ORAC units sa antistans epektibo din kontra sa mga free radicals sa Gaussianation sa Delta XL500 ang atong panit na matahong internal organ na yun ang Delta XL500 Nijilbar sa Bepes, Fatal Liver Disease, Glaucoma, Cataract, Cardiovascular Disease, Fatal Liver Disease, Kidney Disease, Calcium Formation, RPCDT, Insomnia, Acute Pancreatitis, GERD, ang DevX, 500, ang Sekreto, Sabagagwapo.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
6: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
7: Food's here, guys.
6: And feel the vibe.
8: Best concert ever!
6: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Armor up for adventure with biogenic.
10: Kung moingon si mama nga,
11: sige kagaw, imnanani mong tambal.
12: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
13: Ang iyang buot ipasabot.
14: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
15: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines,
2: crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
2: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Lumbi, pwedeng San Miguel Litro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilobi.
22: Carl, palihog gani sa litron.
23: Carl, palihog po ng bupis, please.
21: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miguel Litro. Uy, ishare po, be.
24: Kung barkadahay, parihas tanan. Share-share sa San Miguel Litro. Kananay, huwag katawanan. San Miguel Litro, share sa kalami.
21: Ihatagan ni Carl ang bill.
23: Carl? Asa man si Carl?
24: Drink responsibly. San Miguel Litro. Adto na sa pinakaduol na kananan o imnanan. Tagay-tabay. Drink responsibly.

Manghigala na pitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni ato sugilanon, Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez, ubos sa direksyon ni June Caracapuanes, Spener Jewel Bense, recording editor Randy Tayad, soundman Alduin Nakurla, dalit sa RMN Dramas.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, isa! Kinahala mo para yuka sa kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala ba yan kung akong saan niya?
3: Huwag kay saan, Kuya Hans!
2: Kipatay ko yung pakasamunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalon hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagay kong mahimo kong ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayesha!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang gilis yung kagawasan si Ayesha, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanagsuon!
1: Ayaw ko ka doon kakit! Tungong tibisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayesha!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon, ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Soson. Recording editor, Ariel Mancao. Mga tunob ug kasikas, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita ko og food supplement aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamit sa Sed Marketing.
7: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
9: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mo buhi sa trabaho.
10: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
12: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo og himsugatan. Mag-TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika.
13: TTX 500.
14: Ako si Janice. Okay pa yung moment ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
13: TTX 500.
15: Pabalik sa mga butika.
16: Take us a

0: kaundang ugalo tungod sa dandruff?
1: Try all new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Nayan Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with SunSilk.
3: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Innervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
8: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
9: Rexido Forte!
10: Mas paspas, banat sa upat!
11: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
12: Unilab quality yan.
11: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
14: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
15: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw ya bi maigmata sa bumian.
16: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
17: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
18: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
19: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
20: Wow.
19: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya.
18: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
9: Ubo!

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Seth, health testimonies.
6: Health testimonies.
5: Napamatudaan ni Ma'am Amy Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
7: Kas ayo akong tiyan nga grabe gatuan tuwad na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagin po nabi. Dahil pagpagabli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun kay siya Amy Duyag Pakarat of Pagadian.
5: Maayo gani kay nigamit sa said liniment oil si Ma'am Amy. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
4: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
8: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
11: I have lagnat and I have sipon. Pag 2, pwedeng flu.
12: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
13: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Happy Fiesta!
15: Kinahanglan, extra ang anda.
14: Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
15: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
16: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
15: Wow! Mas maayo pa?
16: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
17: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
15: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
16: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
19: Oh shucks! Oh shucks!

0: O ganon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Ay, pastilan. Unsaon na lang kung mawagtang ni.
3: Okay ra. Basta wala ni mo tuyo agubo.
2: Okay ra ka ng akong pugong?
3: Oo. Og tungod kay pugong sa buhok man nga, dunay butterfly ang imong gihatag nako. Magpataas na ko sa buhok.
2: Unsa?
3: I love you.
2: Unsa?
3: Best friend.
2: Gikan karon, ang imong problema, ako nang problema.
3: Ang imong kagool, ako nang kagool.
2: Ang imong kalipay,
3: akong kalipay.
2: Appear!

0: Aisa! Aisa!
1: Sir! Oy! Sir! To asa rooftop si Aisa, sir, na nilhig.
0: Kuha rin ko palihog tambal para sa sakit sa unang.
1: Ah, oo! Oo, sir!
0: Sakit sa kong uwi.
2: Ikaw ang yung iglaro, eh. Oh, pabantay, ha? Basta mo na to, ha?
3: Huligi.
2: Huligi, ha? Dali!
0: Sabi?
3: Ay, kung isang Ken, sige.
2: Sige, bantay, ha?
3: Go, Ken!
2: Thank you. Sige. Go!
4: Kitang duha na, sad. Ako tarungan ng kamera, ha?
5: Unsa man ka musayo? Uy, wala magiklaro. Maigo pa na itong naong.
4: Di, nalagi. Sige na. Apil tayo ng bang-bang budot challenge. Ready?
5: Ready?
4: Okay.
5: Yeah. Music! Bam! Ah! Woo! Bam!
4: Lukso, Ken!
5: Woo!
6: Nangabuang na mo!
4: Ay! Kagang!
6: Ano sa mga mong duha? Nagadik-adik mo?
4: Ano
6: mong mga buang din nga nagsayaw-sayaw?
4: Nag-tiktok raman may bang-bang, Sir Hans.
6: Hilom!
4: Ingon, bita ko mo hilom ko.
5: Shhh! Ayan to ba, Gaisa?
6: Ano sa man mo? Nga mo musto, no? Mura mo mga batang may buot. Ikaw, Ken! Formal mo takay ka? Pero marang kiata magkayo ka? O gahe ka nag-o?
5: Pwedeng matubag?
6: Tubag!
5: Why not tan sa mong gibuhat, kuya? Naglingaw-lingaw rami din sa ibabaw.
6: Naglingaw-lingaw mo anang sayos mga buang?
4: Hmm? Buang din ang mga tiktokers di ay?
6: Wak pati ka pati ngoga, Isa.
4: Ingon bito ko nga wak pa?
1: Sir Hans! O, nandiyan ang tambas sa sakit sa imong o. Oy!
6: Kung saan mo pagpadako ang imong anak, nangasun?
1: Agi pa kaon, sir. Gipainom ugatas.
6: Ano nga man ay buot?
1: Aw, kuhaan ka ng... Dadaan liwat magunas amahan niya nga namatay, sir. Huwag man sa to'y buot.
6: Di ko gusto ha nga mag-apil-apil mo sa mga usong wahinongdan.
4: Mag-viral o niya?
6: Sa mga Ayisa? Di igay ka magkatak o ba na yung baba?
1: Hello na lang di ha, Ayisa. Ang sabasag ka, uy. Mutubag pa mangyong ka.
5: May mong musulti, kuya.
6: Pamati mo! Di na ko gusto ha nga mag-tiktok pang modernisbay. Di na ko gusto ang saba-saba.
7: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
8: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
7: So, nakatabang gid di ay sa imo ang iBerry, Tita?
8: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
9: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.

0: Sikat broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX-traordinary with MX3.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget. So

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Bursary 45 twin pack. 775 ra ang SRP kada baso. Bursary 45 twin pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
3: Mami, undami ang drama.
2: Angeline?
3: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang

0: Kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washi!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
3: Mula noon hanggang ngayon.
5: All you need is Pride. All you need is Pride.
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
5: Charm, Fab, Con.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Bangong kumbaka Bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
5: ACS.
10: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
11: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
12: Wala kayo sa baon ko.
13: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
14: Lady's Choice Ham Spread.
15: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
16: Patikim!
17: Mmm!
18: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
19: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
20: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise. This newscast is brought to you by EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ Tinyo mo.
21: Ang galing! Pang matagalan!
22: Parang tayo lang, han.
23: Everest Appliances.
21: Babe, ano ever best decision mo in life?
22: Siyempre, building a home with you.
23: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
24: Pakasamot mo sa kalabad sa kungo. Musamot ka sa kita akong tiil kung magsaba mo. Nakasamot!
25: Oo, kuya.
24: O ikaw, Aisa. Dako ka na. Di ka na angay magkiat. Yung tingog ay. Nilanog spangpang.
26: Pwedeng mo tubag?
24: Dili.
26: Ay, inanbit ako dili.
24: Ikay karong adlawa. Katabang ka na sab din sa bahay, Aisa. Magdawat ka na og swildo sama sa imong inahan.
26: Ah, yes! Makapalit agad kong shampoo sa kong kasma.
24: Tigod ka kapugong anay mo baba, ha?
26: Sorry.
24: Kamu ang mapanindot ining dapita. Ikaw ang motiman sa akong kwarto, Aisa. Og dili ko gusto nga dunay mabuak dito. Limpihin ang akong kwarto, ha?
26: Yes, sir.
24: Ayaw na, Aisa.
26: Ngano, sir?
24: Di naman kag-cellphone.
25: Ako na cellphone, kuya. Og ayaw nang hilabdi. Kaya ako nang giyatag niya pang emergency.
24: Oh, lakaw na, Isa. Lipiyon na akong kwarto.
26: Yes, sir. Bye.
24: Biyay na may din eh, nangasun.
25: Oh, sir.
24: Anong giyatagan man niya mag-cellphone sa Isa? Ha, Ken?
25: Gitubag na tika, kuya. Gamit ang cellphone para emergency. Nerbaho ta. Kinahanglan doon natin contact nila din sa bahay.
24: Maura ka na ang rason, ha?
25: Unsa pa man sa unahuna nimo ang laing katarungan, ha? Naghiyatagan akong cellphone sa Isa.
24: Aron kung doon na kay mga personal nga katuyuan niya, makahimo ka na sa pagpaabot niya.
25: Kung doon naman ko yung personal nga tuyo ni Isa, makahimo ko sa pagsulti niya sa personal. Kung mas ginahan ko mag-isulti niya sa personal tungod kay makagaan siya sa dugan. Busa, ang cellphone akong giyatag niya pang emergency. O kung wala kay tuyo na ako, kuya, may buhaton pa ko. Excuse me. Dili ka magkahimo sa pagbuwag na mo ni Isa, kuya. Dili ta katuguran.
27: Ay, Isa, nakabati ba'y ako adto, ha?
0: Swilduhan ka na ni Sir Hans. Magtigom unya tag-ibahyad sa akong utang, ha?
26: Mama, sad-uy. Kalimtigo na ng imong utang, gun.
0: Unya, dali ta makagawas-gawas din, he.
26: Aw, magtigom.
0: Aw, ingon bitaw ko nga magtigom ta. Nya, asa pala bigkiat din, he, uy.
26: Ay, huwag ko magkiat, magud. Nag-tiktok organi ko.
0: Unya, makakwarta ka ng tiktok-tiktok ni mo.
26: Nga nagutang di.
0: Ha, hilom, uy. Tumano na lang nato kung usay gusto sa nagswildo nato.
26: Ma, maglimpiyo na ko sa kwarto ni Sir Hans, uy. Limpyo pa maning yung kwarto, uy. Anong iya pa maning palimpiyohan? Ay. Nasota si Mr. Lonely. Lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody to call my own.
24: Maling ang rigod ka nga ikaw, ano?
26: Pwede mo tubag, Sir Hans?
24: Tubag!
26: Ingon anak magiging may mga pobre, Sir Hans, good. Bisan, gidagmay ang butang, malingaw raman mi. Kaya kung dilip mi maglingaw-lingaw, makauna-una mamisam ka pobre. Unya, malonely dayon mi.
24: Tarong nga na pang panglimpyo. Di ko gusto ng daghang abog.
26: Wa na may abog din eh. Pananaw raman ni mga doon ay abog, sir.
24: Si pananaw?
26: Trapuhan na, sir. Toa day, sir. Labad maka imong o. Di ka matog?
24: Anong ganahan ka matog ko?
26: Kaya labad ba ni mong o?
24: Gusto sa kamukiat, ha?
26: Dili, sir, uy.
1: Hindi tatanaon sa syudad gikan din sa inyo, Sir Kent, no?
2: Kent na lang, manang.
1: Hige, Kent.
2: Mao ni paboritong lugar sa among amahan. Kining akong gibarugan.
1: Ay, kuyaw lang kun mahagbong ta diha na. Patay yuta ning tugpas ubos.
2: Nang ason? Nganong imo mang gibaligya si Ayesa sa insik?
1: Aha.
2: Ayaw na ni kusba na nga.
1: Ay, dili na dong Kentoy.

0: Atubang ragod ako, Aisa.
1: Agoy, ano pa atubangon mo ko ini niya? Ngano, sir?
0: Ipagawasan ko ng imang kwintas.
1: Ha?
0: Anong ikaw may nagsulob ng kwintas ni Kent?
1: Ha? Huh?

0: Nga sukin ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Cebu, get ready. Don't miss Music Travel Love. Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.
2: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This newscast is brought to you by iBerry.
1: Nawan ana baka ugana sa kama?
2: Basin ug
1: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na!
1: Ang DTX 500
2: adunay powerful extracts
1: nga phytochemicals
2: ug antioxidants
1: nga gigan sa palaya
2: ug the sugared sugar cane
1: mga organic compounds
2: nga effective
1: batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500
1: sa mga
2: DTX 500
1: ang tubag
2: kontra sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500
2: effective
1: sa pagpamubo sa blood sugar level.
2: DTX

0: 500. 2봉서대 슈가 주얼케인 엑스트라. 안타이다야 비틱 프로퍼티. 피칸 서퍼레야. TGX 500. 가라티사도. 하이로 레코멘드. 사 mga eksperto.
1: Mabalit sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.
2: Sukad pa sa una. Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bio-Drop Herbal Capsule.
5: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
4: Bio-Drop Herbal Capsule.
5: Aprobado ug epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
4: Bio-Drop Herbal Capsule.
5: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
4: Bio-Drop Herbal Capsule.
6: Dayanda, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
7: Naluhay manggugo ni Lola Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak o gayoma. Mitaas pa gyudang yung blood sugar.
6: Lakaw dayon nga do sa butika. Pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kung dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalainlaing suliran sa panglawas. Sud na sa dugayng panahon.
7: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
8: Biotrof Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
11: Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas, kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
12: May buhay sa makabuhay.
13: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
14: Shout out sa mga call center agents diha. Parihon na ko, I'm Kate. Ang among stress sa shift, grabe. Labi na kong graveyard. Kanunay puyat, haggard, sabaw, unsa pa. Makarelate yung taan na maayo gani. Kaya adunay nagsuggest ako og stress tabs. Uban sa proper diet and exercise, tabangan ni ini nga maibalik ang mga nawalang nutrients sa ako tungod sa stress. Karun, fresh and focused with the help of stress tabs. Bisan stress sa shift, sulayipod ninyo. Guapa ka? Stress tabs.
15: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
17: In 5 meters, turn direct.
18: Ha? Asa ko no?
19: Hapit na mahurot ang load?
18: Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
19: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam. May drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
20: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB 254286 series of 2026.
21: Oh, shucks. Oh, shucks.

0: bygone. 100% knockdown.
1: Unsa ang ambisyon nimo?
2: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Punta, di maundang ang pag-iskwila niya.

0: Kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herbal Strong. Maugyod niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani ang Herbal Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Pagkatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisan nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herbal Strong. Strong sa una, Herbal Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Happy
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMM.
4: Ora sa DYHP, alas 5:16 sa kahaponon.
10: Headlines.
4: Ulohan sa ato mga balita, Cebu City Schools Division na pasigarbuhon nga nakabuting kalampusan sa bag-ulang natapos nga 2026 palarong pambansa. Nagamahanan sa probinsya sa Cebu magahin og pondo alang sa pagpaayo sa Worcester Water System sa lungsod sa Borbon. Gay drug den nga nahimutang sa lungsod sa Baclayon sa Bohol. Gironda sa mga sakop sa PDEA 7 o balang kapulisan sa maong lungsod. O Maritime Police nga miresulta sa pagkasikop sa tulo ka mga tao. DTI ni pagawas og listahan sa presyo sa mga school supplies subay sa nakaduol na nga pagbukas sa school year 2026-2027. Mga mga headlines.
10: DYHP Tatak RMN Report.
4: Sugbo ka Bisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos matod sa ato mga balita news update. Adong Biyernes, Hunyo 5, 2026. Kumusta inyong kahaponon karon? Medyo dagom gihapon ha diri sa Dakbayan sa Sugbo. Ato nay mutangan diri sa my capital area. Dagom, dinay hulga sa totaligsik. Kumusta man ang inyohang kahaponon karon? Labi na kay ting andam na sa Spanish hapon. Pila ka adlaw na lang sad ha, balik na ang klase sa mga pampublikong tunghaan. Naminaw sa ilang mga Radio 612, ito man sa ito ang digital platform, DYHP, Arimentibo Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Asa man ka muna himutang mga kasama, naglanog-lanog ang DYHP. O karon sa detalye na sa ito mga balita, Cebu City Schools Division na pasigarbuhon nga nakabot ding galapusan sa bagulang natapos nga 2026 palarong pambansa. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolunos.
10: DYHP, Tatak RMN Report.
11: Kining maong balita, hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapasigarbuhon ang Cebu City Schools Division sa nakabot ining kalabusan sa bag-o lang natapos ka 2026 palarong pabansa. Itukod kay ang iskutang division, namutang na si kaupat ka top performing schools division offices lukop nasud. Kinitong usap sa 17 ka gold na hakot ni ini, gawa sa 17 usap ka silver o 19 ka bronze medal. Ang Cebu City Schools Division nga kabahin sa Central Visayas Delegation, nakapaisa usap sa pwesto sa rayon, gikan si kapito sa Mayaking Tuig, ngadto na sa ikaw pat-usab karon. Una nang gisaad ni Mayor Nestor Archival nga katagar incentive ang mga student athletes sa syudad nga makalangkat og medalya. Kanuman nga sa Mayaking Tuig, asini government nihatag og 10,000 pesos sa gold medalist, 3,000 sa silver, og 2,000 pesos sa bronze medalist, samtang 10,000, 7,000 og 5,000 pesos sa team sports. Subay nini, nanginahay si City Schools Division Superintendent Nympha Bongo nga dublihon sa mayor ang hatag karon nga incentive. Mga kasama, nakatilaw na ba mo og kape nga dunay native purple corn? Kung wa pa, i-try na ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Aduna kini antioxidant properties nga makalikay sa paggahi sa agianan sa dugo ngadto sa kidney nga posibleng moresulta usab sa diabetes. Gawas sa native purple corn, duna sab kini arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas o rose hip. Puno sab sa vitamins, minerals, protein o fiber nga maghatag og hinlo nga digestive system. Vegan o gluten-free pagyud. Kape na gamit ang EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMA.
1: Radio Mo Nationwide.
4: Ato oras sa 5:20 sa kahaponon, kagamahanan sa probinsya sa Sugbo, mugahin og pundo alang sa pagpaayo sa water system sa lungsod sa Borbon. Kasama mo sa Balita Radio Man, RV Veloso.
1: CYHP, Tatak, RMN, Report.
12: Aron mahatagan og alibyo ang kakuwang sa supply sa tubig sa lungsod sa Borbon, migahin og moabot sa 50 milyones ka pesos nga pondo ang kagamhanan sa probinsya sa Sugbo alang niini. Gipaybaw ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga usa sa dakong suliran ang access sa limpyo og mainom nga tubig sa mga residente paagi usab nga mas mulambo ang lokalidad. Ang maong pondo gamiton alang sa pagsiguro nga maalibyuhan ang water system sa lungsod subay sa sunod-sunod nga mga service interruptions nga niresulta sa termination sa joint venture agreement sa maong lungsod ngadto sa usa ka water service provider ni adtong Enero. Sa kasamtangan, gipaygayon sa lokal na kagamhanan ang system assessments, repair works o water quality monitoring aron nga mahibalik usab ang stable nga supply sa tubig ngadto sa mga residente. Si Borbon Mayor Nico Dotilios nagkanayon nga ang suliran sa pagpaayo sa tubig magkinahanglan usab og dakong pondo. Gawa sa Borbon, misaad usab ang gobernador og moabot sa 13 milyones ka pesos na pinansyal nga ayuda sa lungsod sa Tabugon alang sa infrastructure rehabilitation projects niini, ilabi na ang pagpaayo usab sa Tabugon Sports Complex ug Rural Health Unit niini. Paso mamo sa lalawigan sa Subo, Rajuman, RV Velocity HP, Tatak, Oriman. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Tada sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor o anti-cancer properties nga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab o mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy o Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag-Vita D Plus Coffee Mix!
4: Tanbay lang sa DYHP Answer to Win promo mga kasama apan sa dili pa ang DTI Department of Trade and Industry ni pagawas og listahan sa presyo sa mga school supplies subay sa nagkaduol na na pagbuka sa school year 2026 og 2027. Kasama mo sa Balita Radio Man Remart Pugol
1: DYHP Tatak RMN Report.
13: Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Kasamang AIDA, gipagawas na sa Department of Trade and Industry kon DTI ang listahan sa presyo sa mga school supplies lukop nasod kini subay sa nagsingabot nga pagbuka sa klase sa mga public schools karong Lunes, Hunyo 8. Auhag sa ahensya kasamang AIDA sa pagsusi sa maong listahan sa presyo pinaagi sa pag-access sa link o pag-scan sa QR code niini din makita ang kumpleto nga listahan sa presyo sa mga nagkadaiyang school supplies. Kasamang AIDA, kung ato ang hisgutan ang mga presyo sa mga school supplies, mm-hmm, maokining musunod. Atong sugdan kasamang AIDA ang writing notebook nga 80 leaves na ani sa presyong 13 nga 52 pesos matag-usa. Alang usab sa composition notebook nga 80 leaves, naani sa 13 pesos ngadto sa 52 pesos matag usa. Kining spiral notebook ka sa mga ida, kining notebook na spring, 80 leaves, ang presyo ani 14 pesos ngadto sa 49 pesos matag usa. Samtang kining yarn notebook o kining kinibito ka sa mga ida nga notebook na tinahi na daan, 80 leaves ang presyo na sa 14 pesos ngadto sa 47 pesos matag usa. Kung sa papel ka sa mga ida, ang grade pad paper, 80 leaves ka sa mga ida, ang presyo ni matag pad or per pad. Ang usa ka pad, ang dapat presyo kay nasa 13 ngadto sa 37 pesos depende sa klase ka sa mga ida. Sa intermediate pad ka sa mga ida, 80 leaves, ang presyo matag pad niini nasa 22 pesos ngadto sa 69.75 pesos. Samtang ang lapis, ang matag-usa, ang presyo dapat na alang sa 12 pesos nga do sa 18 pesos. Uni, kung sa lapis ka sa mga ida nga per pack ang paliton, dapat ang pack na sa 15 nga do sa 24 pesos. Samtang sa bullpen ka sa mga ida, matag-usa per piece, nasa 3 nga do sa 21 pesos matag usa ang presyo. Unya, kung mupalit po sa mga ida o ballpen nga per pack, ang presyo dapat na sa 18 pesos nga to sa 27 pesos. Samtang anita sa presyo sa crayon, ang crayon nga 8 nga to sa 24 colors per box or matag box sa mga ida, ang presyo ni ana matod sa DTI dapat na sa 12 pesos nga to sa 114 pesos sa mga ida. Sa eraser nga per piece matag usa, dapat na ang presyo sa 8 nga to sa 20 pesos. Sa talha or sharpener, per pack o per piece, dapat ang presyo na ara sa range nga 16 pesos nga to sa 69 pesos kasi mga ida. Sa ruler, ang matag-usa, ang presyo dapat ang nasa range nga 8 pesos nga to sa 32 pesos kasi mga ida. Samtang ato ang mga kasama, ato ang mga idol, mga ginikanan o mga estudyante, pwede gyud ka sa mga ida nga mususi sa uban pang mga presyo sa mga school supplies. Pinagi sa pag-scan lang sa QR code sa DTI sa ilahang official Facebook post ka sa mga ida regarding sa gabay sa pamimili ng school supplies school year 2026-2027. O pwede po nga i-access ang link nga bit.ly/2026schoolsuppliesprice guide. So far ka sa mga ida, mauna
4: ang nakalagyan ka sa mga remark, no, kay mabukas na gud ang klase sa pampublikong tagahan. Tunghaan kanong Lunes, mga upkap na punog asa, mga ginikanan, karon pa lang, maybe na kanong weekend, magpalit o mga school requirements.
13: Yes, tinood yun sa mga Radyo Man Aida, di naging mupungan, balik na po sa ating klase apan, kinilaging first day of class pa ka sa mga Aida, pwede naging na magdala lang sa usa ka notebook usa, or usa ka papel, or usa ka pad na papel niya, lapis or ballpen, kay muhatag naman ang ato ang mga magtutudlo na og listahan sa mga requirements sa mga Aida. So, diha lang yun mo, makapinta, nagpalit. So, sa pagkakaroon, at least lang ka sa mga ida, no, dun ay madala nga, o sa kabulpen, o sa kabuklapis, o notebook, or papel baka, para dun ay malistahan sa requirements ko sa mga ida. Di na yun mapugnan. Kasi na, karong umabot Lunes ka sa mga ida, Hunyo 8. So far ka sa mga ida, maunay update, no, sa nagadayang presyo sa school supplies, price range ko sa mga ida, nga gipagawas sa Department of Trade and Industry kon DPI. Kasama mo sa balita, pinungrag Juman Remar Pugoy, DYHP, Patok, Aramed.
7: Kagtunga balita, hatod ka nato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayo ang atong mga cells, maka-produce ug panagang, ug makapatay sa viruses sa di panimusulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw ug duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% kagidama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika, ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, naani mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Dock ug Cebu Gospel Church, ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City, diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo kamong contact sa 4161655 o bakaha sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
14: radyo mo.
4: Ang Life Extension Vitamin D3 padayon na nagitan niyo libreng medical check-up, libreng medical consultation sa mga clinics ni Ines Manya Boulevard, Cebu City, Buyon sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, yung naman sa ADM Building, Barangay Kansagadi. At sa konsolasyon, Lunes nga to sa Sabado, ugma open ha, alas 8 sa buntag nga to sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras sila 5:29 sa kahaponon. At on DYHP Answer to Win promo, siguraduhan lang ang naka-like, naka-follow DYHP Arayman Cebu Facebook page o ga-Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyo. 200 pesos ang inyuhang swerteng madao o maangkor ko na galing yung matubag atong pangutana. Plus, naka-follow mo sa atong mechanic, siguraduhan nga inyo sad nga na-share ang atong live program karon para kompleto ang inyuhang pag-appeal sa ato ang DYHP Answer to Win promos. At pangutan na karong hapon na sa iyo nakaayunin. Kung sa matong ahensya sa gobyerno ni pagawas o listahan sa presyo sa mga school supplies, subay sa nakadoolang pagbuka sa school year 2026-2027, karong Lunes na, buksan ang klase sa mga pampublikong tunghaan. Kung sa mga itong government agency, yung nga ni pagawas sa mga presyo sa mga school supplies aron sa ingon ang mga tindahan dili lang magpatuyang og jack up sa ilang mga presyo na doon ay gisunod nga standard price gisitar sa maong ahensya. Tubag na mga kasama sa ato ang pangutana karong hapuna, DYHP Answer to Win promo, pinagi sa pag-type sa comment box ato ang live program karon sa DYHP News Updates. Share sad ang ato ang live program karon. Aro din mo chance nga makadaog og 200 pesos GCash. Samtang sa rugang pang balita, drug den nga nahimutang sa lungsod sa Baclayon sa Buhol, girunda sa mga sakop sa PDEA 7 o kakapulisan sa maong lungsod. Ingon man sa Maritime Police, tulo ka mga personalidad na nadakpan. Kasama mo sa balita, Radio Man Arnold Bustamante.
14: YHP RMN Report.
15: Tulo ka mga tao ang nagadakpan sa Philippine Drug Enforcement Agency 7-1 sa Baclayon Municipal Police Station ug Bohol Maritime Police atol sigurusan nga baybas operation sa usa ka drug den alas 6:30 kagabi sa Barangay Tagihon, lungsod sa Baclayon, probinsya sa Bohol. Si PDEA 7 Director Joel Plaza bila sa nagadakpan nga mao si alias Justine na 25 anyos nga mao ilang target nga nagpadagan og drug den sa mga lugar. Lakip sa nagadakpan ang duha ka mga lalaki nga naatlan sa sulod sa drug den nga naghingos og shabu nga silang alias Michael 45 furniture sales agent taga Payahan Baclayon og alias Ryan 27 anyos nga taga Tagihon Baclayon. Nasakmit sa mga operatibang 11 ka pakete sa gitong shabu nga motimbang sa 15 gramos kadunay estimated average market value nga 102,000 pesos. Lagip na ang baybas money og nagkadaiyang drug paraphernalia. Mato ni Lia Alcantara, information officer sa PDEA 7 nga usa ka semana nila nga gipaubos sa case build up ang ilang target nga si Justine human madawa ang kasiyuran gikan sa ilang informant. Gigaw makabarigya ang suspitsado og 25 gramos ka shabu matag semana ug ilani nga bagong drug personality sa mong lungsod. Ang mga nakuhang ebidensya gidso na kini sa PNP Bohol Forensic Unit alang sa imong nga chemical analysis samtang ang mga suspitsado gikustorya sa Baclayon Municipal Police Station kalapasan Section 5, 6, 7, 11 ug 12 Article 2 Republic Act 9165 ang ipasaka nga kaso sa PDEA 7 batok sa mga suspitsado. Kasama mo sa PDEA 7 inyong Radyo Man, Arbus Vantiri YHP, Tata Karamen.
14: Radyo mo, nationwide.
4: At oras sa 5:33, itwilak ka mga barangay sa Dakbayan sa Mandawe, nakabaton og mga bagong doktor alang sa Health Center. Kasama mo sa balita, Radyo Man Ken Galanea.
14: TYHP, Tata, RMN, Report.
16: Gipahibaw sa Mandawi City Health Department nga dunay pito ka mga barangay sa Dakbayan sa Mandawi nga nakabaton og bag-o nga doktor sa ilang tagsatag sa ka mga health center. Tuyo nini nga mas mapalapad ug mapalig-on ang serbisyo medikal alang sa maayo nga panlawas sa mga pito ka mga barangay. Kini naglangkob sa barangay Hagobiao, Kasili, Kubakob, Tawason, Pagsabungan, Kambaro ingon man ang alang-alang ang pagbutang og bag-o nga doktor sa mga barangay gitumong para pagpaduol sa serbisyo medikal alang sa mga residente sa lisgutan nga mga barangay. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ining Radio Man Ken Galinea, Tatak RN.
14: Nationwide. TYHP. Una sa lahat. Traffic update.
4: At oras sa 5:34 na, dugang pang mga sitwasyon karon sa itong kadalanan, labi na kay Friday. Medyo busy ang itong kadalanan. Dito ba kay mga i-monitor karon nga bumper to bumper ang movement sa mga sakyanan? Kasama mo sa Balita Radio Man, Joseph Fosquijano, JQ.
10: DYHP Tatak RMN Report.
17: Ya, salamat sa mga grand chuman na Aida. Happy week and those mga kapatid pabinawang sa DYHP RMN Cebu. Marasan at talagutang sa may uptown area sa Mango Avenue. Og gikakasama ya 20 rotonda kon 20 oval padungay sa may Mango Avenue subaling ubos kabahin sa Skywalk nagdugtong sa kabuti ug sa ka department store padung dito sa may iskina Gordo medyo arang-arang na pita rin no dili kay hot nagas mas sa kabadong dito but ang gikan dito sa may iglesia padung sa may 20 gabot rin sa may iskina Buenos Minya humananing kung mulaos kagamay sa may sky no sa may skywalk medyo arara sa karabawara sa dinner kayo ahot ang dagat sa mga sakranan kapadong rin sa may 20 house menya samtang ang Ramos ang Ramos Street o gigan rin sa may Aungkera medyo hutot ang dagat sa mga sakranan karabawara sa gabot rin sa may Mango Avenue samtang ang Ospenya Boulevard kung ikan sa may pindi balong sa Cebu Provincial Capital, ang padong sa Cebu Provincial Capital, moderate to heavy traffic, Garbagorasa, samtang Picas Lane, kung ikan sa may Provincial Capital, padong sa may pindi, aluag-luag na gamay, kasama Gradyo Naida, samtang ang Bureau Rodriguez, ikan sa pindi balong sa Virama Avenue, slow moving ang mga sakyanan, sang nito na ay mugawas sa waling-waling, kung doon ay musulo, mugawas sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Samtang ang Virama Avenue, gikan sa may Guadalupe Papa, padong rin sa may El Bacanso, slow moving sa mga sakalan, igabot rin sa may eskina ni Rodriguez, igabot rin sa may unahan gamay sa may eskina ni Rodriguez, medyo ararang na padong rin sa may El Bacanso. Samtang El Bacanso, Corabagorasa, gikan rin sa may eskina ni Virama Avenue, slow moving sa mga sakalan, padong rin sa may El Bacanso, doon sa kining universidad o dali sa may kinilang gabahin o imumuang gabahin sa flyover Mambaling, pinigdahan pa doon sa SMC side na naka-sinati ni Kaunselagan sa masakaraan dali sa bus gabahin sa Mambaling flyover. Samtang in Bacalso, Basak Pardo Highway, modulit na karamoran sa Badong, sa Bulacaw, Cebu City, Bulacaw, Talisay. Samtang ang norte gabahin sa Dagbay sa Sugbo, ang Governor Quingo Laguno, ang Bantal Road, paoy nakasalikan ko sa laga sa mga sakyan, gikan rin sa may Archbishop Rias, sa duwag ka mga flyover, padong sa may Foodland, o sa may sa Fortuna. Samtang ang Pope John Paul II, ang Canyon de la Montaña, ang right going to IT Park, slow moving ang mga sakyan, but kining lane nga padong rin sa Mabulo Church, arang-arang na, log-log na gamay, karo mga orasa. Samtang ang Iscario, ang duwag ka mga intersection nga bahin, ang wana o kining, wana sa pinag kining Eframos Extension, mauray nakas natin kahoon sa laga sa Masakaran, padong rin sa Maiskina, Gordo Avenue. May pinakas yung kasol, karoon sa kalanan, niya video ni Nagugdap, o karo ba sa kasamang radyo na Aida, no? Bisan, alas 5 ang tapasado, pero doon na yung nagkita nga, at pagkang nag-home, dili sa may norte nga bahin sa Cebu City. Mauray pinakas yung kasol, karoon sa kalanan, ng Anlao Gabiangas, ikan rin sa mga sa traffic update with Rancho Man, Joseph Osiano, DYHP, Tatak, RMN.
10: DYHP, Rancho Mo, Nationwide.
4: At oras sa 5:37 na sa kahapon, dugang pa mga balita, magkasama, DYHP News Updates, so DYHP Sambunganan, human sa mga pahinungdong.
10: DYHP RMN Cebu, the official number one. Rancho Mo, Nationwide.
4: Mami, makahinumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsaon ni mo og kugos, karga og duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya.
18: Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabong ang mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. O para sa mas maayong resulta o balon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
20: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa atong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang atong mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
20: Oh, kumusta man tong nagsulting at 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
22: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustin. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3, tunay, natural at orihinal.
18: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay, dili malikayan nga, makasinati o kakapoy o magkasakit. Sagansip unon ko, tungod sa kakapoy o sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig o ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte. Sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko, nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugay. Gaya nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importanteng sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kinidayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon na ako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc. Versus previous formulation, gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrin HCL Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ilong Ranger?
26: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
25: Disipon.
0: Di siguro ito matutuloy.
2: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tag-init na pod. Bakasyon ready na batanan? Daghan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, natay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexidol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexidol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: This time check is brought to you by iBerry.
5: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DTX 500.
6: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 walang kakapsula daadlaw sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. Best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pumali sa mga butika.
25: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
26: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ko believe.
23: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
27: Ako si Radyoman Benji Tanghian, ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawa sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana mga kasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawa sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement o number one nga makapabatok sa colon problems o colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuwang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuwang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o bakaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuwang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o bakaha 15 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber, mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang kulon, tiyan ug lawas. Ang Super Fiber mao ang number 1 nga kulon cleansing product karon. Ang nakanindot niini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber, sayon lang gyud kaayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig ug imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minutos sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og Life Extension Vitamin D3.
18: Oras sa DYHP, 5:49 sa kahaponon. Padayon sa itong mga balita, mga kasamagikan sa ato mga CNU.com interns. Labing una nga e-waste bin, makita sa carbon market sa Dakbayan sa Sugbo. Kasama mo sa balita, CNU.com intern Olive Diguero.
1: DYHP, Tatak. RMN Report.
7: Makita sa Carbon Public Market ng siyudad sa Subo ang gitawag nga e-waste bin o basurahan alang sa mga electronic waste o gadgets nga iglalabay na. Ang maong basurahan na suta nga gidonate kini sa usa sa mga dagkong telecommunication company nga maong Smart Communications Incorporated uban ang koordinasyon sa Carbon Vendors Credit Cooperative kung CVCCO Multipurpose Cooperative tagduma sa Cebu Market Cebu ug ang Megawide. Tinguha sa mong inisyatiba ang pag-dispose o paglabay sa mga e-waste o gubaon na mga electronic gadgets o ubang devices sama sa dili na magamit na chargers, cellphones o uban pa. Nasuta nga ang mga makolekta nga e-waste tinguha nga i-recycle sa mong telco. Kasama mo sa balita, Olive Diguero, CNU.com intern DYHP.
18: At oras alas 5:51 sa kahapon samtang sa dugang pang balita sa 51 anyos nga ginang nalambigit sa ilegal nga sugar. Nasiko, kasama mo sa Balita Radio Man or sa inyong com-intern Rob Mosqueda.
1: DYHP Tatak RMM Report.
8: Sikop sa kapulisan ng usa ka 51 anyos na ginang uman kininasakpan niya nalambigit sa illegal na swartres sa Sitio Saico, Barangay Basak, San Nicolas, ng siyudad sa Sugbo, alas 8 kagabi. Atol sa gilusan nga anti-illegal gambling operation sa Mambaling Police Station, nadakpan ang ginang nga nailan lang sa alias nga si Mar. Uman kininasakpan sa akto nga nag-isyog midawat o pusta sa illegal na swartres gikan sa wala mailing mamustahay. Sa gihimong investigasyon sa kapulisan, walay napakita nga permit o lisensya ang dinakpan gikan sa PCSO og miangko niya dili authorized sa balaod ang iyang gihimong kalihukan. Na-recover gikan sa dinakpan ang usa ka papel nga adunay nagkadaiyang number combination, usa ka carbon paper, usa ka ballpen o kwarta nga mukantidad og 187 pesos nga gituwang maoy na dawat ni inimpusta. Gipaabot nga magatubang og tukmang kaso ang maong dinakpan. Kasama mo sa Mambaling Police Station, Rob Mosqueda, CNU.com intern, DYHP, Tatak, RMN.
18: At oras alas 5:52 na duha ka mga durugista lasikop sa managlahing operasyon sa kapulisan. Kasama mo sa balita si CNU.com intern Delphine Lidot Jr.
1: DYHP RMN Report.
9: Nagtingkagol karon sa managlahing mga bilangguan ang duha ka mga durugista human sa gikatawong nasakpan nga nagkupot og ilegal nga drogas ato sa gihimong managlahing operasyon sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo. Sa Barangay Mambaling ni Dakbayan sa Sugbo, nasikop si alias Bart, 61 anyos ulitaw, way trabaho, og daga sitio Central Alaska sa naasoing barangay. Nakuha gikan kang Bart ang gituohang shabu, nga gibanabanang mutimbang og 2 gramos, og mubalor og 13,600 sa pesos. Samtang nadakpan usab sa mga otoridad, ang usa ka alias June, 41 anyos ulitaw, way trabaho og daga sitio Zapatera, Barangay Luz, Cebu City. Nakuha gikan ni June ang gituohang shabu, nga gibanabanang mutimbang og 1 ka gramo, ug ano na standard drug price nga 6,800 sa pesos. Magatubang ang maong mga dinakpan ug kasong may kalapasan sa Section 11 Article 2 sa Republic Act 9165 o ang illegal possession of dangerous drugs. Kasama mo sa balita, Delphine Jr. Lidot, CNU.com intern DYHP, Tatak, RMN.
1: Nationwide.
18: At oras sa 5:53, bagong isolation ward sa Karkar Provincial Hospital, mas gipalambo. Kasama mo sa balita, CNU.com intern Eliza Ligario.
1: DYHP Tatak RMN Report.
10: Andam na ang Karkar Provincial Hospital sa pagdawat ug pag-atiman og mga pasyente nga magkinahanglan og special nga ward o ilahi sa ubang pasyente. Kini subay sa pag-upgrade sa mga tambalanan sa negative pressure isolation ward niini. Sa gihimong inspeksyon sa mga health officials sa Kapitolyo, ilang nakita ang dakong kalambuan sa mga pasilidad ingon man mga gamit sa mga ward nga dakong tabang alang sa pag-atod og mas epektibong serbisyo sa mga pasyente ilabi na sa mga dunay makatakod nga sakit. Ang maong kalambuan subay gihapon kini sa pagpalig-on sa kagamhanan sa lalawigan sa Subo pagatod og serbisyo nga panglawas ngadto sa mga Cebuanon. Kasama mo sa balita, Alaysa Ligario, CNU Com Intern, DYHP Tatak, RMN.
4: At oras, alas 5.54 na sa kahaponon. Ato DYHP Answer to Win Promo atong balikon. Apan siguraduha nga inyo na share ato ang live program karon. Huwag na like ang DYHP, RMN Cebu Facebook page. Huwag atong ang Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page sa atong pangutana karong kahapuna. Unsa man to nga ahensya sa gobyerno nga napagawas o presyo sa mga school supplies aron sa ingon dunay tamdan ang mga negosyante sa pagbaligya sa mga school supplies aron way mo pahimulos labi na sa pagbukas sa klase. Unsa nga to nga ahensya, i-type inyo nga pang inyohang tubag na atong pangutana karon sa comment section diri sa atong live program sa DYHP News Update. At oras, alas 5.55 sa kahaponon.
11: Mga kasama, istorya tagtinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kadiyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usakadakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty. Say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilove, quality yan!
4: At ang oras, alas 5.56, dugang pang mga balita magkasama sa DYHP Sumbonganan human sa mga pahinungdo.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
16: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS. Maayong adlaw mga kasama, kininyong Radyoman RV Veloso. Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabuti ka sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Unsa pa inigwihwat mga kasama, mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
28: Cebu, get ready! Don't miss Music Travel Love! Saturday, June 27th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com or call 847-0-2222. A night full of nostalgic love songs. Music Travel Love Philippine Tour is presented by Concert Republic.

0: Kay salamat sa mga sukitig paminaw nga ni paabot gyud sa ilahang tabang. Okay, atong paminawon.
1: Salamat ko sa mga nitabang sa kanang sa bata. Ako na kay nitabang niya nga daghan niyang tambal nga mainom. Yeah, salamat kayo sa mga naminaw. Thank you very much sa Ginoo rin mo baros ninyo. Tanan, salamat.
0: Pagkasama niyo nga dungog si Flora May sa iyong magpasalamat kaninyong tanan, kanatong tanan, ibigkan kay Maripayon Tontong di uli dito sa Toledo kagabi nga bitbit niya ang mga donasyon, ang tabang sa itong mga listeners sa DYHP para ikapalit o tambal para sa iyahang or apo sa iyahang suod nga higala dito sa Toledo. Siya mo ay nanawagan diri, isip suporta siyang suod nga higala. Kay ang apuhan sa mong bata mo may nag-atimad in town sa 7 years old nga pasyente nga baguhay lang yung na-discharge kung man naka-undergo operasyon niya sa iyang ulo. Huwag ninyo puntuha mga kasama din sa itong panag-uban sa DYHP at itong patalinghuga ni sa yung kaayo ha na nasunod ni ato ang mga bisita gumikan sa, no, sa kawadon o gumikan sa panginahanglan labi na kong maospital labi na kong doon ay gawin tao ay masinating financial problem galing doon ay magkasakit. Katong si

0: Duterte. Naparod admitted pa sa ospital. Ato i-welcome din sa to si Bianan. Maayong gabi ang pangalan ni mo Inday Palihog.
1: Regine, ma'am, Relatado.
0: Regine?
1: Yes, ma'am.
0: Regine Relatado. Yes, o, pero pangidaro ni mo Inday Regine?
1: 23 na ko, ma'am.
0: Nag-eskwela pa ka?
1: Yes, ma'am, sa City, you mean.
0: Mm-mm. Kumusta naman ang imuhang papa?
1: Ang papa, ma'am, no, kay na-discharge siya pag May 29.
0: Mm-hmm.
1: Then wala pa may nakagawa sa hospital kay wala pa naman na-settle ang bill dito.
0: Uy, natanggong pa hato doon?
1: Yes, ma'am. Yeah. Pag Bernice, anana, discharge me niya, pag Sabado, Domingo, kay wala may abli ang government. So pag Lunes pa may nagsugod o panglaka, mangayog, hinabang niya. Among kulang karon kay doctor's fee na lang. Nami nahangyo ng mga doctor nga, pwede ba maless ilang ka ng
0: oo, professional fee.
1: Pero ang ubang doktor kay wala man na muna kita na ma'am kay na-discharge mas pa wala na doktor nga around niya ba.
0: Oh, pero napagyapon sa ospital na, ron.
1: Napagyapon.
0: Niya nagsigig tatak ang bill.
1: Yes, ma'am.
0: Ipaita po, no?
1: Niya ang bill, ma'am, kay kuan 500,000 kapin. Kay 1 month man mi ayang sakit kay kanang sangipon ron niya nagsugod infection. Niya, kanang wala pa man to siya nagpa-check up ba kay makaya pa daw niya until titanos na infection din na titanos iyang ipon kay kanang first abi na mag kanang giatake to siya sa yang high blood kanang gahi man yang yang diri sa now diri sa may liog niya niya mo to gidala no sa hospital ingon ko no kay titanos kuno niya ang kagaw kuno ni kuan as yang dugo mo to nang gahi na yang kuan lawas and then yang kuan karon maon kay dili maglugos man siya ginhawa mga 1 week na to siya walay kaon ibuslutan iyang liog ay diri aron diri iyang pagi siyang kuan hangin ya iyang ilong kay gitauran siya gin GT aron naalay masul siyang
0: tiyan. Oo. So karon for discharge na pero maoli ang sitwasyon
1: naa japon siya tubo diri siyang
0: aga po'y tubo. Oo. So currently ang bill moabot gihapon og 500,000.
1: Karon ma'am kay 140 na lang among kuan ma'am among
0: so nakapangayo na mag mga
1: hinabang
0: mga assistants oo
1: yes ma'am
0: Swastilan. Usa may panginabuhi ani ninyo taga asa gali mo Regine?
1: Argao ma'am
0: asa man sa Argao
1: sa Magkabayo.
0: Magkabayo, oo. So, usa man ikaw rin, anak ko na kayo mga igsuon?
1: O, no, may kabuok, ma'am. Kalima ako, din ako mga igsuon. Kay, ang amin yun na, kami na lang duwas akong manghod ga-school. Akong manghod grade 12 ako, kay mo 4th year na pa doon.
0: So, naala ka din nag-stay sa Cebu City?
1: Oh, yes, ma'am. Oo. Kami duwas
0: so, akong papa?
1: Manghod. Akong papa, may taga-Argao. Siya ra isa din to, ma'am. Kay ako mga ubang igso ng aminyo na nanadil sa syudad.
0: Uy.
1: Niyaya ko nga buhian, ma'am. Kay mananom ragsagi, mananggot. Niya, wala arpo dyan nagtuo ba? Kay gaman yung kaon, manghiki siya. Yarang lugiton iyang ipon ba? Muto'y nakakos niya. Nalakjo iyang kuan, na-trigger na kinagahi na iyang papangig.
0: Sige, sa ito parang uban ka ron, Regine. We can kaya yung katuyuan ka ron, balido yung kaayo, no? Riman ka, usa ka buwan sa ospital, o ngayon aning nga sitwasyon, kinahanglan nga, hatagag pagtagad, sa matampo na ito, karong gabi una, nining panawagan sa usa ka estudyante, no? Fourth year, apan, ni nagkalisod po in town financially, kaya iyahang papa, ngayon tayo maabag-abag ni mo sa imuhang pag-eskwela, pamasahe o guban pa, mamay na ospital, unya. Paita yun og pobre. Unta ito, ma-discharge na doon na recommendation to discharge, pero naa pa, napastambalanan ka ron. Usay, makaingunta ka sa mga nestor nga, katutas ka uluhan, og tinuod manggaling malay-maletang kwarta, pero na yun ay grabe nga panginhanglan, asa man in taon mo doon. O nang, sige na lang, bisan pa man sa atong kakabos, bisan sa atong kawadon, kita isip nagsimpatiya sa mga kaigsuunan natong walang-wala sad sa ilang kinabuhi. Naot no nga maka-impart, makahatag punta sa ato ang klaseng-kaseng nga tabang Regine o sa maimang panawagan karon sa ato mga suking tigpaminaw.
1: Manawagan ta ko sa tanang naminaw nga unta, bisag gamay lang nga kuan, maski piso lang tapo na kay ng tabang para na mo. Kay akong papa, magod ma'am, nang hinuktok na lang siya dito sa kwarto, kay ganahan na siya muli sa amo. Gimingan na siya sa amo, marado siya ka ng... Kanong sigil siya katubang kay puro rabungbong yung katubang ba? Gimingan na daw siya sa amo. Kimula siya musamot yung sakit ko nung sige siya pundo dito. 1 month ka pinami. Inyadagan pa kayo siya kanong mga follow-up check-up kay tangtangon pa yung tubo diri sa liog. Naanapon may bayaran na niya. Dagan pa kayo may utang kay ni down man may dito sa ospital.

0: Actually, dito may gikan sa Sibunga, sa Kadipirini. Mm. Nya, ana sila.
1: Di nila makaya po.
0: Wala ko na i-anting. A doctor dito, gi-refer mi sa Soto, gibalibaran mi sa Talisay po, gibalibaran mi anong pi- ang pangina, kadali ko nung away nga, among makuan si Papa kay mangita ko nung may private nga hospital, kay aron critical na magod si Papa, ma'am, kay pila na siya ka-week, pila na siya ka-days, walay kaon, nagkaluya na siya, then moto akong ate, nangita siya ganang hospital, so iyang gikuan ng St. Vincent, dito may gilahos niya. Pagikuan mi sa emergency room niya dako man kaayog down payment kanto nang utang pa ako ani
1: ano pag i-recover sa utang unya karon di pag gagawas kaya pa yung professional fee tus pagka luoy in town no sa maong kahimtang mo na kita sa mga nagpaminaw karon maayo ang ato ang sitwasyon bisan pa man og paingon ng klase ang mga ginikan nga gunagi pa eskwela medyo bigado sa budget, pero kung galing doon lang gihapon tayo ma-spare or mahatag, mapaabot karong hapuna, karong gabi una, di lang po dato ihikaw. Sama sa nawagan karon na usa ka estudyante, ma-piso man na, ma-5, 10 pesos, 20 pesos. Ito sa amount nga, pwede kayo na yung ipaambit, padala lang, pinagi sa itong GCash number, dito sa DYHP, 0918-554-2071. At balikon ha, 0918-554-2071 or 0991-207-9880 under Ida Tampos. 0991-207-9880. Makasama. Klase-klaseng problema yun. Klase-klaseng mga istorya, tinuod nga mga sitwasyon sa kapobrehon, tinuod nga sitwasyon no, sa kakabos nga ilan na sinati, labi na kinangin magkasakit. Ang ato madunggan kada adlaw, ning labay nga mga adlaw makasama mga bata atong gitabangan na ay for leukemia, ay for chemotherapy, na ay for titanium sa stainless para sa ulo nga gioperahan. Na karon di ay usa ka amahan no nga di taga Argao. Doon na pagi pa eskwela nga mga anak, maola gini nagkasakit. Ngunit nga tuod man ug mao ni realidad nga problema karon kita diri sa DYHP na atong pagpaminaw na atong kasing-kasing sa pagtabang apan mo reach out pud ta mo reach out pud me diha ninyo mga sukindig paminaw gumikan kay ang atong commitment nagpadayon man diri sa DYHP pinagi pud ninyo diha mga sukindig paminaw nga kamo gihatagan sad no sa continuing nga mga grasya sa continuing nga mga kaayo nga nagyapoy kahigayunan no sa pagpadangat sa tabang dili sa ato ang sibiyaanan. Ato balikon para sa inyuhang tabang ipadalang dili sa ato ang GCash number 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Ato yung itabangan, di man ka-discharge noong taon ni ato miaging semana sa May 29. Apan, naghihapon karon sa ospital. Huwag mo nakahangyo sa management sa maong ospital nga maka-promissory note.
0: Sila mo dawat, ma'am. Kay doktor naman ang kulang bayran daw. Dapat ka, dapat daw ang doktor mo hangyo niya. Di man mahangyo ang ubang doktor, ma'am. Nami mga number sa doktor pero dili man gud makontak.
1: Susustilan po, no? Siguro ikaw, Regine, bisan sa imuhang pangidaron karon, ron, ano nga imuhang nahiaguman, labad po sa ulo, no? Problema ba nga? Asa pa ka? Usa pa'y pwedeng adtuan? Asa pa pwede mo adto para mga igtabang? Mauba na imuhang na sinati?
0: Adtuan na magunang mo tanan, ma'am, sa DOH, DCWT, tanan na jud.
1: Pero kuwang pag yun?
0: Kuwang pa niya. Ang professional fee, kay need mag-cash, kay para sa doktor. Hindi mo sila madawat o ginabang o bang doktor.
1: Sige lang, Regine, dili sa DYHP sa itong panawagan karon magiragmay-gagmay nga tambang man, pero kinigtanan kinasing-kasing o hinaot nga maghatag din mo gamay naman lang po nga ka-iban-iban diha sa inyong kabugat nga nasinati karon. And hopefully, puhon, magkasugat-sugat tao, magkabalik as DYHP, o sa man galing hinaot nga ma-lusutan na ninyo kining maong problemahan. Uban sa itong mga pag-ampo, inyo raning ma-lampasan no? Kini inyohang struggles o kini inyohang mga challenges karon. Para sa iyong tabang mga kasama, ito ang balikon, no? Ang kalisdanan karon sa magpamilya, usa ka 4th year student sa sa city, yung sa Cebu City, mo yan nawagan ka nun nagtabang para sa iyahang papa. Tanggong pag sa ospital. Tayo nung pobre, yung tatoo. Mapasar na yun sa hingpit, no? Sa itong... Tanda sa balaod ron ang dili tanggong sa ospital, pero maulagi kung maingon nga kinahanglan nga isettle doon na ang mga professional fee na nagtatak no ang bayaran na labi na kung unsa man nasa ward or nasa private room.
0: Naa siya sa isolation room.
1: Nasa isolation room.
0: Kaya yung sakit mo trigger man siya saba o hayag.
1: Oh. Okay, sa yung tabang ato balikon 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Hinaot na ato mga sukitig paminaw karon. Why ko kaluya o gwal agad gihapon mapuli no sa pagpaminaw. Of course, atong sibianan paglabaw sa tanan, wala mapuli sa pagtabang. Lumikan kay kung ugaling mo na may mahigayon or mga pamaagi nga atong ikapaambit, atong grasya, atong ikashare ang ato ang grasya mga kasama pinagi sa atong program karon. Usa gyapon ni ka taytayan or instrument. Ya do na moy way nga inyo hang mahatag no inyong kinasingkasing nga tabang magamay man na. Pero kanang tanan usa ra gyud meaning mao ang generosity sa inyo hang padayon nga pagtabang. Ato balik ko na to numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Ato naman nila ang mga government offices, ugban pang pwedeng makatabang nila, pero maulagi limited sad no ang tabang matag-usa. O muna, makadangat gudiri sa ato ang sibianan. Pinaot nga... Ngayon, good gihapon mga ito mga sukitig paminaw sa pag-share sa inyong mga grasya mga kasama kining tanan na amount nga ito matigom dako kagig sa payan para nila. 200 pesos 2271, dahil kayong salamat. 100 pesos 2587. 150 pesos ikan sa 8255, dahil kayong salamat. 300 pesos sa 5430, thank you. 1,000 pesos, salamat kayo ninyo, sir or ma'am. Gikan sa 0687, dikan kayong salamat. 200 pesos, 3032, thank you. No, sa ito nga, numero 0918-554-2071 or sa ito ang lain pa nga numero 0991-207-9880 in case nga pwede mo makasend sa itong usa ka number. Pwede mo makasend pa sa ito ang lain nga number. No? Kani 0991-207-9880 or 0918-554-2071. 100 pesos, ikan sa 0536. Dekan salamat. 500 pesos, ikan sa 4143. Thank you kaayo ninyo, sir or ma'am. Diri sa ito ang 0918-554-2071. 19 pesos. Dikan kayong salamat. Ikan sa 9658. 109 pesos. Ikan sa 3789. Buong pa in town sa anak na mo'y nanawagan na ito. Karoon nga sustaas kayo in town ang paglantaw. Unya, kung naghinuktok iyang papa sa isolation room. Ngayon ta, ma-discharge na. Pero tungod sa kawadon, nagpabilin gihapon. Diya sa iyang isolation room sa ospital. Una nga, ginagmagagmay man atong tabang, pero huwag kag maabtan. Kiningtanan mahinong danon kaayo para sa nanawagan na ito karoon. 50 pesos, 4435. 200 pesos, 6670. Gamayang tabang, yes, digan kayong salamat. 200 pesos, ikan sa 2377. Yes, digan salamat. Inyuhan tabang. Ato pa nga numero, no? Ato balikon 0991-207-9880 or sa 0918-554-2071. Dengan kayong salamat kaninyong tanan. Magpaambit sa inyong grasya, 100 pesos. Gikan sa 4618. Thank you kaayo. Tong Tatakos lang po, no, nga ikapasalamat sa tanan nga mga generous kay mga kasing-kasing. Bahala, no, kung matagkaroon nag-unya, padayon ta nga, mupaambit sa itong grasya, padayon ta nga, muhatag, kutob sa itong makaya, sa itong mga bulsa. Niya ang ato ang buot nga pasalamatan usab kita sa atong end, labi na sa mga donors nga mayong panglawas dunay mga grasya nga madawat kada adlaw ug ang pinakaimportante ang kanang good health no aron padayon ta nga mga panikay-sikay makapaningkamot kada adlaw. 100 pesos 8204, thank you. 200 pesos ikan sa 7448, dagan kayong salamat. 100 pesos, ikan sa 5938. Dagan kayo salamat ninyo, sir or ma'am. Thank you. Natay texter, gikan sa 0687. Yes, salamat kaayo. Ipadaan ako, ma'am, gaming tabang sa iyahang papa and God bless. God bless also. Thank you kaayo. Padalan sa inabang ron, ma'am. Yes, maoni. Natay, nag-message ikan sa 0, 6095. Yes, maoni, no? Reply yan. 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Atong gitabangan ang panawagan karon sa usa ka fourth year college student. May ingon nga wa uwaw-uwaw gumikan kay ang katuyuan ini para sa iyahang papa nga for discharge na apan padayon natanggong karon sa ospital kay dira pay balay runon sa professional fee ug ang labing nila nga ikinahanglan pod ang mga follow-up check-ups ug ang dugang pano nga mga tambal para sa iyahang papa. Ato nga balikon hato nga number sa GCash aron mas mapaspas or dali nga pamaagi sa inyong pagtabang ang 0918-554-2071 or sa 0991-207-9880. Kung galing walk-in donation, dali sa ato ang panag-uban, gusto mo nga maanis sa itong sibiyaanan, pwede gihapon, apadiri ang ato ang bisita karon nga nanawagan dire sa Capitol Central Hotel, Iscariot Street, Capitol Site, Dakbayan sa Subo.

0: Inga salamat, DFI 500 pesos from Luay, Bohol with prayers. Ikan sa 5273, dagang salamat. 100 pesos, 8625, salamat kayo ninyo, sir or ma'am. 20 pesos, 8709. Kunya, 100 pesos, 1754. Salamat kayo ha, kay kining inyohang tabang karon, matampo karon. Dako yung kaayo ni nga grasya kung sa ito na nawagan karon. 8937 imong papa pangan Jose Relatado, kay ba to nga naaka mo ani ka karon sa DYHP? Okay ba na siya? Aminaw ba ka turo na to?
1: Wala may radyo dito.
0: Oh, pwede man sa cellphone or sa Facebook. Pakita niya siya ikaw niya. Mabalik ka sa itong DYHP sa Facebook page niya. Makita sa town ka niya. No? Ay, ato gudi ay kainday. Ato balik ko na ato ang numero 0918-554-2071 or 0991-207-9880. 4618-100 pesos. $200 ikan sa 7278. Ate J, diri sa Busay. Maayong gabi ini mo diha, Ate J, diha sa Busay. Salamat kaayo sa tabang. Thank you kaayo ninyo.

Kaya 100 pesos, ikan sa 2426, dekan kain salamat. 100 pesos, ikan sa 8937, thank you. 150 pesos, 9547, thank you. 5 pesos, ikan sa 2615. Kunya 300 pesos, ikan sa 8914, dekan kain salamat. Dapat 100 pesos, 2857. Thank you kaayo sa 2857.

Ato oras alasay, 24 sa kagabihon, mga kasama. Atong natalumanon, mapupus man karong gabihon na. Pan pwede mo makasend, napapa sa iyong hantabang para in town, no? Ang usaka estudyante. Karong gabihon ang nanawagan para sa iyang papa makabalik dito sa ospital na magdalapod, no? O tabang gikan kaninyo diha, mga sukintig paminaw.

ha. Kung okay. Galing di mo makasend sa itong smart number sa 0918-554-2071. Pwede rin sa itong laing number, sa itong dicto number, Gcash number 0991-207-9880 under Aida Tampos ni mga kasama.

0: kayong salamat sa itong texter 6095 na kasend ako 100 pesos. Yes, acknowledge rin kayong salamat. So, ito ay 6,250 pesos. No? 6,250 pesos. Kini mo ang kantidad. Kung nagkakainig ikatabang po, no? Labi na sa panawagan karon ni Regine. Regine, ang atong natigom karon na sa bala size 20 size karon gabi una, 6,250. Unsa imong mensahe karon sa di pa tamo tapos?
1: Salamat kayo sa tanan nag-send para sa kong papa. Dako na kayo ng tabang na mo. As in, super thank you.
0: Mm-hmm. So, karong gabi una, wasa ta maka, mag-expect na maka-generate po ta. And yung mga akining 6,000 pesos, dako-dako na gin sa budning tabang.
1: Yes, ma'am. Salamat kayo, ma'am.
0: Mm-hmm.
1: Salamat kasi yung tabang.

Okay, salamat mga sukitig paminaw. Sa lain na usab na ito nga panag-uban, sa lain na usab na itong pagtinabangay, sa lain na usab na itong pag-ununungay. Karong nga, gabi una dinig hapon sa DYHP Sumbunganan. Padayon ta, no, sa itong pagpangalagad, sa itong magkaigsuunan, nga mudangop din sa DYHP. Bugtong dala, mao ang sadasig, pagkamalaumon, na matabangan sa ilang tayatay sa kamaproblema, bisan unsa kagamay nga tabang, apan ngan nga tabang, kana bililhon gihapon, bililhon kaayo, no, alang sa mga tao nga muanhi diri budango para sa tabang. Ihan kayong salamat ganin yung tanan. Kami tinuod yun na number one. Kami nasa pag-suporta. O mo na'y rason nga ang DYHP kanunay nga nagpabilin yung overall number one. Ikaw ba ng IFM? Gumikan sa ito ang serbisyo publiko. Kinasing-kasing nga serbisyo publiko. Mga balita, pinagi sa mga tulumanon sa Dios sa Public Affairs Program, mga drama, at ng serbisyo publiko mga kasama mo ay kasing-kasing sa atong serbisyo dari sa DYHP o IFM.

Sa oras sa size 27 na sa kahaponon mga kasama pero para ang importante kayo ang protection kontra sa mga sakit nga dala sa lamok sama sa Aedes aegypti sama sa dengue mao nga ani ana EXL all in one skincare oil para sa mga tabatok sa mga matay nga dengue labi na kunting uwan-uwan na gali mga kasama sus kaning lamok ra ba igo na to malikayan mo nang aroma ka pa baton kag panalipod gamit ta haplas ta EXL all in one skincare oil mga kasama ka ba nato kontra dengue ang EXL All-in-One Skincare Oil available na baya sa mga botika dool kaninyo. Ma-order na sabi sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Lazada o niya sayod ba mo? Ako na gamit na kani EXL All-in-One Skincare Oil doon na kani siya ay calming effect pinagi sa lemongrass essential oil sa iyo pagmangha plus humot paghatag ka ni mo o relaxing effect mo nang gamit na EXL All-in-One Skincare Oil mga kasama.

sa itong pagpangapi, atong pili ng kape nga healthy na, naghatag ka na itong energy. Naghatag na ito, healthy immune function, blood sugar control, og ingon man, naghatag ka na ito, maayong kaligon sa panglawas, gamitan sa antioxidants nga naa sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Ado na init purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, nandodermang, mangosteen, malonggay, kanela, bayabas o rose hip. Kaya kayo pangitaon pa, kung mahisog kayo itang kape, lamian na, balanse kayong lasa, EXL Coffee Mix 17-in-1.

0: di urat sa to winner sa DYHP answer to win promo ato pangutana karong gabi una unsa man to nga ahensyas gobyerno nga naghatag og price list sa mga school supplies aron adunay tamdanan no ang mga negosyante. Congratulations, 200 pesos GCash, naka-follow, naka-like sa atong DYHP Arimensi mo Facebook page, naka-share sa atong program, naka-like sa Attorney Rufil Fernandez Banyog Facebook page. Kanay dunay blue check mark. Og naka-answer sa tubag, Department of Trade and Industry kon DTI. Congratulations sa Dora Ruyot. Congratulations, Ma'am Dora Ruyot. I-message ang imuhang complete name kung yung GCash number sa itong DYH Perimensibo Facebook page para sa imuhang premium. Kunya, mayos gabi inalog, mayong kaminaw sa tanan atong listener sa DYHP. Kaya salamat kaniyong tanan atong oras na pupos na. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo. Salamat sa iyong pagpaminaw mga asoy ni Kuya Gulyat. Musunod na.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Talk RNN.

0: ba sudah dong lang mo iyong baba.
1: Kasuhin na ni Kuya Bulma.
0: Oh, sige, panglingkod mo paliog mga bata kay Dura ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Paliya mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Digo, kay buutan ka man nga bato, na ko'y hatag ni mo.
1: Unsa man ang hatag na ko, Digo?
2: Aw kong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
1: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nagamigo ang tangaw, sorry mata, o kang buutang bata. Og unya pag yun? Uy! Kinsa man itong nangablit sa akong likod? Ah! Agda!

0: 500. Malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay sa TTX 500. Protektado ka! TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX 500.
1: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: TTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Mga kasama at tangi ang bagong drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi. Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
2: Bayutraw Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
2: Bayutraw Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
2: Bayutraw Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City og sa mga nag-unang butika.
2: Bayutraw Herbal Capsule.
4: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
6: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghahanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Be extraordinary with MX3.
9: Mga igala, may ngadlaw ka natong tanan! Kini si Kuya Gulyat ninyong adunay na ilhan nga lamian kaayong tabliya, ang Don Pepe Tabliya.

0: bibir di sogma sebedur sa doa na mahuman sa ning saturno urung sinuati kuya Marvin. Nah halan halah ani ang mga bata sige lingkod mo kay padayon lang ta sa tuwa soy kay daghan ra kay giatiman si Ma'am Aida sa iyang subunganan. Mao na nga dudugay-dugay tag sugod mao na nga magsugod ta ha mga bata ani a kita sa sumpay sa kong aso ninyo ning si Mao na nga nagluhan saturno oro.
1: Bitaw! Bitaw, Alisito! Kamira si Daddy Calixto ini!
2: Alisito! Kita ka ini? Kita ka?
3: Ay, boss.
2: Kining ni sa kong kwintas.
3: Uy! Jamanting pindan ka na, ganay babaeng gatuwal, gagikulit.
2: Aduna kini Bertod. Ugmao kini ang akong pang-alkontra sa agon-agon nga barang na lang sa Torno Oro.
3: Piyawa, agon-agon, ha? Sa wapos kay agon-agon, mara. Kini, da. Murag makabaw sa gid mo ang tuhan. Boss Calixto. Roderick.
2: Roderick,
3: kita lang kung makabaw sa mo.
1: Bayano, labaw pa ni karoon sa baos.
2: Ah, gani.
1: Masahod sa baos.
2: Gani.
1: Mga matay.
2: Gani. Mao nga tanaw lang, Alisito. Tana, Roderick.
1: Dati!
4: Mangandam ko kay nasilid o tangki plano na ko. Maunay ra gihapon mong amahan o ganak.
2: Nagkita na kita pag-usab! Sa Torno Oro,
1: kita ang usap.
2: Nga anak ni Milda Rodante.
1: Anak Milda Rodante. Karon, oras na sa pagpaningil sa gibuhat ni mong pagpakawaw na mong amahan o ganak para lang saan.
4: Kamu ang nagpakawaw sa inyong kaadunahan? Kaya ang sama na akong kabus, yanuran yung yatakan.
2: Nawakay luna ining kalibutan na. Basura! Ang sama ka ni mong kabus ugway nahot
1: mola patay gutom nga sa Torno Oro bangan sa ilong
4: pwes tanaw ta musumbalik ninyong amahan o anak ka ng inyong gipanulti.
2: Nahibaw ko nga may abilidad ka sama sa gahom sa barang apan wa kay mahimo batok ning akong gihuptan nga Bertod.
1: Kita ka nang ikwinta sa kong Daddy Calixto ha. Kita ba ka?
4: O siya pagtuon ni mo na ako, buta kay dili ka kita.
2: Bertod kinis jamanting itapol. Og tanang kaalam ni mo sa barang og paktol. Sauon sa gahom nini.
4: Di ba ko barangan? Maungwa ko niya ng kaalam nga imong giingon, Sir Calixto.
1: Tanaw, Rodari. Tanaw. Muligar pa yun, kabantay ka na.
2: Pangandam sa Torno Oro. Kay lusakon ko ka ng nipis mo kayong lawas ining akong komo.
4: Tanawon ta lang.
1: Sige na dahin na. Sige na dahin.
2: What?
4: Unahan ko na siya.
1: Itutok ko na ng tawana. Dali!
4: Sa dautan ninyong mga plano, maunay ragid mo. Ingon usahay ana ang sumbalik sa gaba.
1: Usa man, ha? May gibuhat sa kang dili maayo ining akong amahan na gwapo. Tubaga ko sa Torno Oro.
2: Way sa ni mo ng tao maong ayaw ingan ni ana Roderick.
1: Bangag sa ilong. Daddy Calixto,
2: wa ko magtudlo kanimo nga mga buso ka sa imong isig kataw. Ilabinas mga kabus.
1: Tempo. Murag kalit mo na usap ang templada sa imong batasan. Pida, Daddy Calixto. Nausa naman tao ang ganadeo eh. Ibarang na sa ganing tawa na, ibarang na sa gag.
2: Direk.
4: May nakita ka ba rin na kumunika o dagom nga gihuptan? Aron makaingon ka nga barangan ko? Ha, Roderick?
1: Awanon?
4: Naraman din na.
1: Pero, high-tech naman sa kuno. Ang barang ug paktol ka nun. Hai, Dek!
4: Guru Dirik, ang nahitabo ninyong amahan o ganak, mauwi resulta sa high-tech na gaba.
0: Sa dili pa kong padayon, mga bata, painom doon sa ako!
5: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandog sa sige niya balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: mao na tuday na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan, og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: For the Lord takes delight in His people. He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bag-una ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic o Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-una ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Ubusab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto ngay mong mapalit. Pangita alang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan. We'll be right back.

0: sumpay sa kung asoy ninyo.
1: Pasiugda niyo kasi kagubot, ha?
2: Tanawag unsay na hitabo, Roderick. Naangin ko sa imong pagkaway batasan. Naangin intahon ko. Naangin ko.
1: Daddy! Anong sabi ka? Nakabantay ka? Nagiduwa-duwaan kita sa gahong nining tawala? Kinikot, kinik.
2: Wa akong makabantay, anak.
1: Daisy! Daddy Calixto!
2: Tana sa itong bugasan, Roderick. Dali!
1: Ha? Atun na sa bugasan? Itong tapad sa Tik Jangdong Special Foods? Paya ni mo, Daddy. O, sige. Ha? Lagot ako, lagot ako. Tiwasun ta kining tawara. Gamita ang gahom sa imong diamante nga tapol. Nga naasa imong kwintas.
2: Nayabag ka na ba ni Roderick? Ha? Pinipi man kining tansa ni akong gihimong kwintas? Kita ka?
1: Usa?
2: Oh, tanaw, kabantay ka. Ha? Tansan raman na nga pinipi. Unya, gipapitlan akong pangot nga Julin.
1: Daddy!
2: Pangot ba? Gangot?
3: Pagsulti mong tarong kayo, paulis ako sa among baryo.
1: Magbayad ka na imong gibot! Sa tornoro! Imong gigamit, gamitan o gahom ang utok sa kong abang! Daddy!
2: Hay! Hayman! Hayin!
1: Uy, Daddy!
2: Ay, mo dumalap nga sa turnuro, ha, iyo, Roderick! Kay pailhon ako siya!
1: Nausay ka? Nauli, anak ka?
2: Ha? Kinausam na gulo ko, ha? Nga naman gulo ko?
1: Ang kwintas ni Murad, nahibalik kini sa pagkadyamanting tapon!

0: Nakita yun lagi na mo ni John na wafat ya Imelda.
1: Bito ng Imelda, makapahibong kit kaayo.
0: Uy, mao ba? Ang duda na ko, no? Nga napraning na siguro sa Sir Calix to.
1: Wala no, kaluoy po.
0: Maluoy ka nga, salbahis man kayo ng tawa na. Nagparihas man lang ng amahag, anak.

0: wali lain. Gigamitan ka sa iyang abilidad, Boss Calixto.
1: Anisito. Hinampak siyang tauhana siya.
0: Nasaksihan, ginawa ko ang kalit mong pagkausap sa tubangan nito sa turno uro, Boss.
1: O siya may kasulti ni Roderick, ha? Roderick! Unsay imong ikasulti nini? Makalagot! Makalagot!
2: Kini dari. Kaman to yung mga itabu, Adri. Aksyon ang kabalaka. Ako mong ganun nga. Ako di. Ako ibang kasabaan. Kaman tayo gana. Matod pa nimo. Wa manghilabot ka doon tawahana. Anak, Adri. Anak ka!
1: Makalagot. Mangita kitag paagi. Kanang kita mo'y makapabor, Roderick. Kanang dili sa makahimo sa paggamit o gahom.
2: Ano si ito? Tabang sa pagpangita o pagi nga nindot, ha? Noy, ano si ito?
0: Sige. Magulula ko og mga maayong pagi. Sortihan lang yan tiga, Boss Calixto.
1: Dili yung kumahimutang. Hangtod makabahos ka itong tawahana, Anisito.
0: Ay, kamalaga, Boss. Niyo kanunay si Muluyo. Sangpitan niya ko.
1: Gusto kong patyon siya nga nobody will know.
0: Umahin mo kayo na. Tungkol kay kwartahan ka, samtang siya usalang kanak kong musimus.

0: Dung Saturno, bisan unsaon, wa gyud anan nimo ang adunahang si Sir Calixto. Tungod kay dili ka ordinaryong tao.
1: Nay,
0: ikaw si Saturno Oro, anak ug engkanto.
1: Nay Imelda,
0: unta, ikaplagan mo o makaila ang matuod nimo mga ginikanan. Buhi lang unta sila hangtod karong panahuna.
1: Nagandoy ko ni nanay. Pero bisan pa man og kontento ra kay ko sa imong pagpangka ug pagtiman ako. Nangandoy ko ni ana.
0: Apan, lahi gyud kun kauban mo ang matuod nimo mga ginikanan dong Saturno.
1: Nay. Yabdan lagi nimo ang karaang kaban.
0: Nikalit lang og santop sa akong huna-huna nga ang lampin nga maoy gipusta nimo sa masuso ka pang bata. Maoy posibleng maghatag ugiya sa imo mga ginikanan kun hain ka karon.
1: Kahanay?
0: Mamasid lang kita. Mao nga, gikan karon, magpabili ng abli ka ng karaang kaban.
2: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana mga bisita?
8: Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
9: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
10: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan. Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: sumpay sa kung asoy ninyo ning sibunaw na ngaragluhan. Saturno oro dinilang sa mga asoy ni Kuy Gulyat kinintan ang dalit ka na to sa Arimen Drama.
1: Ito ni tatay mo tuman ang putang nga bata.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi eh, kininyo Radio Man Marisa Abadies. Ito ang balita atog ganito sa SED Marketing, ang tingamaw tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipanalipdan sa DTI ang isugyot nining mandatory product certification alang sa solar energy systems. Kininubadan sa pagpasabot sa ahensya nga ang maong measure, tinguhang mo proteher sa mga consumer gikan sa substandard products ug paglikay sa nasod nga mamahimong dumping ground alang sa gi-reject nga equipment. Mato ni DTI Secretary Christina Roque nga ang gisugyot nga lagda, tinguhan mo pa siguro nga ang solar energy systems nga gibaligya sa nasod ni comply kini sa Philippine National Standards. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin.

0: mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Daghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang said Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawan sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang said Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa said liniment oil. Ang nailan na kayong epektibo ang liniment sa masa nga said Panyawan liniment oil kanianto, said liniment oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with garlic o 12 pesos sab alang sa said kugon. Samtang ang said liniment oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo o din sa Josh Pharmacy sa Kawain Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasagit.
3: Nabagi ko ni Rima! Bayad ko kay Impeg ni Ray!
2: Kasarangan nga kasinatian.
3: Naano'y tinigong lab?
4: Sure ka?
3: Pagkasalita!
2: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpar sa gawas sa nasod.
5: Sa atin ng overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
2: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
6: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
2: RMN Drama Presents.
7: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
2: Bagong bayani ng sandata. Bagong bayani. Tulumanaw niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani, nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Alduin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasingka si Inga Dalit kaninyo sa RMN Drama. Kahit
1: na konting this newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
8: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is free. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals. Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
10: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit number FTEB254286 series of 2026.
11: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up.

0: Total, magbakasyon naman. Sila akong pabantayon para dili magsigiglaag.
1: Maayo nang hatagan nimo sila og responsibilidad, anak. Pero ang pangutana, kung makat-on ba ka ha, dili ka ha, opposite ang mahitabo.

0: trabaho kasbay? O magnegosyo tag internetan?
1: Oh. O gusto na ko ning higayon na. Mahimo na mong responsable. Makasalig ba ko ninyo?
0: O ate.
1: Nurson.
0: O ate.
1: Sige. Magpadala ko niya akong kwarta ninyo.

0: Oh. Naunsa man ka? Eh, kalawang ba si mong panghupaw diha?
1: Na-short ko sa kong budget.
0: Ha? Huh? Maoba? Nga naman?
1: Ah, nagpadaan mo ko sa balay. May emergency good. Mga akong gero itong padaan akong kwarta.
0: Maoba? Sige lang. Tabangan lang tika. Ako lang una mo yung mangumpra para sa itong pagkaon din eh.
1: Sure ka?
0: Lagi. Ayaw ka bala ka.
1: Oh, salamat kayo ha, Sarah. Sige lang, makabaw sa niya ko ni mo.
0: May isa pa yan, uy. Nag-ipon na gud ta. Siyempre, magtinabangay gud ta, diba?

0: Nakontakta ko og panday para may mo trabaho sa bay. Og may gitawagan na sad unya ko para may mo set up para sa internetan nato diha.
1: Ote, niya na bitaw? Nagsugod na sila?
0: Maayuhin noon. Og kamo ni bahala diha, ha? Ako nang isalig ninyo.
1: Okay, ate.

Salamat in taon. Human na ang bay. Oga, so sa pila kabuhan. Maayo ang dagan sa internetan. Murag, nakatunag itong duha. Unta, magpadayo na lang ingon ani.

0: 그 여기로만 뭔가.
1: 어? 아니야, 저기 마이터 뭐 안나.
0: 마이 뭐원가 돈에 뭔가 일리갈 nga worker sa atong kumpanya.
1: 아니야, 아코.
0: 그 여기만 리포트가. 올리 온가스 필리핀스.
1: 온사?
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: The original Koi Herbal Capsule.
4: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun ang Koi, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano gandang iyahang ka ng pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
5: Wala sila nang mukuro sa may wang pamati dali
4: lang. The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
3: The Original Koi Herbal Capsule.
6: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
7: Sa sagin akong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong debate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuk-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertigyong nindota.
6: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
9: Buhata na!
10: Pag Energon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Energon Z Plus!
11: Yun ilab yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Energon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

Magpaminala ko kun na si balita. Maayo ang tagdilito siya mapadayon og report sa kompanya. Ay, please lang, Lord. Maayo nagdagan sa akong kinabuhi ron. Ayaw taon itugot ka maguba pa ni.

0: ako kay Bao.
1: No! Kaya pala talaga, Wol, dito sa kumpanya nga imong gitrabaho sa una. Pasabi ako tayo makabalik ka, Day.
0: Wala sa ko'y plano mo balik pag-idiha, Day. Siguro mangita na ko daan og laing trabaho para ako magkinaunsa na ako'y laing masudlan.
1: Kanyak na lang! Kaswerte lang ikaw ng kumpanya mo. Nidawat ni mo, bisag illegal ang pagtrabaho ni mo diho.
0: Magpatabang lang ko ni Francis. Basig na pa siya ikatabang nako.

0: Mapaday ka matog?
1: Diin makagikan.
0: Nag-importanteng ilakaw.
1: Unsa man?
0: Basta.
1: Kaysa may kauban ni mo.
0: Tagparagol nga nung pagkadagaman ni mo pangutana.
1: Nga no, dili ko pwedeng mangutana?
0: Ay kung sulang-sulang ha, gisapo na ba ko ron? Matog na ko.
1: Naunsa man to siya. Nga nung gisapot man kahato?

0: Oo. Kaya din siya masulti na ako kundi insigikan o kung kinsay kuyog niya.
1: Ayuhay!
0: Day, nga no?
1: Day! Ingan ano mo na siya basta dako siya pildi!
0: Pildi? Sa unsa?
1: Sa sugal!
0: Musugal di si Francis?
1: Oh, God! Ano siya masal na di mo? No? Nagkaya ka na siya pusta, oi! Maong, kumupil din na siya, no? Sa putan din na siya kay... Tagal siya, baby!
0: Unsa?

0: o di nga tagtugay kong mauli. Kinagsugal ti ay ka. Karun ka, Francis.
1: Kinood bitaw.
0: Nakaako pa ka og sugal? Nga na-short na magali kasi mong kwarta?
1: Ay kogbuti ko nung si buhato na gusto kong kwarta. Huwag kay katungod. Kanita ka asawa.
0: Bisa na! Oh, dili ko ni mo asawa. Pero nag-iipo na ta.
1: Ah, busit ka. Ngayon ba huwag ka ba kulki sa nakaingon na rin anong dimalas ko ron? Ha? Ikaw!
0: Oh.
1: Kaya sukan nga nakailat ha. Nagkamalas-malas na akong kinabuhi.
0: Francis!
2: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Doon ay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
3: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.

0: Sakit pa sila, ha? Grabe ka sakit. Kay karun pa ko nagasuway nga gitratar kong ingon ani sa klase nga lalaki. Kay ang nipanaw na ko nga banal sa una, wa tumaka ako og sorte og sakit para na ako. Mga kasama, atong sundad og mapagpaminaw ang langis sumpay ni Suatampo ni Sarah din hining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kunduna kamo isugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining suginanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikae. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyo. Pagpaminaw.

0: Maayong gabi mga kasama, mangayo una mi og dispensa kaninyo nga dili na to mabati karong gabi una ang drama nga
1: Yera Dilsun
0: tungod sa kaapiki sa oras. Salamat sa inyohang pagsabot.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: RMN Production Center, mudalit kaninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngainig abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagdago nilang dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
4: Ipaya ko. Tagpawar ko. Lipaya ko.
3: Kasilag style!
4: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pang imo kanino! Lisod ng papaliko ng baha! Paigon sa bukid!
3: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
6: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
6: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 14 with zinc agad.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ah! Akong bugas-bugas! Akong katul-katul! Na ikaw butangan!
10: Bugas-bugas! Ug katul-katul!
11: I-DTX 500 na!
12: DTX 500!
11: Aduna kini antimicrobial properties
12: nga makatabang sa pagkuha
11: ug pag-ayo sa bugas-bugas
12: ug katul-katul!
11: DTX 500!
13: Mabalik sa pinakatul nga butik sa inyong lugar.
11: DTX 500! Ako
14: si Janice. Subay pa yung maman akong menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
11: DTX 500!
13: Mabali sa mga butika.
15: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
17: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Na anamoy progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year. No judgment, pero walay new year, new me, kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala kay gana, pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Inner Bone Z Plus. Mutabang ug hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Inner Bone Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Inner Bone Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
19: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
20: Ganyan ang Pinoy!
21: Ang Pilipino may isang salita.
22: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
23: MX3, dito ako, believe.
24: Zed, health testimonies.
25: Health testimonies.
24: Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa Zed Cogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
26: Kidney nyo dyan ayaw akong kilid na nakahilid yung kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng kogon o panyawan. Ipalit dahil ko, awan nyo, kaloy sa Diyos, nawala. Wala na ko nakapatik up, eh, wala naman kong ibatid. Nakahantog ka rin, nagmimitin ako. Antog ka rin, ayaw na ko, humikan sa kogon.
24: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
27: Mag-uban na

Ako si Marlon. Ginaingon. Ang hayop nga upat ang tiil. Masayop mong gani. Unsan kang tao. Nga duharay tiil. Mawag niyang naitabo sa kong kinabuhi. Gadilin ako mahimong mahikalin.

0: May gabi eh.
1: May gabi
0: eh. Ah, na si Miel?
1: Naa.
0: Palihog sorti nga ni ako.
1: Okay.
0: Palihog lang ko ha.
1: Magtuay na lang ato relasyon, Marlon. Huwag yapon ka makailan ako.
0: Ha? Si Roy! Ikaw si Phil, ang kaluha ni Miel. Di ba?
1: Ako si Miel, Marlon.
0: Ano? Miel, di ay pangang sa ilong. Ikaw ito ni.
1: Lagi!

0: Kapiya sa god nimo. Hangtod ron, nagbibo ka pa kinsa si Miel ug Phil?
1: Lagi bayloy di gabunada. Ah. Astang buhang nga lagi. Parehas mo yung kayo sila. Kanabang kabantay ka? Wa may ilhanan bay. Mm. Wa ilhanan. Mm. Nila ni Miel. Nga kung uyab, huwag ka ng Phil. Pastilan, libo ka ay.
0: Hala ha?
1: Lagi.
0: Kuya ko na bay. Kung maminyo na mo ni Miel. Unya, nasay pa ni Mugdog ang iyang kaluhang nga si Phil. Ha? Nigduta? May tabo na nga. Surtihan ni Musa?

0: Kung sama yun ang desisyon mo, pinal na na, ha?
1: Oo, oh, pinal na pa, pinal.
0: Pakasalagyo ka?
1: Ay!
0: Mga pinalagyo ka ng kanana ka?
1: Ah, dili pa, dili pa.
0: Pabintan mo eh. Tawagis mama ni mga taos ka na na. Sulti si Aaron. Makauli ito siya din eh.
1: Asa kayo ba yung pagkanang ikaw na itawag ni mama pa?
0: Ah, ikaw na lang. Kung nausa mo ka, ikaw may kaslundi man ako.
1: Kining, pabintong. Asa kayo ba yung kanang mag-uli lang mo ni mama pa?
0: Gahip as batong sa mama ni mo eh.
1: Ay.
0: Orbida. Gahip ba ng batong humog mo na?
1: Oo, gani, gani.
0: Gahip pa sa kuhan, magkuno.
1: Kana pa, kana pa.
0: Unsaon nga sa mong kunong taon, ha? Tiyan ang mugos kung di na siya kibalik na kunong okay na.
1: Oo niya. Kamang duha mo'y muhatod dako pa yung sa altar, di ba pa?
0: Oh, pami. Sabang winaarang muhatod lang taon mo sa altar.

0: Wow! Kagwapa ni mo, Kambal!
1: Ikaw na sunod nga, Kaslan Fiel, ha?
2: Layo pa, Kambal. Wapa ko'y uyab. Mangita pa ko.
1: Hain mo dito, sniper, eh.
2: Gidagit sa bakunawa. Ansa, oy, nagkapamabdos maglaing babay. Lain po kay akong pugnan. Kasal na galing sila sa iyang ipamabdosan, Ruin.
1: Ay, mao ba? Mundi ay nga wa kanigan ng makauyab.
2: Paas lang sa kuan ng laki, uy. Kadili ko gustong masakitan ng usab, Miel.

0: Sorry guys ha, sorry kayo. Marugtigan na ko nainom da, lipong na ko gamay na. Tuwag na ko ha, lipong na ko.
1: Guys, thank you sa inyo pag-uban sa among kalipay ni Marlon ha. Salamat sa inyong mga regalo.
0: Sa uulitin guys.
1: Why? Yes, sa uulitin oy. Magpakasal tagbalik?
0: Joke.
2: Kambal, okay na inyong room ng hotel.
1: Ay.
2: Sige na, paghanimuan na mo.
1: Ikaw, Kambal?
2: Uli ko sa to ah. Bye, Kambal.
1: Enjoy.
0: Ay, Mil. Asom ka pa ingon?
1: Uy, diara ko, uy. Si Phil tumibiya.
0: Oh, Phil, dito.
1: Dali na sa tang kwarto li.
0: Ay, kaluha mo, good. Nagparehas mo nagpurong.
1: Nagpalabi ang pagkaginom, good.
0: Sure, yung ka nga. Ikaw nga kong asawa.
1: Sure na sure. 100% sure.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins, mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells, mao'y mohatod sa mga nutrients, oxygen, ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, o magsigi kong ihihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Kung niubos giyod, akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement, o pagpangihi.
6: Ako si Elmer Ifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.

0: bygone, 100% knockdown.
1: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
2: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kalo isa ginuok, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times a day, kapi d'yo ko nga. Paragis bila-bila.
1: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluin sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, diba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nanguma. Kanang ikas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom siya, aning. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
5: Paragis Bila-Bila.
4: Paragis Bila-Bila.
6: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako bilib!
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, tunay, natural at original.
9: Said Celebrity Beauty Show.
10: Said Celebrity Beauty Show.
11: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
12: Mm-hmm.
11: Tapos after mga siguro mga 5 days, sakit na ako na naglite na ang akong kuhaan. Namang mupay mga melasma sa face. Murag dark spots siya, anak. Tapos naglite siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads akong nose the pit. Karun, wala na kay. Wala namang punti ah.
9: Said Celebrity Beauty Show.
10: Said Celebrity Beauty Show.
0: This newscast is brought to you by iBerry.
13: Si Donnie Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
14: Food's here, guys.
13: And feel the vibe.
15: Best concert ever!
13: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni. Hinumdumi mag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Armor up for adventure with Biogenic.
16: Lumbi po ding San Miglitro. Share-share taning litro, ha? Uy, Carl, palihog sa kinilaw, B.
17: Carl, palihog gani sa litron.
18: Carl, palihog po ng bupis, please.
16: Oh, nga nung di man maabot na ako ng San Miglitro. Oy, ishare po, B.
19: Kung barkadahay, paringas tanan. Share-share sa San Miglitro. Kananay, huwag katawanan. San Miglitro, share sa kalami.
16: Ihatagani ni Carl ang bill.
18: Carl? Asa man si Carl?
19: Drink responsibly. San Miglitro. Adto na sa pinakaduol nga kananan o imnanan. Tagay tapay. Drink responsibly.
3: Kada

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
1: Ang kinis na niya.
2: In fairness, nag-glow up.
3: My body.

0: Ang saman, nagkapamahaw na ka.
1: Wa pa, ang gigutom na ko.
0: Luya, ay. Mahaw na tayo. Yeah, magdunga nag-shower. Dahing ang gabi eh. Wa, gito ka matakla eh. Gano'n ako magpaglabuti mo gabi eh.
1: Oo na. Ino magmaayo. Tagay pa mo.

0: niya. Naningkamot nga mo at Iman Subana.
1: Mauna, sa daga pa, magsalig man ako permi.
0: Dara man ang parayag na ako ni Mukoy.
1: Mau ba? Anya, ang sa imong plano, magsalig lang gihapon ka na ako, nga minyo naman kami, El.
0: Unong ipot ko, Fiabi. Kung mamaptos ko pohon, ikaw ang kuhaon akong yaya.
1: Kusa?

0: W-O-W. Wow. Mayak kapris ko ba sa kong misis? Bago mong ligo.
1: Ay, singote ko ganihan, no? Daghante ko gitrabaho. Nag-arrange ko sa kitchen. Unyang mga regalo nato sa kasal, ako pag-ipang display.
0: Nagpurol ba ya ka? Hmm? Gihagit ko ni Musa.
1: Sa unsa pa?
0: Sa akong pagkabana.
1: Ha?
0: Huh? Ops!
1: Ay! Timpa! Ay! Timpa, oy! Pagay ko nakapurol, nagtapis, pagay ko to,
0: ay! Ops!
1: Ay! Ah, grabe, ha? Oh, manditso, ha?
0: Bayo, lamit ang kitito niya.
1: Ay, no,
0: I love you, Mel. I love you. Oh,

0: OMG! Dako na malari ka, Daniel.
1: Siyempre. Ikaw ba kunoy ka gabi ikang gamiton sa bana? Di ba ka mumabdos tayo?
0: Oh, sa bagay, sad.
1: Uy, nangalit man ka. Ang kapahibaw mo, anhi ka, uy.
0: Dinalian. Unsa ko ni akong BFF nga kaslun sa iyang afam, nangalit magpang-invite kay human ko na silang wedding. Ilang wedding sa afam, mularga sila sa Bora. Unya, iya ming dad-on.
1: Wow, ha? Big time din ang imong afam. Aw, oh, iya di ay.
0: Kono, iya po ng swerte.
1: Ay, ikaw, pag-afam na lang, sad Fiel, aron maminyo na ka.
0: Nga, pagbuot, no, kayo syudi ko ganahan og afam, Pinoy ang ako, ah, kayo no na, dako, taas o gahi.
1: Ang bastos, sabad yung magbakbakwi.
0: Hain may mas bastos, ana, ha? Dako og lawas, taas og pasensya, og gahi pasukon ang Pinoy. Mm. Oh, di ba?

Sa'yo nilakaw si Kambal Miel kay mangumpra og seafood sa merkado. Ay, husto maligo na lang po ko. Aron abot niya, mamahaw ko. Mularga na mi paingon sa Bora. Ay, sana all maminyo og dato nga foreigner. Hayahay ang life sa akong BFF.

0: Uy, WOW. Wow, kapris ko ah. Sa'yo mang naligo. Ako na sa'yo, mapuling kaligo ni mo ha. Unyak ka lang.
1: Nauwa kong bayaw da. Nagtapis ako to aliyo. Nakaila kasi na ako nga ako si Fiel o

0: Manay kong kaligo. Presh ko nasad ko. Oh, nagilisim lagi ka. Nagunsam ka di sala. Awaw. Tang-tang na kong gitapis na kong tawel. Awaw. Oops! Ano saan nito? Nahay-hay mo yung tuwalya. Una ko sa kwarto, ha? Sunod na ko.
1: Sa mas Marlon, eh. Kitoyo niya tang-tang ang tuwalya nga yung gitapis o niya. Ni atubang na akong nagsayo-sayo o nang ikit-ikit. Nagdabiglapyog lang ba yung iyang... Nge.
0: Uy! Ala! Ha? Bangag sa ilong.
2: Ano ka?
0: Ganihar ka din sa kwarto?
2: Oo. Oh, gikan ko sa merkado. Namalit kong seafoods kay paborito na ni Fiel.
0: Onsa? Sa ato pa? Si Fiel tong naa sa sala?
2: Oo. Oh, naabot na gabi eh. Dito sa bikas kwarto na nakog ipakatog. Kay mular ka man sila sa Bora sa yung friends.
0: Onsa? OMG! Huh? Oh my God!
2: Marlon, ngano ka?
0: Nakakita, sis, akong... Nagtukong... ikaw tong naglingkod sa sala o gihubo na kong tuwalya nga gikan kong ligo. Sayaw-sayaw ba ko, ikid-ikid ko. Labyog-labyog daw. Oh my God! No! Paya!
2: Nagpakawalang ka sa kong kambalda!
0: Ha?
2: Ipakita ni mang imong... imong konggo!
0: Bangag sa ilong!
3: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 14, Talata 1-35. Ang matalinong babae ay nagtatatag ng kanyang bahay, ngunit winawasak ng isang mangmang ang sariling tahanan. Ang gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay lumalakad sa katwiran, ngunit ang nagwawalang bahala sa kanya ay nasa likong daan. Ang bawat salita ng mangmang ay may katumbas na parusa, kaya ang matalino'y nag-iingat sa mga salita niya. Kung saan walang baka, ang kamalig ay walang laman. Tatapwat sa maraming baka, sagana ang anihan. Ang tapat na saksi hindi magsisinungaling, ngunit pawang kabulaanan ang sasaksing sinungaling. Ang mangmang ay nag-aaral, pero hindi matuto, ngunit madaling maturuan ang taong may talino. Iwasan mong makisama sa mga taong mangmang, pagkat sa kanila ay wala kang mapupulot na kaalaman. Nalalaman ng matalino ang kanyang ginagawa, ngunit ang mangmang ay inaakay ng mali niyang unawa. Kinukutya ng mga hangal ang handog na pambayad sa kasalanan, ngunit nalalasap ng matuwid ang mabuting kalooban. Walang makikihati sa kabiguan ng tao, gayon din naman sa ligayang nadarama nito. Ang bahay ng masama ay sadyang mawawasak, ngunit ang tolda ng matuwid ay hindi babagsak. May daang matuwid sa tingin ng tao, ngunit kamatayan ang dulo nito. Sa gitna ng ligaya, maaaring dumating ang kalungkutan, ngunit ang kaligayahan ay maaaring magwakas sa panambitan. Magbabayaran ng tao ang liko niyang pamumuhay, ngunit ang gawa ng matuwid ay gagantimpalaan. Pinaniniwalaan ng mangmang ang lahat niyang mapakinggan, ngunit sinisiyasat ng may unawa ang kanyang pupuntahan. Ang taong may unawa ay lumalayo sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay napapahamak dahil sa kapabayaan. Ang taong mainit ang ulo ay nakagagawa ng di marapat, ngunit ang mahinahon ay lagi nang nag-iingat. Ang taong hangal ay nagaani ng kamangmangan, ngunit ang matalino ay nagkakamit ng karunungan. Ang makasalanan ay gumagalang sa mabuting tao at makikiusap na siya'y tulungan nito. Ang taong mahirap kadalas ay tinatalikuran, ngunit ang mayaman ay maraming kaibigan. Ang humahamak sa kapwa ay gumagawa ng masama, ngunit ang matulungin, ligaya ang tinatamasa. Ang gumagawa ng masama ay mapapahamak, ngunit ang nag-iisip ng mabuti, pagkakatiwalaan at igagalang. Ang bawat pagsisikap ay may pakinabang, ngunit ang puro salita, ang bunga ay kahirapan. Ang putong ng matalino ay kanyang karunungan. Ang kwintas ng mangmang ay ang kanyang kahangalan. Ang tapat na saksi ay nagliligtas ng buhay, ngunit ang salita ng sinungaling ay pawang kataksilan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh, dulot ay kapayapaan, may hatid na katatagan sa buong sambahayan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay bukal ng buhay, at ang taong mayroon ito'y malayo sa bitag ng kamatayan. Ang karangalan ng hari ay nasa dami ng nasasakupan, ngunit walang kabuluhan ang pinunong walang tauhan. Ang hinahon ay nagpapakilala ng kaunawaan, ngunit ang madaling

0: pagkagalit ay tanda ng kamangmangan. Ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Ang umaapi sa mahirap ay humahamak sa may kapal, ngunit ang matulungi nagdudulot ng karangalan. Ang masama ay ibinabagsak ng sariling kasamaan, ngunit ang kanlungan ng matuwid ay ang kanyang kabutihan. Sa isip ng may unawa, ang nananahan ay karunungan, ngunit ang mangmang ay walang kaalaman. Ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Sa matalinong alipin, ang amo ay nalulugod, ngunit sa utosang walang isip, siya ay napopuot. Ito ang salita ng Diyos.
1: That Time Check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
9: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: That Time Check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
12: This newscast is brought to you by Biogesic.
13: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
12: This newscast is brought to you by Biogesic.
13: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik. Biogesic.
14: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
15: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
16: Rexido Forte!
17: Mas paspas, banat sa upat!
18: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
19: Unilab quality yan.
18: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ubo!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu!
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Isip ko sa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Doon ay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, doon na dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
9: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalik sa mga butika. DTX 500.
3: Ako sa Janice, okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatikos akong ba na ako? DTX 500, gito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag-regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500. Pumali sa mga butika.
0: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP, Cebu City.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manong ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
10: Biotrops Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
12: School days are back with Metro Supermarket. Back to school, ready, set, save deals. Enjoy discounts, bundle offers, and a free gift with purchase. Get a chance to win exciting prizes in our e-raffle promo. Win for yourself 5 winners of Asus laptops plus Epson EcoTag printer. 20 winners of tuition fee assistance worth 50,000 pesos each. Win for your school. 25 winners of Metro gift certificates worth 8,000 pesos each. See in-store posters for full mechanics. Per DTI Fair Trade Permit Number FTV 256629 Series of 2026.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayantay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
0: Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
13: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
14: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
15: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Pila-Bila Herbal Coffee.
16: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trabahin daw ang Pila-Bila Coffee, masig maulian ka. Basta ang kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
15: Sa Paragis Pila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni Agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Bila Herbal Oil.
17: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Bila Herbal Oil?
18: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka normal. Pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay nindot man.
15: Sa Paragis Pila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
19: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan Paragis Pila-Bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Then dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo do na ning ko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga Paragis Pila-Bila. So ang akong gibati, gipaningot ako og tudo, giyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma, duty jud ko. No, ingon ana
20: Paragis Pila-Bila.
19: Oh, Paragis Pila-Bila capsule o kaning kuan coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko makaduty sa na ako sa planta nagtrabaho.
20: Bila edad din mo ron, ma'am?
19: Ako 55 na.
15: Busa sa unsamang balatian, adunay Paragis Pila-Bila Herbal Coffee o Paragis Pila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
21: Malarap, my love. Mungutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
22: Dili.
21: Puslan man way nagmahal, may pamatay!
23: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Bun-bun-bun o pipinika.
21: Nganong mauman kini ang akong kapalara? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingbang sa akong gugma. May pagbuambak ko din hin alam magtibway ni tanan.
24: Pwede ko. No. Banda.
21: Bati asa ni mo nga umuhilag. May oy, masaktan sa santa din mo.
24: Isamot ka bati mo nga umuhilag. Ganihilag ka ba jigaw?
21: Gikan ka rin. Dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing patay na!
24: Dugo! Dugo, dugo!
21: Silang ko!
1: man ako checko. Pero, pakasliyon ako. Gato na agad ka.
2: I'm sorry, Palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
1: Unsa?
2: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way laing kundili si Takla.
3: Tinood ba ang imong gisulti, Jeko?
2: O, Takla. Maunay tinood. Una palang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaong kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
3: Jeko.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpo Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
4: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong binabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mao na itong pag-tick na ako ng doha kapad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bilabila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
5: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
4: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ato na nabuo?
5: Ah, asin. Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan na igibati ni mo?
4: Okay naman ako sa karon. Mao na ganit itong nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
5: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
5: Oh,
4: tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
5: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
4: Jocelyn Manlod, Kambuayon, Jacket.
3: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Ay, hello, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? May ngayon lang, kaya natong tanan. Niya na sa inyong higalas kangina, Ray Arellano, bansa kong partner, Wiley, Guapos D, White Space, Lloyd, Gabiana, Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Paragis, Bilabila Plus, Herbal Capsule, ug angang. Bago na tong produkto ang Avocado Coffee Mix with Guava. Ayon nyo, kalimti. Palit yun mo, ha?
0: Niya ay sa galimot mga igala sa atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Gawas ka pampalagsik, pampagana pa. Okay? Bueno mga igala, shout out time. Shout out dia sa atong SB member DC Alcibar Chabillas, Clavicillas dia sa Malabuyok Cebu. Si Madam Belma and Sir Manuel D. Dia sa Cahil Bourbon Cebu, Father Roy Aspira, Sir Ray Urbudan Family, Kahis Family Saliti, si Maria Juna Mihil sa Pinanga na itong manager Nilo Tadio, si Danica Kabudbud Soto, Doktora Genevieve Balaan de Astalisa Cebu, o ni Nanay Flor o sa tanan nga Sumasino Family diya sa Pitogo, Bohol. Okay, gikan ka to sa itong BSA Founder Bangag sa ilong wailan ko nga itong writer, director Oji Kompok Rakasa. Unya lang, shoutout diya sa Bugho San Fernando, si Amay Sibial, Pedro Sibial, si Ben Aranias, Gudo Aranias, Anislag Diaz Panimungahan, Inting Raffles, si Ruming Pungasi, Duming Tanghian, Dimit Tanghian, o si Buning Pungasi. Gikan gapon kini ni Pedro Pungasi. Okay. Bueno mga igala, dito maglangan na ito na yung hinumduman na nangagi. Nga, nanganti si Reyna Tara, nga dubliho niya ang nabuhat o mga kanang kwan ba, mga programa ba sa iyang amahan nga kanhi hari si Haring PRDDDD. Ganan DDDD. Ya, butang nga na uyunan kaayo sa mga puti o gyano mga duwindis. Kay mao kini ang epektibo kaayo nga maghatag og kalinaw o progreso sa ilang gingharian. O gani, tungod nini, naila ang ilang gingharian, bisan pa sa mga banyagang gingharian. Tungod sa kamay na bakal sa kaning Haring PRDDDD, sa laing bahin, nasairan usab nila ni Bugart o Lalat nga nawa ang bata nga si Gian. Pero wa sila'y pakialam, nagmukbang ni noon sila. Nasamtang nabalaka kayo sila si Jigo sa pagpangita sa bata, kalit kining misingit sa layo, nga tuwa kini ubos nga bahin sa resort diin may mini, mini naman, mini carnival. Gyanto dahil nila ni, gyanto dahil nila kini dito o dito sa sila si Bugart o Lalat. Kalit kining mildinog. Unya, nangalisang silang tanan. Balik dito sa limutangan nila ni Reyna Tara, nahibong nakaayo sila sa talagsaong linog na mahitabo sa ilang gingharian o mabalako na kay kini. Ingon nini ang nahitabo niya. Nalisumpay nga itong sugilanon, bonbon o bibingka.
2: Kusog sa linog, mahal ni Reyna Tara!
3: Tini! Tini, kiniwahi mo!

0: Wait, wait, wait, wait.
1: Yeah. Yeah. Yeah.
0: Wait, wait, wait. Mahal kong asawang kukat.
1: Tungod ba sa talagsaong kusog na linog nga nahitabon?
0: Wait, wait, wait. Oh, mahal kong asawang kukat. Wait, wait, wait.
1: Nataiog ang imong utok, mahal nga haring BBT. Tungod sa kusog nga linog?
0: Wait, wait, wait, child, bakot.

0: Maunay gibati ko sa kusog na linog.
1: Unsa na? Unsa na? Unsa lang sa unang gibati ni Mas Maong Linog?
2: Mausad na, Filchay!
3: Unsa?
0: Unsa?
4: Unsa'y sunod nga mahitabo?
5: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
6: Pot na ming mati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pa good ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal.
7: Titik.
6: Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pag katong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya. Ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa ani nga produkto. Simple ako din ang giampo no nga Lord, tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kape nimo buntag sayo kape nya ko to inom na pug ko 3 times ini kape jud ko na paradis dila-dila. Lisa Hiram Prausos. Kuan ako 5-7.
5: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawon ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
8: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diha, naghangke og bati, taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan, naghanjud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo ra pag inom niya bisag unsa pag paragis na ka, sisay yon, gisuwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon, naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
9: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man ikag mani, no? May, kung sa man mong kasinatian ay katungula pa kaka gamit sa itong kape.
10: Katahinaan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagay magsakit sa mong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, Hello, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko. Makalagsak. Ang bukid doon. Gani ay.
9: Bukid sa kulian?
10: O kato ganing. Ama nga mo rin na.
9: Bukid sa...
10: Ganing.
9: Sundan.
10: Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka ganing ko. Mag-listen.
9: Baka ka sa bukid. Ikigo ka saka?
10: Sa tiyan nga nag-mintin ko, ano, ay, pati na ihayo.
9: Pwede na, makakat-kat tayo ka sa mga pit.
10: Makakat-kat ko, ah.
9: Tanong mo yung
10: sa mga pit. Magrapag ito at ang mga gulay yun. Naingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po na ka nang tiguang ng mga ika. Ay, salamat.
9: Pili pa ka na ni Mulay?
10: Siyon.
9: Lido?
10: Alberto.
9: Tuloy mo idad?
10: Ay, kung ano ka, nabinta na ka.
5: Usa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Sumpay sa atong sugilanon.
0: Ambot ba? Sukad lang nga nakaabot ko dito sa mga inkantuhanong kalibutanong sa mga diwintis. May gibati akong talagsaon o tulog ganon.
1: Unsa?
0: Mura ba o doon na ako'y koneksyon diapon sa inkantuhanong kalibutan?
2: Chiyan, sir!
1: Unsa?

Ei, sa putem pica? Pedro, my driver. Mato ni Gaudigo. Nga, ganiya rin lang nakita ng bata, nga si Gian. Maong, watay angay kabalakan. Ha? Mato ta sa Whipple pagbalik? Kaya na nga nagtupis, nagbikini lang dito. Ah, strikitek!

0: talag sa ong kusog nga linog.
1: Onsa?
0: Uy, tungod kayo nagtimahan ka to. Sa kusog kayong pwersa sa kangit-ngit.
1: Kusog nga pwersa sa kangit-ngit?
0: Wait. Kung si Kinsaman ang kunsara nini, di niyang sudlan nga lawas. Mo'y mamahimong pinakagamhanan nga pwersa ning gingarian. Wait.
1: Kaupa?
0: Yako, ang akong pagto nga ako. Ako mo'y kunsaran. Akong lawas mo'y sudlan sa kusog ang pwersa sa gaom sa kangit-ngit. Wait.
1: Huwag nga nang nakasulti ka man, anak. Mahal nga haring baby, te.
0: Wait. Tugod kay ang pinakadautan. Huwag lain kundili ako. Nga mo'y iyag yung piliyon ang pinakadautan. Huwag nagkasiguro ko. Nga ako na ka na, huwag wala na yung lain pa. Wait.
1: Tinood na.
0: Po sa mga tao at dagdag ko. Wow!

0: nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magusulingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong hindi pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kung mabangon magkuko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mahamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay para Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo kaysa Paragis Bilabila.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit trinyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati ug kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay Paragis Bilabila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapuig ayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho na kapuig ayo. Kaya nga, may sulay ko ng Paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano, maninda ko diha, may asaal sa bukat, na, dahil palingke.
4: Oo,
3: maligya ko diha. Mais.
4: Yung sa bawang mo sa kanay sa naminaw karon ay sa yung bisibul na sa yung bati na mawala yung mga kapi sa panawas din sa itong doktor.
3: Katong ako makasulay ane, sulay mo rin ba? Mawala yung kapoy. Ako bitong bata na ako nanguma. Hindi po diyang ginom. Mo'y gamit niya ka nang ikasya sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma. Mungkin na nagpilin, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
2: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
6: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Bygone. 100% knockdown.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
6: ACS. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by Simeticone. Rest time to the rescue.
8: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukal ang bagtog nga plema, afford pa.
6: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
9: Mmm, smells good.
10: Tikman natin.
9: Sarap! Yummy! Everest Refrigerators.
11: Love?
9: Ano Everbest food mo in the world?
10: Of course! Yung ginawa natin together.
9: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay. Drink responsibly.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Balik-balik na lang ang sudan.
2: Pongshi!
3: Angeline,
2: Sulayi!
3: Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang! Masarap na ang GSM Blue! Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay.

pag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayan at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay, at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: June 5, 2026. Nais watampo na usa mga itong paghahatagag pagtagadan this time, mga itong letter sender. O sa kanagngalan, og William. Bueno, stand by William, alang sa Muswat. Of course, bro, to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong NANS Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, NANS Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang NANS Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong NANS Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, NANS Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: And thank you so much sa mga mitambong sa itong medical mission karong adlaw diya sa Roqueta City, sa may Lumantas Riverside, no, sa may Porok 3 Barrientos Street, Layawan, Roqueta City. Sa wala pa na kaadto, adto na, habol na. Kay makahabol pa mo. Ayan.

Kinalaman ko sa pangalang William. 40 anyos ang pangidaron, usa ka single parent ug nanimuyo sa probinsya sa Bukidnon. Kung kita dunay dako nga pagsalig sa labaw makagagahom, unsa man ang moabot nga mga pagsuway sa atong kinabuhi ato kining malampasan. Kay siya lang ang atong dangpanan sa atong kasakit ug kalisdanan. Nagdako kong independent ate. 8 anyos pa lamang ko, kabalo na ko manginabuhi sa akong kaugalingon. Kada human sa akong klase, mamaligya kong balot. Kauban ang usan ako kay gagaw. Wa na ko'y inahan ate si Papa na minyo pag-usap. Nagpuyo ko sa ila, kauban ang akong magulang o ang akong ugang bagong pamilya ni Papa. Buutan ang akong stepmother, palangga pod miniya sa akong magulang. Gitrato miniya o insakto. Kung giunsa niya pagmahal, ang tulo nila ka anak ni Papa, mausab ang iyahang gipakita o kibabati nga rika namo sa akong magulang. Apan tungod kay kulang pa sa amo ang kita ni Papa, kinahanglan ako mo diskarte para makatabang ko nila o naami pang allowance sa akong ate. O sa diha nakatapos ko sa high school at the R, nagdesisyon ko nga dili na magpadayon og kolehiyo. Kay mas maglisod na sila Papa. Kung duha na miss akong magulang na asa college. Nananghid ko sa ilang nga manimpalad ko sa Cagayan de Oro City para manarbaho. Tuntan, nakatrabaho ko. Sa usa ka establishment ate. Usa ka tuig. Og laing isa ka tuig na usab sa mall. 2005. Nakadesisyon ko nga moadto sa Manila kay mas daghan man ang oportunidad ngadto. Pila ra may sugilanon? Nakasulod ko sa usa ka mall. Hangtod nga nakaabot ko og trabaho sa BPO company usip usa ka call center agent ate. Maayo ang dagan sa kong trabaho hangtod nga nakabaton ko og karelasyon kakapo ang gihapon nako call center agent. Apan managlahi mi og kumpanya. Nag live in me og duha ka tuig ni Marie Chris ate. Nakabaton mig isa ka anak. Nagpasalamat ko nga nakabaton ko og mga buutan nga mga in-laws. Suportado nila ang among relasyon og sa mga higayon nga nanginahanglan kami og tabang. Naa sila kanunay para tabangan mi. Human sa duha ka tuig, nagpakasal mi ni Marie Chris ate. Maayo mo hawid og kwarta ang akong asawa. Dili gastador, busa dako mi og savings. Pangandoy namo nga makabaton og kaugalingong balay og yuta. Gusto usab namo nga ma-secure ang kaugmaon sa among mga anak. Tulo ang anak namo ni Marie Chris sa among papanag-uban ate. Malipayon ang among kaminyuon. Pareho ming naningkamot sa akong asawa para sa among pamilya. Apan ang pagsuway dili gyud mamili ate. Ug moabot kini nga wa nimo damha. Miabot ang dagok sa akong kinabuhi. Tuig 2017 nagkasakit ang akong asawa. Og dili lang kini ordinaryong sakit ate. Nagka chronic kidney disease si Marie Chris ate. Nanginahanglan kini dialysis kaduha sa usa ka semana. Halos mahugno ang akong kalibutan. Nakapangutan ako sa kahit asaan ngano si Marie Chris paman. Buutan ang akong asawa, bata pang among anak. Sa tinuod lang nahadlo ko og nabalaka para sa akong asawa. Giunahuna na ako ang among tulo ka mga anak nga nanginahanglan paintawag inahan. Tanan nga posibilidad akong gihimo para lang masumpayan ang kinabuhi sa akong asawa. Ug nga amo pa siya makauban sa taas nga higayon. Ato higayon na ate sobra na namo ka drain financially, spiritually ug emotionally. Tanan namong savings na hurot na ate. Sakit sa dugang nga makita namo ang mga pag-antos sa akong asawa. Kinahanglan akong motrabaho para sa mga medical expenses, mga pinahanglanon sa mga anak, sa mga bills ug uban pa. Mapasalamaton lang kaayo ko nga supportive ang pamilya ni Marie Chris. Silang akong masangpit sa pag-atiman sa ubang mga medical expenses sa akong asawa. Apan duha lang ka tuig, gikuha na si Marie Chris sa labaw makagagahom ate. Gibuhat na ko ang tanan. Apan mitaliwan gihapon ang akong kapikas. Mura kog babuang sa panghitabo. Mura ba og nawadaan kog gana sa kinabuhi.
kay close gid mi sa akong asawa. Kung na ako'y mga personal nga problema, siya ang akong madaganan, masultihan. Sobra ka sakit ang iyahang pagpanaw, ate. Abi mo, napasagnan ako akong trabaho. Sige lamang kung hubog-hubog, eh, gusto ko makalimot, ate. Gusto na ko nga sa pagpauli na ko, diretso na akong katulog. Sa tinuod lang, miagi kong depression. Nag-attempt kong suicide, ate. Tulo ka beses. Apan dili pa gid siguro kuhaon ko sa Ginoo. Kay matag-attempt na ko, ma-save man ko. Wa ko kabalo, ate, nga gawas na ko napaday ang ako mga anak na nasakitan sa pagkawala sa ilang inahan. Dili lang manday ako ang nawad-an. Naputos lang ko sa kasubanan. Busa wa na ko nahatagan o pagtagan ang ako mga anak. Abi mo, ate, nasakitan ko sa dihang. Nakiksulti ka na ako ang mga bata. Ila kong gignan nga, mag-unsa na lang kuno sila. Wa na sila'y mama. Ako usab, gustong hunoson akong kaugalingon. Ako na lang kuno ilang giasahan. Ate, mara ko kandila nga natunaw. Naluoy ko sa akong mga anak. Natutungura, nakamata ko. Na-realize na ako nga. Nanginahang lang ka na ako mga anak. Busa siguro nga wapak ko kuha sa Ginoo kay napakoy mission para sa mga bata. Busa giligunan ko akong kaugalingon. Nahigayon na naningkamot ko nga makabarog o makabalik sa dati na akong kinabuhi. Bisag wala na akong asawa, ate. Gifix na ako akong kaugalingon. Wa na ko mibalik sa trabaho sa call center. Nagdesisyon ko nga mupauli din sa Bukidnon para makasugod og bagong kinabuhi uban ang akong mga anak. Tinuod nga lisod ang mamahimong single parent. Ako ang nahimong inahan og amahan sa tulo nako ka mga anak. Din ako malikayan nga madumduman ang akong asawa. Kay lahi ramang gyud kaayo nga duhami magpadako sa mga bata. Gusto nako nga masinati sa akong mga anak ang kompleto nga pamilya. Apan kiniman ang kabubuton sa kaytasan og angayan na akong dawaton. Nag-virtual assistant ko, ate. Okay ang sweldo og matustusan nako ang mga pinanglanon sa bata. Nagkupugtabang ka na ko nga maduol ko sa akong pamilya. Nagdegosyo pod ko gamay, tabang-tabang sa akong sweldo. Ang mga pangandoy namo ni Marie Chris, hinahinay na akong natuman. Una na ko napundar ang balay og yuta para doon nami saktong kapuyan sa mga bata, ate. Itutukan usab na ko ilahang edukasyon. Nalipay ko nga, bisag nagunasara lamang ko sa pagpadako nila, mabuutan sila. Na ipagtanaw sa akong pagpaningkamot. Matag-adlaw, giniistorya na akong akong asawa sa akong unahuna. Dili mawala ang akong magpasalamat na tukaniya. Misado sab ako nga dili o dili gina ko pasagdan ang mga bata. Dahil mga higayon ating mabati kung tumang kasubo o tumang kamingaw. Kalabitaw ng inahanglan kag tao nga imong makauban, imong maistorya o imong kaagapay sa pag-atubang sa kinabuhi. Dini na ko nasabtan si Papa kung nga nung nagminyo siya pag-usab. Sa tinuod lang, ato naminyo si Papa sa kong madrasta, medyo nagmahay ko niya. Nasakitan ko nga nung nagminyo siya pag-usab. Apan karon nga naan ako sa iyang lugar, nasabtan ako. Ingon di ay niini kamingaw kung mainusara ka. Kanawa kay kauban sa kinabuhi. Sa ako pag inusara, may abot sa kinabuhi si Maymay. Guwapa siya, buutan, masinabtanon. Magsidingan lamang mi, ate. Magkaila lang ang among pamilya. Naguna sa tupo-tupo sa iyang pamilya o sa akong pamilya. Matang makita ko nila, iladayang tawagon si Maymay. Dalaga pa si Maymay na siyang early 30s, ate. Siya at ag-iya sa usa ka dakong tindahan sa among lugar. Daghan ang nangulitaw niya apan wa siya nagustuhan. Matang mag-istorya mi ni Maymay, lahi ang akong feelings. Murabag malipayon ko, gaan akong kasing-kasing. Ingon ako mga igsuon, kung magminyo ko, gusto nila si Maymay. Gawas nga buutan, palangga niya ako mga anak. Sa akong kasing-kasing nasayid ko nga, nahigugman ako kang Maymay, ate.
una sa higunigog mo siya nga rikan ako. Apan ate, o sa kabutang ang nakapadiscourage ka nako. Bisag close sila sa kong mga anak. Ugwa sila supak. Ate R, misulti si Maymay ka nako. Nga doon na siya'y sakit sa kasing-kasing. O di siya gusto nga masakitan. Pagkasayod ko ate, marag na nung balik ang tanang sakit na gibati ko sa pagkawala sa kong asawa. Matod ko sa kong kaugalingon. Nganong tuyuan ko man ang tao nga nun na'y balatian daan. Di ko gusto nga mabalik na usab ang dati. Nga mora ko babuang nga mawala ang mahal sa kong kinabuhi. Ati R. Uyab na minimaymay. May hangyo siya nako. Palanggaon ako siya. Huwag dili pasakitan. Panambot ba ate? Na-discourage ko. Sa pagkasayod. Nga doon na siya'y sakit sa kasing-kasing. Tingali mitalaw na ko ate. O din ako gusto masakitan. Kumawala pa siya pagbalik. Sakto ba? Nga ipadayon ko ng akong relasyon kaniya. Bisan sa kong nasayran. Nga masakiton siya. Palihog. Tambagi ko. Sincerely yours, William.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagaproblema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Ug sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ingan nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok ug pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tainom ko sa Nans Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: salamat kanimo William sa imo papadangat imo sa watampo na tagam niya si William nga mahigog magmasakiton. Kaysa yo kay siya nabalo niya karon nakauyab na pununta siya nagyapoy sakit sa kasing-kasing pastilan. Kung ikaw ang naa sa sitwasyon ni William mahigog mabakag masakiton ikaw dire. Of course ka upo nato. DJ Nova Abanyel.
1: Yes, mayong adlaw ati Arlene Capjun. Usta na nato mga suking. Tig subay bay.
0: Grabe nga term. Mahigog mo ba kang masakit? Hindi saan siguro, no? Mahigog ba baka, pwede ba ka magsugal pagbalik? Ano lang siguro? Of course, Capjun Jun di Asis.
2: Yes, masurti nga adlaw DJ Nova and ati Arlene.
0: Nakatay na ka na nga mahigog mo kang masakit?
2: Di, hilti tanan.
0: Ah, hilti. Kay, sobra ka hilti.
2: Kuan mong God? Kanang, kung na ako sa tapad, talang sakit.
0: Mawala.
2: Mawala.
0: Oh, grabe gani.
2: Ang akong gugma sa usa ka babae makapawala sa gibati.
0: Oh, di
1: ay. Lagi ni power si Kap.
2: Lagi.
0: Murag okay kaya sa
1: Kuya Juan. Dagan ang main love sa imo na Kap.
0: Gani. Kay pagpaduol
2: katong mga naigi bati niya katong gibulagan sa uyag. Katong
0: mga lonely ana.
2: Nagtaksi lang inyong mga lalaki. Katong mga lonely girls.
0: Lonely girls. Okay.
2: Wala una ko natanan.
1: Kuya. Sa Kuya, sad ka gahom, Kap.
0: Magpadoon lang kang URP. Mawala na na. Kapi, sa ihagin ako ni nakita na usba. Ingon siya, kung ako na siya magustuhan ng babae, dili daw siya mangulitao. Ingon siya nga, nakagusto ko nimo pero dili ko maingon kay basing imo kong bastiron. Pero ikaw mo hangyo na ako, dili ko mabalibad. Kaya di ko gusto maulawan ka.
2: Mabukit so, proper.
0: Mogine proper.
1: Mo bitong daghan na kay ni siyang follower ma'am kay daghan kayog mga ni agree sa iyang ko ano sa iyang principle.
2: Boys, atiman na ninyo karong panahon na dili mo dapat manguyab. Dapat inform lang ninyo ang mga kababayenan na nakagusto ta sa ilaha.
0: Pero
2: dili ta mo attempt og panguyab kay basig dili ta
0: dawaton.
2: Maulawan ta.
0: Maulawan ta. Pero,
2: pero pag sila na gani, ang muhangyo sa toa, ayaw ginyo balibari.
1: Kuya Juan.
2: Mortal sin ang magbalibad ta, boys.
0: So, grabe. Grabe na, ka easy amigo. Boy. Grabe ka easy boy.
2: Abi ni mo ate, na-realize na ko ba? Nga, lisod ay kung dua ang imong uyab.
1: Nga naman.
2: Boys, lisod kayo ang dua ang uyab, boys.
0: Dapat tulo.
2: Lisod kayo ang dua ang uyab. Kaya nga naman, kung duha imong uyab, na posible ba disgrasya, may mo 1 plus 1 equals 0. Dito na ko na-realize nga dapat na ikatulo.
1: Aron na i-reserve budget.
2: Pag 1 plus 1 equals 0, na pa isa. Boys, ha? Ano may tip, ha? Tip of the day na siya.
1: Dala kay pa tip of the day, ha? Lairag yun.
2: Kung duwa, dili na sa mayo. Dapat, kaya ang duwa, 1 plus 1 equals 0. Dapat na kay ikatulo.
0: Para nga, permanente na agyan.
2: Para dili ka
0: mag-0. Di masiro.
2: Di ka masiro.
1: Ay, loko.
0: Sige. Pastilan, grabe kay ni si Kap lagi. Okay. Dejinovs, kung ikaw si William, kung sa ibang buhaton, will you still, kana bang, sabay tawag,
1: ipadayon pa ba?
0: Kanang mo kanang musugal ba ka sa gugma sa usa ka babae nga naside ka nga anytime mawa na mapud ni kay nana mo buhi sakit is kasing kasing ayaw ko pa sakit iha na ako sakit sa kasing kasing ini ba tigok niya kung agay
2: ni sa gracia ka diha ba kapasara nag text diha ko unsa unsa diha
1: ko ako si William ko ako si William ma'am kay ako igo labi na kung kanang nagugma pud gid siya kay mutugid ko bitaw nga kanang ug naka-feel gig kag genuine nga love para sa tao imo gina siyang ko ano imo gina siyang gamiton nga love kay talagsara kay nang ko ano kanang makita tag tao nga kanatong willing kay ta nga higugmaon siya do sa sitwasyon lagi ni William mura siyang na trauma ba kay di lali mabalog sa yun no pero siguro mo siguro na yung purpose life path ni William nga mahigugma siya og masakiton basin nagigi anak siya para kana bitaw somehow
2: balak wala ka wala ka giatik ni si William ni para dili mo binuang ba
0: ay pwede di ay nga kanang mga nang babae
1: tigan nga
0: na ako sa kasing kasing edyo ko binuagi ha
1: tingnan na rin ka
2: basin giatik mo ba
0: nari mga anak
1: nari mga tao ngayon
2: boys at ba na ikinin nyo ayaw yung padala anak
1: kaya na magpasakit mga grabe
2: mga lumang tugtugin naman kuda sa mga
1: Pero og tinuod man galing yan, agi sakit. Ano, kanang, kung ako si William, go na kay.
0: Yes.
1: Kanang, again, no, ang pagigugma, talagsara na mo agi sa
0: tuwa. Pagkabalang baka, Dejinovs, nakoy ka ilang, dunay sakit sa kasing kasi bawal ang sex.
1: Ay, di
0: bawal ang sobrang kalipay.
1: Bawal sobrang kalipay.
0: Bawal ang mag-uol. So, kinakayo na pinuyunan.
1: Diha lang, no? Diha lang yun mabikis si William. Pero, kung takabalo, unsa ang kanang, kuan dito sa, unsa na nakalala ang sakit ni, sa babae.
0: Sa babae.
1: Oh, so, again, para sa kuha, willing gid ko always mo raise the love. Kaya, wamay sa'yo pa na, no, masakitan ta, no, posible ta nga sa'yo, mabalo na po si William, pero at least, yan, iyahanggi, kuha, no, iya bitong gitagaag kalipay ang babae ba, nga, kuha, kaya, di ba, anab, sikap ba sa mga lalaki, gani, buhaton ang tanan nga makahatag o kalipay sa babae. So, bahala na lang at the end of the day, nga, murag, siguro, posible, mabiyaan siya, pero wata kabalo, ha, kaya, miskan pa siguro, masakito na iyang uya, wata kabalo, basin mauna pa si William. Kay nga na, unpredictable mo ko ng kinabuhi. Dilibot pa sabot nga masakit nung tao kay mauna na gid siya dayon. So, takabalo na iba di healthy kayo pero karit lang kaligsa no. May nga na mga tendencies
0: true,
1: ba.
0: True.
1: So dili na to tan-awon ang sakit sa tao. Tan-awon na to ang kanang bitong let's be present ba. Nata dili ta mag-assume or dili ta mag-una-una sa unsay mahitabo. Kanang let's be present. So, if in the present naigugma siya, if in the present nakita niya potential nga maayo ilang pag-uban.
0: Yes.
1: So go for it. Kaya walang takabalon sa iugma.
0: Yeah, kung si ba, kung si may tabo, dawat-dawat.
1: Oh, dawat-dawat lang.
2: Imbis wakay problema. Batoy, pukpuk sa ulo mo. Wala na ba'y maayip ka ron?
1: Sa akin, hindi naman siya. Wala takabalo ka. Miss kayo magbasakito ba si Mauna si William. So, sayang ang panahon ba? As long as napay panahon nga mo higugma kag tao imo ginang higugma on i-grab na nimo ang opportunity nga makahigugma kag tao.
2: Bitaw congressman didto, ga problema na kay nagipadalok maep niya. Sa pasakiton sa kasing-kasing pa nimo.
0: Bitaw honestly ha, sa mga naminaw karon kabaw magid mo.

0: tanang nag-no abstain o absent, wala giwad anag budget. So, that's the price of being...
1: Bawal ta magkasakit ron.
0: Bawal magkasakit ron panahon.
2: So, Lord, pagkikag-problema
1: matira matibay tangar nga kayo. Kuan ka ron.
0: Grabe gid ka, kanang, murag, hindi na ko mag-comment. But anyway, that's life eh. So, mura lang ni, kuan na ni Karon, murag, wala na eh, tao-tao na lang ba nga mo, duty, then, wag yun, as in, wag, giwad an. So,
1: manikamot na lang gid mi, ma'am, nga rin yung masakit. Hindi mo
0: nga, wag mi ka duty. Anyway, warab nga po ni duty, min, nga po mi mo yes, kay kabalo man mig mo yes, me, ako nga po nga, kabuang. Anyway, basta mo na siya ang real advice na mi sa region nga tanan, ni cut off on hold na ang mga budget. Okay, sige, balik ta, dito pwede magkasakit rin ba na ako na?
1: Dili na ko pwede. Manikamot yun ko, masikot, masakiton rin ba kayo kung...
0: Okay, pwede magsakit.
1: Bawal, magsakit.
0: Bawal,
1: okay?
0: Bawal, bawal. Wala na, wala na. Kaya mga kongresman nga nag-no, wala na daw at absent, abstain, o no, pareha sila tintin siya. Okay. So again, go for...
1: Yeah, go for love.
0: Ayan, okay, sige.
2: Dili man gid na mawala sa atong mga kalalakinan, William. Mm. Nga once nga babae na ganing hisgutanan, labi na nga nginahanglan, ato gid ay akomodar. Dili man ingon niya palanggaon nato na makirelasyon na kita nila.
0: Aha,
1: sa di eh.
2: Iyo di pugar may sakit munta. Dagan man tayo kung nga wala pa ka nakasulod sa problema, ayos nagsulod.
0: Di man kaya.
2: Nadungga na magito.
0: Uyab na sila. Uyab na sila.
2: Hinahinay na ganit pangitag paagi.
1: Grabe.
2: Di ba saan naman ka sa babae?
0: Dili gid lugar ka mo sa galaw masakiton.
2: Jesus, pastilan niya. Guilty ba kayo tayo? Kita po tayo guilty. Karoon sa kuramusay na karoon kong...
1: Kuramusay?
0: Atakin!
2: Ang kaso na karoon niya. Nangita pa nga ni kag-partner kay... Gusto ka mag...
1: Narwasay.
2: Ang kaso na karoon nga...
0: Pero dili ba crap nga? Dili
2: ba? Utok ba? Utok. May practical ba? Si William nga...
0: Ito pa. Ang kasing-kasing magdepende sa una-una. Ano na gagawin? Kinanglan... Utok ba? Utok.
2: Ibalansi ba? Balansi. Balansi. Balansi. Palanggaon okay. Japon ni mo na pero kinanglan siguro pamintin siguro ni mo duha ka bulan sang non-herbal capsule siguro mo uli-ulihan ang kasing-kasing niya. Kinanglan healthy ba? Kay lisod man
0: na. Dili siya na babalak. Kaya lisod man gud ang patambala noon sa man.
2: Di nga kung punto ati ba. Lisod man gud nga wala pagani sila nagdayon. Gipasan ana sa sang babae.
0: Pero abi ni mo.
2: Away-away gamay dako na ko masil op may sakit ko sa kasing-kasing. Masakit ko. Oh. Kaya sakit ko sa kasing-kasing, hindi ka mag-lag, hindi ka mag... Diri ka lang sa balay, yun di pugar. Mindset bang guna, William? Ay, hindi na magsulot siya. Hindi ka magpatunto.
0: Hindi pwede mag-away.
1: Bawal masuko.
2: Oh, dala na yung mo cellphone, dala na eh. Oh, password dali, may sakit ko sa kasing-kasing, masakit ko. Luwi ka, ikaw. Kadang daw piniriso ka sa kwan, ayaw. Ako, concern ko sa imo, William. At malala nang yung bayan na, sa lahi nga pamaagi. Pero kanang, muingon na daan niya, may sakit.
0: Uyab lang siguro, dili lang sila mag-uban or mag-inyo. Uyab lang siguro, tama, noobs.
1: Pero ay, daw, kayo, kung gugma bitaw ka sa tao, biya, ma'am, kay, bahala na lang nagkasak, bimu biya ati man nun.
0: Sa bagay.
1: Diba, daghang kinag mga ingaling nga situation kang William nga, hangtod yud nga, nakuan, unungan yud kay, naigugma good ka sa tao.
2: Dili, ang ako manggod, wala pa ka kay Nayak, William. Ina-advise santa ka. Ultimo imo nga tinaguan niya. Pila imo tinaguan, madisgrasya ba? Nakabati naman ganina, nga walay maip na karon. Pila. engineer, pila ang kwan karon. Pila ang pa-check up sa kasing-kasing katong gibulagan kasi mong uyab. Engineer Jimar, pila. Katong naguot imong dugan. Huot lang ngayon sa dugan. Kay, gibulagan sa iyang uyab. Kaya wala lang ka. Kini mga babae, lisod sa abdun. Wala lang katong nga si Kuya Jimar. Nga, giinvitar sa nga mag-date kuno si kuno kay sila. Wala lang katong nga kay na busy.
0: Pero grabe siya kay in love, no? Kay bisag nagbulag na sila, iyagya pong ihatod. Bulgaran.
1: Mga bulabog ang mga sikrit.
2: Hindi, nga lang mag-ibiyate. Balag gibulagan
0: ni mas. Atinudluan ni mo si Kuya Jimar?
2: Balag gibulagan ka na sa babae. Balag diri na ganan ang babae sa imo. Sirbisyuhan gyapon ni mo na.
0: Ihatod gyapon.
2: Ihatod gyapon.
0: Sunduan pag yun.
2: Sunduan kibasig mo hangyo.
0: Hangtan gyapog snacks.
2: Cake, strawberry, chiklan. Ayaw lang ng suman o baa, mahablang ka.
0: Kalibang haon ka.
2: Cake, o suman o mahablang ka. pangsinit naman, ha?
0: Pangsinit.
1: Pangsinit. Panglito lapit na kuan.
2: Ayaw na, Kuya Jimar. Basta, William, nga nila gina ako ikasulti ni mo. Atensyon, pagpamati tarong, ha? I-atensyon mo sa itong panguna-una. Nagpadala mo din kag... Kanang, ngayon, magigag-advise ako, ha? Karon, hopefully, pariyata laki. Ako gini mong pamatiyon, no? Imbis why ka sang sakit sa ulo, hindi ka na mangita bato ipukpok sa ulo mo?
0: Di ba eh? Basta gugma, bahala din.
1: Kung naigugma, kaya na ni mo talik ng lugar ka?
2: Ang imong kasing-kasing, nasa ubos, imong ulo na sa taas.
0: Pero diligid ka.
2: Daggan, nalik ka rin nga pag...
0: Kay kung mahigugma, biya ka no, bahala kung sa'y mahitabo, yes. Ka na, nasa yan ka.
2: Yes. Heart okay pilang bayad sa heart sincere sina. Expert na doktor. Ay, pag-una-una, tarong
0: niya. Nagkakaroon ko na nag-yes. Ang nag-no-ro man, ang nag-abstain mo, may ma-if. Dito lang ganito sa nag-yes, kaya natin ay ma-if.
2: Daggan pa ba yung bata si William ate? Basig ang iyang ginapreparar nga kaugmaon sa imong mga kabataan, William, ay, madisgrasya ta na sina. Imugid balansi-balansihon maayo. Isa pa, lisod man nang wala pa kamo nagdayon yung dipugar, ginapasanaan ka na nga, may sakit ba ko sa kasing-kasing, basi nakahinaya ka lang, gamay ginako ba ako, matuman, kaya hindi ba ako pwede nga mag...
1: Dili ra pud siguro nga na gamiton ang sakit ka po para maka sa lugar makalamang siya kang William. Kay ni gog mama
2: po ba
0: siya. Ang iya yung hangyong ayaw ko pa sakiti kay na ko sakit sa kaso.
2: Okay, kita mo na karon ti karon. Ulti mo cellphone mo na karon mga ayaw password di mo paghatag. Gisakitan ba ako? Oh. Ano kada karon William?
0: So, unsay buhaton ni William?
2: Yeah, ayaw na.
1: Bulagan lugar niya ka. Okay, kaluoy ba?
2: Bulag may lalaki. Bulag may lalaki ka bulag sa bayi.
1: Ayaw na nga. Oh, imo kong bulagan. Mamatay ko. Kung na ako sakit sa kasing-kasing.
2: Ayaw yung bulag. Hindi na ako gina-advise ka bulagan. Istipot lang.
0: Wala kasal.
2: Istipot lang. Plato lang ang relasyon.
0: Plato lang.
2: Para pwede ka nga inkaso iya. Uy, may pamilya man ka. Pamilya na iya magkasibubang kung kwan. Hindi pwede nga...
1: Kaluoy po taon.
2: Na may mga bata kay mong ati manunin mo.
0: Walay mga laki nga sigurista kay way walay kwan ba? Way sakripisyo.
1: Then, abi ko bang ang gugma ka in sickness and in health ka? Nya, karoon, nanay sa sakit, nabalain may sakit.
2: Ina-advisean niya na kung saan ka, dili isa mo sulod, kaya wala pa ba nakasulod.
1: Pero uyan, sangalan nga uyan na sila. sa emo ba ginagikan?
2: Uyab lang ganit, taman.
1: In sickness and in health.
2: Lahi man ang uyab, lahi man ang minyo na.
1: Pariha man ang gugma.
2: Kung minyo manggod, nanagod mo yung promise niya sa kahitasan, sa mata, sa balaod, sa yuta, o sa balaod, sa kahitasan, nga sa kasakit o kalipay, mag-inunungay na mong duwa. Ang imong kwarta, iyang kwarta, iyahara. Ano mo ko na?
0: Sa

0: sa babae, Yara.
1: Ang kwarta sa lalaki,
0: i-attack sa babae. Ang
1: kwarta rin yung duwa, kwarta sa babae. Pero ang kwarta sa babae, Yara, yun na.
0: Wala ba na lalaki? Wala,
2: disgrasya. Sakto
0: na ka. Kung may sakto po nga balaod.
1: Disgrasya, agit ka
0: diya. Mugani,
1: muna. Muna nga ako. Ako, girls ha, sa tarang sorry na lang git mo. Tama lang kita sa kanang friendship lang git. Ako na igu magsulod anang kabutangan git.
0: Labi na kay sakit.
1: Klaro kayo ni akong kwan. Hana to, engineer, hana to akong kwan. Sinumar. Ilisod kayo. Kaya naman, ang kwarta ni mo, kwarta nila. Ang kwarta nila, ilaha lang. Pasti lang.
2: Muna di akap daghan siguro di na magdayon sa kaminyoon. Ba't mo sa imong advice?
0: Betaw, unsa ba ang ngayang buhaton ni William? Makigrelasyon pa ba siya? Or di na siya gusto masakitan human siya nga hapit na ginbang suicide pagkawala sa iyang asawa. He stand by, balitawan lamang sa Pikas Lawa.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, non-scorn coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, kag dili ko kabawas isa kong tiyan murag puno. Then pag tinom ko sa non-scorn coffee, dali gyud ko kabawas, dali din ko makatulog. Gretchen Gonzalez 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
6: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupod kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata. Kung naayog na diya ang sambul-sambul o uptime na yun ang panglantaw o epektido din kayo nga produkto. Jeneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living Nance.
3: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, balita pa siyempre ato sa tibayaon ng ato mga viewers atong Facebook and YouTube. Ha, ito Gladys Makahilos. Hello, Ate Arlene. Pa-shoutout sa Makahilos family sa Compostela, Permigud Minga. Sunod sa imong live kada hapon. Thank you.
2: From Roslyn Tingson of Katarman. Good afternoon, Ate Arlene. Pa-shoutout ko sa kong mama nga si Nanay Pilar. Nga diehard fan yun mo sa Radio Days to YouTube. Always naka-follow.
0: Ayan. Good afternoon, Ate Arlene. Guapa. Oh, ganahan ko. Watching from Isabela City, Basilan. Uy, nindot kayo inyo ang panag-uban di sa studio. Makalingaw kayo mo tanawan. From Mary Grace Paler.
2: From Cherry May Alforque. Good afternoon, Ate Arlene. Panotes ko please kay first time na ako ka-comment sa inyong live watching from Butuan City.
0: Cherry Lou Amadora. Hi, Ate Arlene. Watching from Kidapawan City. Sulit tigpaminaw. Good ko. Sa una pa ka sa radio pa hanggang karon sa social media na dali na kayo i-access sa imo mga old stories.
2: Hi, Ate Arlene. Solid listener. Good ko ni mo sa Cad College Days pa. Karon naana ko sa abroad. May gani naana mo online. Makakontinue na ko follow sa imong program. Uganahan ko sa new style sa pagtambag. Lingaw kayo. From Raul Cabiga, watching here in Doha, Qatar.
0: Ayan. May hapon natin, Arlene. Ganahan kayo sa imong tipog. Basta magbasa kag sulat. Relaxing kaayo. From Maria Elena Bascon, watching from Cotabato City.
2: From Jenny Pearl Abante, Cap June. Sa una, murag samukan ko nimo pero kadugayan. Magkatawa na lang gid ko og malingaw sa imo. Ako gyud ang literal nga from hater to a fan nimo. Keep it up.
0: Ayan. From Altea Alcover of Ormoc City. Hello, Ate Arlene. Always may nagatanaw sa inyong live. Samtang nagulat ko sa akong anak nag-process sa iyang enrollment diri sa eskwelahan. Paborito jud nako mong tulod diha. Labaw na si Cap June nga si Pat kaayo mo tambag.
2: Hi, Ate Arlene. Kada na ako'y problema mo, tanaw ko replay sa inyong programa kay na ay comfort inyong mga tambag. From Angelie Sumagang of Tacurong City.
0: Ate Arlene, ganahan jud ko sa imuhang tingog. Sukad pa tong bata pa ko kay Fermi Gapaminaw, akong lola o mama nimo sa radio. Karon ako na po daminaw kamulo bantay sa akong anak. From Lani Clarine of Manolo Fortich. Imagina.
2: From Gina Rose Maturan. Hi, Ate Arlene. Guwapa og nice og tingog. Watching from Hingog City. Solid subscriber na ko sa inyong YouTube channel. Updated per me sa inyong mga upload.
0: Ayan.
2: And from Sheila May Arong. Kap Jun, ikaw gyud hinungdan nga nung sigimig katawa. Bisan seryoso na kayo ang storya. Kalit lang dahil yun kag kontra sa tambag nilang Ate Arlene og DJ Nova. Murag abogado sa mga sospek.
1: Pick pa lang.
2: Abogado sa mga sospek.
0: Munanaw pa lang sospek na. Okay. DJ Nobs, unsay mo yung katambag kang William? Mugo pa ba siya? Or ikaw?
2: Ako, no, again, akong advice kang William nga. ihag yung padayunon iyahang ko ano, iyahang love for so itong ngalan sa babae nakalimot ko si
0: ang tinuod mangod na gugma actually.
2: Yes.
0: Ang tinuod gugma bisag masakiton ka pa.
2: And alang ka na ako ma'am no, kana bitang kani bitang mga paghigugma nga atong mahatag sa tao ba dili kita maghunahuna nga masayang kay namatay or nagbulag
0: si
2: mo o si Maymay. So dili para nako dili taangay magmahay sa mga paghigugma nga atong gihatag.
0: Yes.
2: Regardless kung unsa ka taas or kamubo ang duration sa inyong relasyon.
0: Mm.
2: Kay tanan nga paghigugma, labi nag mga genuine nga paghigugma, genuine nga pag-atiman sa tawo.
0: Mm.
2: Eventually kana naginay reward no sa imong sa panahon. So dili ka dapat mag-alanganin nga mohatag og paghigugma tungod sa mga kondisyon kay love is unconditional eh.
0: Yes.
2: Kung tinuod ka na higugma sa tawo, wala kay mga kondisyon nga hunaw-naon. Ang imo lang hunaw-naon diyan imuhang kalipay o gihang kalipay.
0: Yes.
2: Ang pagpadayon sa inyong relasyon nga makahatag mo o ganang support sa usag-usa ilabi na kung parehas kang may-may nga nalagi sakit. Pero, pero masabtan po na ako si William nga dili lalim ang trauma. No? Dili
0: yes.
2: lalim ang trauma nga nabalo na ka siya sa iyo niya, nanak na yun.
0: Grabe
2: na
0: sakit sa
2: sakit kay na. Nga to the point nga kanabang happy na siya mag-suicide. Normal gina siya nga feeling sa mga tao nga nabiyaan og sa iyo. Nga kanang again, para sa ako, kung maghatag pag maghatag-tag paghigugma, watay angay mahayan.
0: Yes.
2: Labi nag-ato nang nahatag ang tanan or tinuod ang ato ang gihatag nga paghigugma.
0: Muna gina yung on the genobs nga, bahala diha, mawala siya, importante na pa-feel.
2: Yes, na pa-feel ni mo nga tinuod ang imong paghigugma sa'yo. Dili man na sayang. Dili na masayang nga paghigugma. Kaya again, kanang mga kanabitang paghatag na to paghigugma sa ato ang kapikas. Mubalik na sa to ano eventually or kanang naagi na siya mutugid ko nga tanan na to mga genuine nga actions genuine nga pagmahal pagcare sa tawo mubalik na eventually sa to so dili na to lang taon jud again ang kanang bitang maghunahuna tadaan ba nga di na ko ni siya pwede ba na ingana di na ko siya gugmaon kay mamatay ram day gapon na so dili man ingana ang tinuod nga paghigugma kay if moingon ka nga higugma ka pero naay kondisyon na dili na siya tinuod nga paghigugma
0: yes.
2: So

0: mo inga na ano na pagbalanse ni William tinuod gyud siya nga kanang naigugma kang maymay for sure maskin pag iyang huna-huna moingon nga nahadlok na siya pero for sure iyang action ana magpabilin gyud siya sa tapad ni maymay maskin magkinaunsa
1: ayan
0: sa kanunay kinahanglan yung DJ Nova the Marites ang maring ng bayan
1: of course Cap Junjun the Asis
2: yes Ate Arlene William lalaki sa lalaki no nangayo magikigtambag karong adlaw Birnis nga adlaw. Ay, shout out sa tanang taga si Kihor ha.
1: Yes.
2: Ang inyong guwapo nga
1: Kuya Cap.
2: Kuya Cap.
1: Magkikita ninyo sa July ninyo, 18.
2: Yes, July 18 sa si Kihor.
0: Yes.
2: Dito ta magkita-kita atong sa to atong mo kabit bitaw ko.
0: Sa ferry walk. Kita kits ta niya.
1: Kita tanan de Genova.
0: Yes. Manglaag ta diha sa Siki Hor puhon-puhon.
1: Yes.
2: Ay bilin siguro si Kuya Adan. Si Adan kay isod ba si Adan kay. Ang mga baby girls diha, disgrasya. William, para nako. Kung musulod mong good ka ana nga relasyon.
1: Mm-hmm.
2: Obligasyon na. Imagine na piladaan ang di magud basta-basta nga sakit. Ang idipugar ang heart disk kwan karon toa talagsaon nga sakit ba? Kung sakit man sa mga milyonaryo.
1: Sakit sa milyonaryo.
2: Noon imong bada-badaon na sa tindahan, inkaso-inkaso pilay sulod ang tindahan. Ang halin ani pila wala gid kulgot ikaw William. Ikaduwa imong gibinsyon ganina, katong nagsakit imong asawa, murag muhikog na ka, murag mamatay na ka, kanang imong istoryahan, kanang si, kanang bayana, nga palangga, tamang ikalab, tamang ikayo ka, pero, discussin lang, takindi na kumakaya makita ka sa sakit.
0: Discussin.
2: Pareha na kita na isakit sa kasing-kasing.
1: Pareha na isakit sa kasing-kasing.
2: Wala pa kay, kung wala kay sakit sa ulo, nanita kag bato, ipukpuk sa ulo ni mo. Kinanglan, ay sa kamusunod, Ana.
1: Grabe nga word.
2: Daggan man kayo ga-gym diya, ka ng mga healthy. Taka-experience. Gitagaan ka na sa kay gayunan, nga naka-experience na ka, ang

0: hospital. Mga ni, pasalamat kasi mo gangan kagitabangan ka mo. Musulod pagig ka balik. Imagine na guna.
1: Matuduan ba rin ang kasingkap nga di man.
0: Kadaghan kayo mapilian. We have a choice. No?
2: Naka choice.
0: They have no choice.
2: Sila walay choice.
0: Sila walay choice. Para na ko, ang imong tutukan, ang imong mga anak na lang, tusik-tusik na lang kasi nakang kuhaan.
2: Disgustion yun, tusik-tusik.
0: Tusik-tusik na lang.
1: Ano ka takiw?
0: Ipalanggaon.
2: Dagan-bawal, ha? Dagan-bawal.
0: Palanggaon na lang ni mo siya, isip usaka, friendship ni mo. Pero dili na ka makigsulod. Dili na ka makigsulod o relasyon. Kaya kung masulod ka relasyon sa iya, kung nang intimate na, obligado naman yun. Na? Nya, basig may ilad po ka na, gamay dako, basili nga, oy, may sakit ko sa kasing-kasing, oy, may sakit ko sa kuan, oy, dapat nga, ibili ni mga bata dito, akura imong ati manon, pag-aksyon ni mo kuan, oy, may sakit ko sa kasing-kasing, ikaw pa ang hinungdan mamatay na, ikaw pa basulon sa pamilya ni anak. Sa Gyapon, kini si Kuya Kapo ingon, dili ko gwapo, dili po ko pangit, pero isa lang ako pa siguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magbugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Okay. Then pagka-stroke sa akong mama, moto siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas, ana. Every buntag, pwede pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

mo, DJ Nova, and of course, Cap Junjun de Asis. Thank you so much. Thank you, William. Sa imo pabadang ati mo swatang pa ni atong tulumanon sa sensor li Ate Erlene. Well, doon na kay mga kahadlok, na basig, mawala, nausab, no? Parabag na trauma ka, ni tagam ka nga, o kabag dahom nga sayo, mawala ka ni may mong kapikas. And here comes Maymay, na in love na ang taga, naging kamo, apar problema kay doon na din siya sakit sa kasing-kasing. Mahadlok ka nga, mawala na po siya mong kinabuhi mo na nga, unsabay angay buhaton. So, paglikay na lang kung gusto niyo mo. But again, susama sa kisulti ni Dijinova, kung tinuod ka nga na higugma, ayag huna-huna ang mawala siya. Hinuon ang pinakabes, huna-hunaon niyo mo, unsaon nga magdugay siya ng kalibutan na. Kay ang tinuod nga na higugma, regardless og unsa siya, na may sakit, able man siya, or dili, kung nahigugma ka, ipaglaban niyo ang tao nga imong gimahal. So, para nako, nindot kaayo nga ipabati nimo kaniya nga higug makabisan pa man sa sitwasyon. And by that, sayod ko. Basta pangayo lang gini mo sa labaw makagagahom, wala imposible. Malay na to. Dugay pa og taas pa ang panahon sa inyong panag-uban. Basta ayaw kahadlok og sugal pag-abot sa gugma, William. Thank you sa iba pa padangat nimo swatampo. Manghinaot ko, nahiyagan ka sa pagkaroon.

0: kini si Ate Arlene. Ayon, muna salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog nga mga huna-huna og gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya'y kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Patrol ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Oras sa DYHP Rimen Cebu, alas 10:23 na sa gabi.

0: pagbabago sa kanato adunay katungod sa pagpagawas sa iyang prinsipyo baruganan katungod sa pagpakabara sa natad sa panggobyerno inabi na ang pagpralipod sa kabang sa katawhan katungod nga magisayon sa mga kasigas o panghitabo sa atong palibot inyong angkorman nga Andam Molatos o Mo Martirio sa mga hiwi nga binuhatan sa mga nagkupot sa handa sa mga ganinaw daog inabi na sa mga kabus nga linupigan Andam Mabarog sa kamaturan o karon ania ang inyong anchorman ang inyong radyoman Benji Tanghigan
1: ang pagtamod sa mataghabig may makahatag og ngipon sa demokrasya. Apan ang paglilong sa matuod og pagkakabig sa silaw sa salapi may makaluka sa tiunay nga hustisya.
2: Straight to the point.
1: Sugbo Central, Visayas, Luzon, Mindanao, Pilipinas, maayong gabi kanaton tanan. Kamusta kamong tanan og welcome sa pagpanag-uban sa atong tuluman natong pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Una sa tanang pasalamatan tang ato nga buhi nga sa paghatag nga kanatong lain sa mga adlaw. Dinasab nga gayon sa tong pagpadayon, sa tong pagpanikay-sikay ug sa tong pagpakigbisog.
2: Straight to the point.
1: Adlaw kita karon mga sukindig paminaw nga Biyernes, pizza 5 na sa bulan sa Hunyo tuig 2026.
2: Straight to the point.
1: Kumusta ato ang mga sukindig paminaw to mga pinanggandig paminaw nga naminaw karong mga orasa? Sila natagsa ka mga radyo nagtanaw sa tuang Facebook Live, sa tuang YouTube channel o sa DYHP application.
2: Straight to the point.
1: Sa gihapon, nakunyong ubos nga lagad sa kahanginan inyong radyo man, Benji Olpostanghian, ang makikuban kininyo hangtod da alas 12 karong tungang gabi.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan usab diri sa Dakbayan sa Sugbo. Amay gabi ninyo dihan tanan ha sa probinsya Sugbo, alawigan sa Negros Oriental, ato makiksunan sa Negros Occidental. Kumusta mong tanan diha sa Sikihor? Oy, ato ang makiksunan diha sa Sikihor sa Bohol, ang mga bulanon nga naminaw nato karon diha sa Bohol, sa Leyte, sa Samar gubang party sa Mindanao.
2: Straight to the point.
1: Ato ang makiksunan usab dito sa kauluhan sa Luzon da area. Ang naminaw na to karon nga mga Bisaya, mga taga Mindanao nga naa diha sa Luzon area, may pagpaminaw nyo diha og igon usab dito sa gawasan nasod.
2: Straight to the point.
1: Ato ang mga overseas sa Filipino workers, ang naa karon diha sa gawasan nasod, ang naminaw na to kanunay nagatang sa mga programas DYHP, may pagpaminaw nyo diha og maayo nga pagsunod no sa mga programa diris DYHP. Salamat yan yung tanan. Ito mga nanay ug tatay, ang naminaw karong nga mga orasa, maayong pagpaminaw ninyo dihan tanan. Huwag yung nasab ito mga nanikay sikay, maayong pagpanikay sikay ninyo. Ito makiksuunan usab karong nga naminaw. Samtang naminaw din nanikay sikay sad ka sa mangnisto. Ang uban nga makiksuunan na to, samtang nga nagbabot sa programa, naghidahigda na, nagharay-haray, nag... Bansad ka sa mga nisorag, tanday-tanday. Ingon bitaw si Sir Rosalino Allen Banson Mata ba kasamang nisto? Dito sa kanang sa 4A Driving School. Dito sila pula po. Ingon siya nga kanang minaw kunin mo kasamang binzi. O niya, sahay gani. Magdali yung sayos pa ni hapon. Mga asawa, kibulahan baka tanday-tanday pa. Tanday-tanday ha, pero huwag ka si Toy Mali na may tanday-tanday. Okay, arita sa tuang mga isgutanan sa garong gabi una, mga sukindig paminaw ha. Arita sa mga isgutanan sa garong gabi una tungod kay Senador Irwin Datulfo. Anang hulga na mga sukindig paminaw nga iyang ipadakop. Sila si Senate President Alan Peter Cayetano ug uban pa nga mga miyembro sa Blue Ribbon Committee sa kang Cayetano Block kun ugaling muutro sila og pagpahigayon og hearing.
2: Straight to the point.
1: Magpapalitag mag-hearing sila utro kasamang Nestor yahang ipadakop ani matod pa ni Senador Irwin Tulfo. Kay matod pa niya siya ang tinuod og legitimate nga chairman sa Blue Ribbon Committee.
2: Straight to the point.
1: Ah, grabihas, Irwin Tulfo, pagka isuga, Irwin na bindalo, ah, Irwin Paldo, ah. Ato bagalang, ne. Ato bagalang, ne, dong, Irwin Tulfo. Ang ano man nga, kung magka nga, sa man, tinoon na kadawat, nagmalita dong niya, nag-order pa yung mga babae dong, ti Irwin. Yawa, gudi ani mga tulfo kung tinoon, mangaling. Awa, mamoy, ayo di asinado dong, mas may bubalik mo sa inyuhang pam, balik mo sa inyong pang-radio. Mas may paywa sila mo kanang dagang senador kasamang nisor kay ilahabay tang pagkatao ang ilahang credibility mga suking dig pamino di pa maguba di pa maguba ang ilahang credibility pero basi og gituyo ra po ning ingon ani kay aron nga mabutyag og unsa ang ilahang prinsipyo og unsa ang ilang pagkatao ha. Pero hinoon kaning tanan mga pasangil man eh mga pasangil man eh pero katong ka Rafi Tulfo nga katubitang sa Viva Max ba nga matod pa 250 to 300,000 tipla tipa lang yan. Pa man mo tinyog si Rafi Tulfo ato tinuod yung hat. So matod pa ni Senador Irwin Tulfo nga maoy chairman sa Blue Ribbon Committee sa Black nila ni Sirwin Gatsilian, matod pa niya kung muutro gani og patawag og hearing sa Blue Ribbon Committee si Pia Caetano og Senador Marcolita iyang ipadakop hastas Alan kay Senador Alan Peter Caetano, matod pa niya kung ha og dili magaling madakop siya mismo ang muguyod ha suna kana istorya ha siya mismo ang muguyod sulod sa Senado paingos gawas pagkahambugiro ni tawhan. Naduol pagka diri ay pasampalong tingang kasamang Nestor Humisili. Unsa nawala man ang ingon ani kaka professional? Ha? Nga sunaga iyang guyuron, iya hakon ng liabon kasamang Nestor. Ha? Kun ugaling, unsa nga dili na malitag magkuan pa kuno sa maalipoto kuno sa liabon pa niya guyuron niya pengos gawas. Hambog nimo ah. Karon pagani ka kadaog. Ha? Karon pagani ka kadaog og senador niya ingon nao nimo sila senadora Pia Caetano og Alan Caetano nga nangaraan na diya senado. Kana kay do na may dispute ninyo anang naang inyong gi ilugan. Ha? Nga kanang naang posisyon diha. Pahiring silag ila, hiring sa kag-imo. Ay lang panghilabot, mintras nga, doon na pa'y, mintras wala pa'y desisyon ang Supreme Court, kabahin anang naang inyong giilugan nga posisyon. Ha? Pugiro Irwin Tulfo kasamang ni... Adili managway tinuod. Nganong nasuko kaman nga dili managoy tinuod na kadawat nagmalita. Ha? Senador Irwin Tulfo. Dili managoy tinuod nga nakadawat nagmalita. Ha? Si Irwin Tulfo gipasanginlan gapong adlaw sa mga ex-marines nga lakip nga nakadawat og malita nga kwarta. Unya, matud pa sa usa ka ex-marine nga siya nasuguan pud siya nga papangitaon siya mga babae nga mga hamis nga mga batan-on kuno to. O niya, si Irwin Tulfo, maoy mo pili. O insa iyang mauinan, maoy iyahang, kwanon, maoy iyahang hapyod-hapyoron kasamang niso. Amot ni Pitoy, ani, kasamang niso, o mo, mo kango-kango pa ba ni Pitoy, ani, dili ba ni mo lingo-lingo? Pagkalagala. Ato ni hatagag pagtagad ha kay karong Lunes mga sukin digpaminaw mauman kono ang hiring Asa Blue Ribbon Committee pod nga gipangulohan ni Senador Irwin Tolfo. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw. Akay unyas Lunes pohon, aligre pod ni. Akay kananaang si Senador Irwin Tolfo maumay mo kanang pahigayon pod sa yahang Blue Ribbon Committee. Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw. Samtang sa laing bahin, gipagawas na ang warrant of arrest alang sa kaso ng malversation of public funds for property through falsifications of public documents in relation to Article 171 and Article 48 of the Revised Penal Code batok sa mag-asawa o magtiayon nga si Sarah o Corley Discaya.
2: Straight to the point.
1: Lakip na usab sila si Bryce Hernandez, JP Mendoza o laing pito ka mga individual.
2: Straight to the point.
1: Adi ana mga sukindig paminaw, di anay warrant of arrest nga gipa agi pagawas no batok ni ining maong mga personalidad nga nalambigit sa iskandalo nga flood control. Pero ang 67 ka mga congressman wa pa gyud hinganli, pa pa gyud pasakaig kaso kinsa ning mga panuwaya. Si Lacson mga sukindig paminaw nga hambugiro kayo. Senador Lacson hambugiro kayo, nagpa-privilege speech siya pagbag-o pag yun yung daog aning niang pagka-senador, nag-privilege speech siya nga duna matod pa sa 67 ka mga kontraktor ha nga nalambigit sa flood control o gana gi maupo na isulti nila ni Congressman Irise, Congressman Leandro Leviste, Congressman Kiko Barsaga. Ang hashtag ito mga experience nga dunay mga congressman. Ay, si Lacson mga sukindig paminaw ni Likoy mas Lacson. Ato ni hatagag pagtagad garon diri sa tuang pagkulo kabildo.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa laing bahin, kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan gitugutan sa Sandigang Bayan nga maka-hospital arrest tungod kay nanggawas na ang yahang daghan nga mga sakit. Asi si Manuel Bunuan mga sukindig paminaw, kauban ni Senador Jinggoy Estrada gipasaka ang kasong plunder. Onya kanang nihangyo siya ang yahang legal team ngadto sa Sandigang Bayan nga ipaubos lang sa hospital arrest si Bunuan. Amoni and DPW secretary ibutang lang siya sa hospital arrest kasi mang nistor kay nagawas maning yahang mga sakit. Doon na problema sa kidney, ni high blood kuno, diabetes kuno. Pagkanaghana ng sakit na, basta diabetes gani imni nag life extension. Adong Bunuan basta high blood gani DTX reponado. Makatabang na dong Bunuan. Luya ang lawas, paragis bila-bila po dong. Samtang sa laing bahay, natong hatagag pagtagad kay a diplomatic o a tourist visa ani kanhi House Speaker Martin Romualdez gikan sila na sa Amerika tungod kay matod pa sa iyang pagkalambigit sa corruption sa flood control dinhi sa nasod.
2: Straight to the point.
1: Aso gikansilar na mga sukindig paminaw ang diplomatic og tourist visa ni kanhi House Speaker Martin Romualdez. Aso murag dili na ni basta makaadto sa Amerika kasamang nestor. Pwede sa tingali maadto sa manaso da kanay niya pero sa Amerika murag dili na kay kansilar na ang iyang tourist visa kasamang nestor. Aso mo na nga nasay kwan ani karon unsay laing paagi ni kanang Speaker Martin Romualdez pero unsam sa Amerika nga kanang naningo naman siya nga wala sa isa aning wala man sa isa kuno matod pa niya wa man siya nagapangurakot sa flood control sa to padili ra gini mo largas laing nasod. Samtang sa laing bahin, atong hatagag pagtagad kay 18 ka mga ex-Marines o si kanhi House Speaker Martin Romualdez, lakip nga mga ipatawag ha? Sa Blue Ribbon Committee unya sa Lunes pohon.
2: Straight to the point.
1: Ato ni hatagag pagtagad mga sukindig paminaw kay sa Lunes pohon. Ipatawag kuno ang 18 ka mga ex-Marines dito ni Senador Irwin Tulfo og ni si kanhi Speaker Martin Dumualdez laki pod nga ipatawag. Ipatawag tan-aw na to ni mas maayo og mutunga. Mas maayo mga sukindig paminaw og kanang naa nga mutunga.
2: Straight to the point.
1: Kanang naa nga mutunga ba? No, mutunga si kanang naa nga kuan, mutunga mga sukindig paminaw si kanhi Speaker Martin Dumualdez kasamang nisto, mas maayo. Ang kadto pong 18 ka mga ex-Marines og tan-aw nila nga mura og okay rasad nga mutunga sila, mas maayo rasad nga mutunga sila dito, ha? Pero muna itong tan-awon kay base pod og pananglitan og ang chairman god. Sunan ka ikaw nga Blue Ribbon Committee, ikaw mo'y chairman, ha? Ako pa ni Irwin Tulfo kanaog sa isip kanang naa nga chairman sa Blue Ribbon Committee. Ngano man na-involve ang iyang pangan, ha? So na-involve ang iyang pangan aron mga sukindig paminaw ba nga dili kay tantong bias. Mas maayo pa nga mo kanaog si Irwin Tulfo sa pagka kanang naa nga chairman sa Blue Ribbon Committee. Ipadala na ni Senador Kiko Pangilinan. Ha? Kiko Pangilinan baka ha? Or kinsa may pwede? Diha nga, kanabang wala gi-mention ang mga pangalan. Ayaw si Tito Soto o si Lakson kay Laksot kinas Lakson o gagawa. kanang na sa Blue Ribbon Committee. So muna nga, okay ra nga mutunga kung tambag sa mga ex-Marines, okay ra sila mutunga tingali sa kanang nang hearing sa Lunes basta ang mupreside dili mga sukindig paminaw si Irwin Tulfo. Ngano man, ha? Ikaw nga gipasangin lan niya, ikaw pa maoy mo, ikaw mo'y chairman diya kasamang nistor, ha? Paminaw na kung marag imuhang sulti ka usang ilaha ka pulo ka 20 na. Onya dala ng pangasaba. Ha, dala ng pangasaba. So, akong tambag ni Irwin Tulfo kung ganahan sa yun nga iimbitar ang mga ex-Marines. Mo kuan siya, mo inhibit siya. Ha, mo inhibit siya mga sukindig paminaw iyang papulihag lain. O baka ha, kuan da siya, kanang mo atin gyapon siya pero dili siya maoy mo. Dili siya mo'y mo, kwan ba? Ang yang vice chair baka ha, mo'y magdala atong martilyo. Ang ano man, lain man kayong paminaon. Lain kayong paminaon nga kanang naang, lain kayong paminaon nga ikaw, gipasangin lang ka, ikaw may putawag. Ma? Nga muna, nga pangutanas uban, nganong karon pa man yung ipatawag? Nganong karon pa man ninyo ipatawag ni nga dugay naman kay nga naghulat ang katawhan Pilipino nga masulbad kanang na ang problema sa flood control. Kay kani mga congressman, dagko kay mga ngisi mga congressman nga na-involve. Ang mga senador sad nga mga nakadawat og malita, dagko sa kayo katawa. Ambot lang kang ang Malacañang, tinuod bang ang Malacañang nakadawat po kuno, ha? So muna nga para nga kanang naa nga si para ba nga para makaingunta nga walay gidapigan dili bias unya kay basi og si Irwin Tulfo dito mga saba dito, ha? Muna nga ipa kanang martilyo ipadala naglain dong Irwin. Ako alang tambag ni mo dong ayag kalaog niya ng mong posisyon dong Irwin. Samtang sa laing bahay na itong hatagag pagtagad sa ron kay presyo. Presyo sa krudo o sa gas. Musaka na usab sunod simana.
2: Straight to the point.
1: Muna itong hatagag pagtagad ron mga sukindig paminaw. Kinaunsa ba ni? Karong simana huna, taas kaayo ang kunhod kasamang nistor. Onya sunod simana, taas naman po kaayo ang uminto. Ang sa krudo, musaka, onya sunod simana. Og 5 ngadto sa 6 pesos kada litro.
2: Straight to the point.
1: Samtang sa gas, musaka og 7 pesos ngadto sa 8 pesos kada litro.
2: Straight to the point.
1: Apan maayong balita alang sa gasolina. Tungod kay muus-us kini o mukunhot ang gasolina og piso ngadto sa piso punto 50 centavos kada litro.
2: Straight to the point.
1: Pandal lang yun, paabuta og 2 pesos ang Kunhod's gasolina. Aso ang musaka, mga sukindig paminaw, nga presyo lang sa kanang naang sa gas, ha? Ang kanang naang sa gas og sa krudo, no? Maoy mo kanang naang musaka, unya mga sukindig paminaw sa sunod semana, unya Martes, no?

0: Okay, onya si Tristan Iwat Gulay. Ana minaw sa dato karon na si Tulit sa Layosa. Karon na lang kay giunahan naman. Los-los piki nga chairman. Mo lagi kasama. Ibang Hilina Codiniera. May gabi kasama Benzi, may gabi isada. May gabi kasama Benzi. Si Jefferson Digamos. Naminaw na to si Christy Lavador Alburo. May gabi kasama Benzi, may gabi isada. Buyak sa Kondisa Ibanez. Og dinita tagapan. Amo angkon bagod na bisag ibala panaskan niyon. O lagi po taon ha. Nelson Cabatino. May gabi kasama Benzi, watching from Dulho. O si Lito Efren Suaso, naminaw na to sa garon. Anya, may gabi kasama Benzi ka ni Crispin sa Yaang Olita. Mas maayo ng aya pong sunuga kasama ng Digicad sa Herda. Ake, wala naman nagkadibaw ato ang nasod na apay tulpok ha. Bisan na booking nga nangusog paghihapon. Oy, pa-shout out si Dong Anthony. Santa Ana Tanghian. Shout out ko lang tiyan na Lee og tiyo Vito Romo og nilang tiyan Mian. Og ni tiyo Junjun. Kuha na ron. Nag-tanday-tanday na ron. Matod pa Don Tonyong. Ikaw yung Don Tonyong. Onya na minaw sa day karon si Toy Mali Tanghian na may gabi ini mo di Toy Alorina Tihano may gabi from Mahina Tilan Dani Almendra si Dani Kuni na minaw na to kasaro. Okay, kalimutan na to makiksunan na tong Paragis Bila Bila Herbal Capsule may niso mga sukin digban itong mga pinanggang na minaw sa karon ang kanan ang adunay hubak bitaw dali kay nga kapuyon dali nga kanan ang bation o kakapoy, nalimakutasan, magparagis bila-bila herbal capsule na ta. Ang paragis bila-bila herbal capsule, mga kasama, may usab ni sa kay makapagana sa kaon, makapanindo sa tulog, o niya puno sa mga vitamina, minerals o nutrients nga magikinahanglan sa tuang lawas. So muna, nga kanang atong lawas, kung sakto na sa mga vitamina, minerals o nutrients, dili-tadali nga magluya, dili-tadali nga magkasakit. Muna, nga unsa may tuang nga imnon, giusa di atanan ang mga gikinahanglan sa tuang lawas naa sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule, mga kasama ha, dili na ka pareho itong mga dahon nga maglata pa ka, magkanang naang mag-itos pa ka. Di na, largo na lang ha. Kaman na kanindot sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule, largo na lang ni Mugtumar ha. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule mapalit sa Diding's Pharmacy, sa GB Butika, JY Pharmacy, Best Way Pharmacy, Health Way Pharmacy, paguban pang mga butikag farmasya dool sa inyong mga lugar. May gabi kasamang Benze, naminaw ko ni Mudres Campo Utso Toledo. Amang umusta lang ko sa kuwa makaliwat sa Tubuso sa kuwa sa Kawa Negros Occidental. Ang si Noel ni kasama. Samtang nagtagay-tagay o pulang kabayo. Pawa sa kalaay, inigkahuman anay mo tanday-tanday kurus ng asawa. Awat sinanggo ni kasamang Noel. Okay, onya, balik na karon taod magkasama human lamang sa mga importante kayo. Adugang ang mga pa-shout out. Adugang ang mga hisgotana na to karon ha. May gabi isad ni Engineer Jimboy Tevez. May gabi ni mo de Engineer. Puti mayuhan ni mga mutsatsa ni tayo Engineer. Okay, balik na karon taod magkasama human lamang sa mga importante kayo ha. Onya, kadiot nang gyud kayo sa kay balik na karon taod ha. Alas 10:48 na sa gabi.
1: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
1: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
4: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
1: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang. This newscast is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa.
1: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-Bioflu na.
5: Kinimahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan og cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan og cancer ang usa ka tao. Ang tubag, ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 gi-prescribe kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. O nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Buin Alguno. Atong sugdan ang ato ang adlaw, gikan buntag hangtod gabi, nga positibo ang pananaw, pinagi sa pag-inom og kape, nga Vita D plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga dunay Vitamin D3. Kada sachet sa Vita D plus Coffee Mix, dunay kini 200 IU nga Vitamin D3 plus Reishi Mushroom Extract nga dunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D plus Coffee Mix gidugangan usab ug mangosteen fruit batok sa oxidative stress ug mga free radicals. Sugdi ang imong kabuntagon pinagi sa pag-inom sa Vita D plus Coffee Mix aron makalahutay sa tibuok adlaw. Ang Vita D plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, Julie Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Ding Pharmacy, og Life Extension Pharmacy.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farrix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farrix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farrix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Gadget lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget? So

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Punta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
9: Ang kinis na niya?
10: In fairness, nag-glow up.
9: May budget? So

0: diet and exercise, nakabudyot ka! Star Noodle Meats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket, nga mo sa loob poo, aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Dry for comfy sleep from day one. EQ-tinyo mo!
4: Ato ang attack na alas 11:08 na sa kagabion. Balik na makasama dire sa to ang pagkulo kabildo karong gabi una. Ala sige, sayaw-sayaw sabi. Sayaw-sayaw-sayaw para mawagtang ang duka, ha? Ah, agi toyok toyok. Ah, aha. Ala sige, onya ato asa nga. Ah, itsek si Radyo Man Josipus Kihano.

0: Agining abahin sad makasamahatod ganato sa EXL Makabuhay Coffee Mix. Ang ato ang EXL Makabuhay Coffee Mix, ha? 17-in-1 kining ato ang kape, mga kasama. Diin 17 ka mga prutas ug tanon nga gisagol niini aron mahimo nga dunay maayong benepisyo nga mahatag sa tuang panglawas. Kaya doon ay sagol nga Rosehip, kaya doon ay anti-aging properties, kaya doon ay pain relieving properties, nga libyuhan ang sakit sa arthritis. Ato makiksunan ha, ang ato ang kape, aduna po ni siya ay luya, doon ay turmeric, or kanandulaw, o duwaw, no? Aduna ay kamunggay, din ay mangustin, aduna ay tapol nga bisaya nga mais. Anya aduna po ni siya ay bayabas, ha? Adunay insulin plant, adunay stevia, nga may gapalami sa tuwang kape, adunay barley, adunay arabica, o adunay ginseng. Ha? Muna na kanindot magkasama kay adunay ginseng. Ang ginseng makapa-uptick sa tuwang panglawas. Nga doon na pag-duga ng mga benepisyo nga mahatag sa tuwang panglawas. Ha? Kung doon na gani ginseng, at ito makapa-uptick man, so kung uptick atong lawas, makasiguro ta, nga dilitadali nga kapuyon, no? Dilitadaling maluya. Muna kanunay ta nga muinom, dilitadali nga kanabitaw nga laayon, mag-inom ta sa tuang kape, nga lamian kay nga kape, EXL Makabuhay Coffee Mix. O niya, kung haplas po, mo itong hasigutan, mga kasama, why laing haplas nga ito ang gamiton, EXL Makabuhay Oil. O niya, all-in-one kinipasabot na dalatanan niya skincare oil pagyon. Anak nino sa tuang haplas, kaya minis panakit sa tuang kalawasan. O niya, pag-ngul-ngul sa tuang abakaunuran, mga panuhot, palagputon, panglayles, mga lutahan. O guban pa nga mga panakit sa kalawasan, ha, kaning haplasa mo ito ang gamiton. Kay maayo kaini kasamang nisto. Nakanindot ani kay kung manghaplas ka, dili ka paakon og lamok. Busa malikay ka sa sakit nga dinggi. Ha, sumunahang ato ang haplas, pastang nindota. O niya, nakanindot sab sa ato ang haplas sa mga kasama. Ha, gawas nga kanang naang minus sa mga panuhot, itapak og lamok ani. May sanis katol-katol sa panit, pinakan sa kagmay mga mananap, o yun man usab sa mga pangagod, ha? Ang atuang haplas, alahi ini sa uban ng haplas, kining haplas, ha? Og yung mga haplas ka, ani, dili ini siya, kanabitan dili ka mauaw, nga musakay ka og mga jeep, musakay ka og kanang naan taxi, matog ka sa mga mall, kay nga naman, bisag maglabay-labay ka, ani, dili ka mahibaw ang ng haplas, kay ang yung baho, dili baho ng haplas, no? So muna nga himot ang niya nga kwan, may pagkahumot ni siya. Muna nga bisan og idara na ka, mga haplas ka ani, mura gihapon ka og dalaga, ha? Eh, tinuod bito. Basta muna haplas, ha? Pwede nyo ikasuroy ka sa mga nistor ang atuang haplas. Laag mo dito, musuroy mo. Why problema? Kay dili mo manimahong haplas, ha? EXL Makabuhay Oil ang pangalan sa itong haplas. Ang haplas na itong kape mapalit sa 360 Pharmacy, Rose Pharmacy, Alfar Pharmacy, CHG Pharmacy o guban pag mga butik at farmasya doon sa inyong mga lugar. Okay, unya si Bandix sa Minaw sa Nato de Caron, ha? Unya si kasamang Rosalino Alin Banson Mata. May gabi ini mo kasama ng Rosalino, Sir Allen. Salamat kayo, Sir, ha. Imotoxic, may kauban ni mo, Sir. Ganina, gani sa... salamat kayo, unya, sa 4E's Driving School. Apo, Sir, salamat kayong kuan kayo. Accommodating kayo, unya, mayo kayong kuan. Kanang naang driving school, no? Diya sa Lapu-Lapu. May gabi diya, Sir Alin Banson Mata. Anya, Crispin, saya ang ulita. Ana, Minaw sa Nato karon. Kanang mga minority, Sir Benzi, maayo kaayo pa kanang naang pamarangon ko, no? Oh. Naadi ay barang kwan, eh, kanang mutalab din na kasama. Kasamang Glinda Masong, Lagos, na Minaw na to. Anya, si Mia Talia Margareta. Ang gabi kasama ng Benze. Aka mga maayo sa inyo nga mga intern, sir. Congratulations nila. Salamat kay Ma'am Mea Talia. Jane Abilia o Corazon Azucena Taniola. Nagtanaw na ito gikan Southern Leyte. Ramonita Solod, ah, naminaw sad nato karon Supriana Supriano Almeria. Okay, balik ta karon taod makasama human lamang sa mga importante kayo sa tong pagbalik. Atong isgutan ni Ron kay grabe ka isog yod ni kaisog ba ni Irwin Tulfo Town. Ha? So nan kagiingnan niya nga iyahang liabon or sabay kuana na guyuro niya mga sukin dig paminaw. Si Senador Alan Peter Caetano kon magpatawag og hearing sa Blue Ribbon Committee. Ang ano na hadlok mas tulpo? Ang ano na hadlok mang isog managway ka? Unya, ganang mga pasangil sa ex-marines, dili man ka na tinuod. Ganong mahadlok ka man? Doon na man kay katungod mo file o kaso nila. File o kaso. Imo nang katungod nga mo file o kaso, batok nini mga ex-marines nga ni pasangil ni mo. Ganong nasakitan ka man? Ganong na... Sama na igo ka? pagka sus unsa ba yung taon is iro balik na karoon na taon mga kasama naman sa importante kayo balik lang na karoon na taon ha alas 11:29 nas gabi standby
1: maulan man no worries na amoy ko lumang damit
2: charm tap con
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. Aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumbaka Bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Farex B araw-araw.
9: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities.
10: Maximum!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
0: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I have lagnat and I have sipon. Pag two, pwedeng flu.
6: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
7: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, malleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ato ang tak na alas 11:30 inoy binasa kagabion. Balik ta magkasama diri sa to ang bagkulong kabildo karong gabion.
9: Straight.
8: Panyaayaw lang sa mug padoka doka di ay sa mug gatulog ha. Adoyogi sa taninyo diri kuyog sa ta sa to ang apag kulong kabildo karon ha. Okay, unya atong hatag ang pagtagad ning ato ang isgotanan sa karon kay akanang naang si Irwin Tulfo mga sukin digpaminaw. Ambot sa baykwan aniniya nga kanang naang isog mangkaayo. Amurag law ay tingali kaayong kanang nang law ay tingali kaayong paminaon kasamang Nestor og dunay mga senador magsinumbagay dito sulod sa Senado. Ah, di ba kasama ng Bayotbot Ferdinand Pastorel? Ah, kay humutan si kanang na ang Alan Peter Senador Alan Peter Caetano nga yaha kunong guyuron pagawas dito sa Senado kon ogaling maghiring-hiring kunong utro. Regards ka ni, kuhan ka sa may regards ni mo, si kasamang Geraldo. Si, kuno, gagaw kasamang Geraldo. Si, kanang na ang Toy Mali. Toy Mali, tanghian mo. Regards ko no sa ni mo, kasamang Geraldo. Anya si Joe Bert, na minaw sa dato karon ha, dari sa atuang, kanang na ang program, Eunice Ortiz. Naminaw sa nato karon og si shout out ka sa mang Benji watching from Barangay Banban Lila Buhol. Okay, unya ato sa ning hatagag pagtagad ha kay ngano ba kahang grabe man kaisog si Irwin Tulfo mga sukindig paminaw. Dili man sa gusto nga maghiring sa si kay matod pa niya siya lagi kunog yod maoy legitimate siya maoy tinuod ba nga chairman sa Blue Ribbon Committee kay nagkakurom kuno sila atong adlaw Miyerkules mo na nga naka siya kuno maoy gi-elect ha ato ning ko ano na to ning hatagag pagtagag ilaha manggod niya gi basihan kadtong tuang Avelino versus Quinco nga kaso ba nga nagkakurom gyud kuno ang 12. Ha? Nagkakurom gyud kuno kanang naan 12 onya dili gyud kuno lagi 13. Onya kay kanang naang kana managlahi man ang ilahang version. Og ari ka sa kang Gatsilian nga black, lahi ilang version, ari po sa kay Tano nga black, lahi. So ang magdalag husay gyud ani ang tanan adto Supreme Court. Adto na Supreme Court kining husay ani pero mi sa wala pa asa dili pa muhatag og desisyon ang Supreme Court ha magsinumbagay usa ni sila diha sa Senado. Ani ra ba pod si Senador Alan Peter Caetano dili pod nimo ni ma underestimate kay mosukol ganig sinumbagay ni Mig Subiri sa un. Apit man ni sila magsinumbagay diha sa Senado. Si Senador Alan Peter Caetano. So niingon na si Senador Alan Peter Caetano nga pananglitan og adunay 13 kabuok membro si Senador Win Gatsilian andam siya nga mo give up. Di na siya mangitag langas. Dili na siya muangkon nga siya mo'y Senate President. Kung ugaling adunay trisi nga makuhas gat sila. Pero mintras wapay trisi, wapak abot og trisi, siya mao'y Senate President matod niya. Unya, abot waduhaan kay Senador Joel Villanueva, mubali man kuno spikas kasamang Nestor. Si Senador Joel Villanueva, mubali kuno unya, duha-duhaan po do kaning duha ka Villar. Pero wapamay, unya, anak na gyud nato ni ma, posible sad, og ibutang nato Senador Joel Villanueva, posible sad siyang hadlo kay basi og tinuod nga nakadawat sa malita di lisod maguni mong idi, lisod ni mo nang dipinsahan ang bakak. Maglisod yag dipinsa gyus bakak. Muna nga og tinuod nga nakadawat sila malita di. Di gyud sila gustong mapriso kay unsaon pag dipinsa si mong kaugalingon nga nakadawat man ika. At tanawa si Senador Jinggo Estrada. Tanawa si Senador Jinggo Estrada nga iyag yung gibarugan nga wa gid siya makadawat ni anang malita mga sukin digpaminaw nga kickback sa flood control. Bahala siya madakpan, basta kay bahalag madakpan siya, iyahang dipinsahan yung kaugalingon nga dili tinuod nga nakadawat siya. Chis Escudero, man, ha? May matos burit po si Chis Escudero. pero tan pa ato sa balikan ha. Ato sa balikan mga sukin digpaminaw Senador Erwin Tulfo kay kanang naang nagkuhan man siya ha. Gimension siya sa mga ex-marines nga nakadawat mga sukin digpaminaw malita. Mao ba ni rason nga isog kay Tulfo? Dili na gusto si Senador Erwin Tulfo nga doon na pa ipahigayon nga hearing diha. Nga ang mo patawag sa hearing mga sukin digpaminaw sila si Senador Alan Peter Cayetano o si Senadora Pia Cayetano o si Senador Marcolita. Matod ba, ipadakop tamo. Ipadakop tamo. Try me. Pakahambuga. Ito ko itong paminaon kasamang names. Katong ex-marines nga. Katong ex-marines ba nga. Kani. Mao ba ito ni?
9: Ang leader namin na mag-proceed na sa building ni Tito Soto sa Baclaran. So, after lunch, nandun na po kami aboard. Ngayon, nag-aantay kami na dumating sila ni Boss Saldi. Pero nang dumating sila, ngayon, na okay na yung area, nariko na namin. Pagdating nila, na ako nag-guide po dun sa baba. Parang may basement sa gilid po. Ngayon, dumiritsyo yung limo ni Boss, umikot, tapos nag-drop off. Tapos umakyat sa parang nagdanan.
8: Katukan ang saan siya, Katito Soto.
9: Kasama niya po si A.A. Mark, saka si Paul, saka yung SO niya po nga, si Police Police Major Dichoso po. Tapos noon, pasakay siya sa elevator, may pagbukas ng elevator, may nagsalubong po doon, sumakay sila, tapos yung malita po na dala po namin, dala po ng mga kasama ko, tulak-tulak po nila yung dalawa, hinabol ko yung dalawa at sinambay po sa elevator. Tapos yung the rest po na...
8: So kanini nga, murag wala man ako, murag taas man ikayo kasamang names, katoko nung sa kuan. Ato palihog ko nung tatong pilato.
10: Alam mo magkano?
9: Large po, malaki.
10: Large, malaki. Ang large usually ang laman ay...
9: 40 to 70 po.
10: So ilan ang diniliver?
8: 40 to 70 million?
9: 40 to 70 po yung...
10: So, isang maleta lang?
9: Lima po, lima.
10: Limang maleta? Natin po, 4.
8: Lima kamalita, grabiha. Lima kamalita, onya 40 to 70.
10: More or less, kailan? When?
9: Year 2024 po, bago mag...
10: Campaign period?
9: Yes po.
10: Okay. Mm-hmm. So, kaya ko to tinatanong, dahil mabigat sa akin to, dahil nga... pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows, mag-partner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson. No? Not partners in business, but partners in politics. You know? Sinong may alam nito?
9: Dito po, si...
10: So, babalikan kita, sir,
8: si Suto
10: ha, details,
8: Senator Suto, may nagidalaan o balita po.
11: Ano po, Suto? Magandang maga po, yes. Ako po yung involved doon kay Senator Erwin Tulfo.
8: Oh, Erwin Tulfo,
10: sir,
8: yan na.
10: Sir, pangalan, tapos pakikwento na lang yung circumstance.
8: Ah, kani.
11: Ako po, sir, si Bernard Gumban. Bali po, nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng dalawang bisis.
8: Uh-huh.
11: Yung una po, dalawang maleta, tapos yung pangalawa po, anim.
10: Ano yung dalawang maleta? Anong size?
11: Maliit na po. Small tsaka medium siguro.
10: Small. Ano ulit laman ng small?
11: Nasa 20 to 25.
10: Okay, and then medium?
11: Yung medium po.
10: Ay, medium ata yung 20 to 25, no? Tama ba?
11: Maliit po. Yung small po.
10: Okay, tapos yung medium?
11: Nasa 40 to 50.
10: Okay, so ang dineliver mo is from 60 to 70.
8: Uh-huh.
10: Okay.
11: Tapos yung pangalawang beses po, Your Honor, anim na malita na po.
8: Sus, pagkadaghan.
10: Anim na gano'ng kalaki?
8: Isugat to po, de, anim de.
10: Halo-halo na.
11: Opo, Your Honor.
10: So, even assuming small lahat, kung anim sa 25, at least 150, no? At least. Saan ng first at saan yung second delivery?
11: Dito lang, sa may bahay niya po, Your Honor, dito sa Green Hills.
10: Green Hills.
8: Sa Green
10: Paano
8: Hills?
10: Nyo alam na bahay niya yun?
11: Tinanong ko po si Mark Tiksay. Sabi ko, Boss Mark, kaninong bahay po ba yun? Sabi niya kay Senator Erwin.
10: So pagdating niyo doon, katulad ng kwento doon sa Ilocos, so may sumalubong, kinuha lang, pinapasok kayo, paanong...
11: Bali po, Your Honor, si Mark po, tsaka si Boss Mark, si Mark Tiksay, tsaka yung contact doon sa bahay ni Senator Erwin.
8: Mm.
11: Sila po yung nag-uusap
8: dong, Erwin, tulpo
11: tapos
8: nga.
11: Tapos pagdating ko doon sa bahay, ibababa po namin yung mga malita, tapos ihatid doon sa loob. Yung nagre-receive na po yung si Boss Mark na po, tsaka si, yung nagre-receive yung bala.
10: Uh-huh. So hanggang saan ka nakapasok?
11: Nakapasok po ko doon, yung bahay po may basement eh. Mm. Hanggang sa ano lang.
10: Pero basement?
11: Pababa.
10: Kasama kotse or bababa?
11: Hindi po, Your Honor. Yung malita po.
10: Yung maleta? So yung kotse, sa parking lang kayo?
11: Sa labas lang po ng bahay.
10: Tapos nadala yung maleta hanggang sa basement?
11: Papasok lang po kasi may sumalubong na po dun. Yung,
10: okay. So kung halimbawa, madadala namin kayo dun sa mga lugar na sinasabi nyo, matuturo nyo na ito yung bahay tapos
11: masasabi
10: nyo dito yung basement.
11: Yes, sir. Okay. Yes, sir. Opo.
10: Uh-huh. Third lang, nagulat lang ako sa mga pangalan na to. Letter J, Franz Castro. Nasa Progressive Block to at nandito
8: Franz
10: siya nung
8: Castro.
10: Martes Martes at basta this week nandito siya eh.
8: Apiles,
10: sino
8: Castro,
10: may alam nitong kay Franz Castro?
8: Abi kadi sa
10: tabang na sa
8: ah. Kadi sa ni sa ka Franz Castro sa ka Erwin Tulfo ha. Ari sa ta sa kasina ni Erwin Tulfo kasamang ni Store. Sunan ka na ay gi-deliver nga small ang solo malita na ilang malita di ay na ay small na apoy large naman tay mga malita diha sa imuhan na mga malita sa manistor, pero wa na'y sulod nga kwarta. Ang sama na, ang mga tools na, ang masana yung mga malita diya, mga ito, mga, ang sana makulor diya mga malita, ha? Ikuan ko na, kaya masigdiin, agikan. Ang mga tools diya na sa ito, teknikal, ha? Sa tanaw, hamaw ni ang, ha? Kaning ni ang nibutiag mga sukin digpaminaw, nga siya maoy naka, usasas mga naka-deliver og malita dito sa balay ni Senador Erwin Tulfo. Ha? So, kaning niya aligasyon man eh. Kaning aligasyon na, pero dili po tingali mag mo gamit og pangalan ning niang maong mga ex-marines kasamang Nestor kay sunan ka Tulfo guna imong ipasangin lan. Ha? Kanang gidala ni mong ngalan Tulfo na, dili na basa-basa mga pangalana. Ha? So, sa to pa, doon na ginay sila ebidensya kaanin. Doon na ginay sila ligon nga kapasikaran nga ilang dadon ang pangalan ni Senador Erwin Tulfo. Ah, pero kanegi, himakak man ni Senador Erwin Tulfo o niya, mapasaka ko na sa kaso, okay. Imo man ang katungod, iyang katungod, magpasaka kaso. Pero muna nga, iyaman ko nung imbitaron ni Slunes. Okay na imong imbitaron, pero mas maayo nga mo inhibit ka diha. O baka mo kanaog ka. Isip Blue Ribbon Committed Chairman. Nga naman, ikaw mo'y gipasangin lan. Ha? Ikaw mo'y gipasangin lan. Ikaw pa'y mag-imbestigar. Sato pa murag. Lain kaayo kasamang Nestor. Ha? Subasig doon ay makahonghong ni Erwin Tulfo na staff ng Minaw ron. Ing na nga murag dili balain, boss, ha? Nga. Adili balain. Kaso na ka maudeng isog kayo. Maudeng ay nga sa wala pa mo pahiring Senador Alan Peter Cayetano, sa wala pa siya magpahiring, niingo na siya nga mas maayong mo resign sa labing daling panahon si Cayetano. Kay giguba niya ang institusyon sa Senado. Ang Senado giguba niya. Ha, ang dignidad sa Senado. Maudi ay. Ha, maudi ay win. Ang. Maudi ay win nga. Grabe ni mo ka. Agresibo nga muingon ka nga. I-bend na to ang law. Ha? We have to bend the law to please the people. Ha? Kana na lang na, Wen, ha? We have to bend the malita to please the Malacanian. Ah, pero mo ni hanga. Kanini aligasyon ni noon ni Dongwin. Ningo na mas Erwin Tulfo, dili ko nun ni tinuod. Ah, why gani og dili tinuod? Pero mo na nga, kinahanglan nga, kanini mga ex-marines, kinahanglan yun sila po nga makaproduce sila mga ligon nga ebidensya. Ha? Ah? Kay kaning ila na ba? Si Soto, nakadawat si Soto. Nakadawat si Erwin Tulfo na. Adi ha? Nya nakadawat mga sukindig paminaw sad ang mga congressman. Ha? Krabihat kung pananglitan ba, ibutang talang nga tinuod ni nga nakadawat si Erwin Tulfo. Ha? Grabiha, no? Ang iyahang pagka, ang atong pagkailas mga Tulfo ba? Diba? Sa wala pa ni sila ng senador sa Rafi, ang atong pagkaila nga kani makatabang yun is nasun. Oy, bugno, as pamilya raman din ng ilahang nakatuna. Ah, okay. Ah, bigyan na to kunong kanon. Ah, asa man to naapotong sa kwat? Ah, katopong sa iyahang unsa to nag-order sa babae kasamang names, ha? Nag-order sa babae, hilig pud ig padidit ning tawhan.
12: Ko yun, para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. Mm-hmm. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think under new law 11362, punishable by 15 to 20 years plus perpetual disqualification to hold public office. And isang mataas na official ang
8: Attorney Baligod ni. Bugados mga
12: ex-marines.
8: Ang sabi
12: pa nga ho nila ay minsan nagpapakuha ng limang babae.
8: Ay!
12: Pagpipilian niya, yung hindi niya nagustuhan, bibigyan niya ng tip.
8: Uy!
12: Then maiwan yung napili niya. No?
8: Ah.
12: And it did not happen once.
8: Paldo.
12: It did not happen twice. Marami po.
8: Mm-hmm.
12: Sa Maidas, minsan sa Shangri-La.
13: Sinabi lang sa iyo yan.
12: Sinabi rin po pati pangalan, no?
13: Hindi, kinuwento lang sa iyo yan.
12: Opo.
13: Ang ibig ko sabihin, sino makakapagpatunay kung sino yung binabanggit mong official na yan?
12: Nandito po yung dalawa na naka-experience.
8: Nah, sige.
12: Kasama ho silang naghatid.
13: Nung
12: babae.
8: Uy,
12: At
13: Teka, ilang pagkakataon? Dalawa?
8: Saan galing mga babae yan?
13: So, mamimili siya mula sa lima, ganon?
12: Minsan tatlo, minsan dalawa ang dadalhin po.
13: Namimili muna siya.
12: Namimili, and then yung napili niya, may iwan doon. At alam po nila kung sino yung mambabatas
13: sino?
12: Na yon, dahil hinahatid po nila sa kwarto yung babae.
8: So gihato dito sa kwartos ba? Kwarto sa senador? Rabiha, no? Papili,
13: yung, siguro, sino nalang nakakaalam? Kasi sinabi lang sa'yo, mahirap naman yon. Baka mamaya,
8: napanggit
13: mo, hindi naman totoo. Yung magtapat na lang, yung talagang nakakita ng sinasabi mo, at patunayan po ninyo na ang sinasabi ni Atty. Baligod ay totoo.
14: Your Honor, ako po yung naka-experience doon.
8: Ah, yara, yara.
13: Pwede paki-detalye po ninyo?
14: Your Honor, unang tumating po yung VIP.
13: Sino po yung VIP?
14: Si Senator Erwin Tulfo.
8: Oy, Tulfo na po, na-irwin na po.
14: So, maya-maya, dumating din po yung dalawang babae. Nag-get po namin doon sa presidente.
13: Akala ko tatlong pinagpipilian, pinakamababa, lima. Dalawa lang pala.
8: Mm.
14: Yung sa akin po, pero maraming beses po yan. Hindi lang po sa Maydas, meron din po sa Shangri-La. Lima, tatlo po ang dinadala.
13: Kulang ang kapalitaan mo, sabi mo kasi dalawang beses lang, Attorney Baligot. Ayon sa kanila, maraming beses. Saan ang lugar?
14: Yung na-experience ko po sa Shangri-La po at saka sa Maydas po.
8: Shangri-La?
13: O sino pa sa inyo?
8: Grabe, ano?
13: Meron pa sa...
8: Abi na kog malita ra gi pa-deliver babae man puli.
9: Kasi nandiyan lang kami sa paligid saka sa Viber chat namin na nandiyan na dumating na sa lobby yung babae.
8: Mm.
9: I-guide niyo na. Ganun lang ko yung experience ko po.
8: Mm.
13: Ganun din yung pangalan ng binanggit ng kasama mo. Kapareho rin.
9: Yes, Your Honor.
13: Sa issue ng human trafficking?
12: Nabanggit ko po yon para lang magbigay ng example na hindi lahat ng alam nila ay nailagay po dito sa affidavit. At nabanggit ko yung example po na yon dahil napakabigat po na krimen yun eh. Yung human trafficking, I think, under...
8: Kari-kari-kari sa mga names, ha? Sumuni ang kuwan, ha? Kanang na ang allegation sa mga ex-marines, ha? Nga nay naghatod og kwarta malita do na poy naghatod og babay ha pakadamo ba di ay ha pananglita no sa mani tinuod ba ni or dili ha kay kadto bitaw po si Senador Rafi Tulfo ga baryal man putong kwan ha ga viral man putong katunto ang Viva Max sa gi-interview siya sa Osaka TV host ba to? Unsa to nga? Kuan? Nga matod pa 250, kani, tanawa ha? Pananglitan ba kung tinuod mang galing ning ni ang giingon sa ex-marines? Pero kani, pasangil ra mo ni aligasyon ba? Sa mani, tinuod ba ni? Dili. Pero ingon sa tulpo nga, dili ko no. Ha, ningon naman sa tulpo, dili na. Pero nga nung isog man kay sa giron ha? Di naman sa musugot doon na pahiring. Kanto si Rafi Tulfo, doon na po'y usa ka babae nga gi-interview, nga matod pa si Rafi Tulfo po. Ha? Muhatag og tip sa mga babae, tag 250 mil, nga 300 mil. Grabe, uy. Asa magika ng kwarta, ha?
15: Genius pala nila, no? Pawa, ilan yung politiko? Ano ba to? National o local?
8: Ka Rafi Tulfo ni.
15: National?
8: Sabihin
15: mong sabihin nakahilema sa mga
8: babae ni katuning.
15: Ano, ganyan.
16: Meron po.
15: Senator? Iilan lang ang senador. Naku po.
8: Si senator.
15: Magkano in-offer ni senator?
16: Ano pa lang? Tip pa lang, paldo na.
8: tanawa ha, tip pa lang, paldo na.
15: Magkano mag-tip si senator?
16: Abot ng 250 to 300.
8: Sus, ginoo.
15: 250 to 300. Yes, wala boss. Pang nangyayari to.
16: Wala pa.
8: Oh, wala pa nangyayari. Wala pa nangyayari, ha?
15: Grabe, no? Napaka-ano, no?
16: Opo.
15: Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax.
8: Wala pa ni nilungkabay sa... Kuan, ha? Nilungkabay sa...
15: Nako. Okay.
8: Wala pa gilungkab ang paksi, o ano, ha?
15: Yung mga minensyon mo sa aking mayor or senator, nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer?
16: Ah, nandun.
15: Nandun?
16: Oo, nandun, syempre.
15: Nako, okay, ito na lang, final.
8: Oh, nandun!
15: Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang.
16: Pwede ba yun?
15: Oo, initials lang. First name, last name.
16: First name, last name.
8: Mm.
16: Hala, sobrang dali kasi.
15: Sige lang. Initials.
16: Initials. Gitna na lang.
15: initials. Okay lang.
16: Ano siya? May Y.
15: Y?
8: May Y!
15: Tapos ano yung last name?
16: Hello, ang hirap na ito. Kinakabahan
15: ako. First letter ng first name. O, sige.
16: First letter.
15: Oh, first name.
16: R.
15: R.
8: Ah, R ang first letter
15: last
8: sa...
15: Last name.
8: Pangalan.
16: Hala, wag na.
15: First letter ng last name.
16: First letter ng last
15: name. O, sige, sige. O, wag first letter. Last letter ng last name. Letter. R ang ano, ang first name, di ba?
8: Ah, opo. Now, ha?
15: Last letter ng last name.
16: F na lang.
15: Ha?
8: F na lang.
15: F ang last name.
16: Opo.
15: Yun ang last letter, yung elf?
16: Hindi, hindi. Second, pangalawa.
8: Ah, second to the last.
15: Ah, pangalawa. Pangalawang letter ng last name.
8: Opo. Ah.
15: Okay, okay.
8: Ah, wala
15: parang
8: na.
15: Parang ano, comment nyo nga guys, tingnan natin yung sino. Dahil yung sino yung mga ano. First letter ng first name, R, tapos ano. Okay. Yung ano, second
8: R,
15: letter
8: tapos
15: or third
8: y.
15: letter, no? Oh, F, no?
16: Yes.
15: Oh, comment nyo nga. Sige nga, hindi ko alam eh. Parang hirap hulaan.
16: Oo, oh, mahirap, no?
15: Naku.
8: Ah, mahirap ko, no? Mahirap.
15: Paano, ilan yung politiko?
8: Ah, tanawa, ha? So, sunang gag 250 sa... Kinsa may naaikuan, ani?
15: So, yung mong sabihin na kahirap.
8: Ah, kadiyo sa kasamang names, ha? Kadiyo sa... Ah, tanawa sa, ha? Rabi ka, kwan, oy, pananglitag, tinuo, di ba? Karon, kinsa may ipasabot, ani? So, daghan ang nag-comment nga, ang ipasabot ko, no, ani, ni ang Viva Max nga, babae nga, guwapa pod, o niya, nag-nag-nag-

0: o ganang ko. Atod pa niya nga ang pangalan sa senador dunay R, ang pangalan nga naguna sa iyahang pangan, o niya Y ang katapusan, o niya dunay F sa apelido. Ha? O niya, ha? Matod pas ni comment ya, kuan ko no, Rafi Tulfo ko no. Aka na inyo basig panaot ran inyo ha. Akon maon mang galing ni so wag yun na wag gi mapili aning kaliwata di ay gyud. Ay nako. Akin nga bahin magkasama tud ganato sa Life Extension Vitamin D3 atong Life Extension Vitamin D3. May kini alas sa mga sukindig pamin mga pinanggan tigpaminaw. Nga dunay diabetes o katong mga diabetikon ha nga naminaw na to. Dunay mo'y kailang nga dunay diabetes. Ing na nga ang ipainom ana Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3 mga kasama ang pag-inom ani tulong ato sa 5 ka soft gel kada adlaw. Ania pananglitan kung why diabetes pang maintenance lang nga kana bitaw nga malikay sa sakit o niya dili magka diabetes pwede ra pod og duha usa so magpamahaw usa pod sumagpani hapon. Ania ang atoang Life Extension Vitamin D3 mga kasama mapalit silang clinic naa sa Cebu Dock Building boyon sa Mesminia Boulevard Cebu City dito sa Consolacion na atbang Jollibee's Consolacion padung kasod sa merkado dito sa Dumaguete City sa Negros Oriental natapad sa Kamanhak Terminal. Ania nagligtanyag usab sila ninyo og libre nga medical check-up agikan makasamas adlaw nga Lunes hangtod sa adlaw nga Sabado ha. Tama na ang alas mga isuna na to ha. Life Extension Vitamin D3 kon ugaling dunay diabetes sa mga diabetikon nga naminaw na to. Okay, wa naman tayo igong oras ugunay sa tuluman-on ha. Amat kay ninyong tanan. Tangin ni sa unyang kadlawon unyang sayong buntag ha ni Atty. Rufil. Ang kawan dres master control si kasama ni sa domicilio kasama ng Kisos Minia. Dres bigas lawa kasama ng Names Kenyones. Oliver Ates Rubel Boyser at Chief Technician to Transmitter Sign. Kung alin yung boss ngalagad sa kahinan yung Radio Man Benji Ulpos Tanghian. Ang manamilit kayo pinagis pag-ingon ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tanan na pitusan ng panahon. Tatak RMN.
1: Straight to the point.

0: Oliver Ate Robel Boyser at Chief Technician sa Transmitter Sign. Kung nalang yung boss ng alagad sa kahinan, yung Radio Man Benji Ulpos Tanghian. Ang manamilit kayo panagis pag-ingon, ang Diyos magauban ka na tuntanan sa tananapitusan ng panahon, Tatak RMN.
1: Straight to the point.

imong negosyo ang pagpamuhi og baboy. Dagarang yun tang nakatuna, no? Bahay ni ining pagpamuhi og baboy, mga kapanyawan. Wala na sa taigong oras. Napupusa sa mga tong oras sa atong programa. Lain na usab ang ato nakatunan. Karong buntaga, ilabi na sa mga naminaw na to karon nga gustong mamuhi og baboy. Magdungog na usab taha sa sunod nga episode, mga kapanyawan, din sa atong programa. Ang kasika sa kabuntago, natod ka na to sa Said Marketing. Ako inyong kapanyawan, Radio Man Marisa Abadies. Manamilit na kaninyo, maayong buntag o mag-amping ta kanunay.

0: nga dunay mga pagtubag sa mga klase-klase na itong mga balatian. Maukin ni sila ang napamatud ang maayo o adunay pagtubag usab sa mga paghatag o depensa nga dili kita madali kataptan o mga problema sa panglawas. Bueno, Sir John, karong adlaw, pag-isgutan na ito, kining ginatawag na itong hyperacidity. Kining hyperacidity, Sir John, usa kani ka matang sa sakit nga batio na ito, ilabi na sa itong mga tiyan, ilabi na kung pananglitan kita, medyo kanunay nagainom og mga soft drink. Process nini, nga nung usa ka tao makasinati o ginatawag nga hyperacidity. Go ahead, Sir John.
1: Ano na itong tungol mangod si Rick, no? Natural, yun na niya nga. Kung pagawas siya, no? Sa ginatawag na itong hydrochloric acid. Ang hydrochloric acid, makatabang din na sa katong pag-breakdown, no? Sa ito ang mga ginakaon, labaw na ang protina. Okay, tungod kay most sa mga sources of protein, katong mga karne, no? Gahik na siya i-grind or digest, no? So, pinagi sa pag-introduce o hydrochloric acid din na sa ito ang tungol, mahimo na ito siyang i-grind, no? Mahimo na ito siyang ma-extrakan o sustansya. Apan kung ang usa ka tao, no? Dili siya mo tunong sa oras sa kaon. Makasinati siya o gatong pagsaka sa hydrochloric acid, sa level sa hydrochloric acid, diha mismo sa iyahang tungol. O siyempre kay hydrochloric acid, acid gani ang tawag, no? Makabuslot, makagasgas, no? Makabungka gani niya ang protein, no? Kana pa ka ang atong tungol, no? Nga kung walay kinaka, walay sulod ang atong tiyan or tungol, no? Magsige siya grind mismo sa iyang kaugalingon, no? Magkaanay ang iyahang interior walls na which makakos o corrosion, no? Kay tungod kay ang acid, makakos mo na siya corrosion, masama ang atong tungol. Sa unang sintomas, tama itong ingon ni Sir Rick, no? Nga pwedeng makasinati kag heartburn, no? Tungod kay init, no? Ang acid. And siyempre, mag-build up na siya gas. So, usahay, magsikag dugab. Dugab, sig dugab. Murang dagan kay sulod imong tiyan. Pero wala pa kay kaon, o bisan pa mag nagkaon na ka, pero wala sa oras, nga ang build up sa acid is daghan na kaayo, napuno na sa gas, no? Ang mismo, ang muhang mong tungol. Huwag tingala ka, magsikag dugab niya. Later, tingala ka, pait na imong dugab ka niya, imong pugson. Tingala ka, marag na kay gamayang isuka, gamayang marag acid, di ba? Nangasakit sa tutunlan. Tungod, kana siya, no, nga acid, ma-equalize na ito na siya, hydrochloric acid, equal na siya sa ginatawag na itong muriatic acid.
0: Wow.
1: Pinalimpyo, ganin na ito na siya sa CR. Oh, so makasama, makatanggal maganing hugaw na sa CR bato, kana pa nga itong tungol. So kana siya sa Rick, no? Ang hyperacidity, meaning ana, is katong pagsaka, hyper, pagsaka sa acid din ha, sa ato ang tungol.
0: Ang mga causes o mga risk factor mga igalagisuon sa hyperacidity, ang dietary choices, no, pagpili sa mga pagkaon, consumption sa mga spicy, mga fried o mga acidic foods, apil na nini kaning lifestyle habits, smoking, alcohol consumption and chronic stress, apil pa kining ginatawag o coffee. Kabalo ba ka Sir John nga kaning atong said panyawan coffee mix, nindutan kay siya nga kape kay dili siya makapahyperacidity. Kay kanis siya nga klase nga kape isuon, aduna kini siya ang mga sangkap niini purong herbal o usab mga prutas o mga vitamins and minerals. No, kining ato ang ginatawag nga said panyawan coffee mix, aduna kini siya mangosteen, aduna kini siya panyawan herb. Muna siya nakahatag og kapait sa kape. And of course, kaning pong atong purple corn o kaning atong cinnamon. Munang nindutan ang taste sa ato ang coffee. Dili po na siya ang typical nga kape, Sir John, nga atong usually nga ginapalit sa mga tindahan o nga sulabihan katamis. Kay kaning atong coffee isoon, matawag gani siya nga herbal. Gumikan kay ang kunini ang mga herbal and fruits nga sama sa kong gikaingon, makahatagin og tabang sa tuwa. No, munang mas dali na karoon nato nga ma-absorb ang power sa panyawan herb, gumikan sa ato ang kape nga said panyawan coffee mix. Dilipod gani siya ang katong kape nga taas og creamer nga hinungdan sa hyperacidity. Kay kaning creamer manggod, Sir John, matod ba nila, magbukal ni siya, no? Magbukal siya sa sulod sa tuntian, apil pa sa kanang acid nga naamis mo sa tuntian. Munang mas mas prone nga makasinati nung tag ay hyperacidity. Munang delikado po ang

0: sobrang creamer sa ato ang mga tiyan. Munang may kayong batasanon pag-inom kanis sa Panyawan Coffee Mix kay usa kanis sa matang sa kape nga napamatud-an nga dili lamang makasatisfy si muhang craving sa kape kundi dili makatabang pud kini siya sa mas maayo na to nga kahimsog, no? Mas maayo na to nga panglawas gumikan kay sama sa kong gayon aduna mo guni siya Panyawan Herb na din usa pud kini siya sa napamatud-an nga makatubag sa mga problema nato sa panglawas. So Sir John, maayo dai nga dangon ang mga bisyo susama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa alkoholikong inim noon. Apil panini ang ginatawag na ito ang paglikay sa sobrang pag-inom sa mga commercialized coffee. And mas maayo pa siguro nga magkape sa Sed Panyawan Coffee Mix. Kay makatabang na sa lawas, makahatag panghini o dugang paglambo sa atong maayong kahimsog. Right, Sir John?
1: Tinood gina si Sir Rick, no? Muna ko sa'yo, pag magkape gani, no? Ang kape, ang ginagino na ito, is kausa, kaduha lang sa kadlaw, sa'yo, kinahay. Nadyo, ginatab na coffee addiction, no? So, meaning, aron makunuran na ito ng coffee addiction, makakos o hyper-acidity, indot kayo nga, adunay alternative ang said marketing kining said coffee mix.
0: Said Panyawan Coffee Mix, mga igalay, gison, mapalit na karoon sa mga butika, pagitaan lamang ang tinood nga coffee nga makatabang sa panglawas, no? Makapahimsog, makapabaskog, makaatag pagkiniog depensa kanimo, gumikan kaya doon na kina siya ginatawag nga Panyawan Herb, nga 100% gayon nga maghahatag o alibyo, no? Sa mga klase-klase na itong mga balatian. Munang kung ikaw higalag isoon, mahiligon ka magkape, mas maayang pang magkape ka sa tinuod nga kape nga makatabang. No? Ang kape nga adunay pagtubag sa mga klase-klase na itong mga balatian. And of course, makatabang pag-inis sa pagtubag, no? Sa ito ang craving sa coffee kay matod pa lagi nila nga bisan paganig ang diabetic patient, no, nga adunay pagtaas sa sugar, magkape lang niini matabangan gayon. Munang nindutan kayo ang said Panyawan Coffee Mix. Sir John, salamat kay gayon nga nagkauban na pud kita karong adlaw.
1: Yes, salamat kay Sir Rick, no, padayon pagay po sila pagsubaybay natong program.
0: Sa ito mga kaisunan diha, timani kanunay nga ang mga produktong herbal sa said marketing, 100% gayon nga makatabang sa lawas. Adunay pagtubag sa mga klase-klase mga balatian, gumikan kay kini purong herbal, o usab adunay gayoy pagmatuod sa kayuhan. Said marketing product sa said marketing.
2: Inyo na bati ang tulumanong hugyawan sa said Panyawan. Tulumanong naghahatag og impormasyon, mga giya og mga dugang kasayuran alang wa mahimo kitang himsog og luwas sa mga balatian. Gamit ang mga produktong herbal sa said marketing. Ang said Panyawan Plus Mangosteen, said Panyawan with Garlic, said Kogon Herbal Capsule, said Liniment Oil, said Panyawan Coffee Mix. Ug ang mga sabon nga said Celebrity Beauty Soap ug said Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa said Panyawan. At ang nilang gihapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw.

0: Pahina. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Inyong nabati ang programa nga Binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
2: DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Rajaboy Nationwide!
5: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
6: Philippines Standard Time, alas sa 4:36 na.
7: Headlines karon.
6: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Senador Erwin Tulfo. Senador Erwin Tulfo, nihulgang ay panakop ang mga senador na maghimo-himog laing Senate na Blue Ribbon Committee Hearings.
8: Malakanyang, wala impormasyon kalabos si Gigon na pag-atake sa Palasyo karong Hunyo 12 atol sa Independence Day.
6: Sa mga balita lokal, mga dalan sa syudad sa Sugbo nga tamnan og mga kahoy. Gisusi og ila na sa pipila ka mga buhatan sa kagumanan sa Dakbayan.
8: Gobernador Pamela Baricuatro na nawagan collective nga mga lakang pagprotektar sa kinaiyahan.
6: Balita gawa sa nasod, presidente sa Ukraine. Nimbitar kang Russian President Vladimir Putin nga magtagbo aron na matapos na ang ilang giyera.
8: Perigoso President Lana, posibleng doon ay mixed movement karong sunod si Mana.
7: Headlines karon.
9: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
8: Mabuhay, Pilipinas.
6: Tungkol ng mga mahinong danon, Ginagawa na Radyo.
8: Unang Balita.
9: Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: Ito mga impormasyon ng inyong masairan.
8: Ang ayanin mo madunggan,
6: una sa radyo,
8: una sa balita.
9: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
7: Number one. Number one.
9: Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
8: Number one.
7: Number one.
9: Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
7: Nationwide. Nationwide.
9: DYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
10: Gising na!
9: Bango na! Sa Unang Radyo, Unang Balita.
6: At naramay galang Sabado, pizza size na sa buwan sa Hunyo 2026. Sa nga sa akin dito mukhang para sa Cebu HP, aramin sa book kami ang inyong mga tigbalita.
8: Kinagin yung Radyo Man, Ken Galinea.
6: Ako sa inyong Radyo Man, Arbo Bustamante, tutuloy ka na sa Lasay, santak na sa buntag, mga tulad ka rin sa mga lapas, ka mga balita. Pagbuntag, sugbo ka, Bisaya ng Mindanao. Dahil po ganda may gala sa itong kapapanaguman sa itong katulaman ng unang radyo ng balita Saturday edition. Kumusta, kumusta, kumusta inyong kamuntago na mga kasama? Nangilat kami nga na kamus kapiskay kamayan at daw ka na may galang Sabado. Thanks God, it's Saturday! Asa mo mang laag ron, ha? Atong mga dunay 2 days off. Ang uban, kagabi-ira may gala ng ng labyahe, pengon nga to sa probinsya. Nanguli silang tag sa kamang lungsod. Ang uban, may gala ng taga-syudan. Kagabi-isa ng lakaw kay para magka-kwan, kanang taas-taas ang ilang laag. Maybe na itong nakakuan na ba, nakabook na daan sa lang mga hotels, nakabook na daan sa mga resort. dito sa kalungsuran sa probinsya sa Sugbo. O baka ni Gawas Megala sa Central Visayas dito sa Negros Island Region. Ang Guban Megala dito sa Eastern Visayas. Pagkakon ka ito Megala sa Leyte sa Samar. Nalapita Megala mauna nga ang Ubansan. Karong adlaw manglakaw. Karong kadlaon. Muna nga amping ta sa itong nga pagbaniho. Amping ta sa itong biyahe karong adlaw. Pagmuntang sa itong mga taxi drivers, POG drivers, modern jeep drivers, tanan ng mga drivers, galing sakay na sa mga sakiran. Amping ha sa pagbaniho. Eyes on the road. Dili mag liroy-laroy mga ikalang mata ha. Dili matog. Istorya-istorahin ninyo mga driver din ha samtang nag biyahe mo. Aron nga di na makatog. O niya ang daming kape o baka mas maayo nga ipainuman ang mga igala ka ng coke. Aron ni makatog, coke may ipainom nun, ipainom. May matag sa itong mga siringan ng mga nagpayan, nagpayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkar. O sa nagpayan sa Bugos, ato ng mga kasikbit ng mga lalawigan, dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Sikihor, ang Negros Island Region. Sa ato ng mga kaisunan po sa Bohol, mga sanong ng mga sala, Majong Buntag. May buntag po sa ato ng mga kaisunan sa Leyte, Samar, Biliran. Nalipita may gala sa mga waray-waray na itong mga kaigsunan. Apo yung mga Cebuano speaking. Dahil may gala sa Region 8. May buntag sa Mindanao area. Ang mabuntag itong lanong sa CBS Arriba HP. May buntag ka rin yung tanan sa mga nagtanan sa itong FB Live. Kanabuntaga. May buntag. Isuga ni, kung ano, ni Erwin Tolfo. Olga siya may gala nga iyahang parakpon. Ya kung di yun mga higala mo patuo, iyahang kwilyuhan. Iyang bitaron. Kini mga senador, may higala nga mga gahing o. Ito mga senador, nga maghimo-himo nga lain nga sinet blue ribbon. Gimutihin. Na-appeal mo ni nga. Na-appeal mo niya nga. Sabutan pag yun. Kagingnan mga higala, ang ingon tong usa sa mga ex-marine nga guhag babae, agabang babae. Isamot ni ulbo ang kaspa ni Senator Sir ni Erwin Tolfo. Na ipatolpo gin mo yun. Samot, ano siya nga, kung kinsa man ang mag pahiring-hiring na po diya, palakpo naman eh. Kung ang taga-usaan, di mo sugot, di mo tuman sa akong bando, ako'y mo ato. Ako din nga pagbitaro ng mga senador nga mag-himo-himo o glorimon kung itihiring, ha? kasabot sa kong Irwin kay Kwan man, kanang na-appeal man yung ngaan, good. Wala nga, kasabot na ko. Pero si, uy, si Kwan ha, si Senator Soto, sa interview sa Kwan, o sa ka-network dito sa Manila, ana siya nga, o sabi, sayo pa na, kung nakadawat ko, butang talang nakadawat ko ang kwarta, malita-malita, sabi sa'yo pa na, huy, senador, sinet president ka pa naman. Nga man naigga ko ang ka, civilian ka itong atay. Sa ito pa di ay, tinuon yun na ito. Nga doon na yung mga pagpanghatag o kwarta. May paka Tito Sen. May pagka Tito Sen. Kaya naaari. Ano naaari ay Tito Sen? Ay, ginawa ka. Kasi nga, what? So what? So what? Ang ingon mga dito, may galang nang hatag, naka-deliver sila ang kwarta kang Tito, Senator Tito Soto. Kani wa pa rin siya mahimong senador pagbalik kay campaign period pa man to. Campaign period na gani diri may gala sa kwa no kining usak ka news sa online ba. Kini sila si Senator Ping Lacson og si Senator Tito Soto wa man sila kanang partner magini sila pa sa eleksyon. tandem ganda ni sila Megala pagkakuan vice president og president og vice president kandidato running mate ni sila unya patong 2025 nga eleksyon. Sila gihapon nag-uban gapon sila pero nidagan sila pagbalik sa Duterte kay wan napildi man sila atong 2022. Kapildi nila atong 2022 sa unit team ani abing silang BBM. Karon kay na may picture may galang ang helicopter ni Saldicom ilang gisakyan ila din ang giabangan ng 11 million ko no. Oh, giabangan yun. Kasi kuan man ni kang Saldicom man ni si Saldicom si BBM pwede man ka partner kayo. Chairman ko sa Appropriations Committee. So what do you abang? Oy. Ito na ko ang sumalita. Ana din si ano, Lakso, no? Kung kuno irresponsible o saan siya? Bugos kuno may galatong nga kwan. Kanang hearing. Ang Blue Ribbon Committee hearing. Bugos kuno itong nga gipanguluhan ni Senator Alan Peter Cayetano. Oh. Kaya kato ko nung helicopter mega lang ilang gisakyan nila ni Senator Tito Soto o ni Lacson. Kung ano ito, contracted, kung ano ito, gikontract kung ano nila, aron nga mo'y muhatod, mukuha, valor, 11 million pesos. Kani, na-appeal niya siyang susi. Appeal siyang susi, mga kasama. Ang tag-iya sa, mauna siya ang company ha, sa helicopter, Asian Aerospace. Gagikontrata nila may gala na itong 2022 campaign period. Nakakuno na may gala sa Statement of Contribution and Expenditures kung susi. Na nagbalor og 11.031 million. Ang iyahang kontrata na may gala sa Asian Aerospace. Gagiparag iya may gala ni Zaldico. O na, iklaro ni Senator Ting Lacson, mga kasama. Apa sa lipat. At arisata may gala sa itong pangutan ha, before si kasamang kining Jesse Samampong. Ang pangutan ha, sa itong Answer to Win promo. Pilay abang ni Senator Ping Lacson na itong helicopter nga giparag-iya sa Asian Aerospace. Ngayang gimakak nga kuan ka nang gipagamit siya ni Saldico. pilay abang. Pilay abang, ilang i-complete to na kay pwede naman ninyo nga kuan lang. Anong aturang million-million. Pilay abang niya. Atong Asian Aerospace gigisakyan nilang helicopter matod pa ni Ping Lacson yaman ng butang matod pa sa iyang Statement of Contribution and Expenditures. Pare-pareho ba ni sinyong gisakyan dahil itong 10 seaters magdi mo naman abag o kining naning nga klase ng helicopter kan maning helicopter muraog dako-dako man yung helicopter. Pila man siya ka-seater? Sa akong tanaw sila, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-seater, ano eh? 6-seater, ano siya ng helicopter. Tara! Kamunya! Tubag! Pila kamilyon ang iyang giabang ko, no? Ang kontrata ko na may gala ni Ping Lacson. Aning helicopter nga giparagiya may gala ni Zaldico. Alam, tumaganin niyo eh. Kay natay 200 pesos paldo-paldo. Napoy laing pangutana o niya taon-taon ha? 5 to 6. Okay. At ang check may gala sa kasamang Jens Samampong sa ilang mga presyo sa mga regulang palaliton sa atong kamerkaluhan.
10: DYHP. Tuto presyo sa merkado.
6: Kasamang Jens. Good morning, Jens.
11: Yes, mayong buntag kasamang Arnoldo, kasamang Ken, o mayong buntag usab sa atong mga suking tigpaminaw ni atong stasyon DYHP RMNG. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. o mayong buntag usab datong mga tindiro o tindira o mangungkahay diri sa Carbon Public Market. Okay, para sa atong mga suking tigpaminaw, muhatagtag update sa presyo sa mga klasik-klasing mga bugas diri sa Carbon Public Market. Lion Ivory, 58 ang kilo. Ganador, 65 ang kilo. Princess Mia, 50 ang kilo. Conchita, 70 ang kilo. Brooklyn Ganador, 53 ang kilo. Japanese Rice, 70 ang kilo. Pure Pilit, 58 ang kilo. Tapol Pilit, 110 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, 65 ang kilo. Plante Rice, 48 ang kilo. Dinurado, 48 ang kilo. Kailo, 46 ang kilo. Palawan, 50 ang kilo. Pia, 50 ang kilo. Thai Rice, 50 ang kilo. Dini, 48 ang kilo. Red Rice, 60 ang kilo. Queen Bee Rice, 48 ang kilo. Jaguar, 50 ang kilo. Grandeur, 48 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauban ni Risa, Arement Patrol, Radyo Man, Gene Gallardo. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumampong, DYHP, Tatak, Arement.
12: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na ang mga skin cells, batok sa mga na-damage nga free radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bold sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals o oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, o uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo guwapo.
6: Dan sa mga kasamang Jesse Samampong, shout out ni San, ano siya? Sally? Sally Narciso, taga Villalon at Bang Subuchon. Villalon Drive. Sorry, Villalon Drive ni? Oh, shout out po nila ni Nirisa Maguad, Alicia Adolfo, Otelia Katamisan. Hindi ka na siya magkuhan. Tamis ka na siya, Permi. Katamisan man. Etelin Oplado, Geneva Bangirigo, Kataga Pilit, Kabangkalan, Mandawi City. May buntag sa atong mga suking tigpaminaw. May buntag ninyo tanan. At ang oras may kala, alas 4.54 na sa atong pagpareguman sa atong atulaman ng unang radyo ng balita. Atong oras sa kapit naman ngayong alas 5 na yun. Murag hayag ng gawas, may gala karong orasa. Dali aram mo, hayag panahon na. Makita na guna ako sa gawas. At sa check, may gala sa kasamang Jane Gallardo sa gawas. Kung kamustahan ta, na ba'y paghulga sa ulan? O okay pa sa alright ang atong karangitan, karamutaga. Kasamang Jane, good morning, Jane.
13: Kasamang Arnold o kasamang Ken, nasa karon din ni nag-standby sa may barangay Bulacaw. Kasamang Arnold, atong nakita sa atong kalangitan, murag dunag yoy hulga sa uwan.
6: Ay, baba.
13: Pinagpanag-um atong nakita din ni kasamang Arnold, medyo
6: Klaro kayong kalo ni Jollibee. Klaro kayong kalo ni Jollibee, oh.
13: Marag nagpanipsit na ni Jollibee kasamang Arnold.
6: Nagpangamay man yung jalebi.
13: Nagpangamay ka sa mga Arnold. Pero sa ato yung makita karon din ka sa mga Arnold, grabe ang dagom. Sa ato ang kalangitan nga nakita karon na wala pa man yun tayo pagpanaligsik kasi nati karong mga orasa pero murag graduan gindi ka sa mga Arnold nga murag uwan gindi so bilang kita kumpiyansa kung sa mga gabihan kita mo ato karong adlaw gani ang ato ang kadalanan din ka sa mga Arnold bisan doon ay hulga sa pag-uwan daghan na tag nakita din nga ato ang mga kasama o ato ang mga idol nga nag-bash-bash kadalanan na nagkadaiyang mga sakyanan ka sa mga Arnold, ang ato ang mga habal-habal drivers, ato ang mga taxi drivers, ingon man yun, ang ato ang mga jeepney drivers, gikan sa ato ang traditional jeepney, o sa ato ang modern jeepney ka sa mga Arnold, ubay-ubay na yun ang nangagi karong mga orasa. So, nakita po nato din ka sa mga Arnold no nga ilang kadalanan hayag ka ayo gidini so nakita po nato nga daghan dai sila mga sunga din ka sa mga Arnold
6: oh daghan oh
13: so, dinhi ang ilang nit ng kadalanan din kay hayag gawa sa makahataw og hayag ang sunga gikan sa ilang mga sakyanan na nagigaan na mga sunga din is may barangay Bulacau makahadugang o hatag sa kahayag sa ito ang mga drivers ko sa kasabang cargo. Noon, ganihagi yan sa sa barangay na yawan gawas sa drivers na barangay Bulacau patigong ko sa din sa barangay Magaling hagi yan yung basak sa
6: ito
13: wala kaya masugatan ko ng kasitas o baka nagsirasya sa ato ang kadalanan ni Nor. Wala pa kayo nagawan po nga mga tao pa sa mga Arnold na dunay nagbangga. Karo mga oras sa labi na kadlaon kaya makahagit kini sa ato ang mga driver siya na makapakusog o dagan. Pero pasalamat nga wala tayo nagawan sa karong mga oras ha. Pero mudog, mukhaan gapon ta ka sa mga Arnold ha. Musugbay gapon ta sa kadalanan din sa Tundakbayan sa Sugbo. Aron po makahatag sa uga dugang update o pagulagway sa ato ang mga suking tigbaminaw. Kanalang usa ang ato ang sa mga Arnold, nagkikanalang dinis, may barangay Bulacau. Kauban ako sa itong Armament Patrol at ang speed pilot, Rajuman Jesse Sumampong. Ako sa bang inyo, Rajuman Jane Galliardo, DYHP. Tata, Armament.
6: Kaya sa labag kasama ang Jane Galliardo sa paghulagway. Sa atong nga gabas kamahinin, sunindo tatong nga lakad sa panahon, birag dunay mga pagdag-o may gala sa langit. Apan, ato makita may gala panung na pulmusumang ang atong haring adlaw. So hayag na may gala itong kalangitan karong nga mga panahon na. Kamu niya, nagsigipag bukot-bukot sa habol, hala bangon-bangon, palikaisikay na. O niya, andaman na niyong mga kwan niya, kanang gimuhaton niya sa kusina, yun ang asikasuhon na. Atong wa ma hugasing plato din ha sa inyong kusina, inyong bangkira, hala, hugasin na. Gabi pa na, humanan niyong panihapon, wala niyong mahugasin, oh, nasa bangkira, gikwan na, na, iring na yung mukwan na naroon. Muhugas. Ito nga, nanaroon silang tagstag sa kamang kusina na kay si kay namang butag. Kini si Kwan, si Jane Dato. Si Jane Dato. Kwan na si, sana si... Nalimot man ko sa mga panganan ni taga drama. Oy. Minyosa na yun. Ay, nako. Ay, buntag, Permi ni sa maminaw. Kada buntag ko na sa kag-grade ko na, Permi. Si Jennifer Dato, Minyosa. Hindi ganyan mapubre. Magkita nga naman, asa naman akong koy? Oy! Nagbuntag ni Jennifer Dato, Minyosa. Diyan sa Talamban, Permi nga naminaw. Petri ko suga na iyang radyo ko na siyang kusina. Oy! Pakusgi pagkira maayo, Jennifer. May buntag po sa mga Naros Carbon Public Market, ha? Kanang napita sa may buwaran. Ay, palit ikong buwan ro, no? Carbon. Itong buwan nga kuhan bitaw. Kanang murag tamban nga gagmay ba? Ano, no? Puti ang kulor. nga lami kayo kanon pretuho. Kung si tawag na kan daghan ko na dos bantayan bantayan. Karang gagmay murag kuan murag tamban. Murag tuloy. Lami kay na may gala kuanon kanang pretuhon may gala niya. Pagkagingon gamay, agoy butag kamatis ug bumbay sibuyas bumbay. Sulbad ang pamahaw mga igala basta mo na lutuon basta buntag sayo ka hindi kaya ko ka ng itlog mga igala basta buntag kanadyong buwad buwad nga gisugba kanadyong buwad giprito kanad ba sa unsa nga buwad basta buwad onya parisan og kuan biplop biplop nga katong kuan katong holiday what can you say holiday lami kay na mga igala nga kuan kanang partner onya ikape na yon kape angoy mais na yon mais kalami naman ang may gala sa pamahaw basta ka na mo imuhang lutuon buntag sa'yo kay mga naw-kanaw may gala ang humot ang humot sa ang baho may gala sa buwan sus mga naw-kanaw nga to sa mga silingan no? Labi nagsugbaon sus ginoo ko kagutom naman lang oy arita sa itong winner ganun buntag ka mga kasama kasi sa itong winner it's atong winner, karamutag, may kanang makadawat ni Oga 200 pesos alang sa atong answer to win promo. Congratulations sa atong winner, karang buntaga. Ah, dala to winner. Congratulations ni Catherine Zamora. Sakto yan tubag, 11 million. 11 million ang abang ni Senator Ping Lacson atong katong helicopter nga ilang gigamit atol sa kampanya atong 2025 election. Una na niya nga gihimakak nga kuan ka nagipagamit ni Saldi ko nga to niya. Kanya nalambigit siya sa paldo-paldo nga kwarta. Ma'am Catherine Zamora, naka-follow siya kang Atty. Rufil Fernandez Banyok. Palihog lang, ma'am. Unya naka-kuan pag siya, naka-share pag sa itong unang radyo ng balita. Ma'am, palihog lang, chat lang sa ito ang Facebook page sa DYHP Aramid Cebu. Unya ihatag imuhang cellphone number para sa Gcas Haskang Ilngiga. Congratulations, Cebu, ma'am! Ha? Onya pamina pagin mo diha hantod ala kanu ha hantod pata may gala hantod sa kanang public affairs program kay naay dugang pangay panghatag nga mga paldo-paldo nga papremyo. Onya mga ala size pod do na pod tay ipanghatag nga bugas og chorizo. Ale pabahaw ini kabuntag. Kanang chorizo imo nang subak o kanang parisan pod og kuan kanang buwan aperting okay ha kay. Oras sa mga kasama na 5-3 na.
14: Nutrof Herbal Capsules.
15: The Wonderful Supplement.
16: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
17: The original Koi Herbal Capsule.
18: Ako dahil si Niesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 51 no, Niesa.
19: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi naigi pa matinig.
18: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
19: Karoon ka, nakainom mo po yung ma'am. Kasi may kumusta man itong ipa matinig na rin.
18: Dili na kayo kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalanjo ko mo inom o koy para nga ma-live ako ang pamati sa kong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
17: The original Koi Herbal Capsule.
16: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
20: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
21: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sa di nga nagmintin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, anak ay, pwede na iyahay.
22: Pwede lang, makakas tuloy mo ito.
21: So anak ko, 90 na ko.
20: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
23: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
24: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
25: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
26: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
27: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
28: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tura kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Nga nagahatak o proteksyon. Batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw.
29: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
28: DTX 500.
30: Ako si Makoy Tagasan Carlos. Ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
31: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag.
32: Duwa sa gabi.
31: 2 weeks pa lang.
32: May alibyo na.
31: Pag one month ka pin, naayo na ako.
28: DTX 500.
29: Pumali sa mga butika.
33: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
34: ACS. Zed. Health Report.
35: Health Report.
36: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kag-us kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61 kalag-kalag ayongon Negros Oriental.

0: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Grace Trinidad, hypertensive.
2: Yung blood pressure ko, as of now, nanonormalize na. When I started taking the Life Extension Vitamin D3, malaking naitulong talaga. Even my two kids, yung isa kong anak, sir, asthmatic yan. The other one, rhinitis. Magmula nang mag-take sila sa awa ng Diyos, wala na. I really and highly recommended to everybody to take Life Extension Vitamin D3. I'm very proud using Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
4: Doc, pa-check up ko. Mga usan na magkasimana ng awa ko kalibang.
5: Sir, kung naa kay problema sa digestion, seryoso ha? It will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og Super Fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human o kaon.
6: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
7: Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
9: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
10: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
9: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
12: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Julita Salvida, naay diabetes ug high blood. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Ma'am, may buntag. Kinsa day ni?
14: Ako si Liling Sarvida.
13: Taga-asa day ka, ma'am, og pila imong edad?
14: Ang akong edad, 51. Taga Cebu City.
13: Ma'am, unsa day imong sakit day sa una?
14: Ang akong sakit, diabetic og high blood.
13: Sa unsa imong gipaminaw sa una ng sakita?
14: Ang akong high blood, naglipong-lipong gikuan ng high blood ako. Kani abot yung 200 ang akong dugo.
13: Nga, gidakop si diabetes.
14: Oo, nga, diabetes.
13: Sakita na high blood, diabetes pa.
14: Oo, diabetesan.
13: So, unsa pag imong namatikdan, ma'am, katong nag-diabetes ka?
14: Akong mata, dili kay ko kakita, blood, akong pananaw.
13: Yeah.
14: Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang ko rin nag-maintain sa akong diabetic o sa akong high blood.
13: Kamusta na ang imong diabetes, Ron?
14: Wala na, niubos na nga akong sugar. O akong high blood, wala na sad. Wala na ko naglipong-lipong.
13: Yeah. Unsa, ma'am, pila ka soft gel day ang imong ginainom ng Life Extension Vitamin D3 kada adlaw?
14: Tulo ka buok.
13: Tulo sa usa ka adlaw.
14: Oh, buntag udto og hapon.
13: So nindot na kay imong paminaw ron.
14: Oh, lami na, pura buyag. Baskog na ko lawas.
13: Nindot imong paminaw, kag usa pa naka imong mga maintenance sa una na less na, wa na gana kay gina maintenance. Unsa may maingon nimo, ma'am, nga sa aning Life Extension Vitamin D3?
14: Nagpasalamat gani ko sa akong miga kay kundi patungod niya wala ko kabalo aning Life Extension Vitamin D3. Giawag ko kamo nga mugamit gid aning vitamina. Kay lami gini sa atong lawas.
13: Oh, mayo. Kaya, sige ma'am, pwede na to maimbitahan ang atong mga higala diha nga wa pa ka gamit aning Life Extension Vitamin D3?
14: Giawag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mr. Paterno, nay arthritis. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Sir, kinsa day mong pangan, taga-asa ka o pila yung edad?
15: Ako si Paterno, taga Cebu, 50 size akong edad.
13: Unsa day mong sakit day sa una?
15: Ako sakit sa una, kaning arthritis, medyo buburot na.

0: Bukalakak na ospital ngay kutungodan niya kung sakit.
1: Ah, sir, unsa day mo nga namatikdan nga nakainom na kaoga Life Extension Vitamin D3 o katungwa pakakainom o Life Extension Vitamin D3?
0: Pahuna-unaan, pag-inom na ko aning Life Extension Vitamin D3, wala na akong sakit sa akong arthritis. Huwan, wala na murot, wala na may na akong lawas, ba makalakat na ko.
1: Sir, unsa day mong maingon sa Life Extension Vitamin D3 o asa day ni mo, sir, na dunggan yung Life Extension Vitamin D3?
0: Kaning ako na dunggan dihara sa radyo nga pagkahibaw na ko nga mayo na ang guhan, ako din gipalit dito sa butika. Mao ni akong gitumar na dayon, akong gi-maintenance.
1: Pwede ni mo ma-imbitara nga tong mga higala diha nga wa pa kainom og Life Extension Vitamin D3?
0: Paliw ko mga amigo na ko, testing ini, suway ini ang akong Life Extension Vitamin D3 at mo'y nakapayo sa akong arthritis sa tanan akong gibati. Salamat sa Life Extension Vitamin D3.
2: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at eye, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
3: Oras sa mga kasama, alas 5:14 na.
2: DYHP Bustamante ang Galinea sa unang radyo, unang balita.

0: Ni pasidaan si Senador Irwin Tolfo kayang imando ang pag-aresto sa mga senador. Nga mo pa yung ganag Senate Blue Ribbon na committee hearing gawa sa yung panguluhan. Nga hearing isip pa kong chairperson sa mga komitiba. Si Senator Tolfo nga siya ang ehitibo nga chairman sa komitiba o gabugtong at may otoridad alang sa pagpatawag o legislative inquiry obo sa iyang komitiba. Namahayag din si Tolfo Juan ang grupo nga kalyano ni Senador Alan Peter Cayetano. Di na yun silang Blue Ribbon Committee Hearing. Nagpanguluhan silang iksoon nga si Pia Cayetano o Senador Rodante Malcoleta. Atol sa hearing ni Atoga Huibis ni Tambong ang 18 ka mga ex-marine. Nagingog ang nagtrabaho alang ni kanhi Kongresista Saldico. Di nilang nagigakusahan ang pipila ka mga magbabalao na pinla si Tulfo nga ilang gideliveran o kwarta sumay sa mando ni Ko. Samtang sa Bikas Bahin, itugutan sa Digan Bayan 5th Division, kay paubos sa hospital arrest ni kani DPWA Secretary Manuel Bunuan. Gamando nining ang pag-confine ni Bunuan sa PNP General Hospital sa mga kampo, sa Kampo Karame. Ang 80 anyos nga si Bunuan, nagatumang kinignan billable nga plunder sa anti-graft court tungkol sa inyong pagpakikonsabo nini sa pagkolekta o 573 milyon pesos ka kwarta gikan sa flood control projects na kickback. Ana si Bunuan karon sa Medical City tungod sa gihimo nga angiogram procedure og nihangyo sa korte nga magpabilin una kini sa maong tambananan. Ang iyang mga doktor nga sila si Dr. Larry Acuña og Kurt Arisa Dilovina. Dibutyag nga si Bunuan adunay lain-lain nga mga sakit sama sa diabetes mellitus, pagpanakit sa iyang spine, hypertension, gouty arthritis, prostate cancer. Uy, kana din yan yung kasakit. Cardiovascular disease, chronic kidney disease stage 4, ug ubang mga sakit pa.
1: Samtang sa rugang pambalita, nagana rin sakit niya kasamang
0: kana,
1: Arnold. Loy,
0: sa dekini siya kasamang Kenny.
1: Pero kwan, biya po, 80 years old naman sa siya.
0: Di man ka naikwan siya, oh? Prostate cancer?
1: Oh, niya. Kwan, gini niya, nag-anjug kwan man siya, angioplasty man angioplasty, siya. Angioplasty, o niya. Mawa man dito laing hospital, private.
0: Chronic kidney disease stage 4.
1: Stage 4.
0: Ano ba man siya mapatransplant o kidney? Nga kami sa kwarta.
1: Mao lagi, pastila.
0: Or,
1: kanya, o, ang, maningon man ito kagahapon, nga, kaniko nung uban niya nga mga sakit, bago na ko nun nga na-discovery.
0: Oy, kwan ni kwan, ilin ni katungod sa kanang kwan, kanang
1: si
0: stress.
1: Stress ni siya kasamang Arnold.
0: Stress, na-trigger man, na-trigger.
1: Anxiety.
0: Ah, kana.
1: O niya. Gawas na imong mga sakit din ha, oy, gawa sa una.
0: Nay, napoy kwan ba, kanang, sagol bitaw kwan, kanang, gabat, dilat ba ingon, dilat ba ingon ha, kay kwan rabat, igawang na rabanin siya. Tungo na na ba?
1: Butang ta na lang. Kanag yung lang. Stress, no? Mo'y nakakos ba nga manggawas iha mga sakit niya? Labi na, iyang pagidaron, 80 years old.
0: 80 na rin ba na siya, no?
1: Talawa ragudo. Ang kanag iyang sakit ba? Kung ako pa itong gisuwatanan ka sa mga
0: Arnold. Oh, dapat gidaylain?
1: Dili na. Oh, dapat daghana na. Nga, dili bito kayo na to familiar nga mga matang sa sakit. Ang akong i-include na, katulang murag makakuan ta, makasabot ta ba ang sakit ta?
0: Pero
1: napay daghana na. Murag napay din ay mga unom ka mga sakit nga wa na ko mapil.
0: Wa ni mo mapil, Udri Ogwan, kanang suwat.
1: Wakalista, pidaghan to ka na siya ang kanala ng mga more or less familiar bitaw ta sa mga sakit like heart, diabetes, niya ka na ba yan, diabetes mellitus, kay murag, kuan ba yan na ka na, agrabi-grabi po nga klase sa
0: kanina
1: diabetes.
0: Sakit, mao ba? Bantuguran ni kuan siya noon, ihugo siya mayo. Pero katong pagbulabog anin ni kasamang Ken sa kwarta, anin nga flood control scandal, kuan naman siya, nihugo naman siya.
1: Daan naman na siya, nihugo, giyod.
0: Pero
1: niya considering po sa iyang edad.
0: Oh, dapat ko ano na siya. Ay, kanang,
1: so, mao na nga ang Sandigan Bayan,
0: kanawon,
1: okay sani? Lang. Adto siya, adto siya hospital arrest, but adto sa Philippine PNP General Hospital.
0: Na, samot siya dito. Na, masamot siya dito.
1: Nag-iit ka gato, kam karami ka sa mga Arnold.
0: Ato lang, ato lang tingali niya sa kwan. Ay, kanang mga private hospital, tingali ka ng kwan ba? Pero, nailay police dito.
1: Depende na no sa kanabitang recommendation o niya sa iya mga doctors kung pabinaw sa Sandigan Bayan. But for now, ang PNP General Hospital. Kaya kung nahinumdum ko kasamang Arnold, katupon si former President Erap Estrada, dito man to sa Veterans Memorial
0: Hospital.
1: Medical Center.
0: Kung
1: sa may tanaw ni mo, ang PNP General Hospital, dilipod,
0: kuan
1: na,
0: na, na may kuwang gida na kuwang-kuwang na may mga kuwang di kasamang Ken ba ngawa nga naa sa mga private hospital sa,
1: pero at least example, ang tingali ba ang kanang ang iya bitong environment po na dili bitaw maka makapuno sa iyang sakit
0: mosan mas may dito siya sa kuan St. Luke's Medical Center baka ha o baka ha dito sa kanang hamas yung kwarta
1: dili po tingali no kay murag kwa na kay murag special na
0: special
1: kay,
0: sad but, sige sige
1: but at least dili siya matipon dito sa Quezon City Jail
0: ayaw lang ayaw lang ayaw lang taga na itong kwan ko kanang humanitarian ba consideration
1: humanitarian nga consideration
0: sige
1: okay. Samtang sa laing balita, ang upat ka mga kanis Senate President ang narawagan alas pagtapos sa power struggle sa Senado og namahayag nga nahingawa kini sa usa ka unstable nga Senate taliwas problema sa ekonomiya og gakuwang pagpagsalig sa institusyon. Sa usa ka statement sa mga kanis leader sa Senado nga naglakip sa duha ka mga kaalyado ni Senator Sherwin Gatchalian, diawag sa mga senador nga resolbahon ang krisis sa labing dali nga panahon nga ibase kun unsay anaa sa constitution, mga lagda nini og dugay na nilang gipractice diha sa Senado. Ang upat ka mga kanis Senate President nga appeal sa may pagawas ng statement. Mosi kani Senator Cuco Pimentel, Franklin Drilon, Senator Vicente Soto III, ingon man, si Juan Miguel Mig Zubire. Matod sa ilang statement, alang kanila nga nakahupot usab kani ato sa gavel, kon gavel kasamang
0: ayon. Nahimong kwan, Senate President.
1: Senate President. Mga former SPs ni sila. Matod pa nga nakasabot nga ang labing taas nga responsibilidad sa saka Senate President dili magpaghupot sa posisyon kundi dili ang pagbiya sa institusyon nga lig-on tinahod ug kanunay nga musubay sa balaod.
0: Kabalo ka kun saon ni pagbalik wag tango nila ang ilang pagpamulitika din ha. Kanabi taong pagkabahin-bahin ba dire ko sa side ari ko DDS ko ari ko unit team ko ari ko pinklawan ko. Inana nga mga mentalidad kasamang ken diha sa Senado. Para mabalik ang ilang kuan ang ilang digdidad.
1: Samtang sa pikas nga bahin na duga balita gikan sa kauluhan, gi-validate sa National Bureau of Investigation kan NBI ang taho nga si Senador Rodal Bato de la Rosa nakitaan nga nagsakay og yate paingon sa paisuting sa kaprobinsya. Si NBI Director Melvin Matibag wa mo sa lipoy sa posibilidad nga ang mga report posibleng gituyo para pagsaag sa ilang mga sakop sa padayong pagpangita kang de la Rosa. Si de la Rosa padayong nga nagtago-tago human nalut sa warrant of arrest gikan sa International Criminal Court isip co-perpetrator sa kaso ni atubang ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa ICC. Katapusan kini nakita nga bigawas sa Senate building karetong Mayo 14, pipila ka oras suman sa shooting incident sa Senado.
0: Alas 5.23 na. Wala na kuha nga kumpirmasyon ng Maracanang may kalibutan sa hungihong at doon pagsuway o atake sa palasyo karong Hunyo 12, dungan sa Independence Day. Sunod ning simana, sunod na Biyernes. Apa na Maracanang wala mo sa likway sa posibilidad may kalibutan sa Osaka Destabilization Plot. Si Paras Press Officer Attorney Claire Castro wa magtumbok og pangan sa iyang pahayag apan aga mga factions sa kanhi Unity Team Alliance ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. og ni Vice Presidente Sara Duterte. Way hunong sa pagpangatake o paglabay og mga akusasyon sa usag-usa. Si Castro na mahayag dili base sa usa ka post sa social media nga ang PNP nakadawat og intelligence report na kalabutan sa iyong planong pag-atake sa palasyo karong Hunyo 12 nga panguluhan sa usa ka religious sect.
1: Samtang katapos ang balita gikan sa kauluhan, dili na makaadto sa Amerika kasamang Arnold si kanhi Speaker Martin Romualdez. Pero di naman gini siya ka-travel karon kaya appeal man sa speech DO. Matod pa, gibawi na day sa Amerika ang diplomatic o tourist visa nga gi-issue nga to kaniya para makasud siya sa maungan nasud. Mao kini gikumpirmar ni Philippine Ambassador to the United States nga si Jose Manuel Romualdez. Hinoon matod sa ambassador nga wa siya matagaig dugang pag-impormasyon labot sa pagkansilar sa mga visa sa kanhi speaker nga iarasang igagaw. Ang kanhi speaker nagatubag og imbestigasyon subay sa giingon nga kalambigitan nini sa multi-billiones nga flood control projects nga issue.
2: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Kaya itong kapaparigoban, giparihanta sa lamantog ng herbal capsule sa Kabisayan o Mindanao, ang original koi herbal capsule, suplemento ng agikan sa palya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Nga may muhatag, may kailang kaligong salamas, kaligong sa atong immune system. Aro nga rita, dalaga masakit po sa ikaw nga nagpaminaw, batasan ha, ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Aro nga lagsik, ligo na itong kalawasan. Kaya ang original coil capsule matok ni Miguel sa mga balatian sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, stomach dysmenorrhea. bugun-bugun sa tutoy, o ang pagkabag sa inyong mga atay. Ang original kuwerba capsule efektibo sa nabigala pagparigon sa atong immune system. Di ta dali bigala nga matakbuyan sa bisan unsang matang sa sakit sa lawas. Gamikan sa mga vitamins granin sa pasama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original kuwerba capsule, aprobado kini bigala sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing, ang exclusive distributor sa Original Koi Herbal Capsule. Mapalit din gala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezon Metro Pharmacy, Ultramart, Tanang Branches sa Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, Dunay Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roseville Pharmacy sa Batulete. Mahimo sa rin niya may gala mapalit ang Original Koi Herbal Capsule sa Malunhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Survivor Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kabatis Island, Hero Pharmacy sa Olanggo, Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, ipiktibo pa!
1: Taas bomb presyon si Mudugoy, kabadunay hypertension, nabasan taas yung sugar, nabasin may diabetes kan yung rakamay baw. At taas level sa blood sugar, magkapagay kinis arterial wall, sumapalapot si Mudugoy sa nakarason, nga nung magka-hypertension ka umutaas ang imundugo. Ang diabetic hypertension, resulta kinis pagkabuta, pagraot si Mudkidney, ugdaghan pang komplikasyon, sama sa stroke, heart disease, dilipagay sa mga samad, pagkaputol sa tilubisan gani ang impotent sa mga lalaki. Busa nagpabuta ka magrabing imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, doon kinit charantin, gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung bubo ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, makapanindot ni simong katog, makapagpag sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, o guban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Ubistaw sa bang klinika, di alternatibo, medisina, and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakin may muntang dismedia ko sa Lam Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cellphone number 0975-079-5133.
0: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance. Ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus minerals Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kaayo para mapalig-on natong atong immune system. Kay kutas ang level sa vitamin D3 sa atong dugo, ang atong mga immune cells makafunction sa kinig maayo, makaproduce kinig mga panagang, mapatay kinig sa mga viruses, sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Mo nang kanadlawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, recommended ni sa mga medical doctors, 100% kinig mo sa America sa Life Extension Foundation, ang number one kinig atatak ng vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. Kung makinanglan ka nga magpakonsulta, pwede kang magka-visit sa mga Life Extension Medical Clinic. Kaya mga tagkinig libre o quality consultation kanaadlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na akinibimutang din sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Dokong Cebu Gospel Church. Desconsolasyon, doon po yung Life Extension Clinic na may mutang sa may ABM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee. Na Baguete City, na may mutang sa may House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, doon ka na sa may Kamanhak Terminal. Pwede po niyong makontak ang mga hotline sa Life Extension Clinic na sa yung dugang pangutana o katong gustong magpa-deliver o Life Extension Vitamin D3 sa inyong mga balay. Kontaka lang ang 416-1655 at ang 0917-318-1161. Sa pikas nga ba ni ka ba kanunay nga makonstipated, pag-inuman yung super fiber kay number one kini nga pangontra sa constipation. Sa ino po kayang andamon kini super fiber. Powder man siya o sa kasashay mo lang imix o sa kabaso nga tubig. O niya, pwede kang mainom ani kung aris sa buntag ka na before ka mag-breakfast. Kung aris sa hapon ka na before pod ka. Kung aris gabi ka na before pod ka nga matulog. O para mas nindot pag-inom ang resultas pag-inom ni mo sa super fiber, mas maayong idungan ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit ka na sa mga butika. Pilosab din na sa Life Extension Clinic.
2: Radyo mo nationwide.
0: Oras, alas 5:30 na.
3: hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
4: The wonderful supplement.
5: Biotrof Herbal Capsule.
6: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
5: Biotrof Herbal Capsule.
6: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
5: Biotrof Herbal Capsule.
6: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
5: Biotrof Herbal Capsule.
7: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
8: Naluoy mangguko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pagyud ang yang blood sugar.
7: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
8: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules. The wonder food supplement.
3: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
9: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
10: Tanggaling galing mo. Smart 2 Smart Dishwashing Paste ko.
11: Smart 2
10: Pritong ulam na masebo, plato at kaldero.
11: Smart
10: Tanggaling for every day.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
10: Tanggaling-galing mo.
11: Smart Dishwashing Paste.
9: Heavy duty linis bawat pahid.
12: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
2: The original Koi Herbal Capsule.
13: Ako si Rosalgita Harantilia, din nagpuyo sa Barangay Tinago, 61 years old. Naakuy ka ng guiter, niya ka ng analgi ang doktor na operahan niya, wala man tayo kwarta. Painom ko sa kumbana aning koy, sa katulos o sa kaadlaw. Moro to, ang akong ginom, hantod na, wala rin yun, nakapadayon ang guiter sa akong liog.
14: Wala na ibukol man.
13: Wala na jud, wala na kuy pamati. Daghan kaayong salamat sa koy nga salamat.
2: The original Koi Herbal Capsule.
15: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
16: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
17: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumakablog sa Charm.
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS.
2: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
18: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga mag-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
19: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
20: Para sa masulhay ng pagpamuhin,
19: Super Fiber.
20: Mabakal sa mga butika.
21: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
22: Hello, Washy!
23: Hello, Mommy!
22: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
23: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
22: Mula noon hanggang ngayon!
24: All you need is Pride! All you need is Pride!
25: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
22: ACS.
2: Zed. Health Report.
26: Health Report.
27: Nagpa-laboratory ko, akong sugar 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Pa, sugar ko usog. 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
0: Jen, Health Testimonies.
1: Health Testimonies.
0: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, ni Sandy sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney yun sa ayaw akong kilid na naka-hilid yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko ibatiyan. Nakahantog karo, nagminitin ako. Antog karo, naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isay sinta na kapin. Sabay na bis ka.
0: Zed Health Testimonies.
1: Health Testimonies.
0: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems, ni Sandy sa Zed Kogon Herbal Capsule o Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
4: Kidney yun sa ayo akong kilid na naka-hilid yung kogdo. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up eh. Wala naman ko ibatiyan. Nakahantog karo, nagminitin ako. Antog karo, naayon ako. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isay sinta na kapin. Sabay na biska.
5: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
14: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
26: Nagharaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong ibati.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
28: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
29: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
30: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Igala, nakakape na ka?
1: Kay mo na baka nga nibalik na o available na sa mga butikang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!
2: Breast cancer, ang delikado og mamatay ning sakit nga cancer sa mga babae. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Kung gahanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
4: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
5: Bili di ko kaklaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, ya bii maigmata sa bumian.
6: iBerry mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
7: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
8: Oras sa mga kasama na 5:40 na.
9: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Ang regular ka pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system. Depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 di sa itong dugo, makafunction sa bugmayo ang itong mga cells, makaproduce kinig panagang, makapatay sa viruses sa dipakinimo sunod sa atong cell wall. Busa, inom ka dadlaw, duhang ato na sa tulog ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ang kinama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Ug number one nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, nari ni Mutang sa Sosmini Boulevard, dool sa Cebu Dock ug sa Cebu Gospel Church ug sa Konsolasyon, nari sa EDM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bang sa Jollibee. Pwede pwede po may gala dito sa Dakbayan sa Dumaguete, sa House of Taft Building sa Top Street sa Barangay Utsuruol sa Kamanhag Terminal. Ay magmatawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life.
10: Ato sa gato nga itong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian o healthy kayong kape, kining Vita D Plus Coffee Mix. Kay kining pinakaunang kape, kining dunay sagol ga vitamin D3. Mauna magkakapina ka, magka-vitamin D3 pagyod. Plus, dunay kining Reishi Mushroom Extract. Kadoy mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties. Ngito ang kining mga polysaccharides o triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pa yung kini o mangosteen. Fruit extract, magkabato kini sa oxidative stress o kinidali kapag dao sa itong mga selula. Gumika na sa sobrang ga free radical sa itong lawas. Mo ang manapiga, mga pigarita sa isbuntag ang atong imnon. Mugin ang Vita D Plus Coffee Mix. Kay makakapina ka, magka-vitamin D3 pagyod. Papalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-laing ng mga butika. Pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
9: RMN DYHP Police Plate Ronda Presinto.
10: Tulo ka mga hugna sa aksidente sa mga motor karong kadlawon sa Braglahi ganapit dinhi sa Sugbo. Atong paminaw ng report gikan ni Radio Man Paul Lauro.
9: DYHP Tatak RMN Report.
11: Radyoman Arnold, ang maong hitabo nakuhaan jud sa atong Eagle Eye ang maong insidente. Una, mga pasado alauna diya sa may S Osmania Avenue B Soto la dumbol kining usa ka motor sa usa ka garbage truck atol sa ilang nga biyahe atol nga go signal ang garbage truck ang motor nga diri sa luyo kalit ning ni dumbol kay wa makabreak laangol jud ang driver sa niini pagka mga alas sa 2:52 diri sa may MG Cuenco Avenue sa may Popjan Disikan Popjan Paul Disikan motor sa ni na involved ining maog aksidente padong og lahog ni ang usa ka motor unya nagkaigo ni sa laing motor nga mupadong pog Mandawi area pagka mga alas 3 pasado diri sa may Popjan Paul Disikan Japan F Kabahog Cardinal Rosales diri ni dapit sa may Kasambagan self aksidente usa ka motor ang kusog kay nagbigan makita diha sa Eagle Eye nga kalit lang ni lupat diha sa Center Island polos na angol kining mga involved meaning mga aksidente karong kadlawon sa managlaing dapit sa Sugbo. Kasama mo sa kapulisan sa Sugbo Ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
9: Radyo mo, nationwide.
8: Oy, dara! Atong pangutana, karabuntaga rin. Pangutana na to sa atong answer to win na promo, karabuntaga. Sa itong ngayon, may gala ni Auntie Claire kagahapon. Nga karong pizza 12, may gala sa Hunyo. Doon ay, kwan? O saan to? Hulga nga, o saan to? Hulga sa pag? Ha? O saan hulga nga nadawat sa Maracanang? O saan hulga nga nadawat sa Maracanang, may gala? Karong umabot nga pizza 12 sa buwan sa Hunyo at hulgyod sa Independence Day. Comment! Agi nyo haga mga tubag, mga kasama sa itong nagpanayin nga broadcast sa unang radyo ng balita. O niya ay kalimot ha, pag-follow o pag-like may gala sa itong Facebook page sa DYHP RMN Cebu. O sa itong ngayon ni Ma Auntie Claire, nga doon ay hulga may gala nga himoon ang kampo sa kuan, kining kampo ni Sarah Batong ngayon niya kasamang Ken. Ha? Ah, oh, mga religious sect na ito. Oh, religious sect. Dili to kuan, religious sect. Na ito'y hulga nga unsay buhato nila sa kuan, kining karong umabot nga Hunyo 12. Unsay himuon kuno nila mga kasama. Karong Hunyo 12, unsay ilahang nga buhaton. Na ito ganina, nalimot lang ko pahibaw ninyo atol sa itong answer to win promo. Ah, kana. Oh, kanang atubag, oh. Kanang sa Malacanang, oh. Mana siya. Sundan ninyo na. Ah, kana. Sundan ninyo na. Kana nga mga atubag, oh. Mana na siya nga atubag. Kanang may katapusan nga Malacanang. Mana na siya atubag, mga kasama. Ala itubag ninyo hantod sa lasay sa dag sa buntag kay atong irapo ng inyong mga tubag mga kasama sa atong answer to win na promo. Ana kuan ba murag US nga gi-attack ang Iran. Mara siya mana. Mara siya tubag. Samtang sa bigas bahin do garitali sa mga balita. Alas 5.46 na, mga dance sa sudan sa Sugbong, tamnan ng mga kahoy. Gisiusi, yung ilan na sa pipila ka mga buhatan sa kagabanan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyo Manila, Bulon.
9: DYHP, Tatak, RMN, Report.
12: Iilan na adaptin sa kadalanan sa Kabay Sugbo at abdan o mga kahoy sa masunod ng mga adlaw. Kanisuwa isang tinguhan ni Konsehal Alvin Arcilia alang sa urban mass tree planting. Tumong ni inibaw ang paghatag o landong sa kadalanan. Gawa sa pagpalikon sa mga lakang sa syudad batok sa baha. Matod ni Arcilia, nakip sa mga daan at abdan o mga kahoy na sa North Reclamation Area, Carbon Area, Manalili, Colon o guban pa.
13: Tibok North Reclamation, apil ni Dapit Mabolo Area. Niya, ang pinakanako nga challenge ling ang kaning dapit sa Carbon Market o Colon, kanang may Manalili. Mauna tanaw nga atong tamnan po. Kanang mga eryaha diha, usa sa ko sa flooding, mura na tayo naghimog swimming pool diha, kay puro na simentado. Mauna nga tayo nga mulungag takilid sa karsada para maka-absorb ang yuta.
12: Si Konsehal Alvin Arcilia, nilunga ang Konsehal nga ina ipaabot karon mo na lang ang markings na imoon sa City Architect's Office sa mga rapit na may mong katamnan o mga kahoy sama sa Nara, Baraba o uban pa. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balonos, DYHP, Tatak,
9: Radyo mo nationwide.
10: Kato sa Libre School Supplies, gaya po na po sa Lapu-Lapu LGU, alas sa matinon ang sarasoy ng syudad, mamahimong susihon sa One Lapu-Lapu Super App. Kasama mo sa balita, Radyo Man Raymart Pugo.
9: DYHP, Tatak, RMN, Report.
14: Kini nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, gipahibaw ni Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chan nga mamahimo ng susihon sa mga ginikanan ang status sa iapod-apod nga libreng school supply sa lokal nga kagamhanan sa naasing syudad sa One Lapu-Lapu Super App alang sa mga tinun-an nunot sa nagaduol nga pagbukas sa klase sunod semana. Ang maong inisyatiba gihimo aron matud pamaminusan ang gastuhan sa mga ginikanan sa pagpamalit og mga kinahanglanon sa ilang mga anak karong ting klase. Matud ni Chan nga ang mga upunganon nga ginikanan mamahimo nang mugamit sa ilang One Lapu-Lapu Super App aron maka-check kung kanus ang ma-release ang school supplies nga ihatag sa LGU alang sa ilang mga anak. Alang sa dugang kasayuran kalabot sa maong programa, kinahanglan lang i-download sa Google Play ang One Lapu-Lapu Super App alang sa mga Android users o mubisita sa https://citizen.lapulapucity.gov.ph ang mga iPhone users. Sa nasayran, magbukas na ang school year 2026-2027 karong Lunes, Hunyo 8. Kasama mo sa dakbayan sa Lapu-Lapu, Rajuman Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama, sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini ri shea mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix o extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket o sa Tanang Branches Alturas Mall sa lalawigan sa Bohol.
15: Radyo mo nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. TYHP abroad ngayon.
16: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita.
17: Ni pagawas og open letter si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ngadto kang Russian President Vladimir Putin, dinhi sugyot kini og talk saling sa duha ka mga leader aron makakabot na og kasabutan pagtapos na sa sobra upat ka tuig nga giyera sa duha ka mga nasod. Apan ipasidaanon sabi si Zelensky nga anna magigbato gihapon ang Ukraine kung lahi ang mahitabo. Ang maong open letter nga matod sa buhatan ni Zelensky napadana sa ubang mga nasod lakip ng Estados Unidos. Nagkanayon nga mayuriya sa mga Russian ang ikapuy na sa pagpangataki sa Ukraine, di na sinati na ang kakuwangan ug lana. Ingon man pagsaka sa inflation sa maong mga nasod, gimugatan sa Ukraine nga andam na kini alang sa pagkabot ug maluntarong kalinaw tali sa Russia. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radio Man Marie Isa Abadies, DYHP, Tatak, Amen.
16: Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno o wanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Radyo mo nationwide. Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Oras sa mga kasama na 5:53 na.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. pagkadungog na ko nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
21: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
22: unique toothpaste for brushing every after kumain.
21: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
22: Ngipin ay Max talaga, Max protectado pa.
21: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
22: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max alaga, Max protectado pa.
21: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
24: Life Extension Vitamin D3.
25: Linodia Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gin.
24: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
1: Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
15: Mabibili sa mga butika.
1: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
26: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa 2-8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: Oras sa mga kasama na 5:55 na.
15: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
8: Mga kasama, di ginapugnan nga mutaas ang atong edad. Mailhan na nato na nga idara na ta kay na natin masinati ang mga sakit sa lawas nga kanito sa batanon pata wala nato ni kimabatsyagi. Musakit na nga itong hawak, sakit ang likod, dali na ligo na nga itong panuhod, sakit ang tangkugo, kay taas na diay ang atong blood pressure o ang atong blood sugar. Hanap na ang pananaw, usahay sakit ang mga lutahan. Unya, mapektuhan na magyod ang atong mga buluhaton sa balay, kay naa naman tayo ipamati sa lawas. Dili sama kaniyan itong sa batanon pata. Daganon na nato, may galang taas nga hagdanan o ang bukid nga balay kapoy. Muna nga nakinhanglan taga ngilngig nga maintenance. Kay baguhay pa lang ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypuy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag adlaw. Ingon na na dyan siguro ang magkaidara na. Ilabi na kung may gihambi na nga balatian sa masa diabetes o high cholesterol. Muna nga nagamit ko og maintenance medication. Naginom ko og vanular. Kaya doon na kini 5B vitamins in high level. Vitamin B, B1, B6, og B12 nga makatabang proteksyonan, may dugang B2 og B4 para tabang murindot sa kasing-kasing og kolesterol. Ubanan sa maayong diet og ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong mga doktor kamahin sa Vanular. 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamins o vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Balik na sa itong mga balita, disaster preparedness seminar sa Kasitiyuhan sa Dakbayan sa Subo. Ibaigayo na sugod karong sunod simana. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolono.
15: CYHP, Tatak, RMN, Report.
27: Ibaigayo na disaster preparedness seminar sa Kasitiyuhan sa Dakbayan sa Subo sugod sunod simana. Kinigawa sa training sa basic life support o guban pa. Matunay ko siya, Dave, tumulak na ang mupa sa ugdan ini. Mao ang mga responders o sintak ka mga barangay sa syudad. Kaya na makapangandang magkatauhan sa Dakbayan sa bisan unsang katalag.
28: Para paghatag og kahigayonan ng katawhan, makapangandam sa bisan unsang mga katalagman. Gi-empower na nato ang tanan ng mga barangay responders.
27: Si Konsehal Dave Tumulak, ang katusan ng mga barangay responder sa syudad, gitahasan sa pag-ila sa hazard o vulnerability sa taksi-taksa ni ini ka barangay. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radyo man, Eli Walanos, DYHP, Tatak, R.
2: Radyo mo, nationwide.
3: DYHP, kalakaran sa larangan ng kalakalan.
16: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kini, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita,
17: posibleng doon ay mixed movement o lahi-lahi nga paglihok sa presyo sa lana sunod simana. Base sa Mean of Plus Singapore Trading o average sa foreign exchange sa milabayang upat kaadlaw, gibana-bana sa mga tinumdan sa oil industry ang mix movement sa presyo sa lana. Din ang diesel posibleng musaka og balik 4 pesos ngadto sa 4.50 ang matag litro, samtang ang presyo sa gasolina posibleng mukunhod og balik piso ngadto sa 1.50 kada litro. Ang gipanglantawan nga paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo posibleng tuod kini sa kalambuan sa gihimong mga negosasyon og panagsabot tali sa Amerika ug Iran alang sa pagkabot na og kalinaw. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tataka Ayman.
16: Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
18: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod ka ang SED Panyawan Coffee Mix at dunay tulok ang special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties. Mangustin nga puno sa antioxidants ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito ito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo nationwide.
8: Samtang Cebu City Transportation Office kung CCTO mo padayon sa stricto o pagtaas nga pagap o patas nga pagpatuman sa traffic rules and regulations sa sunod. Kasama mo sa balita na Jumanay Libonon.
3: DYHP Tatak RMN Report.
27: Ipadayon sa Cebu City Transportation Office kung CCTO ang stricto o patas nga pagpatuman sa traffic rules and regulations sa syudad. Kitalawa sa labat ng mga pasangil sa mga muhatan nga sagad pangdakpo nini maulang ang mga nagmaniho og motorsiklo nga nakalapas sa balaod trapiko. Matun sa labaw sa CCTO nga si Raquel Arce nga sila hugot kinitamot sa direktiba ni Mayor Nestor Achival. Kini mao ang stricto og way pagpihig nga pagpatuman sa traffic code sa rakbayan og pagdakop ni bisan kinsa nga makalapas niini.
4: Padayon ang strict enforcement sa balaod trapiko. Wala jo exempted bisan kinsa.
5: Nga makalapas sa ato ang trapiko.
4: Balaod trapiko.
27: Si Raquel Arce awag sa labaw sa CCTO ngadto sa tanang motorista nga motamod lang sa traffic rules and regulations sa syudad aron dili makatubang og problema. Kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radyo man, Eli Balanos, DYHP Tatak RMN.
2: Radyo mo nationwide.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
8: Ay, congratulations sa atong winner kanabutaga, oh. Ay, ang atong winner kanabutaga may ganas sa answer to win na promo. Nasakto yung tubag mga kasama kay Atakihon na Marakanyang. Ah, daghan kay nakatubag may gala Atakihon na Marakanyang. May ang ganyan nga tumang kwanay mga listener na to. Attentive kayo. Kuha tala na itong mga gipang-istorya dali, oh. Ang atong winner kanabutaga, mga kasama. Karo tataon kay Aris at Tamay Galas ato ang pag-asa baktan, ha? Pero atong winner kanabutaga, si Evie Laos. Evie Laos, ang atong winner kanabutaga. Congratulations, ma'am. I-chat lang ang atong page sa DYHP o niya i-send ang imuhang name, imuhang tinuod ng ngalan o ang imuhang cellphone number para sa GCash. Ah, congratulations, Ma'am Ivy Laos. Karong buntaga atong winner sa atong answer to win promo.
6: TYHP, una sa lahat, weather update.
8: Ato sa sero may kilala sa panahon din sa ato, pinagin sa pagbanabana sa panahon sa pag-asa DOST Visayas. Nasto linya ka na may kala si Ma'am Ana Dumdum. Ma'am Ana, may butang.
7: Yes, may buntag sir, may buntag sa tanan ting paminaw and makitang weather update. Update sa atong pagyong ginamonitor na si Tropical Depression Esther as of karong buntag na ang kini sa may 380 kilometers north-northeast sa Itbayat, Batanes and ang galihok pa east-northeastward sa Gicos Junior, 15 kilometers per hour. And sa samtangan, wala tay isa nga wind signal kabahin or related ni Tropical Depression Esther. Expected nga magawas na si Esther sa to area of responsibility, north over area of responsibility sa may karong hapon. And so far, wala sa niya nag-apektar dili sa Kabisayaan. Nabain hangin habagat, napadayon sa apektar sa may northern of Central Luzon. So, dili sa Kabisayaan, makasihati agita o punang sa panganurun na to sa madag-umong kalangitan. Bata doon natin chance ni mga patak-patak na pang-ulan o kanyang mga localized thunderstorms, especially sa kahaponon na or sa kagabihon. And ang hangin sa kadagatan, hinay nga ito sa sarangan na hangin ng mga pasalabi o ang kadagatan nga na sarangan ang pangalon. Isugbo ang kadagatan na ay paghunas alas 6:45 sa buntag and mutaob inig alaw na 40 sa hapon. Temperature forecast is nasa 37 to 33 degrees Celsius. Eh, nangari nga nila ako musala pa na sa size options pagkahapon nun. Mga itong latest, kinisana dumdum, maayong buntag, dagang salamat.
8: Mama na, madag-umod o maulan nun tarong adlawa?
7: Kung ano sir, igang tayong nibuntag sir, ba't natin mga chance sa ni mga
8: hapon.
7: Thunderstorm starting sa hapon.
8: Okay, salamat kay ma, may buntag. Okay, si Mama Ana Dumdum sa pag-asa ni UST Visayas.
6: TYHP, una sa lahat, weather update.
8: At may galang itong nga nagat sa panahon na niya kaya itong nga pagpanaguman may galang ipanahanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kabisayan ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luya o ginseng. Ngamay mo hata may galang sa awas, kalagyan sa itong immune system. Ano nga dito naling ang masakit? Busa! Batasan na ang pag-inom sa original koi herbal capsule nga mapalit sa tanan ng mga butika sa barato kaya nga presyo. Barato na! Ipikti mo pa!
10: Ay ko adunay daghat og sinsimulawas mo dili ka regular magpagawas imong hugaw dili ka mailisan mabuti imong tiyan makasinati kag insomnia para gid sa kalawasan og lutahan ipagyod hamit sige mong kutis poor memory excess weight chronic respiratory or sinus problems sige man ang pagkaluya sa imong tibok lawas busa wag tanga kana mga toxins sa imong lawas para imong maangkon og maayong panlawas pagino matagadlaw og G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakuso.
8: Happy birthday karon ni Mama Berta Tanodra. It's 83 anyos niya karong adlawa. Greetings from Maricel Tanodra, Himarino sa barangay Bakid, Gihulngan City, Negros Oriental. Onya napilain diri. Magbuntag kasama Arnold, minaw mi diri sa pagpasilong sa paradise. Parehong ko greet ni Bergy Humawas. Genevieve Ronella Camus, Rani, Rene Arnejo, Danilo Camus, salamat sa pagmasa ikan ni Belinda Camus. Wala mati oras, og happy birthday ni Mama Teresita. Di parini ikan ni May Lorraine, di parini og Papa Rito, nga naminaw karon sa Toledo City. Wala pa tayo oras, Megala, sa kanan lang, sa kanito mga parosa, sa DYHP, aramin sa buk kami ang inyong mga tigberita.
10: Kinagin yung Radio Man, Kang Galinea.
8: Ako sa inyong Radio Man, Arlo Samante, magpasalamat sa inyong pagpaminaw, hangtod sa Lunes Pohon, sa samang Takna o sa samang Sibianan. At ang inyong kalas kasama at ni Rufil Fernandez Banyo, na musunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang tanahan, Daigang Diyos, praise the Lord, hallelujah, happy weekend!
6: Sabagadari. Pagutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Good vibes, mga kapamilya. Live on air. Kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
2: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
1: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
2: Oo, kayo. Mabati gid nako nga naay suportang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Yeah!

0: si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
1: Hello, Washi!
2: Hello, Mommy!
1: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
2: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
1: Mula noon hanggang ngayon!
3: All you need is Pride! All you need is Pride!
4: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS!
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
7: Oras sa DYHP RMN Cebu, alas 6:16.
8: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
8: This time check is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
8: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Joy, New Joy Swakto, now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
9: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
12: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
8: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
8: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
13: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Attorney Rufil Fernandez Bañok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
7: Non in imposumos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundi aron sa pagdatig sa kamatuoran.
8: Straight to the point.
7: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa babot sa Tungsibya, sa tibuok kalibutan via internet. Maayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanot.
8: Straight to the point.
7: Kini lagi punyo busog kalagad sa kahanginan kasama ang Rufil Fernandez Bañok. Maoy paday makikuban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw kalamhiga lang nga Sabado og pizza size na nining buwan karon sa Hunyo tuig 2026.
8: Straight to the point.
7: Sa gihapon natagan tagpagtagad ang mga issues kamay labot ang lungsod. Nagbaga mga expose, naguna mga reports. Dinhila mga gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon og inyong tulumanon.
8: Straight to the point.
7: Nagunas tumaiskutanan karong nga buntaga mga kigsunan. Tropical depression nga si Esther nagpabilin sa iyang gikusgon samtang anaas kadagatan sa silangan nga bahin sa Taiwan.
8: Straight to the point.
7: Posibleng magkagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility karong buntag.
8: Straight to the point.
7: Usa ka lalaki ni puspo sa kaugalingon niyang amahan. Sus, Ginoo ko. Oga na kabsan gyud intawon sa kinabuhi. Dito ni Mahigala sa may Barangay Basak, Lungsod sa Badyak.
5: Straight to the point.
7: Ang lason sa iyang kasuko, mao nga wa siya mabahini sa halin sa lubi.
5: Straight to the point.
7: Uyawa ining anaka, mga higala, mauhon. Tagatanig pagtagadrom, kamuntaga, sab sa atong pabanuban, mahigala ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
7: Samtang Department of Education, dinhi sa lalawigan sa subo ni Angkon, nga ang reading comprehension, nagpabilin nga dakong hagit, alang sa mga tinunan sa subo, o sa ubang bahin sa Central Visayas.
5: Straight to the point.
7: Samtang sa kauluhan, Senador Erwin Tulfo ni bahad sa mga senador nga iyang ipadakop. Kung muhimo kini og hearing, hiring-hiringan kuno sa Blue Ribbon Committee.
5: Straight to the point.
7: Ni bahad si Tulfo nga kung dili mapatuo iya ning kwilyuhan. Uy, kuyawa. Iyang kwilyuhan, iyang alsahon o palayason gikan sa session hall. Suga sa din Tulfo dahil mga sukit di kuminawag maohon. No? Ang ato lang pinasubay na tas balaod, ganyan man sa civilized sa society. Kangilad ba sa kayong paminawon, mahigala ang atong mga senador, magkwilyuhay na dahil, ha? Unsa man ang pagkasultin Tulfo, kuan yun eh, ato ning klarohon ha? Kay medyo mabutang ta ni mga kalakiha, mga higala o uncivilized nga lugar ining kalakiha da.
5: Straight to the point.
7: Katanig pagtagad na butaga mga kaigalaan sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
7: Kunya ka ng isog ka nga naakas lugar. Ha? Pero isog nga waas lugar, medyo lain pong paminawon kay. Ako i-explain ha, unsa may isog nga naas lugar o isog nga waas lugar. Kanabang doon na kay rights mga kaigalaan, pwede ka mangisog ka ng nasubay kas balaod, no? Pero kung waasag ka masubay sa balaod, medyo foul pod, no? Karabutaga, itong isgutan ay punto por punto. Ah, punto por punto. Aron nga maklaro, tanay mahigala. Kay, maumani ang lintungan ay sa tanan, nga mula nagka-guliyang ning karakiharon mga kagilaan.
5: Straight to the point.
7: Katanig pagtagad, rabutaga, sab, sa atong pagbanuban, sab, nining atong tulumanon, ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
7: Samtang sa laing bahin, Amerika, ni kansilar na sa tanang visa, ni kanhi House Speaker Martin Romualdez.
5: Straight to the point.
7: Sandigan bayan ni tugot og hospital arrest alang ni kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan tungod sa kadaghan na niining mga sakit nga ning gawas karon. Matod pa apil ang sakit sa kasing-kasing, hypertension, diabetes, chronic kidney disease, stage 4, prostate og uban pang mga sakit nga ning gawas.
5: Straight to the point.
7: Nadarig pagtagad sa karong buntaga mahigala sa atong pagbanuban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
5: Straight to the point.
7: Kini og uban pang mga eskutanan niyo, mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu, 612 sa dial sa inyong mga radio sa 93.9 IFM. Yo!

0: Your power singing diva sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo,
1: pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Giniling, bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
5: Mami, undangi ang drama.
4: Angeline.
5: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami ang masustansya.

0: sa timpladong sarap, kaugtyot ka!
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na la 6:31 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the
2: ato
3: point.
2: Sa dawaton mahigala ang report karon sa kauban on board sa patrol. Di ay usa ka lalaki gidunggab o libod suroy sa may kasambagan ng dakbayan sa Subo. Paita ini sitwasyon na mahigala. Paminawon taon na ang kumpletong detalye sa report. Kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
1: DYHP. RMN Report.
4: Radio Man Attorney Rufiel na itabok ni Dias May F. Kabahog Street sa kay kasambagan ingatong dakbayan sa Subo pasado ni alas 8 kagabi apan masado na alas 9 na dawat sa kapulisan sa Mabolo kining laog yung report matod sa Mabolo Police yung manila madawat kining alarma sa pagpanunggab dali na ilang gidagan dito sa lugar o ilang naibawaan nga ang biktima mao si Jack Mahinting Arco 30 anyos kataga barangay Kasuntingan dakbayan sa Mandawi nga naangol o nadayod sa tambalanan. Samtay kinigingong libut suroy, usa ka alias Eric Ball. Huwag klarong address na ay address mo city o niya magsuroy-suroy lang ni. Ibisigar pa sa kapulisan niya nung gidunggap sa suspect na libut suroy kining maog ka biktima hangtod ni ining atong pag-report. O niya itong unang report sa kay sa atong RMN Patrol o Manny Speed Pilot Jesus Umampong. Ako inyong radio man Paul Lauro, DYHP. Tatak RMN.
1: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
5: Radio Nationwide.
2: Okay, salamat. Radio Man Paul Lauro sa imong report. Alas 6:32 na, standby sa ato pagbalik.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
4: May budget. So

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong takna mga kaigsunan, alas 6:36 na mga higala sa atong pag-uban-uban karon nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
4: Straight to the
3: point. Alita mga higala sa atong mga hisgutanan rumbutaga, no? Kay naunsa naman ni atong nasod rong kalakiha mga kaigalaan, nagkaguliyang naman ni mga sukit tigpaminaw nga labi na dito sa Senado mga kaigsunan, no? Doon ay tinukmuray, doon na mga higalay mga nahitabo nga kuan medyo lain paminaon ba? Ang ato lang, rule of law lang ta. Ha? Para niaman ta sa civilized nga society. So, ato lang tagag-pagtagad. Rule of law lang. Unya, inanay mahigala nga medyo na yung mga area nga murag magkagubot. I hope ang Supreme Court mo sulod na ani daykin. Ang ato lang pahinaot nga ma-resolve Supreme Court. Kaya doon ay mga issues mahigala nga kinini ang Supreme Court maoy maka-resolve, no? Kaya rule of law man ta. Ato lang pong paminaw ng Supreme Court, no? Kung unsay pamahayag mahigala. Sila may court of last resort. Unya, kung panalitan, doon ay mga dissenting opinions, kasabutan, no? Nga, lailaig mga positions, but sige lang, atong respetaran kung unsa man galing mahigalay mabutuhan, doon na mga higalay voting himuon to Supreme Court, dili unanimous panalitan, murespekta whatever decision nga ipagawas mahigala Supreme Court sa mga kaso. Now, in the meantime, naglain-lain mag-o mga positions, no, ang matag-usa. O sa ako nangingon, ang mismo gani mahigala ang Integrated Bar of the Philippines, may pagawa silang ilang kaugalingon nga statement, pero maulagi na, no, nga sa kadaghang abogado mga sukit di paminaw, kini, klaro-klaro lang gini, no, patinaghan naman ginato tibuk Pilipinas, doon na tayo mga officers sa IBP. Ato sila mahigala ang respetaran sad, no? Ito sa kauluhan, ipagawas ang statement mga higala nga ila po to. Mahimong mo agree ka o dili, pero ila sa to higala. Ito nasa sang respetaran, ana. Pero ingnon ta mga kagalaan nga kanana ang antanan niya mga lawyers, mauba na mga higalay posisyon, ingnon ta nga dili. No? Kay waman makonsulta sa giyon, antanan niya mga abogado labot, ana.
4: Straight to the point!
3: Ila na po na nga posisyon may higala sa mga officers, nga to adito, niya sila man maoy mga officers sa IBP, so kunuhay nagdapod sa ngaan sa IBP. Well, respect na lang po nila kay pila man sa kabog na yan, pero talaghan naman ang lawyers Pilipinas, no? Lain-lain tag mga positions labot ani mong kaso. Ako, dito sa itong sibiyanan DYHP, sa ako nangingon, kadaghang mga higayon mahigala, malain ang akong opinion, tuwa mo kay problema na. Kaya mo stand man ko sa ako mahigalang baruganan, base sa ato na hibawaan sa balaod, o base sa aktual na itong experience, o sa sincero na ito nga pag-evaluate, sa balaod mga sukit tigpaminaw. No, kay siyempre, og mingon kag mga lawyers, daghan man mga higala, nya depende po na kung kinsa nag-hire nimo. Panalitan mahigalag dunay mga kuan, mo hire mga kagalaan, mangita po ka og unsay depensa para ni ana. Pero sa atong kabahin, diri ang mga higala nagsultita, diri ang mga kagalaan sa kahanginan, ni atas tong programa on air ta mga kaigsunan, ang atong gituhan unsay sakto base sa atong nahibaw-an sa balaod kay bisan asas Pilipinas, mga kagalan, palihalam tang librong gibasa.
4: Straight to the point!
3: Mabitaw karon mga higala nga nauso na kining internet ron, mapatas na tanan, kabantay mo mga top-notchers sa bar exam, dili lang, taga Manila, dahil daghan na probinsya. Ano man, na naman tanan, equal naman na tanan sa internet. Ang imo na lang, di lang yung kamutapol, ugbasa, okay yun. Na tanan. Lahi ba sa una, mga higala nga, mas kompletos lang mga basahon dito, karon na tanan eh. Ang imong pagtuon na lang. So, parihala taglibrong gibasa tanan. Ang ato, ang pag-interpret, medyo magkalahi siguro ng interpretation, lain-lain po mga higalag, mga interest po mga kagalaan, no muna nga doon na po ipahaom sa imong interpretation. Nakining ato, sa ako nang ingon, malahi ta, kay labi na ni ata sa Sugbo, kita mga higala, frontliner sa mga kaigsunan na itong mga kabos, kasabot sa kinini ang aktual nga panghitabo sa ground. Muna nga, kinini ang malahi-lahi, mga higala ng atong opinion, usahay. Usahay magkapariha, usahay di magkatukma, pero importante nga, naa ang pag-respetalay.
4: Straight to the point.
3: Daghan ganin mahigayon, mahigala ma. Lahi ko ako rausa malahi day. Sa mga butanta columnists. Sa mga columnists mahigalas, dito pa ko sa Cebu Daily News, Philippine Daily Inquirer. Tanan columnists mahigala, lahi ilang opinion ako, lahi ko. Isang karong ganin sa pamantalan The Freeman, walang ko kasubmit o columns kinikaroon kay Krabbing Kabisig yun. No? Nagsunod na rin doon ka kuning business nga ako kasubmit. Na, hindi madaha sa oras. Pero, walay problema. Nya, ang atong friendship na aragi hapon. Ha? Kabantay ka rin. Misag tanaw ka sa kulom. Ako rin malahig balugan na say. Pero wak makumbala ka na because I can stand my ground. I can stand mahigala. May arguments mga sukitig paminaw. Makadefensa ko sa akong baruganan. Now, ngarita mga kagalaan ng mga panghitabo sa Senado. Of course, ako nang giingon, respetara ilan ta, respetara po ko sa baruganan sa uban, pero mo ni akong posisyon. Base mahigala sa balaod, punto legal, back to basic. Kay kinigod mga higala ang hisgutanan, labi na kato mga mutik padong sa bar exams. Ang teknik ginagod mga higala na may daghan mga naminaw na to mga kagilaan nga kuan labi na mga estudyante, labi na mga estudyante pa sa College of Law or kadto mga higala mo take pagbar exam. Mao ka na nga, kanang problem, kuwaon ni mong formula. O sa math pa, di ba? Kuwaon ang formula, kay inig hatag mahigala sa problem, nigsugat ni mo, lahi man ang problema. Pero kinalan, kasabot ka sa formula. Mao gaya po ni mahigala sa law school, labi pag mo take pagbar exam, mao na nga nag-exam, mas maigyan niya, nganlan ni mo og si Mr. X, si Mr. Y, ana, why nga nga, kuan kay usay, man, usap na ko, butangan mo, si Sara Duterte, mo kaglahi na imong kuan, uy, ana, involved lahi naman eh. Irwin Tulfo, butangan na imong gan, malahi ang imong posisyon, kaya na naman mga biases. So muna nga, inighimo kag problem, ako nag, tulok mo sa kong mga kaigalaan sa una, inana po niya, di lang ka mo hatag o mga nga, mahuan, di lakros ba ka, ana. So muna, sa bar exam, Mr. X, may adto ni Mr. Y, ana lang. Kaya kisa may correct. Kaya aron nga wakay bias, balaod yun may imong tanahon. Kaya doon na gani, imo na gani po lang si Mr. X, mo na si Duterte, si Mr. Y, mo ni si Caetano, si Mr. Z, si Wingat Salian. Mausap man imong kon, kaya dipindi man si imong biases. Mura ka, uy, labi pag suko ka panalitan sa mga Duterte, inig-answer ni mo, lahi na. So muna nga, di na ito butang ang mga pangan ang dito sa exam. No. So, kinini ang ato, tanawang itong balaod mga kagalaan. Ang atong position mo ni, back to basic ta. Back to basic lang sa tanga, no? Tungod kay, naman tayo mga jurisprudence. Ang technique ko din ha, mga kaigsun ako, mingo, atuuhi lang ko kay 2 months lang akong leave, ganyan take ko bar exam. Ah? So, kinalan pagbasa, tanawang yun ako daang formula. Lahi-lahi man, kay doon na may mga estudyante nga, full-time yun sila, mga higala, estudyante. Ako, kabaho mo na sa Indayken, galing niya, di naman ko sa DYHP, nagtrabaho. Tingbar na mga kagilaan, bisag sigig review, mga kaigso na, sige pa man kong trabaho. Gitagaan kong 2 months leave. Take kong bar exam. Muna nga, siguro ginako, nga ngari mga higala sa basic yun. Ang mga namina na koron nga padong mo take bar, tanawan nyo ang basic, back to basic, back to basic. Then basa jurisprudence. Unya na kong ma nanakay foundation sa basic. Sayon ang pagbasa sa mga Supreme Court decisions, mga jurisprudence, kung kasabot ka sa basic. O sa math pa na ba? Tanawa na yung formula. Timan yung formula. Kaya bisag unsa nga problem mo sugat ni mo, ligon man ka, kasabot man ka, because, kaya bawa ka sa formula. Ayaw pag ditso dito, kung tingala ka, mo nang uwan, malibog na yun, diri ko sa math pa, malibog. Unsa man yung kalakya, lahi naman po yung problema. Of course, but ang formula, timan eh. So, muna yung mga kagalan, ha? Ang mga padong mo take over exams, back to basic mo. Muna akong advice. Back to basic yun. Back to basic. Then, basa ta jurisprudence unya. Now, unsa man yung mga basic mga kagalan, isguta na to in yung kaso ron. Initabo sa Senate. Back to basic ta sa Constitution. Atong i-chap-chap ang Constitution no mahigala. Para klaro lang yun. Prangka-prangka ang pag-istorya straight to the point ni. Unya, lain pa ang kaso ng Avelino versus Quinco. I-discuss ta na unya. E paulahi lang sa ato ha kay jurisprudence sa mana. Jurisprudence sa mana. Unahon tao sa ang basic aron nga masayon ang pagbasa sa Supreme Court decision. Ato ni tagag pagtagad mga sugitig paminaw. Okay. Ako na nagipandam ni names. Nato pang pagkahitabo yun. John 3. Pagkahitabo sa John 3 mo ito may galang kudita. Si Wingat Salian maoy ilang giilik nga pro-tempore. Unya pagkaugma mo to ang kwan. Pagkaugma dayo na ano eh. Gipandam ko na ni Names Quiñones ang kining mga articles nga akong i-discuss. Walang tama ka-discuss dayon kay natay bisita mga doktor na hisgot ng kidney. Kay kidney month man ron. Yan, naka-schedule na to daan. So muna nga akong gihatagag unang pagtagad kayo. Labadsan sa ulo na kayo ko na. Alita palahi tag-topic sa day. So nalipay sa talagang sa nalingaw o nalipay nga hisgot na itong mga doktors nga may bisita na to dire. Ya gahapon sad nya mo discuss na tani abot pos may klama galit. Pero okay ra pod mga kaigalaan kay kanana ang stressful ug kayo agi pasayaw ko na dili noon sa akong jingle dai okay kayo. Pero karon atus natay ulas atong i-discuss ha back to basics at tagamay. Pero man lamang sa pipila ka pinumdum kani sinya si Kesus Binya standby. Alas 6:47 na.
1: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
7: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
8: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTAB254286 series of 2026.
9: Mayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
10: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
11: Mas klaro na ba bisan gabi?
10: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
12: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya. Duol nimo.
13: Pero paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: In 5 meters, turn direct.
15: Ha? Asa ko no?
16: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus. Dili bitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: 2 times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
3: Atong attack na lasay 50 na sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the Point.
3: Okay, balik ta mahigala sa atong hisgutanan karong butaga. Kay karon gud mga kaigalan, kini nagkaguliyang na magugmaayo ni Ron. Dito sa Senate, mga sukit di paminaw, unya, kinsa may legitimate nga grupo gina ni? Questionably man eh. Of course, ang grupo ni Caetano dunas lay baruganan, dunas lay mga higalay gibasihan sa balaod. Ang grupo po ni Gatsalian, in fairness niya, dunapos lay mga gibasihan sa balaod. Muna itong i-discuss. And I hope, ang Supreme Court mahigala, aning itabua, makasood sila ani, unya, whatever decision Supreme Court, atong i-respect. No? Kaya otherwise, magkagubot man nila eh. So, may ma-resolve ni Guan. Pero di lang ito i-pressure sa Dayon Supreme Court kay busy po na sila kayo. Ang basis mahigala nila ni Win Gatsalian ang Avellino case. Pero atong tanaw ng Avellino case ato nang i-dissect. Para klaro-klaro lang yun. Kaya resolve bang kayo mahigala nga, Guan ba? Kini ato, base ni sa atong pagsabot mahigala sa balaod, base sa sincero na ako nga pag-evaluate ni balaod mga sukit di paminaw. Ang klaro-klaro lang. Kalisod bang ko kayo may gala, tuyo ko ang taning kalakiha, bida. Okay. Now, unsa may giingon sa konstitusyon? Para klaro na ito, fundamental law mana kanang konstitusyon. Unsa may gibutyag? Nga ako na nag-ipapipir ni kasamang names, wala na magamit yun. Kalon pa na ito nagamit ni mo ang article nga i-discuss ko ni. Be? Ang balaod mismo, ato naman na isgutan mga kaigalan, pero ato yung i-dissect. Tama ha? Article, naman eh, kay ang Legislative Department, mga higala, Article 6 mo na. Executive Department, Article 7, Article 8, ang Judiciary. Tulon eh. Ka-branches of government. Particularly, karoon itong isgutan ang Legislative Department. Okay, alita sa Legislative Department, Article 6, Section 16. Atong balikan. Asam to names. Makita to, atong ipa-prepare na ko nimo. Okay, kini. Ang Section 1, mga higala, tama? Section 1. The Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker by a majority vote of all its respective members. Timan niya, pwede ba mabaglisan ni mo names ka ng of all its respective members? Mahimo ba na mabaglisan? Sige daw, ato lang sa wayan, ha? Well, just to emphasize mga kagilaan. Para maklaro. Kanano? By a majority vote of all, kanalang of all its respective members. Wala na mabaglisan. Sa mga ito. Follow ka na eh. Okay. The Senate shall elect its president and the House of Representatives its speaker. Kana. By a majority vote of all. Sige, kanalang of all its respective members. Kano ako nang i-emphasize? Usa kana ka prepositional phrase. Kana nga prepositional phrase mahigala, wa na sa 1935 Constitution nga maoy gibasihan sa Avellino case.
4: Straight to the point.
3: Nga ginabalik-balik mahigala, kwan, klaro kayo talang eh. Sige, kana, isibog, kana lang of all its respective members' names. Usa kana mahigala ka prepositional phrase, prepositional phrase ha, kana nga prepositional phrase wa na sa 1935 Constitution. Ang atong gibasihan noon ang 1987 Constitution.
4: Straight to the point.
3: So klaro di ay nga ang pag-elect o president sa Senate ang imong basihan ang tanan nga membro sa Senate. Pila may membership sa Senate? 24. So unsa may majority sa 24? Ang majority sa 24 one half plus one. Buti pasabot 12 may one half, plus one, 13. Maunay, simple majority, may gala, sa, giingon sa phrase, of all its respective members.
4: Straight to the point.
3: Muna nga si Kaitano, niyatong May 11, bisag nagkadagandagan sa bato, ila yung paningkamot, kadagmadagba ko sa bato dahi. Nga naman, kapag-kapag bato dagan, dili lalim ang pagkuha ni Kaitano ni anang iyang pagka-president. Kay guwa mo abot si bato at the time, muna kong giingon, hinahiro si bato sa mga DDS at the time, suko sa sila kayong bato, kasi may nakaingon, nga nailog ang leadership gikan ni Tito Soto ngadto ni Cayetano. In ana dili lalim na ha, every head, every senator counts. In ana dili lalim. So nakuha ang leadership sa Senado. Gusto lang kuhaon dayon. Wa gyud gusto lang ibalik mahigala. Mubira sila og duha. Actually duha ang ilang gitanuhan birahon or tulo pa magani. Kung mabira nila ang tulo day, why problema? Unsa man pagbila nila ang sa ilang grupo ni Kaitano nakuha nilang leadership nitungas bato risgo katong gibuhat ni bato eh kadagmadagma gud si bato ang ilang grupo speakers pod masisa pamahayag mahigala allegation ni Kaitano mubira sila mga higala pero sagol hulga unsa may nitabo si Jinggoy ila mahigalang gipapriso og angay mapriso Jinggoy go ahead pero kung ang pagkapriso may gala tungod sa pamulitika kay ang voting may gitan-aw nagbinirahay mahigala. Ah, medyo lahi sad. Eh sa ako nangingon ako, uyon mo ko na ipapriso ng mga kawatan. Pero kung ipapriso ang kawatan, nga katula mga higalang tuwa sa pikas, ang pikas dili, dili ipapriso, basta kauban lang ta, nagpasabot mo ko na nga imong i-encourage sa mga tao, kawat lang, kawat, padayon tas pangawat, basta kuyog lang ta. So, Trisi, ang gikinahalan ka nagmadagma, gusto ba to? Karun, kuha o nilag balik mahigalang leadership. Kuha mo Trisi. Kuha mo Trisi. Ang gibira gin ani actually duha at least duha or tulo. Wa man mada usa lang magin nabira. Ya usa lang may nabira gipaiguan na gyud nga. Usa lang may nabira si ato lang gyapon eh. Nan kung dunay mo usapang mabira di okay. Wa na tay lalis. Paningkamot lang magbilag ko para ma-follow na itong konstitusyon. Well, wak pa magkabilag usam, lisod. Dili kay ma, dili man mo haom yun. Bisa kung saon pa mga kagilan. Muna nga, actually, sila po, nagkasabot pa sila, actually, day. Abogado, sigurado sila. Muna, wak sila mag-ilik. Kuto ba sa Senate pro tempore nga mao si Win Gatchalian, wak sila mag-ilik yun og Senate President. Kaya ba sa konstitusyon mo na? Article 6, Section 16. So, karon ang President ron sa Senate, si Kaitano, gyapon. Wa man na mapulihi. Kaya pagpuli mahigala og Senate President, kinahanglan ka og majority sa tuwa 13 of all its members. Niya, ang hitabo, nag-ilik sa og pro tempore. Niya mo nang daghan kayo manawagay, kay Tano, resign na kay Tano, kay Aron nga, resign kay Tano, mapuli ang pro tempore. Pero tinuray lang, technically mahigala, resign kay Tano, ang puli si Lorin. Lorin may pro tempore mga kagalaan nga elected by 13 senators. Niya kanin pagka-elect ni Win Gatchalian, questionably pa man eh. Eh, klaro lang ha. Nasa paragraph 6, o paragraph 3. Isibog ko paragraph 3 dong names. Kana o paragraph 3 ha, talawa. Each house may determine the rules of its proceedings. Kana? So, ang matag house, ang Senate o ang lower house, ilang i-determine ang rules sa ilang mga proceedings. So, sila maghimog rules. Internal nila ang rules na. Di ba na basta-basta, kinikalo na ganit mahigal ang Supreme Court, expanded ng ilang jurisdiction, kung doon ay grave abuse of discretion, makasood na sila. Batwa, ganit, dili, kay nga naman tungod kay doon ay separation of powers. Niya nga naman, doon ay kaugaling rules. So sa ilang kaugaling rules, kay ang constitution mahigala, ang gisgutan president naman, dito sa ilang kaugaling house rules, pinasikad niya po na sa constitution, pwede na dito mo ilik o mga laing officers. Pero ang ilang Senate rules mismo, tanawar ko, ang itong Senate rules names, katong ako ipaprepare names. Senate rules. Okay, rule 1, rule 2, tanawa. Ilan yung kaugali yung rules sa Senate, ha? Tanawa, rule, sige dong, katong usa dong. Kana, okay. Tanawa, okay. Muna ang Senate, rules of the Senate. Section 1, sige, section 1 dong. Tanawa, ito basahon section 1, ha? The Senate shall elect in the manner herein after provided a president pro tempore, a secretary and a sergeant at arms. So mo-elect siya president, president pro temp, secretary or sergeant at arms. These officers shall take their oath of office before entering into the discharge of their duties. Muna sa rule 1. Rule 2. Tawa rule 2 dong. Election of officers, rule 2 section 2. Tawa ha, atong basahon. Tara. The officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Paglisin na pagbalik ang of all its members, palihog dong. Ano lang, of all its members. Of all its members. Kana, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. So, kana nga phrase. Timanan nga na ako ipabaglisan ang phrase because that phrase is not provided. Did not exist in the 1935 Constitution. Unlike in the 1987 Constitution that we are now using, giklaro na kanang maong phrase na agibutang yun. So, saging on, of all its members, so adto ka mo kuha ang imong denominator ang 24. 24 senators. Mo imong denominator kay of all its members man. So, of all its members, 13 ang imong pag-ilik o Senate pro tempore. Sa laktod, si Win Gatsalian kay 12 raman sila, di gapon, foul.
2: Straight to the point.
3: Nawa at i-discuss on yung Abilino case, ha? Ba't ka na, oh? Kay, hangtod ka ron, ba't ikwat pa man to, senador? Si Bato, counted pa man. Si Jinggoy, counted pa man. Bisan na nga preso sila, counted man sila mahigala for purposes of electing officers there sa Senate. Like what happened during the time mahigala ni Dilima, nga na preso si Dilima, wak man pasabot niya, wak na si Apil Quinta. Apil masas Quinta. So, sa laktod niya pag-istorya, doon ay basis sila sa Kaitano, nga mabarog sila mga kaigalaan sa ilang katungod kami mo illegitimate ani. Pero mas haod man mga kaigalaan ang pikas. Ngano man sila may back up good mga kaigalaan lagi sa Malacanang. Di na lang tamag kuan good, mura man ta nag kalakiha kuan dayoy. Pero kini ni ang pro admin pro kuan ba, no? Nabahin mga nindu haron. So sila mo ay haod. In fact, mga kaigalaan, pero ang balaod ha, at rule of law man ta, ang balaod mga kaigalaan, ang legitimate president karon si Cayetano, ang legitimate pro tempore mahigala si Loring de Garda, kay wa man kaabot og 13 ang nibuto ni Win Gatsalian. Pero karon nila may butangan ha, mauna ni. Doon ang Avellino case mahigala, itong isgutan o niyang Avellino case ha, pero ako balikon, kana nga phrase wa na sa 1935 Constitution nga maoy under ang Avellino case sa 1949 case gito. Ang Avellino, kapila man ato na kuha na itong Constitution, 1935 Constitution, 1973 Constitution, o ang ato karong gigamit na 1987 Constitution.
2: Straight to the point.
3: Nga sila pa mo haod pag si Win Gatsalian, mauna dito mahigalay. In fairness, ha, ako nag-discuss ang gugubalaod mga kaigalaan. Kaya kini si Cayetano o si Win Gatsalian, pulos man mo anhin ato. Ato man interviewon sila mga higala dere. Ano na personal sa itong program. Labi na mga higalag, doon ay mga importante na si bumuhapit na nato sila. Eh, why personal lang ni ato? In fact, kung makakuha na sila, magkabila sila, kung mamanay ko yun, nibira magin sila ang tagduha. Walang yun madag, bira ang duha, o sala may nabira, di, ay pugos magin, mamanay ko yun, sa sapatos pa ba, ang imong size 8, wa may lain yun, 5 na magin na agi, pugos yun ni mo, di, nalutan ka yun. Ang diskutanan sa kurom sa Avellino case, doon ay kalainan, distinct man ang separate kanang diskutanan sa kurom o ang diskutanan sa pag-elect o officers because expressly provided ang pag-elect o Senate President o ang pro tempore expressly provided by the rules. Ang sato pa, ang imong denominator, ang 24 yun. Kanang sa kurom ng diskutanan, mahimo nga mo denominator kang 22 sa diskutanan sa kurom na eh. Pero ang isgutanan sa pagpili, specific man ang balaod, klaro man, mo imong basihan ang specific. Pareha ba ng magtangtang ganit, tanawal ko na, even ang pagtangtang o senador, expulsion nila, specific man, naman nga po sa rules na, 2/3 votes may gikinahanglan. So, mo specific ganit, Tanawa ko ng rules dong, balik ko itong constitution dong, paragraph, sections, article 6, section 16, paragraph 3, kanang paragraph 3. Okay. Oh, kanang paragraph 3, oh. Each house may determine the rules of its proceedings, punish its members for disorderly behavior and with the concurrence of two-thirds of all its members. Sa ito pa, kumutang-tang, klaro ha, specific ha, kumutang-tang sila og member, two-thirds of all its members, and denominator 24. So mag-elect gani og president hasta ang pro-tempore, ang denominator 24, of all its members. Timan inang prepositional phrase nga of all its members.
2: Straight to the point.
3: Hasta ang magtang-tang. So lahi mga higala ang quorum to do routine business of the Senate og ang pag-elect og presidente og pro-tempore og ingon na ang pagtangtang dunay specific nga gibutang diha sa balaod. Parihari ka po na sa impeachment under Article 11. Mutangtang ka gani mahigala og impeachable official giklaro gid 2/3 votes of all its members ad. Munang 16 ang gikinahanglan. So karon kanilad basad paminaon ang legitimate mahigala dunay basis under the law. Okay, pasagdi lang si Wingat Salyan ngayon isa doon, naapod may basis, anak na maguna, no? Mangita ka basis na, i-argue ni mo. Pero ngilad kayo nga sila mo'y maghinaod mga kaigalaan ng kalakiha, we. Relax lang. Ako magod mo na lain lang kung gamay kay, kung sa tuwing ingon tulfong, iya ko nung kwilyuhan, iya ko nung kwanon. Kay, ayaw, we. Na, legit, kung mantani ang mata sa civilized society, kumukanda ko nung kaitano o, ang kaitano group o hearing, iya ko nung sa tuwing. Magkagubot na din ha, ngano, kamuday may sakto. Muna, ang isog mahigala, isog okay, pero itong ibutang ang isog sa lugar.
2: Straight to the point.
3: Ayan, kuliuhan ko na, alisahon. Magkagubot ba? Si Wingat Salyan, ikaw na. Ingos kay Tano, okay, padayon ta sa atong trabaho. Ingos si Wingat Salyan, manguli na. Asama mo to mga personnel sa Senate, nalibog sila. Supreme Court mo'y magka-resolve na gitani. Kinimpormaha, kinsama yung kwan. Pero, ako balik ko na ang atong posisyon mga kaigalan base sa constitution, basics constitution, ikaduha, ang Senate rules mismo, ang legitimate leader karon sa Senate si Cayetano, technically, ang legitimate pro tempore si Loren Legarda. Pero ang naghaod sila, ang grupo mahigala karon ni Wingat Salyan. Well, inaniong ko na pag-example ha. Sabi yung simple ako, example day. Imong yuta ki. Ikaw mo yung titulos imong yuta. Imo na yuta, title na. Doon na kay silingan nga haod. Doon na kay silingan nga doon ay pusil. Doon ay armas, dato, haod. Gikuha ang imong yuta ki. Pagkuha sa imong yuta, siya na mo ay nagbuot, siya na mo ay nagpuyo, siya na tanan. Nga ikaw may tag-iya sa yuta, ikaw may ginaanto ka skulti. Ikaw ato skulti. So ikaw may nikiha taon. Pero ikaw, while the case is pending, ang nagpahimos sa imong yuta, mao ang gili tag-iya sa yuta. Ang way titulo may nagpahimos.
2: Straight to the point.
3: Matay ka day? Ang doon ay titles kay Tano. Pero si Cayetano di man may haod doon, kaya may haod nga lain, sila ay nagbuot na yun. So si Cayetano, mapugos sa atos kurte. Bisa ako may ma-advise si Cayetano, atos kurte. So while pending sa kurte ang kaso, alcances Cayetano nga naman, sila may pahimos. Sila may mandu-mandu. Moni ang akong example, tingali makarelate mo din ha, doon na mo yuta, doon na mo titulo, pero doon ay haod din yung silingan, doon ay haod niyo silingan, dato, nilingig kayo, siya may nag-ukupal sa yuta, nagbutang siya og iyang bayi dito, dili iya ang titulo, pero siya mao ni control sa yuta. Di ba na sakit, di ba na injustice sa tinuod nga tag-iya sa yuta?
2: Matalinong talakayan, Diretsahan, Attorney Rufil Banyok, sa Straight to the
5: Not Just Number One, Simply

0: Atong takna la City Noy Binas standby. Unya to tawad atong isgutan ng Avelino case, ha? Kaya sige, balik-balik Avelino case. Okay, ato, let's dive in sa Avelino case. Standby, human lamang sa RMN 558 Manila nga musunod na karunda yun.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide.
2: Centavos para naman sa kerosene. Good news sa mga gumagamit ng gasolina dahil posible magkaroon ng pisong tapias sa kada litro. Nitong linggo nagkaroon ng big time oil price rollback kung saan umabot sa mahigit 4 hanggang 10 piso ang naging bawas sa presyo ng produktong petrolyo.
3: RMN Network News.
4: Sa mga Ilonggo dyan, maayong aga, alas 7:10 na po. Sa ibang balita naman, kinwestiyon ng United Filipino Consumers and Commuters ang basihan ng Department of Energy na pagtatakda ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon dito kay UFCC President RG Javiliana, ipinagtataka niya kung bakit mahal ang langis sa Pilipinas gayong wala naman itong relasyon sa giyera ng Iran at Israel kahit pa sarado ang Strait of Hormuz. Katunayan na niya, nakakita na ng ibang dadaanan ang mga oil refineries. Kinala pa ni Javiliana, may nangyayaring price manipulation kaya dapat maimbestigan ito ng Department of Energy.
5: Ang tawag natin dyan, price manipulation. So, yung sinasabi, moderate the greed, they don't care kung maghirap yung madagdagan ang mga mahirap na Pilipino, mahirapan tayo. These people, ang kanilang Diyos ay tubo, profit lamang. Kaya bakit hindi natin imbisigan ang mismong Department of Energy? Itanong natin sa kanila, saan nyo ba binibase ang inyong mga presyo? Kung gusto nilang maging transparent sa publiko, no, kesa unahin natin yung mga away sa politika, unahin natin yung problema sa sikmura.
4: Kinundi na rin ni Javiliana ang tila pagiging manhid ng mga politiko sa pinagdadaanan ng hirap ng mga Pilipino. Sa gitna na rin to ng gulo sa Senado na niya ay posibleng lumikha pa ng negatibong impresyon sa economic policies ng bansa.
5: Wala ba silang kaluluwa? Manhid ba sila sa kahirapan ng taong bayan? So dadaanin tayo dun sa mga usaping impeachment, yung agawan ng posisyon sa Senado, yung mga pagpapapaltik ng mga tao sa Kongreso. I think mas malaki pa itong problema ng petrolyo dun sa usapin ng flood control. Dahil ito'y araw-araw. Ang laki ng epekto nito sa inflasyon. Sige, yung mga nanalo si Alan Peter Gaetano, si Gatchelian. Ano connection ng pagbaba niya ng gasolina? May mangyayari ba?
4: Bahagi pa rin yan ang pagpapaliwanag ni UFCC President RG Javiliana sa interview ng DZXL RMN Manila.
2: Samantala, barangay official arestado sa ilegal na pagbebenta ng produktong petrolyo sa Dagami, Leyte. Kasama natin sa balitang yan mula sa RMN Tacloban, si Rajuman Justin Traya.
6: RMN Live Report. Arestado ang isang babaeng barangay official matapos mahuli sa isinagawang entrapment operation kaugnay ng umano'y iligal ng pagbebenta ng mga produktong petrolyo sa barangay San Benito, Dagami, Leyte. Kinilala ng mga otoridad ang suspect na si alias Yana, 55 taong gulang, may-ari ng isang sorry store sa bayan ng Dagami. Batay sa ulat ng pulisya, nahuli umano ang suspect habang nagbebenta ng mga produktong petrolyo ng walang kinakaukulang permit at otorasyon. Mula sa pamahalaan, na-recover ng mga operatiba ang 38 plastic jug na naglalaman ng diesel, 2 litro ng diesel sa mga plastic na bote, 4 na litro ng unleaded gasolina, isang 500 milliliter na bote ng unleaded gasolina at 2 litro ng premium gasolina at 3 boteng may lamang premium gasolina. Tinatayang umaabot sa 66,992 pesos ang kabuang halaga ng mga nakumpiskal ang ebidensya. Dinala ang suspect sa Dagami Municipal Police Station at inihahanda na ang isasampang kasong paglabag sa Presidential Decree No. 1865 laban sa suspect. Kasama mo mula sa RMN Tacloban, Rajuman, Justin Traya Tatak, RML.
4: Sa mga Bisaya dyan, maayong buntag, alas 7:13 na po. 3 naman sa 10 Pilipinong vulnerable o nanganib na malugmok sa kahirapan. Batay po yan sa Philippines Poverty and Equity Assessment ng World Bank, nasa 27.7% ng mga Pilipino ang natili naman sa panganib na malubog sa kahirapan. Batay pa sa report mga kasama, bumaba sa 15.5% ang poverty rate noong 2023 at maring bumaba pa ito sa 12.3% pagsapit naman ng taong 2028.

0: Kabilang ang banta ng pagtaas ng presyo ng langis at pagkain sa makapagpapababa sa antas ng pamumuhay ng milyong-milyong mga Pilipino. Ay naman dito kay World Bank Senior Economist Liliana Sousa, ang mga mahirap na pamilya ang pinakatinatamaan ng mga oil price shocks dahil sa wala silang sapat na ipon para sumalo naman sa mataas na gastusin. Dagdag pa rito, malaking hamon din ang mga kalamidad gaya ng bagyo na nagdudulot ng pinsala sa ekonomiya taon-taon.
1: Sa iba pang balita, kinansela na ng Estados Unidos ang diplomatic at tourist visa si dating House Speaker at late First District Representative Martin Romualdez. Ito ang kinumpirma ng kanyang pinsa na si Philippine Ambassador to the U.S. Jose Manuel Romualdez. Wala daw hawak na iba pang detalye ukol dito ang ambassador. Tumanggi naman na magbigay ng detalye ang embahada ng Amerika hinggil sa rason ng kanselasyon dahil sa confidentiality. Matatandaan na naglabas ang precautionary hold departure order ang Sandigan Bayan laban kay Romualdez sa gitna ng investigasyon sa multi-billion pesos na flood control anomaly.
2: RNN Network News.
0: Samantala naman mga kasama sa ibang balita, sa Lunes na ng umaga, ihahain ang arrest warrant laban naman sa kontratistang si Curly Discaya. Ayon po dito kay DILG Secretary John Vicrimulya, batay ito sa payo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian dahil sa sarado ang korte ngayong weekend. Walong buwang nasa kustudiya na ng Senado si Discaya matapos ma-cite in contempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Una rin tinisyuhan na rin ng Bulacan RTC Branch 20 ng arrest order laban sa mag-asawang Discaya at siyam na iba pa dala naman sa kasong malversation. Kaugnay na manumaliang flood control project doon po naman sa Kalumpit sa Bulacan.
1: Patuloy na pagtawag sa Bagman ni Zaldico bilang 18 Marines inalmahan ng Armed Forces of the Philippines. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Marjo Domingo.
2: RNN Live Report.
3: Itin Marie sa mga naging Batman ni dating Congressman Zaldico. Sila ang mga individual nagdala ng mali-maletang pera sa ilang umanong mga personalidad. Sinilabas na mensahe ng AFP, sinabi ng Chief of Public Affairs Office ito na si Colonel Sergio Trinidad na nakikiusap ang militar na huwag nilang tawagin na 18 Marines o ex-Marines ang nasabing grupo. Bukod kasi sa katotohanan, hindi naman sila lahat member ng Philippine Marine Corps. Binigyan din ni Trinidad na lahat ng mga dating sundalo ay wala na rin serbisyo nang magtrabaho ang mga ito bilang security ni ko nabatid ng sinabi ng Philippine Navy na sinibak o dishonorably discharged ang ilan sa mga nagpakilalang marines na ito dahil sa mga paglabag. Kasama mo sa DZAC Cell Armin Manila, Rajuman Marjo Domingo, Patak Armin.
0: Mga kasama, abangan pa ang detalye mga senador na nagsagawa ng umano'y bogus na flood control hearing, posibleng makasuhan.
1: At ill-gotten wealth case ng pamilya Marcos, ibinasura ng Sandigan Bayan.
2: RNN Network News.
4: Buntag Pilipinas sa Idupos.
5: Ilumong Foreign Nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
4: Commission on Elections. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
6: Ako po si Radyo Manel Maracol. Magbabalik ang RNN Network News.
7: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
8: Apat ang arestado sa paihi mo.
9: Impeachment complaint.
10: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
7: Sila ang mga mukha at boses ng RNN Network News. May paninindigan sa bawat ulat sa alas 7 ng umaga. Makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Zander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi sa bawat detalye. Sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN Nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
2: RMN Network News. RMN Network News.
0: Sa mga taga-Bicol, marhay na aga, alas 7:20 na po ha. Nagbanta naman si Senator Erwin Tulfo na ipaparesto mga senador na nagpupumilit magsagawa ulit ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee. Ayon kay Tulfo, kung hindi magagawa na matauhan ng Office of the Surgeon at Arms, ay siya mismo ang bibit-bit at magpapalaya sa mga senador sa mismong pagdinig. Gitna niya, siya ang litimong Blue Ribbon Committee chairman at hiring-hiringan lamang ang ginawang pagdinig ng paksyo ni Senator Alan Peter Cayetano nitong nakalipas na Huwebes.
11: Kahit na senador ka, kahit na sinasabi mong matanda ka na, ilang taon ka na sa Senado, try me. Magpahiring ka ng Blue Ribbon ulit. Magpahiring ka. I don't care kung dati kang Senate President, dati kang Speaker of the House, I don't give up. Talagang papahuli kita. Kung hindi papahuli, kung ayaw na usa, bibit-biting kita, kukunyuhan kita, palalayasin kita dyan sa floor na yan. Because I am the legitimate Blue Ribbon Chairman. At yung ginagawa niyo, kalukuhan.
0: Isa si Tulfo sa mga pinangalanan ng mga dating miyembro mano ng Philippine Marines na mano'y tumanggap ng maleta ng flood control kickback. Itinanggi ng senador at sinabing kakasuhan niya ng libel ang managakusa sa kanya.
1: Mga senador na nagsagawa ng muna'y bogus sa Blue Ribbon Committee hearing, posibleng maharap sa kaso. Kasama natin sa balitan yan mula sa Senado, si Radyoman Conde Batak.
2: RMN Live Report.
12: Posibleng masampahan ang kasong kriminal ang mga senador na nagdaos ng tinawag ni Senator Ping Lacson na Pekeng Blue Ribbon Committee hearing kung saan humarap ang 18 na umano'y mga naging bodyguards ni dating Congressman Zal Dico. Ayon kay Lacson, pwede silang maharap sa cyber libel at iba pang krimen dahil iyon ay bogus na pagdinig at hindi sila pwedeng mag-invoke ng parliamentary immunity. Ang maopisyal ng gobyerno na lumahok sa nasabing pagtitipon ay maaari rin maharap sa kasong usurpation of authority or official functions. Pinagbatayan ni Lacson ang Article 177 ng Revised Penal Code kung saan sino mang gumaganap na maopisyal na tungkulin ng walang legal na kapangyarihan ay maaaring patawan ng prison correctional sa minimum at medium periods nito o 6 buwan hanggang 6 taon na pagkakakulong. Iginiit ng New Majority Bloc na hindi tunay na Senate hearing ang idinaos ng paksyon ni Cayetano dahil napalitan na ang pamunuan ng komite. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN.
2: RMN Network News.
0: Sa mga waray-waray dyan, mopeng agahay yung atanan. Alas 7:22 na po, idinulog na sa Korte Suprema ang gulo sa liderato sa Senado. Sa nihaing petisyon ng high school teacher na si Barry Tayam, hindi lang niya naideklarang lehitimo ng korte ang pagdeklara ng quorum ng 12 senador na nakalipas ng Hunyo at Res. Ayon kay Tayam, nakabatay kasi ang kanyang petisyon sa naging disyon noon ng Supreme Court sa kasong Avelino versus Cuenco.
13: Balit naman po, meron naman po tayong existing jurisprudence about that. And then nangyari na naman ito noong 2015 na nagkaroon ng quorum ng 12. Ina-affirm ko lang po para hindi po sila nalilito kung sino talaga yung Senate President kasi mahirap po na dalawang Senate President natin. This is a petition under Rule 65 of certiorari. So tinitingnan rin po dito kung may grave abuse of discretion.
0: Una nga rito, kinisyon ni Senator Alan Peter Cayetano ang legalidad ng paglukluk kay Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore. Iginintaman ni Cayetano na walang bisa ang hakbang ng 12 senador dahil sa umano ay kawalan ng quorum. Kailangan na niya ang boto mula sa 13 mga senador upang makapagpatalsik ng opisyal o makapaghalal ng kapalit ayon daw sa nakasaad sa konstitusyon.
1: Pagkasama, kinikilala ng House Prosecution Panel ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Justice Committee Chair at Lead Prosecutor Jervy Luistro, susundin ng Prosecution Panel ang posisyon ng Kamara na kinikilala ang bagong liderato ng Senado. Sakali ani na mag-issue ang kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ng hiwalay na notice, gitnang panel na kay Gatchalian sila haharap. Dagdag pa ni Luistro na kumpiyansa siyang kayang gampanan ni Gatchalian ang pagiging presiding officer ng impeachment trial. Nakikitaan niya si Gatchalian na may sapat na disiplina at kahandaan para pangasiwaan ang impeachment court kahit hindi ito abogado.
2: RMN Network News.
0: Sa ibang balita naman, mga kasama, nanawagan ng Malacañang sa mga law enforcement agencies na aksyonan ang mga report tinggal sa manay planong pagsugod sa palasyo ng mga pro-Duterte sa mismong araw ng kalayaan, iyan po ay sa darating na Hunyo 12. Sa isang statement, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na nasa mandato ng mga law enforcers at investigating bodies na aksyonan ang ganitong illegal na aktibidad. Ayon po kay Castro, hindi na bago ang ganitong banta ng destabilisasyon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Paalala niya sa publiko, mag-ingat laban sa mga kampo ng kadiliman. Sa naunang Facebook post ng kolumnistang si Ramon Tulfo, sinabi nitong nagkaroon ng biglaang closed door meeting sa Camp Karami ang mga regional directors at mga hepe ng iba't ibang units kasama si DILG Secretary John Vicrimulya. Sa pangalawang post nito, sinabi nitong ayon sa kanyang source, nakatanggap umano ng intelligence report ang PNP hinggil sa planong pag-atake sa palasyo ng isang religious sector at ito ang naging agenda ng meeting sa Campo Karami kahapon. Pero ay naman dito kay PNP PIO Acting Chief Police Colonel Allen Rico, wala silang natatanggap na validated intel hinggil naman sa nasabing banta. Kinumpirma naman ni Kuna na nagkaroon ng pulong sa Campo Karami pero ito ay para sa SONA, seguridad sa Senado at tinatawag na Safer Cities Initiatives.
2: RMN Network News.
1: Sa iba pang balita, hinihimok naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong law graduates sa Iloilo City na laging magsilbi sa bansa ng may integridad at katapatan. Yan po ang mensahe ng Pangulo sa third commencement exercise ng West Visayas State University College of Law sa La Paz, Iloilo City kung saan nagtuturo itong si First Lady Liza Marcos. Umaas ang Pangulo na laging pipiliin ng mga law graduates ang kanilang prinsipyo at pagsiservisyo kaysa pansariling interes.
14: Not be swayed by fleeting opinions or the lure of convenience. So long as you remain anchored in integrity, fairness, and truth, you shall never lose your way. May you always choose principle over convenience, truth over falsehood, and service over self-interest. May you use your expertise to help build a nation worthy of the aspirations of our people.
1: Isang sikat din na quote ni dating President Ramon Magsaysay ang ipinarating ng Pangulo sa mga nagsipagtapos.
14: He once stated that those who have less in life should have more in law. This is a reminder that your chosen profession carries a responsibility to ensure that the poor, the vulnerable, the marginalized, the disenfranchised are not left without protection simply because they lack wealth or influence or power.
1: Samantala, binanggit din ng Pangulo sa kanyang talumpati na naglaan ang gobyerno ng 1.3 trillion pesos para sa pagpapahusay ng education sector sa bansa.
2: RMN Network News.
0: Sa mga kababayang Ilocano na imbaga bigat, alas 7:27 na po ng umaga, ibinasura ng Sandigan Bay natitirang asset claim sa forfeiture case laban sa ill-gotten wealth ng pamilya ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa disyong inalabas na anti-graft court, ibinasura ang civil case number 0141 matapos ihayag ng Presidential Commission on Good Government o PCGG na hindi ito magpresenta ng karagdagang ebidensya. Sa manifestation ng gobyerno noong nakarang buwan, karamihan sa mga rariyang saklaw ng kaso ay nabawi na ng gobyerno. Ang civil case number 0141 ay kabilang sa mga kasong sinampa ng gobyerno noong pangtaong 1991 na layong mabawi mga rariyang pinaniwalang nakuha sa pamamagitan ng umano'y hindi maipaliwanag na yaman o ill-gotten wealth.
1: Inilunsad naman iba't ibang grupo ang RISA-NA 2028 movement para sulong ang pagtakbo ni Senador Risa Hontiveros sa pagkapangulo sa 2028 elections. Pinawanahan niya ng grupong Akbayan at Magdalo na dinaluhan ng ilang mga kinatawan ng manggagawa, kabataan, akademya at iba pang sektor. Ayon kay Akbayan President Rafaela David, ang kanilang suporta ay batay sa legislative record ni Hontiveros, kabilang na po ang batas gaya ng expanded Maternity Leave Law, Expanded Solo Parents Welfare Act at Mental Health Act. Gayun pa ng grupo, layunin ang maiwasan ng pagbabalik ng muna'y extrajudicial killings at tugunan ang katiwalian, partikular ang maanumalyang flood control project. Dagdag pa ni David, nagkausap nila si Hontiveros at bukas ano ito sa pagtakbo sa 2028, pero igit na kailangan munang bumuo ng malawak na koalisyon. Una nang sinabi ni Hontiveros sa bukas siyang tumakbo sa pagkapangulo kung magkakaroon ng pagkakaisa sa oposisyon.
0: Dumako tayo ng kamera, pagbabalik ng Pilipinas sa Rome Statute ng International Criminal Court o ICC, panawagan kay Pangulong Marcos ng isang leader ng minorya. Itali mula kay Rajuman Grace Mariano. Grace?
15: RMN Live Report.
16: Nananawagan si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila De Lima kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ibalik ang pagiging miyembro ng Pilipinas sa Rome Statute ng International Criminal Court o ICC. Nakasabi ito sa inihain ni De Lima na House Resolution No. 1056 kung saan hinihiling din niya sa Department of Foreign Affairs na asikasuhin na ang mga hakbang para muling makasali ang ating bansa bilang miyembro ng ICC alinsunod sa ating konstitusyon at mga kaukulang batas. Nakapaloob din sa resolusyon ni De Lima ang paghikayat sa kapwa mambabatas na ito ay suportahan para mapalakas ang paglaban ng Pilipinas sa impunity and atrocity crimes at pagtataguyod sa dignidad ng sangkatauhan at pag-iral ng batas. Dagdag pa ni De Lima, mapapatibay din ito ang pagsusulong ng ating bansa ng katarungan at pananagutan, gayon din ang pagbibigay proteksyon sa karapatang pantao. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
15: RMN Network.
1: Tumanggi na mamagkomento ang Philippine National Police hinggil sa ulat na namataan na nagtungo sa isang probinsya itong si Senador Ronald Bato de la Rosa sakay ng yate. Ayon kay PNP, PIO Acting Chief Police Colonel Allen Ray Co, hindi muna sila magsasalita sa anumang operasyon ng pulisya upang hindi ito makompromiso. Bago dyan, sinabi ni NBI Director Melvin Matibag na kanila pang bineberepika ang nasabing ulat. Posible kasi aniyang nililigaw lang ang mga law enforcers para hindi maaresto ang senador. Huling namataan o nakita itong si Bato noong Mayo 14, ilang oras matapos ang nangyaring putukan sa loob ng Senado.
15: RMN Network News.
0: Sa mga Surigao noon, Marajaw na buntag, alas 7:31 na po ng umaga. Nanindigan ng Department of Environment and Natural Resources Region 11 na mananatilang suspension sa order nila sa New Carmen Sanitary Landfill doon po naman sa Davao City. Ito'y habang nagpapatuloy ang search at retrieval operations, evacuation at rehabilitation sa landfill kasunod ng nangyaring trash slide noong Mayo 20 kung saan 15 kabahayan ang natabunan. Dalawang nasawi rito sa insidente habang dalawa pa ang hinahanap. Nilabas ng ahensya ang pahayag matapos tambakan ang basura ang harap ng tanggapan nito sa Davao City, alinsunod umano sa utos ni Mayor Basti Duterte. Sa kanyang public statement noong June 4, sinabi ni Mayor Basti na ginawa niyang collection point ang Department of Environment Office para personal na makita na mga opisyalis nito ang dami ng mga basurang posibleng maipon kapag inaantalang isang mahalagang serbisyo nang walang malinaw na timeline kung kailan ito magiging operational ulit. Iginit ang alkalde na sumusunod sila sa lahat ng requirements ng DENR. Samantala, tiniyak naman ang Department of Environment na tuloy-tuloy ang koordinasyon nila sa Davao, lalo na ang local government unit hinggil sa muling pagbubukas ng nasabing landfill.
1: Sa kaugnay na balita, DENR 11 magsasampa ng kaso laban sa mga nagtapon ng basura sa harapan ng opisina. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Kirby Manson ng RMN Davao.
15: RMN Live Report.
17: Naglabas ng babala ang Department of Environment and Natural Resources or DENR 11 laban sa mga individual na illegal na nagtatapon ng basura sa mga pampublikong lugar. Ayon sa ahensya, ipinagbabawal ang basta-bastang pagtatapon na paghuhulog at pagtatambak ng basura alinsunod sa Republic Act 9003 or ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ito ay matapos ang isang hindi otorisadong pagtatapon ng basura sa harap mismo ng tanggapan ng DENR 11. Ayon sa ahensya, naghahanda na sila ng legal legal na aksyon na laban sa mga responsable sa naturang paglabanga. Dagdag ba ng DENR 11 na tukoy na mga sasakyan at mga taong sangkot sa insidente. Nagpaalala rin ang ahensya sa publiko na sundin ang wastong pamamahala ng basura upang maiwasan ang mga parusa at kasong maaaring isang paalinsunod sa batas. Pero komento ng ilang Dabawenyos kagaya ni Bailon Musin na alam ng DENR ang toneto niladang basura araw-araw dito sa lungsod kaya dapat lang na magkaroon ng alternatibong dump site matapos isinara ang landfill na gumuhok kamakailan. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Kirby Manzon, Tatak RMN.
0: Sa mga Chabacano, Buenos Dias, alas 7.34 na po. Halos 65 million pesos na laga ng illegal na droga mula sa bansang Liberia, Africa at India nasabat naman sa Port of Clark. Mula sa Remin Bataan, may detalye, Radyoman Mike Sigaral.
15: RMN Live Report.
18: Nasabat ng Bureau of Customs, Port of Clark ang humigit-kumulang 15,732 gramo ng hininalang shabu na may itinatayang halagang 64.9 million pesos mula sa tatlong makakaiwalay na shipments na dumating mula sa Liberia, Africa at India. Ay sa ulat, ang mga kontrabando ay natuklasan sa mga parcel na idiniklarang car parts, resin materials at industrial pistons na nakatakdasa ng ipadala sa Cavite, Angeles City at Camarines Sur. Dumating ang unang shipment noong May 20 mula Liberia na naglalaman ng 432 grams ng ilegal na droga, habang ang ikalawang parcel mula Africa na dumating noong May 22 ay nakapagtago ng tinatayang 8,500 gramo na shabu sa loob ng resin material. Ang ikatlong shipment naman ay mula sa India na naglalaman ng humigit kumulang 6,800 grams ng kontrabando na itinago naman sa mga industrial piston. Kinumpirma ng PDEA na sa pamamagitan ng pagsusuri na ang mga nakumpiskal sangkap ay shabu na saklaw ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral, Tatak, RMN.
15: RMN Network News.
1: At high value individual, timbog matapos mahulihan ng 340,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu dyan po sa Asingan, Pangasinan. Kasama natin sa balitang yan si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan.
15: RMN Police Report.
19: Arestado ang isang itinuturing na high-value individual matapos masamsam ng mga otoridad ang tinatayang nasa 340,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang operasyon sa bayan ng Asinggan sa lalawigan ng Pangasinan. Isinagawa ang operasyon sa bisa ng search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 91650 ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinagsamang pwersa ng Regional Police Drug Enforcement Unit, iba't ibang unit at Asinggan Municipal Police Station ang nagsagawa ng operasyon. Nakumpiska mula sa suspect ang 10 hit sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng 50 gramo ng hinihinalang shabu, bukod pa sa iba pang ebidensyang may kaugnayan sa kaso. Binigyang diin ni Perwan Acting Regional Director Police Brigade General Jovencio Badia Jr. na patuloy ang pagtugis nila sa mga high-value target at pagpigil sa operasyon ng mga sindikato ng ilegal na droga sa rehiyon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera. Tatak RMN.
15: RMN Network News.
0: Makasama, balita naman sa Ibayong Dagat. Ibinasura ng Russian President Vladimir Putin ang posibleng pakikipagnegosasyon sa gobyerno ng Ukraine para tapusin ang gyera sa Eastern Europe. Reaksyon ito ni President Putin sa open letter ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky para magkaroon ng face-to-face negotiation sa gobyerno ng Russia. Sa isang pagtipon sa St. Petersburg, iginit ni Putin na walang dahilan para makipag-usap kay Zelensky at sa halip ay nanawagan ito na itigil ang Ukraine ang pag-atake sa kanilang bansa. Duda rin ito na anumang tigil putukan ay maring samantalahin at magbigay pa ng pagkakataon para mag-regroup ang Ukrainian forces. Nakarating din kay President Zelensky ang pahayag ni Putin, sinabing mas pinipili nito ang palawig ang digmaan.
1: Magkasama, tinipon po ni Chrissy o ni Chris Aquino ang kanyang pamilya at mga close friends para sa pagdiriwang ng 31st birthday ng kanyang eldest son na si Josh. O hindi na pala baby si Josh.
0: Kalaan
1: dahil
0: na,
1: 31
0: na.
1: Oo. Sa kanyang IG, pinasili...
0: Lampas na to sa ano? Kalendaryo.
1: Correct. Hindi na baby si Josh. Sa kanyang IG, mga kasama, pinasili po ng dating tinaguriang queen of all media ang intimate party na ginanap sa kanilang bahay para nga po sa kanyang anak. Kabilang sa mga present sa party ay si BMB, ang mga kapatid ni Chrissy at ang kanyang glam team. Sa caption, ipinahayag po ni Chris ang kanyang appreciation at pasasalamat kay Josh sa pagiging vital part ng kanyang support system sa gitna ng pakikipaglaban niya sa autoimmune disease. Wish pa nito sa anak na sana'y makasama niya ito ng 7,000 hanggang 10,000 steps kada araw at sinabing inspirasyon at mahal na mahal niya ito.
0: Mga kasama, balikan lamang natin ating mga headlines. Ang bagyong si Esther, inasang lalabas pa ng bumbansa ngayong araw pero habagat patuloy pong magpapulan sa ilaga at gitnang Luzon.
1: DepEd all set na sa pagbubukas ng klase sa Lunes pero dalawang araw bago ang pasukan, higit 40 paaralan sa Bulacan lubog pa rin sa baha.
0: Sa Cadiz City, Negros Occidental, grade 10 student patay matapos malunod habang naliligo sa ilog.
1: Halos 65 million peso sa halaga ng ilegal na droga mula Liberia, Africa at India nasabat sa Port of Clark.
0: Diplomatic at tourist visas ni Congressman Martin Romualdez abay kinansila na po ng Amerika.
1: Bangayan naman sa Senate leadership, idinulog na sa Korte Suprema. Senator Erwin Tulfo nagbantang ipapa-aresto ang mga senador na magsasagwa ulit ng pagdinig sa Blue Ribbon Committee.
0: Ulat naman, hinggil sa Manoy planong pagsugod ng mga pro-Duterte sa Palasyo ng Malacanang sa araw mismo ng kalayaan sa Lunes, pinaaksyonan ng Malacanang sa mga law enforcement agencies.
1: Patatlo sa bawat 10 Pinoy nanganganib na malugmok sa kahirapan batay sa pag-aaral ng World Bank.
15: RMN Network News.
20: Live via satellite. RMN News Nationwide.
21: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines
22: sa ato mga balitang lokal, Cebu City Schools Division, mapasigarabon nga nakabot na ini kalampusan, nga bagaw palang natapos sa 2026 palarong nga pambansa. Dulaan sa isyantos ka mga tao, nasita sa kapulisan sa lalawigan sa matag lungsod sa usa ka adlaw nga pagpatuman sa Safer Cities Initiative. Samtang balita sa sports, Casimiro, yano nga nakuha ang timbang, samtang Neri Napakyas. Sa NBA, ang Spurs musuway pagtabla sa NBA Final Series. Kira ang headlines sa ato mga balita.
21: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
23: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
24: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 capsule. Verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 capsule, dito ako believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Be extraordinary with MX3.
27: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya plus a Panalo Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
28: Bingo Plus! Bingo Sasaya plus a Panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
29: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
30: Same nutrition, half the price.
29: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko,
31: may triple advanced power, tulong pampalakas ng muscle at bone.
3: immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag-Birch Tree Advance na.
30: Same nutrition, half the price.
29: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
4: Let's go for extra with McSaver Sulit Busog Meals.
5: Ang crowd favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa McSaver Sulit Busog Meals.
6: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fairtrade Permit Number FTAB 254286 Series of 2026.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Unsa ang ambisyon nimo?
9: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di mo undang ang pag-eskwela niya.
8: Iba

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. Two times na inom, two times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso. Bili na!
2: That news was brought to you by Bingo Plus, Bingo Sasaya, Plaza Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo. Kining bahina, hatod ka nato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTroof Herbal Capsule, the Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTroof Herbal Capsule, gigama gikan sa nagkalain-laing gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTroof herbal capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTroof Herbal Capsule the Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, all branches sa butika diyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalu Dalaget, Roseville Drug sa Batu, Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang BioTroof Herbal Capsule the Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
4: At oras karon alas 7:47 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kairo para sa pangarap ng pamilya. Kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
4: At oras karon alas 7:48 na, unya ayaw kalimot kay karon taon-taon. Napunta sa ato DYHP Answer to Win na promo. Sa ibantay mo niya ha, kay karuntaon-taon, mapadangat na tao gusto ka question nga inyong tubagon para makapil mo ni ining DYHP Answer to Win na promo. Doon na may chance na magkaroon atong 200 pesos nga GCash. Basta matubag ninyo ang atong simple kaya nga pangutana at o ragyo nang ikuha diya sa atong mga balita. Kaya gikinanglan lang na maka-follow yung ka sa ito na promo mechanics. Naka-like, naka-follow, naka-share sa ito mga Facebook pages. Ang DYHP Element Cebu, Attorney Rufil Fernandez Banyo ka Facebook page. Katong yung dunay blue nga mark check din sa kilid sa iyahang pangalan, ha? Sa Facebook page. Kaya i-follow, i-like, i-share ang maong mga pages. I-share po din yung programa karon ni Attorney Rufil ang Straight to the Point. Para dali na ito nga makita din ha, no, ang inyohang pag-appeal o niya, usan na sa atong tan-aon sa, no, niya sa ito nga gipasubay ninyo nga mga mechanics sa ito nga promo. I-share ang Straight to the Point nga program ni Attorney Rufil, ang inyong tubag, o niya kinala naka-like, naka-follow ka, naka-share sa ito mga Facebook pages. Nanalang ka sa yun, ha? Hala, bantay-bantay mo rin kay karong taon-taon, bumadangat na ta sa ato nga question. Man lang ining pagpadangat nato sa pasiuna nga mga detalye pod sa ato mga balita. Alas 7:50 na karon na rin sa itong mga balita ang Cebu City Schools Division mapasigarbon sa nakabot ni ining kalampusan sa bago palang natapos nga 2026 palarong pambansa. Kasama mo sa balita, Radio Man Eli Bolonos.
6: DYHP Tatak RMN Report.
7: Mapasigarbuhon ang Cebu City Schools Division sa Rangap OT ng Kalapusan sa bag-ulang natapos ka 2026 palarong pamansa. Ditugod ka ang iskutang division na mutang na si kaupat ka top performing schools division offices lokop nasud. Kinitulusom sa 17 ka gold na hakot ni ini, gawa sa 17 usom ka silver o 19 ka bronze medal. Ang Cebu City Schools Division nga kabahin sa Central Visayas Delegation nakapaisa usab sa pwesto sa rayon gikan si kapito sa Mayaging Tuig ngadto na si kaupat usab karon. Una nang gisaad ni Mayor Nestor Archival ngayong katagar o incentive ang mga student at athlete sa syudad nga makalangkat og medalya kanuman nga sa Mayaging Tuig. Ang city government nihatag og 5,000 pesos sa gold medalist, 3,000 sa silver og 2,000 pesos sa bronze medalist, samtang 10,000, 7,000 og 5,000 pesos sa team sports. Subay nini nanginahay sa city schools division superintendent Nympha Bongo nga dublihon sa mayor ang nihatag karon nga incentive.
8: My times to mayor case number 4 staff among the division sa all Philippines.
9: Last year kapila ramta
8: layo mga 30 kapin
7: si Dr. Nympha Bongo kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong Radio Man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RNN.
6: Radyo mo nationwide.
5: DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
10: Radyo mo nationwide.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong kumakabloom, tanggal amoy ko.
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumakabloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
11: ACS.
14: Basis medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal ang ubos nga vitamin D3 level sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa og Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3 aron malikayan ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babaye nga nagpa feed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.
11: Ang kinis na niya?
15: In fairness, nag-glow up.
16: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We all walk by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
2: ACS.
3: At oras karon, alas 7:53 na. Arinata sa atong question para sa atong DYHP Answer to Win na promo. Wala, paminawa lang ha. Kay simple kani nga itong pagkutaan na karon. O niya, gika rin sa atong headline po gaganina. O nakapamati mo og maayo matubag ragyod ni ninyo. Arita sa atong balita sa sports. Kaya mo manigi paabot sa karon. Sa atong headline kaganina, unsa man to nga team ang gusto nga ilahang determinado sila nilang matabla ang series o ang NBA Best 7 Final Series. Ang katog yung napildi last time. Nala, unsa man to nga team? Ibutang ninyo din na sa comment section sa nag-live na to nga programa karon, ang Straight to the Point ni Attorney Rufiel. Kaya mo nang balikan ka ng taon-taon, ha? Na mas kasamang names diri nga maoy mo tanaw. Kung kinsa ninyo ang nakatubag og sakto, plus naka-follow pag yun sa atong promo mechanic. Para makanawa itong 200 pesos sa GCash. Padayon na nata sa atong mga balita kay ni ay dulan sa 600 ka mga tao nga nasitanis kapulisan. Mataglungsod o gusa kaadlaw nga pagpatuman sa Safer Cities Initiative. Unya, 170,000 ka pesos, 170,000 pesos nga multa. Ang kinitubok ang makolekta sa mga violations ni kani atong ilang mga nasita. Kasama mo sa balita, Radio Man, Arnold Bustamante.
4: DYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Dulaan sa 600 ka mga tao ang nakalapas sa mga lokal nga ordinansa sa tibuok probinsya Sugbo at Torsig Batuman nga Safer Cities Initiative sa kapulisan ug sa lokal nga kagamhanan sa kalungsuran. Ang maong operasyon kamahin kini sa pagsunod sa kamanduan sa Department of Interior and Local Government kun DILG ubos sa pagpangulo ni Secretary Juanito Victor John Vic Remulla Jr. ug agresibo nga pag-implementar sa Uplan Bulabog, Uplan Sita ug Night Watch operations din ang tumong mao ang pag-promote sa kahusay kalinaw, disiplina ug seguridad sa komunidad. Sa talaan sa Batang Police Station sa probinsya sa Sugbo, nakalusad sila og 216 ka anti-criminality operations nga resulta sa pagsita sa mga manapason sa nakariang ordinansa sa Batang Lungsod. Kasagaran sa mga kanapasan nga natala mao ang City og Municipal Traffic Ordinance nga maabot sa 381 ka mga violators, samtang maabot usab sa 84 aga na rescue nga mga minors nga nakalapas sa Curfew Ordinance. 71 ang nasakpan nga nag-inom sa publikong lugar, 26 ang naligarilyo, 20 ang isita nga nagsurusuroy nga wala mag-t-shirt ug dunay gipang badlong tungod kay nagvideo kay bisan sa laom nang agrii. Subay sa hugot nga pagpatuman sa lagda sa matag lungsod ug syudad, nakakolekta ang gobyerno og 132,000 pesos nga multa o penalties, samtang nga maabot usab sa 207 ka mga manapason ang gihatagan ng una og warning ug gibuhian ra sab sa kapulisan. Ang maong nga parayon nga operation kamahin kini sa pasalig sa kapulisan nga hatagan og pagtagad ang kasamok sa publikong lugar, pagpugong sa krimen ug anga pag-implementar sa disiplina sa komunidad, pinagi sa pagpalambo sa police visibility labi na panahon sa kagabion. Si Police Colonel Abubakar Mangilin Jr., ang hepe sa kapulisan sa Laluigan sa Sugbo, may pasabot ng ilang kampanya dili lang pulos pagdakop sa mga manapason sa matang ordinansa, apan musagop kini sa kultura, sa responsibilidad o pagsunod sa publiko. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Man, Arbo Samantri, YHP, Tata Carmen.
4: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Rush Boy Nationwide!
7: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
8: Ang galing-galing mo, Smart, Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
7: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo,
9: Smart Dishwashing Paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit.
10: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
11: ACS. Pagkakasama ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin may balita. Ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sab tantakbuyan og mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta kamo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, dool sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Branch na to, naanata sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
12: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
13: Drink responsibly.
12: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
13: Drink responsibly.
14: Sports ngayon. Sports ngayon.
3: Ato nga paminaw nagkaroon ang ato balita sa sports gikan sa atong sports analyst ng International Boxing Judge kasama ni Edward Liga sa tulinya nagkaroon kasama ni Edward Bayng Buntag.
15: Mayong buntag kasamang Ken, kining ato balita sa sports gihatod kanyo sa DTX 500. Yano ra nga nakakuha sa iyang timbang si General Cuadro Alas Casimiro, mitimbang kini og 123.4 pounds. Nagpasabot nga nakuha niya ang catch weight nga 124 pounds og underweight pagani siya, samtang ang iyang kontra sa unang timbang nga si Luisa Pantero Neri na nakakuha kini og 127.3 pounds diin na sobra kinig 3 pounds sa ilang catch weight. Nag-reduce kini og usa ka oras apan pagbalik overweight gihapon og sub halos sa 3 pounds sa 126.9 pounds, no? So halos sa 3 pounds ang overweight ini, bisan pa man ni ana madayon gihapon ang away, apan ang epekto ini ngadto ni Neri maong posible pamultahon siya dako sa iyang pagka overweight. Ikaduha, posible nga magsulob siya og dako nga gloves instead og 8 ounces adto na kini sa 10 ounces. O ang ikatulo, maong posible perpetually ban na siya sa Japan sa sunod pa unya og di na siya makaaway pa sa Japan tungod kay kini maikaduhang higayon nga nag-overweight Luis Neri sa maong away ang Japan Boxing Commission, no, kanang istrikto kaayo labi na sa mga timbangay sa matag boksedor o dili sila mutugot nga mag-overweight gyud o musobra sa timbang ang bisan kinsang boksedor nga muaway sa Japan. Sa mga fans ni General Casimiro, posibleng paldo na si Casimiro tungod kay wa kini nakita nga problema sa timbang, kondisyon kaayo. pero bisan pa man ana sa boxing daghay mahitabo bisan pagpasulubo ni mo og medyo dako nga glove si Luis Neri apan posible gyapon kini mudaog no pero kasagaran gyud basta overweight piga kaayo ang maong boksidor ang uban usab nagduda nga gikan sa Mexico ang biyahe paingon sa Japan taas kaayo mao sigurong na wala maka adjust ang iyang lawas og nag-overweight yun kini sa team Bangay. Ang away ni Casimiro og Neri may tabo karong gabi dito sa Aichi sa Japan. Arita sa NBA, suwayan sa San Antonio Spurs nga itabla ang serye nila kontra sa New York Knicks kay numduman nga sa Game 1. Gipildi mismo sa Knicks no ang Spurs sa ilang kaugalingong tugkaran apan ang Spurs determinado nga ilang matabla ang serye karong buntag. Kini nga tong balita sa Spurts gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatan-on? Mag DTX 500, ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na ang mga nadaot ng mga skin cells o gipagrabe kini sa pollution, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini